0: na nalulungkot sa tragedyang nangyari na ito sa aming probinsya. At siyempre po ang aming pakikitalamhati sa kaibigan, kakilala at mga kapamilya ng ating mga nasa
1: okay. Alright, alas 8:03 na mga higala. Nabati ninyo ang pamahayag sa kapulisan, no? Kalabot ni ini ang ilang pahasubo o ang ilang mga higalang pagsulti nga walay foul play. Disgrasya lang yun di. Pero doon yung mga pangutana ba, no? Kamu di Ateneo di Manila or Ateneo Community, di lang mas pag-unsa ha. Puera de los Buenos, mga higala. Hilason ba yun kayo sa mo? Ha? Uso ra ba yun kayong bullying sa senyong eskwilahan? Labi na mahibawaan, may galang pobre rata? No? Puera de los Buenos, por dagan sa mga mata pobre di abay. No? Mungutaan na lang sa ta, ganong, o sa ba na training sa basket, training sa basketball na agab, no? Ganon na may hikot sa tiil, ga ikuan. No? Actually, upat gani daw silang hapit malumos, na may nitingog, upat silang hapit malumos, bay. O sa may, o sa ina, ah? No? Mga kaigsuunan. Ganong, gipanghikta ng ilang mga tiil?
2: Bullseye!
1: Kinaglan magaigala nga, dili ilang taman sa suri. No, dili ilang taman. Wala naman ko na. Sabi ni mo na din na mabalik ang kinabuhi, bay. Once ma... Wasayop, wala na yun na. No? Pero, unta na ang magaigala, accountability ba? Katinawan. Kaya di na madawat sa pamilya. No? Di na madawat sa pamilya. Nakay na, kuwan di ha? Kanang picture nilang Butterbornia Gab. Oo. Di na madawat magaigalas pamilya ang nahitabo. No, sa nindot pauntag kaugmaon mga kaigsuunan promising no nga kini magaigalang usaka atleta. Nga nadaot ra. Naadyod ni, di kumutuog walay foul play na anik sayop. No? Na kinahanglan ni, di pwede, di ni madag statement lang. No? Sa Ateneo, sa eskwilahan. No? Hindi ni madama yung galang issue lang o press statement. Kinahanglan ni mga gala o halawang mga investigasyon. Dapat na yung manubag. No? Manubag ang kinsaman nga angay manubag mga kaigsunan.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Naanad na lang yung mga daog-daog sa kabos. Pagkakabos mamatay mga gala, way mahimo. Wala. Malubong ras kalimot. Kay kamura ba diha? Di ba? Kanang Ateneo Community. Against baya mo kamo. Baya po numero uno nga. Against Duterte. EJK, ana. Diba? Unya kamo diha karoy namatayan og atleta nga nagbangutan gyud in taon ang ginikanan. No? So, angay sa siguro nga ipatuma ninyo ng inyohang pagka-against anang nga nga kamatayon. Tinuod ba, diba? Kayo paistoryahon baya mo. Against mo anang mga EJK. Ngano man ang inyong training nga mura naman nag extrajudicial. Upat man dai kuno na ang hapit malumos. Kung saan ay nang inyuhang kalaki di ay?
2: Bullseye! Bullseye!
1: Bahalag mga unsa ng inyong mga atleta basta makuha lang ninyo ng inyong gustong mahitabo.
2: Bullseye!
1: Dapat na investigasyon. Hindi madama gaigala o kuan lang. Kana bang stawag ni ana? Press release lang.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Hindi madama gaigalag moment of silence. Ihalad ninyo ni anang duha ninyo ka mga kuan. Kinahangla na, kay ano man, doon ay nangitag hustisya o hatagin nyo na hustisya. Sige, okay na kuha na gab. Alas 8:07 na ang tagna, magaigala sa itong pagpanagumanuman. Dito, magaigala sa dugang pa na itong katikaran.
2: Bullseye!
1: Oo. Gahapon, akong gipakita ninyo, kini magaigalang, as tawag ni ini, kining pagpailakang SP Cayetano isip Senate President sa usa ka event mga higala sa Filipino-Chinese Friendship Day no sa kini mga higalang sa nang ilang grupo gani Chamber of Commerce mga kaigsuunan.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Unya, naman dito ang asawa ni Presidente. Tanawa daw, mga kadropag daun sa ni sila be. Tanawa daw ni mga kaigsuunan. Kapitan, ako na ito gabi, palihog.
3: XFM.

0: sana gelin çıkmayın. Okay. Palunga ang audio ka. Palunga ang audio. Audio lang palunga. Makita ni mo mga higala. Masumpa na ba? Masumpa na. No, makita ni mo ang kini si Senador Alan Peter Cayetano o si First Lady Liza Marcos. No? Grabe yung katawahan, mga higala. Ang putana na ko, mga higala, unsa kahay ilang giisturyahan? No? Unsa ka ni bagay kamukon, no? No? Mauna na i-zoom niya, Gab. Gusto na ako makita ng iyang panahon nga. Sa pisa, cellphone lagi numero. Mag-zoom-zoom siya. Bagatong magsikipito siyang panilap sa iyang ngabil niya. Musiga iyang mata. Huh? Ada, ada, ada. Yan, yan. Yan, kana, kana, kana, kana. Oh. Si F.L. Lisa o si S.P. Cayetano nagtapad, nag-istoryahan. Ayaw, matakahibaw kung silang istoryahan. Oh. Kung gisukmatan ba ni nga, kamo ba? Ngano si Gimuga? Oh, pero murag nahimuot man pag-ayos si F. Elise abay gala kay parte katawaha man gyud niya nawara gud oh. Awa tanawa tawa. Kamong mga nagtan-aw karon sa YouTube o sa kuan tanawa nyo tanaw mo si TV. Ay sa mo palingog-lingog tanaw si TV. Tanawa tanawa tanawa. Oh. Oh. No. Ah, di ba? Ang sarap naman ng smile. Oh, siguro murag gikansawan siguro ni Lisa si Sherwin Gatsalian na baga. Gipulihan ka dito ba? Dahil nagpa-acting-acting dito ba? Yeah. Oh. Auntie Claire. Nara Auntie Claire, oh. Mm. Oh. Oh, na ni Hunghong si Lisa nga Alan. Alan. Asa ba na inyong kalaki sa Senado ba pagtarong ragud mo? Tarong mo ba? O niya, si kuan ba? Si Erwin ba? Talo na kayo dyan, Erwin! Talo na kayo dyan! Kausap na ni SP Cayetano yung dragon! Oh. Okay, sa mag-asawa, mga higala, mas mayong suod ni mong asawa kaysa banay. Yan naman, asawa, may gala, isog na. Oh. Isog na. Alas 8:11 na magay gala, dagda sa ato, bag pa nagumanuman. Unsa ka, no? Tanaw ninyo, wapata ka dungog, wapata ka kita, may gala sa, wapata ka basa, any explanation, but, nagkita, magay gala, si SP Cayetano o si F.L. Lisa Marcos sa Osaka event, mga katropa unya. Pakita ni mo nga, wapas sila ka. Mode akong pasabot ninyo ha. Kamo diha, labi na ning mga loyalista sig pangaway DDS. Okay, ang mga DDS kuno bugoon. Napay isa ka doktor. Ha? Naapay isa ka doktor bay nga kayo ng angry doc. Unsa to? Angry doctor? Kita na mo ana. Ah, nga vlog angry doctor nga gisaway niya magahigala ang building sa Mindanao. No? Unsa daw di ay ning uso baya sa Ateneo ang bulihon kakong pobre langka nga nakasulod diha. Mo lagi o oh, mga kadungog taan na mga higala. Bahala sa dangay na sa nang ilang eskwilahan, ihatag na na sa ilaha. Asa ko mo pa eskwilag anak na ko diha mga higala maon. Yan na, no? Kahit noon, o katong akong anak mo ay buli-bulihon ninyo, mag-ihap gud mog bukol. Hmm. Kaya ako bang itong itudloan mga higala nga dili manguna. Pero di saan magpauna. Oh. Dili manguna. Ayaw yung panguna. Pero ayaw pauna. Kado ba ka diha? Unya, ayaw yung padaog-daog, mga katropa. Unang ako, gagahapon. May lang ko yung taas-taas yung tingog kay... Dali kayo maupos akong babiluan ng taas-an kong tingog, labi na mga ilagwa ko siya. Ah... Sa pag-asa tanga Korte Suprema mag-abot. Usay! Oh. Unsa kahay giistoryahan na nila as ka mga igalang aligriha? No? Di ba sa ka makaingon nga nag-away? Di ba sa ka makaingon mga igalang gadumot kay... you know, mga igala, ang katawang Lisa, ang katawa ni Lisa, mga igala, it speaks a lot. No? Dagag binsahe mga igala, nakasanton baka ni si Lisa? Kasi naka, inom ni may galang Santon Gold Coffee Mix ba? Sinabi ba kayo mga igala o ga, di na ni pahiyom, katawa naman ni, buhak-hak. No? Buhak-hak. Hmm. Kaya ka ng pahiyom, ka ng katawang gagmay, talidhay man na, talidhay. Gagmay naman na, mga talidhay. Kini, mga tinalidhay ka ni, mga igala kay, buhak-hak ni. Hindi ka mo buhak-hak ka ng magisi, man halos ang baba, may igala kinatawa. Pabalik ka daw ka, balik ka, balik ka. O ka na, ano na kasom? XFM, Katropa! Ka na, ano na siya, o? Diba? Diba? O, nahimot. Nagin siya inahimot ang pag-ayaw eh. O, ikaw ba? Alan. Ano man ka, Alan? Ganun yung inyong managingana ang Senado. Si Antikler balagot na kayo, Alan. O, o? Taon-taon katawan siya. Ha? O? O? Ah! Maring! Ako ka... Eh, pakita na niya sa mga bayot o niya, Gab. O. Oh. Pabuhatin ang istorya sa mga bayot o niya. Mo, programa man itong mga bakla karon, no? Sila Erika, sila Master Inday Tanini o sila Darya. Pabuhatin ang istorya sa mga bakla na. Okay. Di man ta, di magunta dramaturgo, di taga ba mabuhat o script, anak, mga igala. Ito arang yun din, eh. Hawa! Kaya na, pabuhatin na sa ilaha o storyline unya, no? O sa ganing istoryahan, may gala ni Alan o og ni Auntie Lisa. Uy, mo na ginaingon ako lagi, no? DDS o loyalista, no? Kini mga loyalista, ang mga igala, grabe ni makatamay sa mga DDS, no? Ni ay usaka, katong Angry Doc, may buntag ni mo diha, Charlie Rimadabia, padung ako usab atong tuwak-tuwak. Ah, mingaon yun mo tuwak-tuwak
1: di ay? I talk to my where the
0: alas 8:15 na unya na ka Mr. President si say tuwak-tuwak di ha. Nay usa ka doktor, putog doktor ba to siya mga igala, kun doktor ba kaha no unsa ba? Nga gumikan dili ni angay katawan mga igala ha ang Linog sa Mindanao. Iyang gibi-ibi-ay, gikatawaan niya kay mga week kuno mga igala ang building sa Mindanao. Mo nang dali na nga tumpag. Nag-ingon pa ka kay hulato na mo itong linog, ipailahom ka na mo para ikay matumpagan? Anay nga na ba, no? Ipadaplin na ko ng inyong mga political differences. Muna ilami pataparuson niya klase sa mga tao mga igalabi ninyo. Imbis kaya, dapat pa ka manawagan o tabang, imo na noong ikansawan itong mga igalang itong mga tao nga gakalisod karon. Never celebrate. No? Ayaw yun pagmaya. No? Sa kapildihan sa imong kaaway mga igala. That's one rule sa kinabuhis tao. Ayaw yun pagsilibrar. Gumikan kay naluka pa ang imong kaaway. O imong isig katao ramanggod gihapon na. It only happens nga di mo parihag gituuhan o baruganan. No? Ayaw, Jud. Nga ayaw siyang disturbuhay mong kaaway. Sa panahon nga ginagbangutan siya kay basig, matigbasan ka. Sa'yo naman unta na may galang mga itikits kinabuhi ba? No? Ayaw ikalipay ang kapurautan sa imong isig kaingon. No? Kini mga Bisaya, baya? O mga unsa mo diya si Luzon? Mga bagyuhan mo diyang maunsa. Di ba yata mo ingon, mga igala nga, Mayra, mirisi ninyo diya. Ngayon man, kung nasuko kang Marcos, kasuko lang ni Marcos. Ayaw labutan ng ubang Ilocano, ubang mga Pilipino, what ay labutan na. Pariyasan ninyo, kung di mo ganahang Duterte, ay, okay na na. Pero ayaw tibuo kang Mindanao, di para ni Hidarian ba? No, katong, kuan, mga igala, katong ingon nga, Bright Kuno, na political analyst, di ba? Nga gitawag niyang Mindanao, mga igala, sub-Saharan Mindanao. Tanantang taga Mindanao, ato nasakitan. Ngayon naman, iyatang gi-equate mga igala sa sub-Saharan Mindanao, nga kapiskay o katabunok si Yuta nga rin. Ang lugar nga nagpakaon ninyo, ang lugar nga gihimo ninyong food basket, nga mo deliver o pagkaon sa Manila, tawago ninyo sa Sahara. Just because wa ka kauyong Duterte, no, imo nang daoton tibuok lugar. Dili na mao. Para sa nako makita nga mga headline, makita gini mo na bay. Naay headline di na ko magsaba. Naay headline sa usa ka istasyon or network mga kaigsuunan. Naa man toy barangay hall dito sa Jazz. Aman ang Jazz. Jose Abad Santos, Davao Occidental nagab. Kabalo ka sa headline nila. Katong barangay hall na hugmak man to. No? Barangay hall na hugmak mga igala. Kibaw ka kun sa headline nila mga igsuon. Barangay hall sa Davao gumuho dahil sa lindol. Well, maayo muhimog headline, no? Kung atong tanawon, maayo catchy kay muhimog headline, pero nagsigig introduce og kontrobersiya og bias mga igala pagkahimua. Ngano man? Kay bawo magkang na Ben, sige daw, pang paminawa daw ninyo, kamo daw minong naminaw ron, o badungog ninyo ng headline. Tagalog niya, isang barangay hall sa Davao, gumuho dahil sa lindol. Isang barangay hall sa Davao, gumuho dahil sa lindol. O say, makuha ninyo ng idea, o say, makuha ng idea, Gab. Davao City, nga palpak ang barangay hall. Di ba? Ingat na sila may galak ka mga kauban nato na sa media ha, pero di ganda magpanuko kay bulabog ng ilang mga kalakis paghimog headline. Headline palang banat na, headline palang bias na. How about the content? Basaha lang ang content kay dito man ang husay na no. Di ko matuwa na. Ilad na. Ayaw mo guna-una nga kamuray kay bawo aning trabaho aning journalism. Uy, minuang man ang inyong kalaki. Binuang mo. Hapit na tabagbayad yung katuig aning inatubangay aning microphone. Inyo patang mudawat man tag-lecture pero kanang lecture tag-tama. Ayaw lecturing mali. Kuan man na kanang cliffhanger. Cliffhanger ko no. Kung sa literature pa. Kanang bait ba? No? Clickbait. Kinala mo basag yung kakay. Double ni. Yes. That's one thing. No? Sana ka-discarte mga igala pero please be ano. No? Sa inyo ang paghimog headline. No, be true to your profession. Oh. Kay nag-insinuate ka diha, nag-insinuate kag usa ka lugar diha nga kay bawo man kang Davao, moyon kag Davao ang una-una on Duterte. Bolo man yung kang naay Davao del Norte, naay Davao de Oro, naay Davao del Sur, naay Davao Occidental, naay Davao Occidental. Napoy kusina Davao. Bisag sa Berwila na ay lugar nga Kandabaw. Diba? Pastilan, Dolor. Na ay Davao Tires. Oh, namin na Kandabaw. Oh. Na ay, sumay mga, wada, gab, mga Davao. Should be specific, dili kayo mag... So, ilaro mo ba yung tao? Davao Occidental man dito. Ino mag yun nga. Basahan na lang ninyo ng detalye para may bawaan ninyo. Dili. Ang headline, mao'y pinaka-precise, pinaka-brief nga information o pinaka-insakto nga information sa tibok unod sa imong balita. Di ba? Di kay Barangay Hall sa Davao, gumuho dahil sa lindol. Aling Davao yan? Malalaman sa detalye. Ayan, diba? Barangay Hall sa Davao Occidental gumuho dahil sa lindol. Di ba? Specific. Pero para nila, well, di nakaigo dito sa mga Duterte. Kaya gusto ba ko nila himuon ron, no? O napaday ko si Kuya J. Imas, napay Davao Woods. Na, naghan, Davao. Na, Davao International Airport. Ang klaseng Davao diha. Oh. Makapugong nako. Ha? Ingon si Caetano, ayaw na pag panglabot sa sinit. Ingon si Lisa nga wahahahay. No way. Walay makapugong nako. Sumpay na yun. Ay, yung bulaga ba kang script ba kay masayop ta? Maying buntag diya sa itong napay iyo pa si katropang Wolfie di rin nga napay Davao City Times. Naminaw mi... good morning. Naminaw mi sa Ipil XFM 92.7. Uy! Unsa man inigab naka-hook up ni sa ato, ah? Pagsaba ra ko no mo diag naka-hook up ni Bigay. Katropang Wolfie, asa magkakaroon? Naka sa Ipil? Unya, naka-tune in ka sa 92.7 XFM Ipil. Unya, madungog ko. Ako tingog, di ba madungog? Sige daw. Mas mayo ani katropang Wolfie. Muhangyo ko. Pwede di mo ma... Kuan, ma... suguo naman nun ito. Di ba yung basta-basta ni... busing, may ni busing. Busing! Ayan na lang busing. Pwede ko magkanang babidyuhan ako. Kanang imong gipaminaw ron. Okay. 92.7. Abin akong dinikastagom na minaw ron. Anyway, parayon ta. Alas 8.24 na bagay. Gala, tag na sa itong pagpanagubanuban. Mag-commercial sa ta. Commercial tagab? Oh, commercial ta, no? Makabayad man tanita mo commercial. Igos Junax Ilima. Ha, naangin mo ni Tulpo. Sir, bahog na si Tulpo. O, gani. Parang, og magkita taninyo, palihog lang mga kaigsuunan, ha? Kanang among patrol by dili na sa TV5. Pula tong ilahang patrol. Kaklaro, ana. Ayaw siya din yung tawagang Tulpo, oy. Kay, ma'am, makalaban yun. O, ingon si Crispiniano Redolosa, naapay Dabaw Light o tinuod. Napay Dabaw Light. Daghag Dabaw. Ingon si Teng Manuel watching from Kasim, Saudi Arabia. Alright. Maing buntag diha. Unim Limgano, Ninits Galvez. Maing buntag, Sir Aril, makatawag yun ko anang dakong buka sa baba, Sir, from Korea. Josephine Sibunga, Salbiron Palconete, si Yuyo Cards, Laborte Aum, Lilia Suico, Jimboy Bukil Salvillion. O may buntag dila ni dila na mahinoon. Nausa na bantaan ni may higala o na.
1: I talk to my
0: na takda na banta ni tuak tuak ani. Si Boy Bigwas. Klaro na kayo na dol. Kay ang GMA BBM na ga hiring ang hiring siguro ni. Gahiring ang red ribbon ni Tuplok na sa KMGS. Iyo po si Og Ibas GM. Napay Dabaw Times. Si Unim Limgano, Angoy Mulato dol unsa musta man daw tong basura sa Dabaw, okay na sila? Kana magaygala isa pa na. No, ato ba nang hataga pagtaga diha. Unim Limgano, ilang giistoryahan si SP Cayetano og kukak nga pila daw kamalita ang imuha. Mao grabe katawa ni kukak dai na siya. Bungot sa itoy. Ato mga katropa, naga-view na to sa YouTube. Nestor Quiron, Dol, good day. Perming Naminaw, Bullseye, Maligaw, kayo minimo sa among compound. Salamat. JF, basahon ko na niya, listen kayo. Sir Panahon, himuon na ta nato Pilipinas nga United Philippines Republic kay kining kawatan nga Tagaluson. Gusto nila masunod. Bito, makasakit bito sa buot. Sabi ninyo, kita ako atong vlog, atong doktor kuno, mga higala nga niingon nga. Gikansawa niya ang pagkahugno atong Jollibee, ganyo ka itong Labridio, may higala Diyos Jensan. Sakit sa buot ba, nga taga Mindanao, taga inunta. Ano itong mga gusali sa Mindanao? Karton? Pusang iring. Ha? Pusang iring ka. Kay bawa pa, mi. Gipaod ka na mo dito sa nahugno nga building ba? That's adding insult to the injury, mga higala.
2: Bullseye!
0: Bullseye! Usang iring kang doktora ka. Sumbagay ito, Dok. Ari pa ka diris tagom, Dok. Di ato sa flyover, ang matagak, pildi. Diba? Maka-istorya, mga higala. Kamu ganit, tayugo na ng Big One Des Manila. Makaingon yun mo. Nanagi mga tikangkang lagi. Inoon bito na mga katropa, ha? Arangalan na ng Mindanao kay nag-anam-anam karong uyog ana na yung mga nangauyog karon mga naplaster na ng mga fault line. Wa pa baya kalihok nang ginaingon nilang the big one may galadas fault line sa Manila. Pag kanaga ni mulihok baka tilaw gid mo. Ambot lang. Ang taga Mindanao abi nimo mga yagala bisag unsa kasuko manabang baya. Tinuod na. Kitang mga Bisaya bisag unsa kasuko mga yagala maluoy ra sad ta sa atong kaaway. Tinuod ba na ma kana lang naa sa height sa iyang kasuko, mga katropa mo bang hagyo na, pero abi nimo kini mga Bisaya, kadaghanan sa Bisaya di gyud kay baong magdumot. No, di gyud kay baong magdumot. Gawas na tong mga tao nga magdumot yun kay mga unfriend gyud na sila.
2: Pinawa!
0: Ah, di mo Bisaya. No. Di mo Bisaya.
2: Pinawa!
0: Patay, kinig yung dilaa, may gala magsigig, labtik ba? Oh, unsa man ni, sumbagay man ni, apil na ko. Di, katong doktor ba nga, nalagot ko nagtanaw ba eh. Kay, o kita mo ato, ningon siya ba nga, ano tong mga gusali sa, mga, unsa ba daw itong mga, ano ba kayo dyan sa Mindanao? Wala ba kayo mga engineer? Tarantado. Dok, Dok, balag din ako kadayon og law school, Dok. Mapriso ko, unsa ba? Sumbagay ta.
2: Pinawa!
0: ayaw lagi og tamaya, ayaw lagi og kataw eh. No, ang imong, og di mo ganahag Bisaya, period. Hawa mo diya, hawa!
2: Ayaw!
0: Tama na. Kay, bilog ang mundo. No? Pagtuyok sa kalibutan, og kamuna po'y mabutang sa kahimtang asama ni ana, ikalipay ka ninyo mo ingon mi, unsa man ning mga ano ba ito? No, kami kahibaw ra ba mi magtinagahog? Timanin ninyo na mga tagahog ha? Kamo mga tagahog kang Chawiro kay mo namong mga Bisaya, kami kahibaw mi magtinagahog yun. Labi na mi diris na abaw lang ha? Kunyo kami dito eh. Kamo kahibaw mo Bisaya. Oh. Maglisod na magani mo anang word nga la malibog, kanang libog pa lang word, maglisod na magani mo ana. Kay kanang libog ang inyo amo adan na sa ulo ang inyo, nanggahi na. Binuang man istorya ninyo. Buang ninyo. Alas 8:30 na ba ya? Pag ko ka kumusal din inyong kalaki ba? Oy, mga katropa, mutabang ta naatay katropa bayanihan, katropa nihan. No, mutabang ta ngadto sa to mga kaigsuonan. I-flash na mo na, Gab, i-flash na nga ito ang mga angay i-flash diha. Ingon si Kenji nga, dili magdumot pero di kalimot. Na, murag kailag yung kuha ni. Mir Ramada, mga Tagalog, sir, Manila ko work, Hambog ray gadako. Pero mga hugawan, anaks kagang. Sabi ito yung mga mabot, may istorya na po lagi taanin, no? Ibaga mga tagaw so na nangita mga higala og boarding house dito sa Butuan. Nagtukod sila ang Robinson dito, napakog Butuan ato, napakog Bumbus Butuan ato. Iyo sila nga, pare. Meron bang mauupahan dito? Yung ko anak sa kagang laki, hindi ka kami allowed magdala ng uyab dito, mag-uupa ka pa. Bilang guti man ka. Ay hindi, hindi ano, yung ririntahan ba? Oh, tarungin mo 'yan. Eh sila nga, akala namin talaga dito pagdating namin sa Mindanao, may mga pumuputok na bomba. Mga na ilang impresyon yun ay mga higala. Pero natagbaw, nanakit ang tuhod kay pag, siyempre sa Butuan may higala, brato kayong tamban eh. Pag balo nila nga ang kilos tamban may higala, 25 kilos, gipakyo, napulo ka kilo, gipalit. Basta, murag gatamban festival ang boarding house. Naitamban gituwa, naitamban mga higala nga gisugba, naitamban gikilaw, naitamban nga gipaksiw. Kuyawas mga Bikulano. Anyway mga higala, tama na nibig, murag na libog na ko rin yung kalaki. Mutabang ta sa nalinugan, katropanihan ang tawag na tuani, katropa bayanihan. Sa mga taga-Tagom, taga-Davao del Norte, pwede kayo mong muaridiri. No, mutunol mismo sa inyong itabang, i-account na to na mga kaigsuunan. Pwedeng bugas, tubig, canned goods, mga magamit nga sinina o medisina. No? Ibutang na diri mga higala, ihatod na diri. Naaraman na ito istasyon na himutang diri sa may second floor, Domingo Building, Maharlika Highway, Barangay Magugpo North, Tagum City. Tapad sa Bulgari at bang sa NCCC. No? Maray mga higala ay amu ang kuan. Pero kung layo mo, labi na to mga OFW na to, layo mang yun, di ay ato ang mga account na pwede mong makasend. Ayalan dako ah. No? Kay kahibaw ming galisod, lisod tang tanan karon, mo ipag-ablis klase kahibaw tang lisod. Bisag ginagmay dako na ng tabang mga kaigsuonan. Pero ang inyong dako di sad namo na balibaran. No? Kay inyo man ang kinasing, basta kinasing-kasing. Kung muhatag ka nga maglain imong buot, kung muhatag ka nga magduda ka, basig amo nang ipamahaw, ipaniod to, ayaw na lang. No? Muhatag ka, o bani sa dakong pagsalig. Nga kanang imong gihatag, amo nang ipaabot ngadto sa nanginahanglan nato nga mga kaigsuonan. In coordination with XFM Jensen, sila karon ang mag-identify og area, kami karon ang muhatod. Kay kahibaw kog dito ka manawagan, tanan apektado. So mas maayo nang arita manawagan sa atoa kay dili kayo apektado man mga igala katurang pagtayog, no? Again, dili ni pinugsanay. Pero ani balibaray. Alas 8:34 na mga katropa. Na diha magaigala ag tanan nato mga pwede ninyong mawan. I-flash na nato. Mo break sa ko, mo balik pa ko kay daghan pa ta mga igalag ang ipakita. Kamo mga YouTube viewers dai mo baba diha. Diha ra mo. Anyari TV maing buntag. Rodolfo Dalugdugan, Wilma Flores, Celine Duero, og isa pa ni Nestor Quiron. Mutimpla sa kong Santon Gold Coffee Mix, mga kaigsunan, ha? Ora, mamliya man nalay sa'y maing buntag. Oras ba'y alas 8:34.
3: Pusay, kauban si Katropay Arnel Cortez. Pusay!
4: Nay mga bana, nga bisag bag-ora lang ang nagang ilang asawa, mga amang na! Exciting call? Exciting!
3: XFM.
4: Ka-exciting, oy!
5: Punta kayo na, ani ata karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, ani at nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
6: Gwapo! Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
5: Niya, unsa may mo ikasturiya sa uban nga wapag kagamit?
6: Kung kuan mga silingan ko din nga gagamit ng foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
5: Kaya dagan nga salamat.
7: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
5: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? O sa maimong maistorya, ana, bahin nga sa imong harvest.
8: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest, tungon sa Crop Gold.
5: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
8: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungon sa Crop Gold.
9: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
3: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe. Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
10: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
11: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
12: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
10: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
11: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og himsog sa mga tipasi.
13: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50 90% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
14: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga sahay mapugngan nini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
3: The Secret of Health.
14: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids o sa kakusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
3: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Ug kapili sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
15: The Secret of Health.
14: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
3: Santon Plus Coffee Mix.
16: Ako si James, nagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang suya, perfect kayo. Digyan na ko, ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyigin ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
14: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix, ug Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soking butika, ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, ug uban pa nga mga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
3: The Secret of Health.
14: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
17: Oy, pareng Lodi. Grabias damgo na ko, pareng Lodi, oy.
18: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo day pare?
17: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Hubug yung kayo ko kayo. Napitig hubuga yun.
18: Matinga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
17: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
18: Oh, usya may problema.
17: Pag mata na ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
18: Usya ila siya.
17: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Pati exciting nga yun.
19: Exciting!
3: Usay, kauban, sikat tropan, Armel Cortez.
0: Oras, may galado na tay. 44 minutos na pasado, alas 8 buntag. Good morning sa mga katropa nato diri sa may Ipil. O nga naminaw karon mga kaigsunad. Nakamonitor na silang katropang Wolfie. And si Lloyd. Minaw, ipag-greet man doon Wolfie si Lloyd. I-greet na to si Lloyd. May buntag diha, no? Actually, karon pa ko kay Bao. Yeah, madungog di ako diha mga kaigsunan. Oh, good morning di ay sa mga kapaminaw na to sa app, no? Sa XFM app, mga higala. Ang ako naibawaan kapaminaw sa app, Gab, si Uncle Dars sa kining hinatuan. Oh, of course, akong ginikanan, no? Minaw man na, di ba na minog lang istasyon sa ako, rana? Lain, sad. No? Na sila minog lang istasyon sa ako, rana, good. Bisag asa kong paingon, may higala. Yung kung na may app, pwede na sila niya sa app, no? Kana akong mama na astindahan, nakaungod na permis XFM. XFM Tagum. Asa ko dito, saan na mo sunod? Mag sila ma-proud silang anak, may gala. Lain, sad. Alright. Nya, muna doha ako nabawaan. Nya, naapa man na pila na yung nag-alantaw ron, nag-alantaw, naminaw ron sa app. Siam, no? So, sa siam ka mga, no? Sa siyam ka mga naminaw ron diya sa itong app, may buntag ninyo kinsaman mo, no? Aduhara ni akong ma identify, pero good morning diya sa inyo, ha? Asa man mo karon na nagpaminaw, naminaw baka mo, kung si purpose pagpaminaw, monitoring baka, ngitag sayop, depende, no? Anaman yun na, no? Kaya basin di, mga BBM mo diha, no? Mga gisugo mong antikler, no? Dito kayo kuha na lang. Mga katropa, basta mayong buntag ninyo. Good morning! Mga yung kitang katahuran, mga higala. Anyway, alas 8.46 na, kiniuras atod ganinyo, mga higala, sa Premium D3, ang imong premium food supplement against viruses and bacteria. Kay bao ka, karon pa na kuugab na pamatudan, nga kinidi ay ang VCO, o kini atong virgin coconut oil, bag kining ato ang, ay tamag kining Premium D3, nga maayo dahi siya, mga higala, sa ato ang pang-paactive ito sa ato mga brain cells. Mga kaigsuunan, kay bao lagi kay mo school lamang kuno ta. Nabalaka, naguol ba yung ko kay ang brain cells gitayan. So you know, kung nga, sa may maayo ani ba? Gimaintain ra gyud niya ko ning Premium D3 niya, uban may gala sa uban pang vitamins. Pure buya karon makasabot na ba yako? Tinuod ba? Mubasa ko mga igala kanang nakoy basahon, for example, basa ko kaso, no? Bahala na guwa pa'y klase, magbasa-basa yun. Basa kong kaso. Matay, mahumanan ako mayagalang isang kakaso. O pa magyong kong masabtan. O adyong kong masabtan. Ultimo mga yagala ka ng case number mga yagala na Supreme Court. Di adyong ako mamemorize. Di lagi kadulot. Habol ba? No? Kikining ining utok na eh. Bairon. Bairon na din mo, bairon. Basa, ana, sige, dumdum. No? Tanawan ng mga tao, may galang, sige, tanawan ng TV-TV sa lasto. Sige, makadaog. Yan naman, mga may trabaho nila. Sige, ah, ng TV-TV, mga ila, sumpay-sumpay, dikit sa result. Madaw ba yan? Hey, wala, baster kayong utok nila, mga ila, sigo. Makatabang ang kinimagayagalang premium date result yan, tamo. Makatabang, mga ila. Gwapo man kuning moringa seed oil, nonindot kayo ni. Food supplement ni mga kaisyon ng gawas ka anti-cancer, makatabang din sa atong pagpalantip, sa atong pangisip, mga katropa. Ginagamit ko ni, no? Kamusta di ha, mga katropa, mapalit ni sa mga butika. No, sa wala ni sa mga kuan ka ng mga butika ang sosyalon. Na mga butika mga higala nga kanang mabaktas ra gikan sa inyong balay. Na diha mga katropa ang premium D3. Pagita lang ang tatak, yes to health.
19: Bullseye.
0: Oo, ay binisar si Chico siya, napoy Charlie Dabaw. Oo. Nagari pod si Ricky Dabaw. Geraldson Dumandan, may buntang ninyo na Cebu. Mir Ramada taga Maynila, arangan kay Makalitson. May pata mga Bisaya Makalitson. Ah, arangan ray Makalitson. May pata mga nindot na to mga Bisaya wa tanamuyo anang ilaw tulay. Kadjot lang magbalita sa ta mga higala. Kay vendor sa Tagum City Public Market gipailalom sa orientation, isip pagpangandam sa pagpatuman sa palengke o paleng QR. Mga kaigsunan, no, sana mag-QR-QR na tas palingki. Ato kunog, Siron, may buntag diyan ni Kukay sa may Misamis o Oriental Hingoog. Ato Siron, kompletong details, balita katropa mo sa balita katropang Larsanyol. Live report.
20: Katropang Arnel, gipailalom sa orientasyon sa digital financial literacy ang mga vendor sa Tagum City Public Market sa Milabay ng Adlaw. Kabahin matod pa ang maong kariyukan sa papangandam sa cashless payment na gigatakbang ipatupan sa pampubliko nga palingki sa Dakbayan. Gipangunahan ang maong kariyukan sa lokal nga pagkabahanan sa siyudad sa Tagum, pinagi kini sa City Information and Community Technology Management Office o City Economic Enterprises Office sa pagkigalayon usab sa Bangko Sentral ng Pilipinas o Partner e-Wallet App Companies. Naraw sa mga inisiyatiba nga mas masabtan sa mga vendor ang paggamit sa palingki QR o ang kasayuran sa maong nga benepisyo sa digital nga pagbayad nga maghatod og epesyente og luwas nga pamaagi. Tumala pa nga maong kagang kabahin usab sa tinguha sa LGU Tagum nga mahimong smart city ang Dakbayan. Sa pikasbahin, kito pang arder ato pag-anina o diri sa eskwilahan sa may Magugpo Pilot Central Elementary School, abli na kato pang arnel no, og balik eskwela na ato ang mga estudyante. Og sa kuang kuha sa video, kanina pa ni mga alas 7 kapin sa buntag kato pang arnel, medyo na sa sulod ang ato ang mga estudyante.
0: Oh.
20: Og medyo mingaw na ang palibot. Although kanina wala pa tayo nakita no, ng mga personahe sa TMU o isa po na sa ito ang laraw nga ginapalo-up karon sa ito ang TMU kung unsa ang ilahang mga pamaagi karon silang deployment sa mga nagkadaiyang mga eskwelahan tungod kay kulang matod palagi ang ilahang mga personahe sa TMU nga dili nila maato o deploy ang matag eskwelahan diri sa Dakbayan sa Tagum tungod sa kadaghan o gamay lang ang ihap sa TMU o katosab ginapalo-up karon ito pang Arnel kung asa napita bandag sa ito ang Dakbayan ang mga risgo sa disgrasya o diligod pwede nga mawala ang presensya sa mga team yung personnel.
0: Alright.
20: Ika din sa gawas, alam sa nagkos ng Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Lara Sanyol, XFM News.
0: Daga salamat, Katropang Lara sa report.
21: Live report.
0: Ina yung balita ha, Todd. Ganin yung mga higala sa Santon Plus Coffee Mix. Dua kabog, tulog kabog na itong klases kape. Doon na tayo, Santon Plus Coffee Mix. Katong atong naandan, unya di asad na may gila yung Santon Gold Coffee. No, kining Santon Plus Coffee Mix, may gila soya kini. No, kini mga higalang muna ginagamit ni Senador Bato, no. So, atong wa pa siya nagtago karon mga higala kay wa pa siya nagpakita, siguro nagbalon siguro gyapon ni siyang Santon. No, ang kini mga higalang Santon Plus Coffee Mix, no, doon na ni mga higala kamunggay, doon na ni mangustin, unya kini mga higala kanang suya gani, no. Kasagaran ginagamit ni sa mga gadayet, buntag sayo, manang ginainom. Kay babusog man ka. Tungod mangod po na sa soya, mga kaigsuunan. Maayong buntag, katropang Ami, katropang Arnel. Nag-message ko sa imo, Messenger Tian Mimi. Yes, ma'am, ako itong na kita. Pero ako rang basahon unya, taon-taon ka nang mahumanan atong programa. Salamat ninyo, ha, mga katropa. No, once again, naka-flash kanunay ang atong, puli-puli na siya, Gab, no? Naka-flash ang atong BPI account, ang atong mga egalang good time, huwag nga itong GCash, mga kaigsuunan. Any amount will do, any amount, mga igalad, akong tabang na siya. Sa mga taga-Tagum, mga katropa, pwede mong muari. No, dire sa ato ang istasyon, mudalag isang kilong bugas. Huwag pila ba kayo inyong matabang diha? Ato ng tigumon. Kabalo pa mo itong nakalabay, mga igalad, pag ato na itong Cebu. Pila ka food packs atong nadala, mga igsuon. No? Ako, basi nakalimot na mo ba? Katong uban may galang, karon pa naka-appeal aning ato ang programa. 500 kapin. No? Di na ako magkuhan ng kapin. Basta 500 puno ang among patrol ato. Duha ragyong masakay nga katao. No? Ang driver ragyong ang tapad. 500 kapin may gala. No? Nga food packs ang atong nadala. Tagtulo ka kilo to. Kung unsa nang gihatag sa DSWD, mahatag man na to na. Mga igsoon. Bagong ani pag yun. No? Nga bugas sa DSWD nga gi. Pasuyo pa naghangin. Oh? Para di ma dili agup upon. Ni ato bago, bagong-bago mga higal. No? Ato itunol nga to. Kaya na to na. Mga to among dala sa una. So, asa man to gikan? Gikan sa mga tao. Na imo ari diri magdagi sa kasako. No? May buntag din nila Maring Marian. Nila ang boss Balong Tagaro. Diya sa Marian's Bulaluan. Kato sila daan. Ilang grupo ato. O ba niya may higalas tagagalingan? Diri sa Mangkilam? Kila to kasako mga higal. Mga pulo man siguro to. Gida diri. Yan apay taga... si Sir Aril-Aril, no? Ubay-ubay sa to, sila Sir Ludi Basitas, no? Mga tagala Pilipina, taga sila Sir Boni Marique, taga San Miguel. No, may bunta, kabaloko, may igala, naaram mo diyan nagpahipi. Andam na tang mudawat karon mutabang ta dito. Katabang magkita Cebu nga layo, mutabok patag dagat. Kani na bang igo na ta mulatas anang Dabaw. No? Traffic reklaban na to niya. So, mayo ana, kadlaw ta magikan para mahatod na to ni dito mga kaigsunan. Matching screenshot, kunting tulong lang. Salamat kayo, katropang Ami ug Amping kaniha. Anyway, alas 8:54 na, another report. Awanin. Tawagan ni mo. Muna giningos drama lagi nga ginhawa Delphine.
19: Pinawa!
0: alas 8:55 na. Eh, panayon ta, kaya malaga ta niya. Dali ta, magigala ka. Ako tong promise na ko sa inyo, bagay, pakita na ko sa inyo. Gatong baruganang Irwin nga. Sa sige niya pamirada sa una, niya gipakita ni Jessica So, niya, ikaw man ni Karon, sa man eh. Siya nga, ako na sa una na. Sige daw, gab, atong maminahon gabi.
21: XFM Katropa.
22: Mga nagtatanong, matutuloy ba yung impeachment trial kung walang 13?
0: Taas na!
22: Ang sagot ko naman dyan, may quorum kami. 22 na lang kami. So, right now, 12
0: kami. So, takataka na ginitawahan na ni Bay.
22: Hindi sila sumipot, may quorum, matutuloy po yung impeachment trial. Nasa sa kanila, pag hindi sila sumipot, then bahala sila magpaliwanag sa taong bayan.
23: Merong mga kumalat na mga video mo in the past. Kana. Si Trillanes, si Risa Ontiveros.
24: Tira ka ng tira, Senador Trillanes.
0: Ngak-ngak ka na, ngak-ngak.
24: Senadora Ontiveros, makinig kayong dalawa.
0: Oh.
24: Pag-uuntugin ko mga ulo niyo, mga balasubas.
0: Ramiha!
22: That was me.
23: Yeah. So paano yun? Magkakakampo na kayo?
22: Well, because yung siyempre yung paninindigan mo before as a journalist, trabaho mo yun eh. Now I understand kung ano yung paninindigan nila, pati yung sa kabila, kung ano yung pinaglalaban nila. The more you get closer to them and work with them, the more you learn about what they're fighting for, rather than looking from the outside.
23: So ang sinasabi mo sa akin, Senator Tulfo, malinis kang politiko? Kasi sabi nila, in this country, wala naman daw malinis eh. Lahat na may bahid ng dumi, or kurakot,
22: depende
23: or corruption.
22: Depende, Jessica, kung paano mo titignan yung tao. And then makikita mo naman sa kanyang actions kung siya ay magnanakaw. So bago ba naging politiko ito, may mga negosyo na ba ito? Kaya nga po, yung sal-in ko, hindi ako natatakot na iprinsinta ko na meron akong 650 million, may utang na 250, so meron akong 400M, mga properties, na yun ang naipundar ko when nasa labas pa ako before I became a politician.
23: Bakit napaka-massive naman yata, napakalawak ng nakawan sa gobyerno?
22: Hinayaan na naging kultura, na naging culture, yung pagnanakaw at walang sumisita. Ang nasisita lang yung mga ordinaryong government employee na kung nag-uwi ng pencil, ballpen, 1 litro ng gasolina, yung mekaniko, kaso. Pero may narinig ka ba over the past several years before this flood control, may nakulong. So this time, we have to make sure na We really what we really mean what we mean, what we say. Kasi mawawala ang tuwala.
0: Okay. Sige na, Gab.
21: XFM Katropa.
0: Una, unang punto mga higala, ingon siya nga. Ang quorum daw nila karon 12, kay 22 naman lang daw sila. Mao ba? Kailan nangyari yan? So, kinang kumbinsido na mo nga kaya ninyong i-impeach si Sara with the number 12? 12 baga mo? Ang pagutana, nausap na ba ang ingon sa konstitusyon nga dapat 16 ang mubutar? Agatong kuan ba? No? Na, 16 ang maka-convict, no? 9 ang magkapa-absuelto. Sa ato pa 12, konbiktado si Sara? What anin na? What anin ang kadimao ni atong gobyerno? Ikaduha!
21: Bullseye! Bullseye!
0: Matod bang Erwin magaigala, siya daw to sa una. Katong inyong ginapakalat niya sa social media nga sige siyang birada ila Trillanes, no? Kang Risha, siya daw to sa una. Karon nga, nakatrabaho na niya, mas nasabtan ko no niya. Si Trillanes, nasabtan na ni mo siya, Erwin? Sure ka? Sure ka? Nasabtan na ni mo si Trillanes? Kaya, uy, makasabot ni Trillanes ba? Nakakuan ako no niya ang pinaglalaban, wala, no? Kaya lahi ko no iyang baruganan at itong panahon niya, journalist pa siya, oo, niya lahi siya ko no iyang baruganan karon nga, na public, naana siya sa public service o naana siya maigalas pulit. Dili. Mali. Kabalo ka, anong nangyari? Malita. Pangutana siyang Jessica, malinis ka bang politiko? Depende daw kung saan mo titignan. Dili, dili na mao. Pag malinis ka kahit saan mo tignan. Kabuang. Kung kurap ka, kurap yung ka. Kung di ka kurap, bisang pagbalibalik taron ka, dili yung ka kurap. Simple, ana. O sige, challenge na to. Sa imo, win. Shirley Liagas, messenger, sir. O Gcash ni mo. Ma'am, kada Gcash na ko na. 0991-537-8. 509 Erwin, challenge to you. Hawa diha.
1: Hawa.
0: Yes. Hawa diha sa Blue Ribbon Committee. Ngayon man, kinahanglan nato mga higala og impartial body and impartial people nga mo imbestiga sa 18 Marines whether you like it or not mga higala. Dili ka pwede mo ingon ang 18 Marines walay mga pulos. Walay unod ilang istorya. Nga naman. Lisod kay hunahunaon ang 18 magkasinabot para mamakak. Ato nang hataga pagtagan unya. Ngano kailangan mga higala ni sa tugab? Normal nga klase o gobernasyon sa eskwilaan si Carmen nagsugod na. O sige, ato nang kwaon. Ngano kailangan mo hawa mga higala ni Erwin? Na-appeal ka sa malita tapos ikaw ang mag-imbestiga. Kasi tanaw ni mo sa ano lang taw mo sa amon nga mga Pilipino, mga mano, mga manol. Kag mga di mangumango nagidlan taw mo sa mga Pilipino ha. Erwin. Bow. Ato sa ni Dawaton may gala report kay kining regular klase may gala Cruz Carmen. Aga, sugod na. Ano may gala ang mga pagtayog. Salamat pagi, Alvin Gonzaga. Apakabar. Malis siya baga di ala. Sige. Story. Ato sa Dawaton may gala report, Katropang Bong Algabre.
21: Live report.
2: Ibalik na sa inyong ang sa karon na kung yung by design, kung sa miaging suspension na ipatuman sa aron naman na masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante na posible ng mga tigtas sa mga tigtas na kinusap sa ilang napagamanan ang sanang magpapilaan o magiritanan na pinatid na magpapilaan na kanina ilang magiging tayo ng kamusutan na sabi na ilang pagpapalabang ng araw na kaya ang pangunitan ng mga na report din po ng kamusutan ng kamagal ng magiritan na pinatid.
1: Live report.
0: Madamo ka salamat sa imo report, katropang Alexander Bong Algabre. Di, amo na to, aw. Alas 9:03, magaigala ang atak na sa buntag. Diba? Erwin, palayon tawin.

0: kadismaya karon sa institusyon bagahigala. No, makaingon ganita atong kuan ba? Yana bang pagkita po sa Senado na imingon nga pasabot ko no ana nga galihok ang demokrasya. Tinuod na pero to hell with that. Unsay FB name ni mo sir? Arnel Cortez ra, no? Ang profile picture kay ako og akong mga kabataan. O akong asawa, of course usa ka asawa. May higala no. Nadiha makita ni. Mo ni akong FB account, Christian J. Eliot. Alvin Gonzaga, okay lang sir. Okay lang po sir, naminaw mi diri sa imong programa. Sige, may buntag diha. Alas 9:05 na ang takna magahigalas buntag. Now, kisa sunod na to, Gab, naka-line up diha. Si Bunuan. Ang mga Pilipino karon mga igala, grabe na, nga pagka-dismaya. Gikan kang Saldico, no? Ila Martin Luther. Oh. Sila Cabral, mga igala, namatay na lang to si Cabral. No, naon tatay masulti, pero, wa, mga igala, madayon. Diba? Da, ang among pagtanaw, atong pagtanaw, mga igala, niniisip, kung ibutang na ko ang ako, mga igala, sapatos, isip yan, ang lungsunanon, yung nagtanaw, mga igala sa Pilipinas, mga igala, somebody, no? Doon na yoy, gapugong-pugong, para dili mabulgar ang kawat sa flood control. Ingana ba sa inyong panglantaw? Di bang kumu assume nga ingana ang inyong panglantaw, pero sa akong panglantaw, kung akong ibutang ang akong stiil maigala sa sapatos sa yanong lungsuranon, makaingon ko makita nako sa dagan sa mga panghitabo na ang mga higalay, no, na ay gapugong-pugong, no, na ay pusang iring di mga higala nga ga pugong may gala nga mabulgar tanan, no, kining lintunganay kinsa mangyoy nakakawat, kinsa mangyoy nakabahin sa maleta nga gikan sa kwarta magahigala sa tao, nga gikan sa pundo mga higala sa gobyerno. Kay nomdom kagab ingon si Martin Romualdez, wala man niya gidinay ang kawat, no, katong nagpagawas siya video, no. Ingon siya, and I quote, mga higala, "This cannot be done by legislative alone." Is it a confirmation that indeed may kawat na hitabo? Tuloy din naman na ito, inanglan pang lalisan, nagyoy kawat nga na hitabo, mga katropa. Karon lang, daay mga tao nga gapugong, gatabon, mga kaigsuunan ani. Ingon si Romualdez, no? Magsugod kuno tanan. Una, sa budget decision. Who decides the budget, by the way? Bong! Who decides the budget, Bong?
1: I talk to my...
0: Ang nag-decide sa budget, kinsa? Presidente. Kisa may alipore sa presidente, mga higala, nga... Kisa alipore sa presidente nga patrabahoon para sa budget, mga igsoon. Ang secretary sa o chief sa Department of Budget and Management. Simple. Ang tanong, no. Asa si Amina Pangandaman? Oh, mga naingon mga igala ni Romualdez. This cannot be done by the legislative alone. But pasabot, wanya gininay ang kawat. No? Di ba mo siya mudawat niya siya mastermind? Wan niya gidinay ang kawat niya siya. Dili lang ni pwede nga himuon niya kamera. Magsugod ni sa pag-desisyon sa budget. Hangtod sa pag-execute. Tama man po na ingon ni Martin. Mabito ng daghan dapat managot mo na hindi ka mo sugot. Nga ang managot, taman lang sa taga DPWH. Labaw ng dili pwede mga higala kasi Curly Discaya lang. Kay bawa baka mga higala, grabe ang pagmahay karon ni Curly Discaya. No, nga naman. Ingon siya ka mong mga politiko, gigamit ra ko ninyo. Nga naman pong di mabukakaingan, hinganli na. Anak, kagang laki mo, manin na pusang iring di. Kung magkamatayan naman lang, magkalinat-anay naman lang sa prisuhan, o sa pamayimong, gipugong-pugong di. Hinganli na, angang, hinganlan. Nga naman, tabunan ba man ang angay? Tabunan. Di ba? Oh, ingon si Martin, mga higala, this cannot be done by the legislative alone. Correct, tama na. Kapalakpakan na to.

0: Martin Balihog Bay. Oh. Thank you. Agyaman. Thank you. Muchas gracias. Thank you. Nagmadamo nga salamat sa imo, Martin. Tama na. That well, mga igala, dili na mahimo sa pag-execute lang, mga igala, sa legislative. Kuna may insertion. Oh. Matod pa mga igala ni Martin, magsugod na sa budget decision. And who decides the budget, by the way? Eh, ang iyang agaw. The president, si Boy Tok-Tok.
1: I talk to my...
0: Asa mulusot ang budget? Paingon dito, mga igala, sa Committee on Appropriations. Na di mga itabo ang mga... na ang murder na itabo niya. Muna karon mga igala, kinsa may president during the time. I mean, Senate President, Cis Escudero. I'm not saying anything, I'm just stating the fact. Ha? Wala ko mga higala, ni Ingon, o any opinion or whatever. I'm just stating the fact. No? Is it libelous mo Ingon ko nga during the time mga higala, it was Cis Escudero? It is not libelous. Because I am just stating a fact. Oh. Kundi ka mo to sa fact, mga igala, what the fuck?
2: Pinawa!
0: Tinood ba na? O si Engon ni Martin, dili ni mahimo nga kami lang. Gikan ni sa executive down to the execution. No? So, kinsa ka budget? Executive Department, the President. Muagi ba igala sa legislative? Kinsa mo execute? Still the executive, mga igala, because the PWH is under the Executive Department. Bullseye! So ang kawat na hitabo baga igsuon, gikan sa bilyon, ngadto sa sintabo. Gikan sa presidente, ngadto mga higala sa purok leader. Kay construction man ni atong gisgutan, paingon dito mga higala sa help laborer. Yala yung corruption na na, mga awat, magyabon ng kabilya, may higala ipatimbang. May nalang ipamugas-bugas ba? Oh. Kailas purman usahay, bandahan man ni engineer. Gab. Kailas purman gab usahay, bandahan ni engineer gab, og pang musudan-sudan gab. Pero ugo mo ni purman. Ako ang kailas purman, may kailas purman usahay. Magpaluiloy, wa may gihatag si engineer. Wa na din na, wa may gihat. Por. Mga kuan, mga labor. Por. Ano tayo kuan diya? Por kay, si ipur ba kay atong asawa ni adi, nakadulog. Wa may gihatag si engineer. Pero huwan na. Gay ka na spirido si Purman, nagsabak-sabak, nagbadji.
2: Pinawa!
0: Ayaw na ta, Purman. Christian J. Elliot, nakasenda ko, sir. Pero di man ako makita imong FB maong sa XFM Tagom na lang. Salam. Oh, di na makita akong FB, sir. Taguan siguro na nimita akong FB. Bye. Sige, ako itong tanawon, sir. Christian J. Elliot. No? Reklamo. Unta, magmarsyalo na lang, sir Arnel, para makauli na si BBM sa Hawaii. Ayaw. No. Kay, magmumarsyalo, magsugod pa lang ta, mag-ihap, may galang another 20 years. Ayaw, intaw. Karon, arang-arang pa man, makayaw-yaw pa ta, mga igala, kay may balaod pa. No? Makayaw-yaw pa ta, mga igala, kay naapamaning ato ang gagawasan, mga igala, sa pag-istorya. Pero magmarsyalo na, censored ta, wala. No? Wala na ta, eh. Maka-YouTube live pa ta, dili na. Ikaw na lang kita manginom, mga igala, Santon Gold Coffee Mix. Tama na lang kita diha. O niya, magsige na lang tag-agik-ik aning programa, mga igsoon. Hindi na takatira. Now, speaking of corruption, kay alas 9:13 na, mga igala, isa karon lapad man guni, no, ang corruption. Mabito na mga igala nga dapat ka itong mga tao nga na-appeal, inhibit ka. Ayaw pag-appeal-appeal ka. Baga ba ni Mugnao nga ikaw mag-imbestiga o niya utropo ka? Diba? Karon si Bunuan, mga igala. Si Bunuan, aritang Bunuan. Kay, gipriso man eh. Diba? Muna eh, flood control gaya po ni. Mahingguntag niya, Josepina Tinumbanan. Gipriso man eh, mga igala, si Bunuan because of flood control, mga kaigsunan. Dungan sila, no, ni Jinggoy Estrada. Karon, walo ka sakit mga igsoon ang nigula. Grabe no. Masakit na gyud itag masakpan bay. Diya mga igalay acute coronary syndrome. Uyawan ni sakita no.
1: Bullseye! Bullseye!
0: O siya man eh, tinood na ning sakit o daan nag-gaba-gaba ni?
1: Bullseye!
0: Heart failure! Patay ni. Di apay, prostate cancer! Kwa, nag-function mga igalang pamitay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kwa na ang pamitay mga igsoon na... murag, miracle fruit mga igalangan na laya.
1: Bullseye!
0: Oh, di apay, carcinoma! Oh. Carcinoma. Murag, padong na ni... Parente na siguro sa cancer ni ba? Chronic kidney disease. Wa na, daot na pong kidney. Sunod ani, wa na, creatinine, wa na. Di apay, hypertension. Wala na. Complicated naman eh. Ano na sa, nikalit man nagkahugo si Bunuan ba? Okay pa man eh, susik at dug Amerika. Uy, kaluoy po din tao, no? Tinuod ni ba? Luoy ba? Og maohon na, Sir Manuel Bunuan, former DPWH Secretary, Sir, kumanta ka na lang. Ikanta mo na lahat. No? Kaluoy po din mo. Walo ka buok sakit. Napay duha. Type 2 diabetes. Ay, mabuta pag yun ay nigab. Pura makabuta man ang diabetes ka type 2. No? Mo man ay makawaas pa nanaw ba? Huwag yung kasanton ni ba? Niya pa! Spine pain. Sakit iyang buko-buko. Ang iyang kini mga galang tawagan eh. Likod. Spine. Spinal cord niya sakit. Walo ka sakit ni gawas karon. Imagina na mga igsoon. Ha? Masakit yun ito basta masakpan? Una nakapangutana gani mga tao ron, naraon ni mo social media, with all due respect to Bunuan and his family, maluoy ba yung tagtao? No? Maluoy ba yung tamang higala? Labi lang yan, naisakit, di ginakayaga-yagaan. No? Di ginakakansawan mga higala, pero baka ingunta, why now? No? Anong karon mga higala? And all of a sudden, mga higala, nanak ay walo ka sakit. Bagura man ka nihawa sa... Diba? It was 1 year ago, may gala tingali. She's nagkabulabugay. 1 year pa man. Diba, Gab? Kay 2026 man taron. And 2020... 25 ba to, bay? Tama ba? Nga, gipang hinambog tong... Oh, laki. 2025 to, nang hinambog nga... 24 na ito, Gab. Kato nang hinambog nga... Kuan? Kunya, 25... Si Bunuan pa to eh. Murag, wa pa ba ito egikan paggawas? I mean, paghawa niya bagay gala. Bago siya gipulihan ni Vince Dixon. No? Kato mga blood control anomaly na, medyo ni balising na siya ato, hinahinay na siya iskirda. No? Karoon mga isoon, yanakpan man eh, nagawas man mga igalang warado pares, kay naalagi, kinanglan niya, naagi masakripisyo. Lain man po mga igalag, ang mga kalaban nas politika may mga priso. Kita wa man tay ba, ako wa man ko ipakialam ani mga igalag makalaban o kauban ba ni BBM mga igalag basta importante kadtong tanan nangawat mapriso. Kumabinlan naman lang tagduha mga igalag katarong politiko sa Pilipinas, bahala na ba sa tarong?
2: Pinawa.
0: Kamo ko nobe. Kaysa magsige mga igalag dagan ang atong mga politiko di ang murang mga uwak. Ha? Bisag ka, lima na nakatangag mo yung yung wa. Ang gabae ni may gala ni mga...
3: I talk to my... Where the...
0: Sama!
2: Pinawa!
0: Ikaw ang pinaka-inutil ka klases, presidente. Eh, tinood, ipaabot nyo ninyo na. Mga katropa. No? Ikaw ang pinaka-inutil ka klases, presidente. Ikaw rin naka negative 15. Ikaw rin naka negative 15 ang rating sa trust net satisfaction sa tao nga mo pay hambugiro mga igalag mo ingon nga maraming ginawa.
3: I talk to my where the
0: yung ultimo pag istorya di na mahimo mga igala. No? Demokrasya man ta mga igala. No, demokrasya man ta mga kaigsoonan. In the case of people versus perfecto mga igsoon. Klaro man ang klaro man ang Supreme Court, no? Nga along with the democratic principle mga igala sa sistema sa gobyerno aning gi-introduce aning Amerikano sa atoa. Pwede man ta mag-komentaryo ninyo, no? Wa man mogi komentaryuhan tungod sa inyong personal capacity. You are being criticized as well. The higher the office, mga igala, the more kang prone sa criticism.
1: Pusay!
0: Presidente man ka, tanan na itabos Pilipinas, ay ibasol na mo ni mo tanan. Di, pariyaan na yung mga vlogger karon nga, imbis kay... Ano, si Sara may pagitao na nyo ng linog, noon sa na mo. Huwag mo pang gabay. Alas 9:19 na, mga igala. Kamo, tanaw ninyo, sa mga gini, naananing sakit daan, mga igala, ni... bunuan o nanggawas na gini ron mga kaiksyonan kay luoy na po ba yung kahimtang ba eh? No? No? Or salida na ni pero og tinuod mang galay ni bunuan sir wala sir kanang kanta na no? Para mahuman na ni no? Kinsa man day kaila ni mga nakatanan ikanta na sir kastilan alas 9:20
1: Bullseye
0: sadog ang pa mga igalang katikaran kaya hapit naman di magalas jis ka po yun bukas na to si Giaoyaw dariya. Sa dugang pa, mga igalang katikaran, pero kadyot lang, manawagan sa ako mga kaigsunan para sa atong mga katropa na adya sa screen na to, no, ang atong GCash number, ang atong BPI number, o ang atong GoTime. And please, please, pag makasend na mo, message me, Arnel Cortez, mga igala, or sa ato, sa YouTube, di man ka pwede makamessage naman. Ito na sa ako ang Facebook, Arnel Cortez. Or sa isa ka Facebook na ko sa among page nga Katropang Arnel Cortez sa FB. Nada, pwede mo maka-message siya. Screenshot ang inyong gi-send, no? Ang proof. And then butangi, palihog inyong tinuod nga pangan. Kaya ilista na muna. And then amo ng i-account mga kaigsunan. Para unsa din ni Katropang Arnel? Para ni sa ato ang Katropa Bayanihan sa Nalinugan or gitawag na itong Katropanihan, mga katropa. Kaya mudawat na diri og bugas, tubig, canned goods, mga magamit pang sinina, medisina, toiletries, uban pa mga igala, niya atong dadon sunod simana. Napatay usa ka semana mga igala kay ang XFM Tagum in coordination with XFM Jensen no mga katropa kami nagkasabot nga magmutabang mi labi na nga sa mga lagyong lugar now ang atong mga katropa dito sa XFM Jensen mismo gani isa na to ka kauban si katropa nga Richard na bagsakan og nahulugan ka mga debris no kining iya ha mga igala sa lakyan bag-o pa naman ing salakyan ni Toto bay oh in town mo nang pertigo niyang pagmahay. Samot niya gimahay karon nga iPhone ang iyang cellphone kay kining cellphone ko no mga katropa nga iPhone di daw mga igala magbanha basta linog. Di mayo pa kuno ang Android kay ga-alarm antis mga katropa ang linog. Di ba? Ang iPhone mga katropa waha bisan pag mahuman ang itinuyogay wagi siya wagi saba. Pero ang Android mga katropa ga-alarm siya antis ang tremor kag o linog mga kaigsuunan. So, ayun na ka mo pag-iPhone. Mag-Android na tayong lahat. Bitaw mga kaigsunan, oy. Itabang na ito ni nga ito sa ito mga katropa. Kina ito ang donation drive dub as katropanihan. Ipakita itong atong kuwan ni Agab. Itong ato ang mga editing. Ikaw rin nag-edit na mga pinaka-power ba ng mga editing na. Wow! Katropanihan sa Nalinugan. Mudawat na direct tubig, canned goods, rice, clothes, medicine. Four people nga layo sa Tagum, pwede mo muhatag cash donation. And don't worry because everything will be accounted for and tanan ninyo may galang ihatag diri matunol nato dito sa nanginahanglan. With all the documents, pictures, may gala documentations, of course amo nang ipakita ninyo. Nahimo na namo ni diri sa XFM Tagum sa ato bagatig paminawan, nahimo na nato ni mga kaigsuunan, no? Nagawa na natin ito when katong ni adto tag Cebu. Mga kaigsunan, una ato, nibayad pata, no? Nibayad pata ato, siyempre muplitig yung tamay galang barko. No? Pabalik, paadtog, pabalik, mga igala, back and forth. Kani mga isoon, gamay ratag problemahon, diya sa transportation. So ang kwarta mga igala nga unta para sa transportation, magamit na to siya para sa kinahanglan sa atong mga kaigsunan. Bay, mingon ka nga, ako siguro na sila nanginahanglan karon. Mga kaigsuunan mo takahibawa na eh. Ang nindot diri, your act of generosity, kanang imong pagtabang, maski gamay, no? Ma-feel na may gala sa mga tao nga, ay naaman may bugas, pero salamat ani. Walay mo balibad, anak mga kaigsuunan. Nga naman, no? Tabang mana ni mo, no? Tabang kinasing-kasing mana mga katropa. O dili sad na insulto sa ila. Kung dili, usa na ka pamaagi, mga igala nga makita nila nga, dili lang gobyerno gapangga nila. Kay, di man ini, sa sunod nga adlaw, manggawas aning istorya, mga igala, naiwa kadawat. Oh, Kaya mo pila na ipatay karon mga igala sa hall sa Sock Sergeant, 38. No, 38 na patay niya. Bago pa nila nangadiskubrihan karon nga, dito na sa Bukid Saglan, na ay daghan nga bungkag dito, mga community, wala na natulog sa ilang balay. Kaya wala naman sa sila balay. No? Nya karon mga igala, ang Balut Island, devastated po na yung Balut Island, mga igsoon. Daghan na bag Indonesian diha, mga katropa. So, lapad kayo, no? Ang apil pa ang Davao Region, which is diri nga banda sa Davao Occidental, mga kaigsoon.
1: Bullseye!
0: Kanang inyong tabang, yes, ginagmay, pero dako kay nagkahimuan, mga kaigsoon. So, sugod karon, mudawat mi, until for further announcement, kung kanos na ito iundang, kay para magmutos na ta, para ihatod dito, mga higala, sa General Santos City.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 9.25 na, hapit na mag-alas 9.30, dirita sa ato, mga higalang dugang iskutanan. No? Unsa man ni gab kuan sa ta? Pulso? Pulso ta o arita sa constitutional crisis? Ah, si constitutional crisis ta. Unya natas pulso kanang alas 10 na. No? Arita may galas constitutional crisis. Kay matud pa ni Auntie Claire, wala tayong constitutional crisis. Imo na it.
1: XFM Katropa.
4: Sa matapo na ehekutibo, wala po tayo matatawag na constitutional crisis. Maliwanag po ang sinabi. Ang sinusuportahan po at ang nire-recognize na liderato ay ang liderato po ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
5: But if may attempo na, let's say, harangin, yung pwede po bang mangyari yun, ma'am? Because magmamatiga sila na sa kanila dapat i-course through itong special session, for example.
4: Kaya nga po dyan magkakaroon ng problema, hindi sa parte ng ehekutibo, kundi sa parte ng Senado. So, hindi po sila dapat nagkakaroon ng anumang gulo dyan. Kung sino po yung nirecognize, dapat matanggap na po ng kabilang panig. Kanyang sa mata po.
0: Okay. Okay, nagap.
1: XFM Katropa.
0: Sa mata ng Malacanang, wala matatawag na constitutional crisis. Di na may makurat? Di na may makurat. Di na may makurat nga naman. Panahon sa gira, o ba man tamahuman ron? Na ba may krisis gyapon? No? Gira magaigala Iran, Amerika o Israel, nipaturagas, nisutoy ang presyo magaigala sa krudo, sa petrolyo. No? Ang diesel particularly niabot may galag 170? No? Ang litro? Arang-arang dalaro kay nasa mga 80 or uba, bas baba. Pero di pagyapon na, di na mo inaanda na to. Pero mauna na eh, dapat maanda na to. Kaya mauna gina eh. Tanahan mga igala ni sunod ang mga palaliton. And the rest mga igala na, kuhan gina. Pero on sa'yo na itabo. Ano ang sabi ng Malacanang? Wala tayong krisis. So, di na may mating ha. Bisag kung sa'yo mahitabo sa Pilipinas ron, para sa Malacanang, normal ang lahat.
2: Pinawang!
0: Kamo, makurat pa mo? Kumuingon si Auntie Claire nga, walang krisis? Meron tayong krisis. Para sa amuha, naglibog mi ng mga Pilipino. Si Erwin Tulpo, tao si Erwin Tulpo. Si Egonip Erwin, 22 na malang ang senador. Ngayon na si Ronald Bato de la Rosa, dili na siya senador. Si Jingo Estrada, dili na siya counted as senador. Gawas tingalig na matay. Oh. Wala na diri sa nasod. No, kana siguro mga igala pero murag dili pa man bakante ang ilahang mga lingkuranan. I mean the office ba? No? Kayo bakante na dapat nihimo nang kumili karon pamaagi unsaon nga ma-fill in na mga igala. Kay based sa atong constitution 24 ka buok senador na to. Mga katropa. Pero sa akong pagkaiba oh, for example, bingod ta kan Jingoy. Although napriso siya, pero senador siya. So, ganong ang ihap karon ni Erwin, mga igala, ikaw, Erwin, mura gusto gini mo mapriso ng imong mga kalaban. Ngak-ngak rin dagway, mga igala ni Erwin.
2: Ay,
0: diba? 12 naman, 22 naman lang daw sila. So, iyan ang i-exclude ang duha. Si Bato o si Jingoy. Si Bato, mga igala, although ipangita pa nag-ICC, senador man na. Nag-resign ba sila? Wala. Gawas ko nag-resign na, then vacant na ang isa kalingkuranan or duha kalingkuranan mga igala sa as senador. No? Or mga igala, namatay, unawa na sa kalibutan. Kana bakante na. Kanjingo Estrada, although naapay na anay kaso, pero naraman siya Pilipinas. Senador, manggihapon siya kung tawagod, mga ison. No? Senador, manggihapon siya sa Republika sa Pilipinas, mga igala. Labi na gawa pa man ang pamatudan ng mga kaso, batok sa iyaha. So, ano ang ihap ni mo, Erwin? 22 naman lang. Excited kay ka? Oh. Karon, galibog ang tao. Si Caetano, gipaila mga igala dito sa Philchines Chamber of Commerce Day, mga igala, Friendship Day nila nga, SP or Senate President. Si Gatsalian pod, even Malacanang, di po pwedeng mutawag kang Gatsalian nga, Senate President. Ganuman. Ganuman. Acting lang siya ganuman. There is a problem with the numbers. That issue has yet to be settled. No? Kung mao bagyod na. Kung tama bagyod. Gani, even sila, mga senators nga nag-elect niya as pro tempore, they know better. They know well. Di na ito ni pwedeng himo ang Senate President. Kaya kulang ta. Ilan na ito nang giduso? May gala. Kung tinood pa ng 12 na maunay majority plus 1, ano, nga nung ilan pa man ang gitimpuri-timpuri, oy? Di ba? Nakuha ninyo? Kung tinood pa na mga gala nga kanang 12 karon, maupanay majority plus 1, no? Kaysa pag-elect man ko sa Senate President, dili pwede nga katunga lang. O, sige, butang na ito. Butang na lang. No? Bahalang tangagog iring. Butang na lang, tama si Erwin. Nga 22 na lang ang senador. Di mo do, katunga 11. Okay, katunga 11. Pilay majority plus 1, ana, 12. So kanang 12, pwede maka-elect og Senate President. Di ba? Wala na tayong question niya kay, mao naman ka na, pero mismo sila ba, dili sila sigurado anang 12. Kaya kung sigurado pa sila magaigsoon, dili na tempore ang ilang gi, pila ra may pagtadyak anang Caetano og sure pa ng ilang number? Ba? Pila ra may ang tao ba inyong giilad ba no ilaro ninyong tao ba sigurado man kahamuan ng 11 o 12 nga maunay majority plus 1 oh quorum plus 1 eh sorry quorum plus 1 no mo dire term di kung 22 na lang ang senador kay ilan ang gi-erase tong duha although senador pa to kung 22 na lang ang senador the quorum is 11 and plus 1 mga igala can do business. Ah, pwede na magka-elect ka naman. Mao naman ka na yung quorum plus 1. Oh. Kay, 22, kamo na may nagbuot sa number ron. Kung kumbinsido pa mo, ana, nganong tempore pa may inyong gibutang, gisagad na lang unta ninyo nagka-president. Nganong wala man inyong gi-president because you know, kabalo mo, nga maipit mo. Pinawa! Oh, maipit mo. Maipit mo diha. Kahibaw mo, ana. Pero gusto ginin yung barugan ka ron, bahalag mga nagkalitsilitsi na mga igalang sinado. Karon ang gusto pa nila, wala man ko na yung constitutional crisis, Gab. Pero naaanak ko no ta mga igalay, threat sa Senado. Kinsa may mo threat sa Senado, aber? Salida na pod ni. Another na pod ni mga igala nga drama. Para kadtong grupo nila, Caetano, di nakapahiga yung hearing. Kay, tanawaran niya kung tiil na lambod na mga higala, aning wire, aning... Oh. Para di kapahigayon ng hearing mga igsuon. Oh. Lockdown lockdown kunuhay. Unya na tingala ta mga igala nga. Si ato na takang ato na ta sunod gab katong Ilamatibag kanang to lockdown sa Senado gab katong ingon si Soto nga lockdown. No? Oh. Posible ko nung i-lockdown mga katropa, mag-lockdown ng Senado. Kabahin na siya nadawat daw ni Matibag mga higala nga information, intelligence information. Confirm ba na sa NICA? No? Sa atong intelligence community? Sa atong ISAF? No? Gi-confirm na mga igala sa MIG? No? Sa Military Intelligence Group? Or even sa police mga igalang intel? Or kuyaw na gyud kaayong intel sa NBI karon mga igala kay they can identify that Senate mga igala is indeed a national threat. Mao? Okay na, master na kayo mo sa inyong intelligence gathering. Huwag malang di mo kayo ba huwag asa sa bato.
2: Pinawa!
0: Ha? Lain na sa ding salida, no? Idol, kaya temporary lang si Win, ipapalit nila si Cheese Escudero mag-SP. Gani, Binsoy Tisoy. No, gani, no? Wa kasabot nga temporary, dili permanente. Pero ambot nga nung para kang Claire, yun na ang kinikilala. Hayaan mo na yan, nagkalibog-libog tayo sa kanila eh. Si Linda Albatiera, mauna, idol, temporary si Win, palitan ni Keso nga buong sila. Pero pangutana, 12 lang sila eh. Kisa may palukso nila para mo 13 sila. Oh, kay sa akong paghibaw, mga igala, di man mo pwede ibaliwala tong duha. Mga kaigsuunan, ano man, senador pa man to. Kawasog, di na to senador. Senador pa to eh. Naapatod na sa Pilipinas, mga igala. Napriso man tuod, pero di ba na konbiktado ng napriso? Lahit man ang konbiktado, lahit ang napriso. Detain lang. Nagdagan pang kaso, mga igala.
1: Bullseye!
0: Atong tigpaminawan, suki kayo na ito ni si Dras Balio. Tagatago, mga igala. Good morning, sir!
6: Good morning!
0: Good morning, katropa. Last na itong kita ka itong nag-donate tagdugo, no? Dito sa Robinson. Anyway, alas 9.35 na, mga kaigsunan. Ingon may galas matibag nga under ko no, ako no'y threat sa seguridad sa Senado. Kisa mo threat ninyo? Ha? Kisa mo threat ninyo? 18 Marines? Kisa mo threat ninyo? Matibag, sure mo, ana? Or another na pud na nga, kuan? Another na pud na nga drama kay para di kasood ng 18. Ha? Another na pud na nga drama para di kasood ang 18? Or basin, mahadlok mo nga, bahadlok mo nga ang mga artista sa Viva Max may gala mga anha diha. No? O ako eh, ito babae sa Viva Max. Awagun mo na mo, madam! Pakita mo, pakita ba? Pakita. Pati mo mo. Testigo mo diha kay walay lugar mga higala sa demokratiko mga higala sibilisado nga nasod. Kanay nga na ang mga batasan kanang umikan kay senador na kwarta mamayad og budget. Ha? Naikamot ni mo, birahi na. No? May dignidad na mga babae, di ba? Inyo man na. Women empowerment, magkatakaroon. Ngayon naman eh, si Risa lagi, malagi mga sulti. Ano. Risa, di ba? Women empowerment, magkata Risa. Bakit wala man tayong kahit na kunting comment lang dyan na ito palang may mga aligasyon man kasi yan. Ay, patunayan nyo na, hindi totoo yan. Eh, what if mutingog ni mga babae karon? Gab ang babae ra ba pag mutingog gab di ni mo pwedeng ipadaplin pag moingon ang babae gi panamastamasan ko di ni mo pwede ibaliwala di ka pwede moingon nga ay di na tinood ngano man sa mata mga igala sa tong balaod wa mga igalay naa siyang tarong nga pangisip nga mo magpresenta di nga oh gihilabtan ko gikaplog ko aning mga senador nga mga bigatla. Yes, that's true. Mga igala. Munang ipit yung kadiha. Mga kaigsunan. Ya, yeah, ang nakapait pag iya, siyempre ang chika mga igala na resibo. Agay kay nai UR ang chika bay. Nai UR ang chika usay na. Silpi. Ah. Ari na sa dama masangil iay ani. Ha? May mga pagmangapi mo di ang Santon Gold Coffee Mix mga igala. Oh. Oy, sa to mga katropa dai gusto magpa-check up ha. Sa man ron. Miyerkules abli ang clinic ron. Mga katropa, naa si Doc CJ, no? CJ, pumunta ka na doon. Naa si Doc CJ dito mga kaigsuonan. Atong excuse me po. Ang atong clinic na himutang di mga igala sa M Central Building door number 8. Tapad mga igalas Mr. DIY, kanto, palikog, palengke, Ganti Road na, Shakop sa Barangay West, Tagum City, mga higala. Pangita si Duk CJ alang sa libre nga check-up. Og, discounted na mga product. Pangita si Palangga!
7: Ayaw!
0: Palangga niya. Mga katropa, libre nga check-up, unya, maka-discount pa mo, mga igalas sa produkto. Kana mga produktong wa dito sa butika, tanan na anadas clinic mga igala. Kung wa mo kapalit butika at tumus clinic pamalik sa din ang butika hindi mamaligya problema ho mamanta nila ng ilang negosyo eh. Naya clinic oh available tanan produkto tanan gipang yaw na kung produkto dere available sa clinic. 9:39 already.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Salamat kayo, Sir Drash Balio, sir, no? Sa imong gisend ako nang tanaw no niya, sir. Oo, niya katong mga naanad ka mo padala og bugas uban pa diha, as kape, asukar, mga igala canned goods, ihatod lang diri. No, ihatod lang diri mga katropa. Mo pumay pagsugod pud natong panawagan and then manawagan sa ni silang ang mga bakla unya, manawagan po ni mga bakla mga katropa, no. Apil pud sila manawagan. Alas 9:39 na mga igala tagda sa buntag. Oh, duna kunoy threat mga igala ang sinait. So, unsa inyong gina-imply nga gumikan sa 18 Marines? O inyo na sad nang drama para di diba? Sus, kinuoko.
1: Bullseye!
0: Nga, ingon ka, antikler, wala tayo crisis aning atong gobyerno ron, atong konstitusyon, nga nung mang-lockdown naman mong Senado. Salimuang gining bayhana, may gala.
1: XFM Katropa!
0: Para yun ta, sa unahan, kalas 9:40 na. Dugan pa mga igala sa kutanan. Dere tagab, kung si Tulpo, Rafi, gitawag niya mga igsoon nga kargador ang 18 ka mga Marines. Si Anticlair gitawag niya kargad basurero. Basura gyud ning utok ni mga tawhana. Gitawag mga igala ni Anticlair nga basurero mga kaigsuonan ang 18 Marines.
1: Bullseye.
0: Paminaw na to si Anticlair, may nalang maglagot mo gamay.
1: XFM Katropa.
0: Walay audio gab si ante. Oh. Echo.
4: Basura. Total sabi naman nila, sila ay naghahakot ng basura.
5: Ito pong klaseng mga nakikitang inconsistencies. How does Malacañang characterize ito pong revelation ng 18 former bodyguards?
4: Basura. Total sabi naman nila, sila ay naghahakot ng basura. So, itong mga klase ng mga statements na to na pinuna rin na bakit ang abogado nagsasalita at hindi yung 18 kargador or 18 maleta boys. Hindi po ito tatayo sa korte. Yung ganitong klase mga statements na pabago-bago, hindi po ito makakapasa sa masusing mga pag-aaral at pagsusuri ng korte. So, dito pa lamang po makikita na natin kung ano-anong klase ang mga kwento nila para makapanira lamang.
5: Ito pong klase ng mga...
0: Tama na, Gab! Kaya naganag ma high blood rin.
3: I talk to my...
0: sa mong kagaral. Alas 9:42, mga igala, gitawag ni Anticlair nga basura ang mamahayag may igala aligasyon no sa 18 ka mga former Marines mga kaigsunan. Tanaw ni mo ni. Actually, mga igala, alas 9:42 naman, no, patapos na ang atong programa, mga kaigsunan. Gusto lang ako sa dihatagang pagtagad, mga katropa. Actually, maluoy ta sa 18 Marines by, ano man, posible, mga igala, ang ilang istorya gipunan, posible, no, ang ilang istorya gikuhaan. Pero di ni mo malimod nga ang ilang istorya doon ay kamatuuran. Unsa lang mga igala, wa karon matagamtami sa ato ang 18 Marines. Wa sila kalingkod mga igala o kanang impartial gyud nga. Gubot mang gudron. Tinuod na kalingkod sila sa katong blue ribbon nilang Marcoleta. Pero ang problema, dili i-recognize sa pikas. No? Nga naman, remember, sagingon ako, na ay tao or grupo sa tao nga gusto gyud nga tabunan pugngan nga manggawas ning tanan nga mga impormasyon mga kaigsuonan. In fairness may gala sa 18 Marines, ngal-ngal ra ni si Anticlair. Ingon si Anticlair di ko no mo barog sa korte. Actually mga igala, dili na ni magmatter diha sa inyong korte-korte diha karon mga igsuon. Panawagan na ni katawhan karon gumikan kay gusto clarity. Dili klaro nga pre ni Claire. Gusto pagpaklaro ang katawhan karon, gustong kahusayan ang katawhan karon. Ang katawhan may galang Pilipino, wa man sa diingon nga tinuod na tanan giingon sa 18 Marines, but gusto ta nga tanan mga igala nilang gisulti, maimbestigahan. Kung bakak na, then they have the accountability. Kung tinuod na may gala, then gukdon dapat tong mga tao nga nagisulti gipanglitok diha. Di ba? Dili kay himuon lang na tong headline nga niingon si Anticlair, basura ang ilang giingon. Nag-disprove na mga igala, nga nag-disprove na sa alegasyon baga kaigsuunan sa 18 ka mga marines, tama na diha. Ato na silang pagnon, no? Ina mao, may gala, dapat hatagan ninyo sila o proper binyo. Kung kamo diha Malacanang, kung kamo diha kampo nila Gatsalian, kung kinsa mo mga santilmuha mo, nga para magkamo sa tao o para mo sa accountability, tinuod yung accountability, dapat ang inyong buhaton, hatagan ninyo ng impartial, kanang dili bias nga komitiba, nga mao imo lingkod, mangutana aning 18 marines. Nga naman, kapoy kayo hunahunaon mga igala. Nga 18 ka mga tao magsabot para mamakak. O gasto sa gayon na hunaon. Nga doon ay usa ka politiko mabayad o 18 ka tao para lang maigala mamakak. Mas dali pa hunahunaon. Ang kang Madriaga nga pwedeng bayaran mga igala para lang mamakak. Ano man usra kabuok siya? Katauhan, mga katropa, mga Pilipino, ayaw mong kawala, ayaw mong kalipat. Ngano man gusto karon sa atong gobyerno lipat-lipat mga igsoon. No? Ako mga igala, di ko moingon nga tanan giingon sa 18 Marines tama. Di ko moingon may igala nga tanan giingon sa 18 Marines mga igsoon tinod. Maybe because this is politics by the way. Politika na ni. Whether we like it or not. Na himo na ni may igala one-stop shop ni atong mga 18 Marines. Pero sa tawagon ni mo silang 18 Marites, 18 Cargador, shame on you!
1: Bullseye, huh? Uban, sikat tropang, Armel Cortez.
0: Rafi Tulpo, shame on you! Anticlair, shame on you!
1: Bullseye, kauban, sikat tropang, Armel Cortez.
0: Ha? Huh? Tawagon lang ninyo siyang 18 Marites? Wani yung una mga igala, lisod kaayo mo barog or mo testify against the government because you know, kaibaw mo mga igala, kinsay na mention karon, kinsay mga tao karon mga igala nga nangalitok, nangalitok, niining nasampit mga igalang maleta. And by the way, pag mayingon tag maleta, it refers mga igala sa tinuod nga kawat nga nahitabo, gikan sa budget mga igala sa flood control, paingon sa bulsa ni mga buayang mga hinampak.
1: Bullseye, kauban, sikat tropang, Armel Cortez. Bullseye.
0: Dili lalim ang ilang gihimo mga kaigsuna. That is why mga higala, musugot kang sa dili, kalaban mang kaudili, BBM mang kaudidis ka, we need to give mga higala the 18 Marines the benefit of the doubt. And we need to give them the avenue and a committee mga higala nga dili bias. Ha? Tagaan na to silang committee ba mga higala nga impartial tinood? Tagaan ni mo sila Blue Ribbon Committee Chairman nga Erwin Tulpo nga apil na lito. Ha? Ingana na kabugo inyong tanaw na mo mga Pilipino? Inyong raming dula-dulaan? Hatagi na sila o tinuod nga venue. Ang atong nabantayan from the very start, ang ilang kredibilidad mo inyong giigo. And dili mo gusto nga maningog sila, mauna. Kino man? Kay bao ka mga igala para na kuha sa akong yanong panabot. Mas maayo pa ning sa 18 ka marins kay naay makakonfirmar sa ilang gipanulti. Wa ako niingog tama tanan. Maybe mga igala katunga diha. No, maybe 80% diha mga igala tinuod. Or 20% di tinuod. Pero kanang ilang gipanulti, naagyo diha ka matuuran mga igala. Og kana usa ka dako mga igala nga usa ka dako mga igalang butang orason nga imbestigahan gyud unta kini. Kano man ilan ang gisugal, ilang dugog, ilang kinabuhi, etc. Napamatud-an man nga sila mga sundalo. Sukwahe sa giingon mga igala ning Rapi Tulpo nga mga kargador lang sila dili mga igala mga Marines. Awara gud na. Giunsa mga igala pagdaot ang ilang kredibilidad, magpasalamat ta nila ano man. Dili lalim mamahimong whistleblower. Asa na si Gutesa by the way? Si Gutesa pwede makakumpirmar mga igala aning ilang statement and many more. No? Og dagan pang uban, dagan pang mga tao may gala nga pwede pang makasulti niini. Si Libiste, Representative Libiste mga igala nagpresentar na. No? Hopefully dahil lang kay manawag daw si reply sa ko kay manawag. On air pa ko. All right, na-replyan na nako. Ano yan na? Ako na ibalik.
6: Talk to my
0: ako na ibalik ang usipon. Oh, ano yan na? ako ng tuplukon ang tuktuak.
3: I talk to my where the
0: kakamo na minaron mga igala. You might not agree with me. I don't care. Bahala mo diyan. No? As long as naata bagay galas demokrasya ng puan nasod, oy problema na. You may not agree with me, but I am certain mga igala nga parihata, we need these people nga hataga nato ni og lugar. No? Hataga nato ni og venue nga makastorya. Pwedeng dili silang kaitado, pwede siyang dili labaw ng di si tulpo. No? Kadto mga tao nga wa ma-appeal, wa ma-implicate diri, mo ito hatag, himuon na to. Kana if ang kini nga gobyerno mga igala, no? Tinuod nga naggukod sa kawatan. Unsa ni mo paggukod imong kaugalingon by the way? You are running against yourself. Ginagukod ni mo na ni tabo karong bay. Mo na klaro kaayo ba nga ang 18 Marines katingugon na. Wala di mo nakita may gala katong panahon nga nanood silang si John Bick Rimulya gaharang-harang. Kay ako pay Robin, yatakan ko tong liog atong John Bick ba? Onya may malagot may kaana may galang moy nakasa onya moy magpa-play victim. Lami kitang parusun. Ha? Maayo gyud ka mo pasabot, dol. Mao na nga lingaw mi mao nga dili gyud mi kabalhin og lying station taman sa matapos ang imong programa. Ayaw na magbalhin. Kaya ito na ihatag sa inyo tanan. Inood na mga igala. Posible nga dito magkauyon. Posible nga tanaw ninyo, uban mo ni Auntie Claire, tanaw ninyo, basura ni ilang gibanulti. Siyempre, pag naa ka sa admin nga side mo, ingyo ka, wala abot na. Pero, di ni mo madinay mga igala ang numbers ba? Oh. Posible nga, BBM loyalista ka, okay, fine. Pero, tagaan, taga-comparison. Kinsay mas katuuhan aning mga istoryaha? Si Madriaga o kining 18? Kinsay mas duol's credibilidad? Wa ko ningog very credible, no? Pero duol may galas dinuod gyud man. Unaw-unaw ni mo tarnish na mga higala ang tarnish na ang kining reputasyon aning Madriaga. Ano man? Priso gani. Kidnapper gani. Kidnapper gani. Wa bang ganit niya ma-explain tong cheque nga 2023 ang pizza nga ipasangil liyang digo nga 2023 si BBM na presidente. Nag-question ba mo ato? Wala. No? Pero kami nimo ang 18 Marines mga igala bisag unsaon ninyong tamay, dili malibod may record Marines gyud. May mga picture ng serbisyo sa Pilipinas. Eh Rapil Tulpo, unsa may nahimo an as Pilipinas? Nagsolbad og problema sa kabit-kabit?
2: Pinoa.
0: Ha? Mao na ipasiatab ni mo nga serbisyo publiko ni mo sa Pilipinas. Nga na income ang kaana. Imo man nimo ng kapital kamo mga kabit-kabit. Manumbo ang manumbong mo anang Rapitulpo. Gikapital ra mo das YouTube. Tinod. Tadawa daw nang iyang mga tada. Ginan bayat mo. Hawa na mo di abi. Hawa! Hawa! Bali na mo aning katropang Arnel Cortez nga kuan. Tinood na. Tanawa daw mga igala o pilay viewers anang kanang inyong kabit-kabit nga nung mga angabot mong tulpo. Ha? Kanang inyong kabit-kabit o masulbad mo na pag o protestante ka atos nung pastor pagpatambag. Di ba? O katoliko ka atos nung pare pagpatambag. O Muslim ka pagpatambag dito sa inyong imam. Imam, bapa, sakto pa ba ni nga agiingon sa Quran agi allow ta ni Allah subhana wa taala upatraman ya gusto man kog unom adi ipasulbad na dito ano mga tuma mong tulpo. Di ba may buntag ni mo da Shane D from Maragusan Davao de Oro makuyawan ko ani mga D nga mga apelyido. May buntag dia. Good morning. Esperanza Bueno, mayong morning. Oras? Tama na? Apulso di ay? Naglami man kadali lang. Sumainat, natampo mga higala ni Rapitulpo anang Pilipinas kanang pagsulbad anang kabit-kabit. Nga supposed to be ng problema ha, kamura may magsulbad ala. Tama na mo, SWD oy. Abot mo ng Rapitulpo nga gikapital, ramo. Gihimo rang episode-episode ng inyong mga problema sa kinabuhi. Gipag-inkaman mo, milyones ang katanaw. Wag yun makarealize. Wag yun yung Pilipino, mabaligyan yung harapan yun.
2: Pinawa!
0: Sir, naghatag diri og bugas pero pasinggiton pa kaog. Salamat, BBM. Asa napit na? Linte. Maayo ra jud, wala ko gipatul, wala na ako gipatul po akong ex bana katropang Arnel kay nga bit pod to. Ma'am, ma'am katropang ami ma'am, mas maayo ma'am. Mas maayo sa imong peace of mind kaysa tibuok kalibutan pati si Vladimir Putin, pati si Mark Zuckerberg masayod nga nga bit imong bana ni not good. Because after all mga igala ko ganang problema sa kabit-kabit, dili man lang katong nga bit may problema. Kita sad mga igala nga ikaw sad nga partner diha. Pakaingon sa ka, may pagkulang sa ka. No? I-admit na nimo na. Mga katropa, pero dili, of course, dili sa imo ang sayop tanan.
6: Oh.
0: Kinanglan ba yun? Kasi Mark Zuckerberg, masayod pa. Filabot na niya. Those are, well, things mga igala nga, it is better discuss in private. Or only few people, mga igala nga mga may istorya nimo, masumbungan nimo ang pwede nimong istoryahan. Ayaw nag-ipakamera. Ayaw nag-ipatulpo ba no? Actually, muna yung kultura gitudlo ni Tulpo sa inyo eh. That everything on screen, dili. Dili, ayaw. Balo ka on sa stress, mahaton sa inyo, anak. Kami, ako, mga ikalas kong kabahin, pag muingog, di may pa-video, dili, labot na ko ni mo, di ka videoan. Di may pabalita, yun, problema ni mo na, bahala ka niya. Oh. Even mga igala sa government mo ingon, di mo na mo imbita ron. Ayaw. Ba, wak mo ibalita. Ano naman di ay? Manama ko yung listener, bisag wak ko ibalita. Oh, ah, respeto ko na to, mga kaigsunan. Well, Ba Flores, mauni ang sistema sa administrasyon. Si Madriaga nga kidnapper ilang gituuhan. Nga ang Marines nga nagserbisyo sa nasod ilang giyaga-yagaan. Tinood na eh. Ikumpara ni mo ng 18 Marines mga igala sa contribution. Si Tulpo, gumikan lang kay sikat mga katropas. Niagi nag-training kamang-kamang. Ipaod pa niyong dagway anas lapok, mayo pa. Yes. It so happened karong yan naputos na nalambigit sila sa politika o nahimo sila karong accessories, mga igala. But kung nahimo man silang accessories, it is for the truth. No? Ako kumbinsido ko, mga igala, siguro dili man tanan nilang isulti, mga igala, 100%ong tinuod. Pero doon agyo'y tinuod. No? Doon agyo'y tinuod. Di modo, ang kinahanglan nato dire, usa ka independent, impartial o dili bias nga body nga pwedeng maminaw nila. Ikaw, Erwin, hawa di a girl.
2: Hawa! Ayaw!
0: Iris ka di ha. Ayaw ka apil di. Ano man, apil ka eh, gipanganlan ka eh. Soto, di po ka pwede di ha. Di panganla sa kada dilibiran man kaka. Ay di ba na tinood? That's another thing. That's another. Exactly, that's another thing. Lahit na nga butang. Pamatundi na dito sa lain niya kuan avenue. Basta ayaw lang diha. Ano man, gusto ming maminaw ani. Kung namakak man sila, they are liable for that. Manubag sila, mga higala. Pero kung nadugaan silang tinood, dapat kiniilang gipang mention, inyo na gipang priso. Kay tama na. Sobra na ang pag-antos, mga higala. Now, naitaga nagipang hataga asa man mo kining ipang hatagag bugas diri oh pasinggiton da may galag rimulyag BBM kalami iyabo niya ng bugas
2: pinawa
0: no go
1: bullseye bullseye
0: alas 9:58 na dawat sa tagpulso ng Pilipino gab kay naglami naman eh dawat ang pulso ng Pilipino kini ba maghitabo karon mga higala nga kabahin pa man kuno sa demokrasya o nakaut-ut na nato ni ha ah? Ato pa ato na siguro i-consider ni kay sila kabayan mabago na sa demokrasya ng kuan kanang ilang gihimo diha sa Senado. E, na ni kabahin mga igala makadaot na ni kinabuhi sa mga Pilipino ato unang katrobang lar. Ato may igalang dawaton pulso ng Pilipino na nukat sa gawas kabayan katrobang lar Sanyol lar.
1: XFM Katropa.
6: Mga katropa, live takong daya sa may Pioneer Street sa Barangay Mangkilam, Tagum City. Alas na pulso ng Pilipino. O ganining oras at tumakauban ang mga tricycle drivers, mga lihitibong tricycle drivers sa Dakbens, Tagum, kining gitawag og stack toda, mga katropa. So ito may nabi ko, sir. Sir, mayong butag, sir?
7: Mayong butag sa tanan.
6: Pangalan, sir?
7: Roger Barte.
6: Pila mo kabok membro diri, sir?
7: 23 kabok.
6: Nakadawat tanan og ayuda ato nakalabayeng?
7: Oh, nakadawat mi tanan.
6: Okay. Sir, kumusta ang imong pamasahi kanang dako na nalang income ro mga oras wa pa?
7: Wala pa 200 jud. Minus pa kayo.
6: Kumusta sir? Ipit ang inyong panginabuhi ron?
7: Ipit jud kay mahal mo kay gasolina.
6: Mahal gihapon.
7: Mahal.
6: Okay niya. Sir, atong kwa ang karog reaction sir. Kani bang kagubot sa politika sa nasod? Kabahin ba ni sa demokrasya o nakasamot ni kaot-ot sa tua?
7: Samot o kaot-ot sa Pilipinas. Tungod kay ang kwarta dili man matabang sa mangi pambulsa man.
6: Okay. Sa imong tanaw sir, doon na pa kay higayon, doon na pa ba maabot ba ka sa panahon, sa punto nga doon na gay mga mapriso aning mga kaguliyang sa Pilipinas, labi na gining korupsyon?
7: Sa akong nauna karon mura dili pa na sila mapriso. Tungod sa administrasyon mang gudang kuha, naapa na sila ng lingkod, dili gina sa plan.
6: Okay.
7: Pero nagsapaw-sapaw ang kaso ana, dili gina na aktual nga mapriso sila dayon. Naapay proseso ana, dihan ana mapriso sila kana mga mahuman ang administrasyon.
6: Okay. Sir, unsa imong reaksyon nga mas giuna karon sa tuang panggobyerno sa Pilipinas ang pagbukod sa mga kaatbang nila sa politika kaysa paghatag og mga programa nga makatabang sa tuang mga pobre? Mas giuna nila ang pagbukod sa ilang kaatbang sa politika.
7: Pambulabog ra man guna nila, sir. Pambulabog ra gyud sa kwan, ang ilahan ginakuan na mabulabog ang daganay sa sunod na presidente para madut-an na pud sa laing tawo katong mga yabag pug utok. Samot po to sila kwan.
6: Sir, sa imong opinion, kinsa jud kay may pakanaan ang kagubot sa Pilipinas karon?
7: Naara na sa sulod sa Senado?
6: Naara sa sulod.
7: Naara sa sulod, last gawas na.
6: Okay, last lang ka pangutana, sir. Kinsa imong presidente sa 2028?
0: Risa.
7: Oh. Suni jud mi, Sara.
0: Oh, Sara di ay.
7: Duterte jud mi. Bahalang mag-inaon sa Duterte jud mi.
6: Ayan. Sisa, salamat sa murag, sir.
7: Salamat.
6: So, moto katropa itong nahipos nga reaksyon, no? Ang pulso ng mga Tagumenyos. Kabay sa ito ang topic karong butaga matod pa nila mga katropa kining kagubot sa Pilipinas dili na ni demokrasya kundi dili nakasamot na ni kaot-ot sa mga Pilipino diri sa nasod Pilipinas ika diri sa Pioneer Street sa may Barangay Mangkilam Tagum City alas sa nakay usang Pilipino para sa Pilipinas katropang Lars Sanyol XFM News
1: XFM katropa
0: na salamat katropang Lar og sa ato ang ni react tong pulso na Pilipino Juscoro Briso. Kaayo unta Anticlare kung tawag mo sa 18 Marines basura ang tawag ko sa unsa man ni Juscoro kuman mahuman ingon si Dali Digal kay ni Gab makalipay gyud ni Gab no nindot kay ning mensahe Gab no pasalamat ta ani
8: thank you
0: kay unsa ra gud in taon tabay unya kitay paminawon ingon siya Gab nga nako excuse me po ako dili jog ko mo absent watch sa imo katropang Arnel. Unya na lang ang kang Attorney Rupil. Kamangita na nga kita na unahon kaysa kang Attorney Rupil. Kaya to abogado ba yan to? Di kita mga higala din nga NPA ba yan ta? Ano NPA? Naong puro agtang.
2: Pinoan!
0: Oh, sige, dugang paspulso na Pilipino kay alas dos. Alas dos, alas jes, dos na. Abta na tag alas dos, ano sa itong programa? Ato ba higala sa Aaron Usab, dugang pang reaksyon. Kung saan man eh, kabahin pa na sa demokrasya o nakasamot na yung kaut-ut ni sa itong panahon. Atong seron mga igalang pulso ng Pilipino dugang, nanukat sa gawas-gawain katropang Bong Algabre.
1: XFM Katropa!
6: Okay, particular di at karon sa may La Filipina Elementary School, at na sa La Filipina Elementary School. Atong papulsoan sa itong mga iksyon ng Pilipino karon sa Nabias Taguminyo, ang may kalabigitan ining atong pangutana. Kinibang kagubot karon sa politika sa nasod sa Pilipinas, nakahimo ba kini o usab ba kini ka demokrasya o naghatag ni kaot-ot sa atong kinabuhi karong panahon na nya tayo sa mga negosyante diri mga tropa ato ni hasala ka pagtagad sir mayong hapon may buntag sir murag tikungkong magkadya sir kumusta ba to panginabuhi karong buntaga
9: sir nod
6: oh unsa ba to panginabuhi kumusta ba to panginabuhi karon
9: pait lagi
6: unsa pait
9: pait pas banyawan
6: banyawan sir kini ato pangutana karon pulsa kay makatungod man tani ini kay kita may nagpili ni mga politiko karon. Kining kagubot pa karon sa politika dinhi sa atong nasod. Nakahata ba kinig demokrasya o nakautot tinuon sa atong panginabuhi?
9: Nagkautot.
6: Ano man sir, unsa yung klaseng kautot? Kay, at pait niyo ito pinabuhiran?
9: Kuan lang kay, wala sila sinabtanay.
6: Wala sila magsinabtanay. Kung sa may tanong niyo, may mga personal interest sila o ang ilang ipaglabad ang taong bayan?
9: Inalaman ng kamot sila, ngayon lang tabangan.

0: So God is good all the time. Katumpulan na nato nga may kalabigitan sa kining kagubot karos politika sa nasod sa Pilipinas. Demokrasya ba kini siya o nakahatag kinog utot sa panginabuhi?
1: Kung sa mga kwartahan demokrasya, pero sa mga pobre nagkautot.
0: Nagkautot yon.
2: Correct. So tama yon.
0: Ilan na mo katuig na negosyo din any ani klase?
1: Running 5 years.
0: Running 5 years. Yes. Sa running 5 years maori panginabuhi.
1: Yes.
0: Pero nakakuan gyapon, nakasikad gyapon.
1: Yes.
0: Oo.
1: Nakahatag o pangadalo nga panginabuhi, panginahanglan na pila sa mga estudyante.
0: Pila imong anak mo dang?
1: Upat.
0: Upat. So after sa upat nakaispila.
1: Yes.
0: Oh, padayon pa. Kabagwangan mo, pila na yung sana?
1: Mag-college. Wala pa, mag-first year college.
0: Ang first year college pa. Kaduha?
1: Kaduha ang grade 12.
0: Grade 12. So, aduna mo yung naka-avail po sa mga scholars sa gobyerno?
1: Wala pa.
0: Wala mo ka-avail. Yes.
2: Kadugayan pangutana ni Nibong, maparintin na mo na mong madugay mo.
0: Wala. So, aduna yung mga application, asa mo muduol, makaduol mo nga sa mga opisina sa mga congressman.
2: Hmm.
0: Ana siguro, no, ang himoon.
2: Nalibog
1: siya. Wala pa. Wala. Ako maging nanako ang anak nga sa sulod sa eskulahan. Kaya ang Panabo nagkuhan siya.
2: Panabo. Ah, taga Panabo din eh.
1: Yamay, Panabo.
0: Ah, sa DNC?
1: Yes,
0: ma'am. Ah, anak dito. Okay, ma'am. Salamat sa opinion, ma'am. Okay, mga katropa, mauni ang opinion sa atong mga eksyon nga gagmay mga negosyante apan kanuna ilang negosyo. Matapela, bisag pa man, 5 years na sila sa negosyo, maroon ilang pinabuhian, nakaginhawa pag-iapon, nakapespila pag-iapon sila mga kabataan. Isa pa man ini apan sa iyang giingong kaganihan nga kining kagubot karon sa politika is demokrasya daw kini para sa mapartahan apan sa mga pobre ala para kanato o sama kanato nakautot kini sa atong panginabuhi kana sa atong himong pagbuday subay ala sa pulso daga Pilipino ala sa Pilipino para sa Pilipinas ako si Katropang Bong Umaki Algabri X FM News
3: Bullseye
2: kana Bullseye alang sa mga naikwarta alang antikler opisyal sa gobyerno no. Kato nga nagpublimag bugas, a demokrasya ni. Pero kato may gala nagpublimag o si Balunos, bata o ma. Na. Pero wish yun eh. Na imbes ka nakatutok mo sa pagpagaan sa kinabuhis mga Pilipino, naaman mong gayang pugad na ninyong away.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Ana May, Jadman, good morning. Sir Arnel, ako masulti sa gobyerno karon. Pagkaway pulos, way ayo. May pagwala, wala kay puros na lang pamulitika o pagpangawat. Ingos dison ahok, tama ka idol, yung kabit ni Tuplok, hindi pinaalam sa publiko. Hindi man talaga ipaalam yan. Oh, katropang ami, everyday yung kuminaw ni mo, katropang Arnel. Idol po na ko to si Atty. Rupil. Pero mas ganahan kunin mo kay mangisog yung ka. Ay, lipod-lipod ni ato. Si Ben Tisoy, Binchoy Tisoy, watching from KSA, amping dia. Mga katropa, wala tayong oras, lapas na tao eh. Makasabaan na tayo may gala sa ilahan na ning oras ni sa kung ako ikaw. Nalapas yun ta. Ang buntag sa atong 531 ka mga subscriber dia. O ang atong i-plus to usab ato ang kuan gab. Ito ang GCash no para sa atong katropanihan or katropa bayanihan alang sa nalinugan. Mao na magayagan atong GCash number no 0991-537-8509. Again, 0991-537-8509. Ang atong BPI 69262874 7544. Again, 69262874. Ang atong good time 0901-6171-822041. No, mo na itong good time. Pwede ninyo na amo po nang gipin no, sa amo ang pages niya ipostad na ako ni karon sa YouTube. Pwede man makapost sa YouTube. Pwede mo mga igalang mo donate bisag ginagmay. Para asa din ni Katrobang Arnel. Para ganis na linugan. No, na inag-comment din in taon. Ingos Christopher Quezon, sir, palihog bisan daw mga tubig lang ngadto sa malapatan sa Rangani. No, tubig mainom daw mga katropa. Ang Jensan, maybe dili kay nga nakadaghang ang community nga na kuan kay kanara mga building. Pero adto kas glan, adto kas malapatan sa Sarangani province pa lang daan magaygala. Grabe damage da. No, mga katropa. So, mangangyo ko labi na to mga katropa nato taga Cebu, no? Kung nahimo namo diris Mindanao kaniadto nga wanhagin mismos bugo o ngatos daan bantayan, may gala. Para makatunol og tabang, kamusad siguro bisag na ay 5 pesos na inyong GCash, pwede siguro mong makasend. Ay mong kabalaka, kay gikan down to the last centavo, may gala sa inyong tabang. Well accounted ka na. og matunol na ngad

0: utos na ginahanglan, mga kaigsuonan. Nasubukan na namin yan, no? Makaingon may mga kaigsuon, kaya na mo. No, dere sa XFM Tagum, mutabang mga kaigsuonan. No, pinaagi ni Kinsa, pinaagi sa inyong inyo sang mga tabang mga katropa. Wala kayo oras, salamat kayo, ugma na pod. No, kay nilapas na tag 10 minutes. Pasayo mo kalimot, makatabang pod yod ang inyong pagpalit diyang Santon Plus Gold. Asa man mong nahimutang ang mga lugar, no? Makatabang sa inyong lawas, makatabang pod na mga igala, of course, atua. Mga kaigsunan, ah, manang honest maning atua, honest to goodness, mga katropa. Unas na pag mugamit kag Santon Plus Gold, ikaw diha mga igala, matabangan dyan ka. Wala tayo oras, katropa. Bullseye! Sangat, may igalas kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines. 107.1 XFM Tagum. Atong kauban sa Gawas Gabayan, katropang Larsan Yol, katropang Bong Algabre. Atuag si katropang Darwin Dulatri, katropang Master Inday. Atuag kinibagay galang sparring partner sa technical department, atong technical head. No? Atong technical arm. Siya head, siya arm, siya tanan. No? Katropang Gab Alas. Inyong alagat sa kanginan, katropang Arnel Cortez. Salamat, maing buntag. Ma'am Merlin Herbusa, ma'am, salamat kay mama. Maing buntag, dalay ko ng Diyos. God bless us all, katropa.
1: Busay. Kauban si katropang Arnel Cortez. Busay.

0: inyong nadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Gusto mo nimong isalista nimo ni Skapelya?
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
1: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong ganaw, di ko mo sukol nimo?
2: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Oo, ha? Akong butangan o musukol. Ha? Exciting?
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutukuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
14: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, dyan ko ga problema, may sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o niya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, o bilikon pa dyan kini.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
5: Before, madalas akong hagad at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!
16: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Yes, to help!
2: Well, oras, mga maring, bisipa mo nang utahan na dito na tayo, 26 minutos na nakalabay sa Alas Jazz sa Buntag. Mayong Buntag, Mindanao! Welcome to Ang Panag-uban, kiniangkong ako ikaw.

0: Salamat kaayo mga maring sa inyo ang pagpaabot. Huwag pasensyahay kaayo kay medyo nalangay ang mga uyutar. Kaya doon na pa tayo mga extra curriculum. Nag-attend pa o mga PTA meeting.
1: Mga brigada. Ana. Ay, lahat yung station. Di ay na di ay.
0: Lahat mong gula nga. Hi, baka ko today.
1: Hello, girl na girl kay Kada Day.
0: Namaro ko si Tanya.
1: Yes.
0: Si Tanya, Evangelista.
1: Direko?
0: Asa kakaruhan o na mo, asa mo kakabalo sa kanapita mong lugar? Anak ka, bayuta ka.
1: Okay, sige. Okay. Mo-transferin na, sok.
0: Ay, naka mga maring, welcome sa tuang programa diri sa ginaatangan sa Tibok Mindanao. Kiniangkong ako, ikaw, katropa. Nga live, gikan diri sa studio, sa Studio X, mga maring, diri sa XFM 107.1, Taguan. Ako kanikaroon inyo ang higala sa kahanginan, ang usaka babaeng komentarista. Dili guwapa, dili mistensa, pandili makapiansaan tungod kay mangunay og silingan.
1: Aba, syempre. Ang inyong obos nga higala sa kahinginan, ang inyong inyong lingkod nga sige lagabarok.
0: Aha.
1: Wala lain, master data rin. Ay, diri ka bayot, diri ka speakers. Sa mga mura magagita ba kag. Sa mga ning mga kauban ako.
0: Ay, balur. Lagi amomong. Ay, mura.
1: Gilan ka.
2: Ayaw naman.
1: Ay, nako, mga ano ba talaga ito, mga batang ito?
0: Mga maring, adlaw karon nga Miyerkules, Honyo Jess naman di ay.
1: Aba, Honyo Jess, John, no?
0: Buhat karon og peace mga maring. Adlaw ron ni...
1: K-Net. Yes.
0: Aba.
1: Si K-Net nga, grabe kaayo.
0: Ay, sure na, Ken. Kaya mura ka, gasampila na niya... ang mga
1: puan,
0: ang mga constituencies.
1: Yes, ang mga constituents na doon, muraga sampila na. Sa maraming aksyon nagbakiki.
0: Mag-aksyon nagtakilid mga maring. Bala mga higala, ako si Maring Erica o siyempre kini akong kaoban karoon, wala lain kini, kini nga bulabulag wak, muraga si Taylor Swift.
1: Aha, bin. Si Taylor Swift nga ng hupong.
2: Ayun
1: sa laman taon taning. Mo nang ipaglinog, mo nang ipaglinog na ta.
2: Linogan ka. Mo din nang upa.
1: Sige.
0: Kumusta man, uy? Kumusta man?
2: Okay lang. Ikaw, Maring.
0: Nakuan ako, Maring. Pakudo kayo paniud to.
2: Ay, ang labi pas mong bitok.
1: Ano mo naman ni Udo?
2: Ikaw, maramaro ka. Kanila ka lang kaimuhan.
1: Ay, wala man mo ng text.
2: Sato.
1: Nagkuhang ko. Ay, shout out nito. Asa ba ito mga kuhang diri?
2: Ang listahan. Ang kalahan. Pero ato ang listahan sa pagkaon, bibilin.
0: Aba,
1: napas mo.
0: Pero nakalibre ni, kaya pala naglistahan.
1: Siyempre, nakaburaot ha, nakaburaot.
2: Para siya ay naklibre, yes. Nakatawala.
1: Hoy, shout out din ni Ma'am Benos, o kang Aisa Sino, kang Idna Pepeto, aba, Joanne Dabal, si Maya Hinelio, si Rica Dano, si Juwina, Juwina, basta kay si Saysay, si Jisa, aba, si Jisa.
0: Ang sa nga G?
2: Kinsa pa nga G?
0: Gina Jibra.
1: Gina Jibra. O si Yang. Ato rin balik-balik ko, no? Kaya libre ba talig sudan?
0: Uy, ayaw nagbalik ka, ikaw ra.
1: Ay, tama na. Tingko rin maging siya nga, inayos si Kuya Dars. Kuan, ipag-greet ba yung juguan niya? Aba, si...
0: Asa ito katumura na ibuhok sa mais?
1: Kato nga, ang river sa kilay. Kato.
0: Medyo ka pakapinan ato.
1: Para ka, makainom-num ako ato itong silingan nila linlins pa dadaw eh. Bisa gabi na magkuan.
2: Kali ako ibot yots be.
1: Asa?
0: Olo, uy. Si kuan, si pangan gini ato niya.
2: Ipit ka sa kilay.
0: Ang bird ang yang kilay.
2: Wala kay kuan, wala na kay pakapinan ito.
1: Joker mango.
2: Joker for the tinood.
1: Joker mango. Dili mo na siya kuan.
0: Tinood good nga yang kilay mo raga angry bird.
1: Mo raga, dili uy. Kana nga, siyempre na mo. Siguro siya sa abuhan.
0: Na bad list lang gamay. Oh, wala pa sila abuhan dito kay mga kuan man to mga butane.
1: Mga butane, oo.
0: Mga gasoline.
1: Deliver agad. Ay na sila oi katong kuan, katong sugangan nila. But anyway, salamat noon sa ato mga constituents o mga followers nga naminaw niya sa sana nga state gani di ha?
0: Sa Mirafuentes.
1: Mirafuentes, Meridiana na
0: yes, yes, that's Mirafuentes.
2: Katong nagbabang, mo to is why bag yun.
0: Katong gababag?
1: Okay. Naaday na di ay.
2: Uy, gababag di ay.
0: Lahat man itong gababag, ako nakitaan kay kuan lagi to siya, kanang usahay kay mabalhin.
1: Mokan mo, bubagil speakers.
0: Masay kay mo strips ya dive. Ready to welcome na nga maring ato ang mga sir session diri sa XFM Mate.
1: Sa XFM Mate o sa XFM Bukidnon.
0: XFM Jensan.
1: Okay, XFM Bayugan, San Franz.
0: Og ato po daing ato po ding itibaya og tawag aning kumusta po ato mga maring ang ato ang mga kaigsunan nga na biktima sa linog diri sa Jensan.
1: Sa Sock Sergeant.
0: Yes, unta nga makabangon
2: sila. Unsa ba Sock Sergeant daw?
1: Well, na sa kalagong ko ang kuno diri sa Jensan ko na bita. Sa Jensan ra magud na god.
0: Unta nga atong yampo mga maring makabalik sila ang ilang mga kinabuhi kanang ganing sa normal nga kinabuhi ang ilang mga community din sa Madjansan kay oy maring grabe jud ka ining malinugan maring katuganing nakalabay nga kuan maring linog maring na uyog gid ako ang itmigim
1: ani katong nagyang katong nag ang naging linog pod sigara magsuka na mo sa mo silingan ni hundang ni undang naman pod ani ana
2: nako na dugo sa kuan sa CR na sang sige
0: ni singgit ni
1: singgit dito sa siya ni pit ni kuan ni tig-ik
2: oy ano siya.
0: Murito
1: nga. Lang, di makapatigik dito nga. Ang beam dito, bugat kayo.
0: Man dito, pag so na ako, murag bagta ka nagko.
2: Ayaw ba? Nag-cruz. Murag bagta ka din. Ay,
0: po. Pag kayo, humaw na kayo kamangutot ka. Pagto kayo mga disposal.
1: Nay mga kuan dito, nay mga kanang mga resiko.
2: Pwede na rin yung awa, Marie?
1: Mga kabindis. Aray, mga kabindis.
2: Katapagin mo, banana type nga na, gano?
1: Kabindis ka nino, katong naayin. Ito yung expert panulog Japan.
0: Sa di pata mga barangautan, mga maring, ato sa di ay i-plastado na kanya ito ang programa tungod ni hatod ka nato sa Santon Vitamin C.
1: Yes!
0: Ang alkaline niya, vitamin C, mapalit na sa mga parmasya butika nga dool mismo sa inyong mga lugar.
1: Yes!
0: Ano mo ato sa layo, kay mapaakan mo mong iro.
1: Yes, exactly. Exactly.
0: Diyan mo sa dool sa inyong mga panimalay, mga maring. Oh, syempre, mga higala, mga maring. Lahat takaroon sa page na to. Comment mo dahil mo di, ha?
1: Uy, comment mo. Uy, grabe, chan mo. Bani mo comment lagi nga. Yeah? Grabe na mong effort diri.
2: Ang link kahana sa comment section.
1: Yes.
2: Tanan ang mga screenshot na din, ha?
0: Tanan nga mga link mga maring is i-comment sa comment section aron nga ato tantagaan og pagtagad mga
2: galaw. Masaka man ang tingog ni.
1: Wala bayad sa tonga og ragadaga kag siya tong bahal.
0: Ingon kay wa pa ka panyod to, murag busog naman.
1: Ay,
0: mga mari.
2: Lain na gini natong operator ay ito nung sa tiyan.
0: Ay, gipaubos lagi
1: ka. Gipaubos na ganina niya.
2: Maro kayo.
1: Ang ibang tutuyot kay kuang kaayo, ang kanang luyat na kaayo. Hindi niyo siya makapanunlong kawatan, makapanunlong nagwati.
0: Mura, useful na kaayo.
1: Useful.
2: Pero slightly.
1: Aba.
0: Pamatod din, ha?
1: Ayaw naman. Oy, come on. Ay, naminaw nga mga kuan, mga kids.
0: Oh, na po yung mga bata. Mga bata-bata.
1: Mga bata, mga bata-bata og uto. Una-una, di ba? Oy, hi kay Linlin diyan sa Sydney, Australia. Hi, Lin. Oy, shout out si Linlin kayo.
0: Hi, Lin.
1: Pagdalabunin na naman siya.
0: Sa uli.
1: Sunod tuig.
0: Sa Philippines?
1: Dili, dito sa ila sa Padada.
2: Ay, sa Padada na siya.
1: Dili siya mapit diri.
2: Padada ang lalaki.
1: Kung babae,
2: padada.
1: Ala, mga kaibigan, tayo po ay yumuko at lumuhod.
2: Okay.
0: Mga maring, ay maghawak kayo mabalik. Musunod lang ito ang Meritess.
2: Ano sa mga yung tinuwa na maring?
0: Samtang sa di pata mo Marites and Friends at isang paminawon kining kanta gikan sa usa ka Uyutar.
1: Kinsa man na?
0: Si singer ani si Kwan? Si
2: kinsa ba? Si Michael?
0: Si Brandon Rios?
1: Si Miguel Cotto.
2: Ay,
0: saan ba kasi kakanta ani?
2: Ambi mo na kung si Manny.
0: But anyway, ang vocalista ani is Taas og Buhok.
2: Ay, Taas! Taas og Buhok.
1: Si Benny Aguilar.
0: XFM!
1: Exciting! Exciting!

0: Hallo, Philippines and hello, world. Kamusta, boys? Okay, ato ang mga technician di ha? Nisugod na ang sulod sa federasyon mikaunan sa angayang dili kalanunun, no? So, hey, mga maring, makuan siguro tayo na siguro ko itchi ka panikog mo diha. O, naday mo diha diha?
1: Hi!
2: Hello!
0: Babe, makanta siguro tabi, makatusunan doon yung nga mali. Okay, sige, follow after me. Ayaw lang, kanila, like na ko yung bago.
2: Kansan ko na yun na.
0: Kanila lang, okay.
1: What is that?
0: 1, 2, 3. Sisira ang bulaklak, bobo ka ang bulaklak. Sisira ang bulaklak, papasok ang reyna. Ang saya-saya. Bum, tiyaya, bum, tiyaya, bum. Ay, kakanta sa diyan.
2: Ang bulaklak daw, manangin mo ha, oy.
1: Lain mo, kundi mo kukunan siyong kanta, oy.
0: Telegrama, manggod ni, shortcut ka.
1: Telegrama din ang siya. Hoy, nakakuan siya ko ng tilama kayo. Mubuo na juga ilan sa mga
0: mensahe. Delikrama, manggod ni, eh.
2: Ipaliyaw na ko doon. Gamay na kayo na doon, eh.
1: Ana.
0: Yes, okay na na. Sige, be. 1, 2, 3. Sisira ang bulaklak, bubuka ang bulaklak. Sisira ang bulaklak, wabasa ang reyna. Okay, so, nagdiyan. Uy, kabalo
2: mo pa. Pasensya na kayo. Amo ang lyrics na kabaliktad-baliktad, ha?
0: Ah, yes.
1: Mali man yung gihatag ng script sa 2A, uy.
0: Mali man yung gihatag ni GM ng script. Ay, paminaw ba?
1: Unsan na?
0: Ay, di ba? Kulit yung paminawon, uy.
1: But anyway, una pa kamutsyek, ha? Kinato ang The Merites and Friends. Hatod ka nato sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Yes! Ang Santon Plus Coffee Mix, nindot ka ni siyang kay gawas na rin mga ilamog ni rin. Pag lami ka rin siya, kaya nandiyan siya yung suya beans.
1: Ano yung nansun?
0: Hindi ka nansun eh, so dito mas kamigin.
1: Ano yung naasalan sunil?
0: Ay, dito sa kamigin. Ah, kay basuro yan din doon, damhan.
1: Be, ang sa'yo naaari ha, be.
0: Kuan. Nakakasa ito ang Santon Plus Coffee Mix. Okay, daghan kayo, grabalo mo. Ay, nakaingon dyan ko nga, nindot yung kanyang kapiha kay kuan na, suya beans, nabag yung siya malunggay powder.
1: Pero wala
0: siya. O, mangustin powder. Ana, nindot kayo ni siya. Kaya wala na siya yung palpitation.
1: Maba?
0: Wala, ka nang pinaka, nalambal pag yun ka.
1: Hoy, kababa ka akin yung Santon Plus Coffee Mix. Tested na ni siya sa kadaghana mga Pilipino. Apil ang mga apam na inom na ani.
0: Hoy, kabalo ka, nang adon yun, may gapon ng mga, mga kaning butika.
1: Butika kung babae.
0: Kung lalaki, butik mall. Hey, ginabuli lagi ko ninyo sa pagbabisteri ako.
2: Really, oy. Ang kinsa pa na yun ah.
0: Kuan ba? Grabe kay kusog, grabe kayo ang ato ang kuan.
1: Programa na to.
0: Ang ato ang kape, grabe. Ingon pa tong tindira o katong sikyo dito. Abalo ka, master. Inibutang na mo rin, master. Mapag-aatatan, hurot na dahil yun.
2: So, mamay, pagbutang, hurot dahil yun.
1: Wala kitang sa ero.
0: Oo, maingon sila nga. Kuan, pwede ko suga sa ato kape, grabe. Hoy, kamungang, mamalit ka limo kape, daghana. Kay sa butika, hurot-hurot na.
2: Yan. So, mukalit, pakyawon.
0: Pakyawon yun na ninyo. Kay, at least naman yung mga stock. Yes. Anang asos, grabe ka ayo day. As in, grabe yun.
1: Ati kuyawa na ko
2: eh. Ano ka rin grabe na? Ano sabi na grabe yan na?
0: Grabe yung hagyod.
1: Dala na lang sa ER.
0: Dala sa ER, dala sa, talan nga mga...
2: Asam lang nga ER ka tong mall?
1: Dali sa emergency room.
0: Emergency room. Bayot na. Bugoon pa.
2: Wala na nga to sa ER mall?
1: Wala na nga to, pantukan.
0: Ito ko, pantukan.
2: Sige man, bugoon mo pa rin. Walingi.
1: Dali mo lingi.
0: Hoy, nag-event ko diyan ano, nakabalak ako sa kong atay dito. Naka-Sailor Moon.
2: Oh, Sailor Moon ka.
1: Asan
2: ka dapat sa pantukan?
0: Sa ER.
2: Oh, tara, wala. Sa emergency room ng
1: yap. Meaning sa ER. Ha? Meaning sa ER.
0: ER?
1: Oo.
0: Kuan, ER?
1: Oo.
0: Kanang magkuan ba? Para na suluyo ba? Namata, kanang di ka maligo ba? Di ka magbangladin sa ER. Oo. Ay, nako, moto. Anak, lumo.
1: Sige, dabi.
0: Una kay chika ninyo ba?
1: Asa na siya? Gani na rin.
0: Ingon na mong kaila. Ingon to akong kaila si Linlin kay. Nako na siya kaila nga. Kuan, babae nga. Uy, ang ilang bangka tabs. Babae yun, babae. Ang ilang bangka tabs yun, kabalo ka. Ing na kong ngano.
3: Ngano na.
0: Mang labang yung mga, ang mang labang yung ayang bangka tabs dito. Uy, kabalo ka. Saya nga, ang kanang gamit sa iyang bangka tabs. Nakumpira na katuwi sila balayot. Wala kakita ang wala sila kakita ang yang mama dito ug kuan kana nga itnap nga gyay hay.
1: Basi wala itnap itnap sa army na siya.
2: Basi basi di ganahan naman.
0: Batod pa sa ako ang mga bubuwit.
1: Aba.
2: Iyang bubuwit ang
1: Yapon. Source.
0: Ako yung mga source, ako yung mga screenshot, ako yung mga video, mga recorded voice.
3: Yeah.
0: Tanan.
1: Mga notaryo na.
0: Mga notarized na. Notaryahan na lang siya.
1: Oo.
0: Ako niya. Kabalo ka? Kabalo mo? Kasi sige siya panglabas sa iyang mga gabistida. Sa iyang mga dugmon ba?
3: Uh-huh.
0: Ang iyang mga dugmon nito, kay makita bisag usak kasuin.
3: What?
0: Oh.
1: Aba sige mo cha.
0: Mao pud gi ilang gibistagahan.
2: Ayo dire suin ang gamit.
0: Gibistigan nila bayot, no?
1: Gibistigahan na.
0: Ilang gibistigan gigamitan nila og siyensya og luhika.
1: Mga tigdoki-doki.
0: Og nakita dito, og nakita dito, paminaw mo ba? Ay, lain lang, di ba maminaw, eh?
2: Naminaw, makibugol mo po rin isa. Doki-doki daw. Tuki-tuki siguro, oy.
0: Tama ba? Lain lagi mo, dinalang ko, eh. Dinalang ko, Mr. Ya, eh.
1: Tiwasa ba?
2: Nahiubos ang pikas ang tang.
0: Kabalo mo? Kabalo mo?
2: Kasi ba na?
1: Onsa na?
0: Wag yun, ukay dito. Gigamitan na uga ng mga drone.
1: Mga drone?
0: Oo, na nagamit na dito. Nag-hire na og isa kalusinang balagtok.
2: Hoy, saan ba balagtok?
0: Yaga ba?
2: Ay, balagtok.
0: Ibutangan og mga kamera.
1: Mga katsuri, apil.
0: Mga katsuri, oo. Oh. Mga ukog, ibutangan ng micro camera para makita agyo nito kung anong wala siya ipante.
1: Ay.
0: Aha. Og nakita dito ba yun?
2: Saan ba niya?
0: Ayang panty, ginasulod niya siya ng bulsa.
2: Hoy!
1: Oh, no ba?
0: Hoy, ginasulod niya siya ng bulsa.
2: Saan ginabaon niya?
0: Okay. Ang iyan ang panty na skid mark. Kaya kadyo na siya. Hingin na mag-uto siya ang bahal.
2: Sunay, murang salaan.
0: Ini-utot niya. Buulay mga risiko dito.
2: Murang yung salaan.
0: Na skid mark.
1: Na mga sprinter.
2: Na ay mga sungo.
0: Na ay mga kuhan, ana, mga risiko. Inigada ka kay mga tungog na mugawas. Mga UTC. Ang UTC. Ang UTC. Binakbok tungog.
2: Masin pwede na makasuhan ang UTC. Ewan na tarong og pino.
0: Wala. Uy, wapag itarong galing siguro niya.
1: Masin dito UTC. Masin kwanto ka ng lanit.
0: Disease? Kanagis disease?
1: Aba.
0: Oy, do kita kung ano yun niya dito. Ay, daga naman kayo. Kay acidic pwede kay ang joya. Okay, pag manghihis siya, pag talo sa bilahan, daga kayo mga...
2: Bula-bula?
0: Mga dili mga bula-bula, kanang ang panty, baka nang daga kayo mga busot-buslot.
1: Uy,
0: kasi acidic ka, magusto mo yan na yun.
2: Malanay. Ang tila, malanay?
0: Oh, na yung mga, ano, mga puti to, ni mo
1: usap. Oh, delikado na, dahil mga panay mong dila, ano.
2: Makakalunggo na dai.
0: Matanggal siguro ng mga kwali mo dia, mga kanang imong kanang panglasa sa imong dila, no? Imo tong ano, imo tong tilaan, no?
1: Kwan juga makuha ni mong ugam le, mataktak imong ugam.
0: Pero siguro ka kanang manok kag ikuag pipita.
2: Mailan imong pagkaugban amarin kay naglingling na palibot sa baba.
0: May bulay ba na, oy?
1: Mas lapas duga sa tuba-tuba. Parang yung anak dahi, handok tayo na. Bro, ayaw na lagi.
2: Pero matambalan, manakato, di ba? Ito ingon mo, naibulak nga sa to?
0: Oo, kanang...
2: Apatot,
0: apatot. Bulak sa apatot, ay si SM na may sweet to Anna. Oh, so, mo to.
1: Kumusta man siya?
0: Wala kaya po, Andrew. Wala siya, kung magpanti siya. Ang magpanti siya kayo, where and where never was.
1: Aba. Kasi kulang sa saka ng kuan, kulang sa saka.
0: Hindi mga inaano, no?
1: Kulang sa saka ng Christmas sa yang bana ba, yang uyab.
2: Basi paglabay sa yang panty mo tindog po mudagan sa.
0: Basi bo baktas na.
2: Okay, so tama. Okay, mo kaging ba yan na?
0: Ang kaging din ni ay.
2: Okay, mo kaging pangana, eh mo na pit kan mo tindog.
0: Bread sugar plate.
1: Ay, naka mga marim. Wala na, Morato?
0: Morato, ikaw ba? Wala mo yung cashier diyan? Wala mo yung ambag diyan? Wala mo yung mga... Wala ba kayong mga bitaw diyan?
2: Ikaw mo lang mag ikaw ang master artist.
0: Aray ko!
1: Wala pa nagpasa o mga link. Ako mga...
2: Amo ang mga source, pero mga bukuon sa doon ka pasa.
1: Ako mga field reporter o pagkapasa.
0: Kasi napakilay pa to.
1: Ang mga maring ato, and the marriage is and friends, at ang ato ang...

0: Kan du være exciting?
1: Yes, du helst.
2: Well, mga maring balita sa tuang programa diri sa XFM Tagom alas. Ay, alas 11 na nga itong oras. Mga maring, welcome sa tuang di tila gritty.
3: Ay, alam, ay, grabe, ang dami naman. Ang 6,000 live viewers.
2: Ay, paki-share ito ang live, ha? Kay natin mga viewers, pero wala sila ka-share.
4: Ay, maring, kung saan ka rin kasi ni Karan?
2: Ah, karon ang the merit. Ah, tila gritting.
3: Tila gritting.
4: Ay, so nanokad lang na ka.
2: Yes, sakto siya, mga maring. O, syempre, ganyan ito ang sa ka-special nga segment.
3: Kauban ang mga special child.
2: Ato ni kaya ito, mga igana sa Turbo.
3: Aha.
2: Aron nga makasuga ko di sa ibang gluhod, maron nga doon nakaibangil sa Bao-Bao.
3: Yes. Nakaibangil yung nakaikalso sa mga multi club.
2: Muro ba na iganahan ni Kuan, ni Kuniloy?
4: Yeah.
2: Kanang mga kanang ibangil sa Bao-Bao ba?
3: Siyempre, ganam siya kanang Idaro.
2: Si Kuniloy.
3: Si Kuniloy. Uh-huh. Kumusta lang kasi Kuniloy? Wala na may chat-chat ni
2: Kuniloy. Wala na may paramdam ni
3: Kuniloy. Oo, lahi na yun.
4: Sige na, pamatotoy daw niya Kuniloy. Ang naminaw kayo.
2: Comment ko na sa...
4: Comment daw.
2: Comment ko na sa link.
3: Comment down below.
2: But anyway, mga maring, comment na sa ito ang Facebook Live, XFM 107.1 Tagom, o sa XFM Mati. O live, at karoon din sa Jensan, XFM General Santos City. Mga maring, aron nga ito, nantilaan yung mga mensahe. Oras, mga maring, alas 11. Ay!
3: Ala, ay, grabe, 11 na yun. 11 na.
2: Ay, kalimot na, sa pag-inom og turbo, aron nga, doon na kaikalso, mag-turbo, matag-daro.
3: Oo, mag-daro. Siyempre, kanahan ba kanan si Kuan, si Kuniloy, kanang magdadaro.
2: Kanang, kanang daw sama sa iya, makanya. Masa pag tunin mo ako, kanang maisan, kaya mo man yung gidaro.
3: Oo, ay, di ba, may ngunan. Kanang, doga naman may mga close friend na ni Kuano, ni Kuniloy, no? Pero ako tested and proven na ako, lagi ka na siyang baba nga. May ngunan, siya nga ganahan, ganyan siya kanang mga matikas, biak ang dibdib. Ano na siya, kanang mudaro yun.
2: Kanang
3: kanang porsigi sa kinabuhi. Ano ba?
2: Mala J. Grabal ang barog. Ano?
3: Ano?
4: Lahip, kung saan ba itong maragsud lahip? Sulay, patawa ka ito.
3: Ang saan ka itong?
4: Daro, ano naman? Karas. Karas, dahis siya.
2: Karas, mga nang imuha. Nakatandaro ka itong ana na siya ba? Kanang
3: Rick, tooy, Rick.
2: Rick, kong laki.
3: Kong babae, Bing. But anyway, sige na, B. Let's proceed to Bing.
4: Okay, na support na naman si Elren de Guignol.
2: Sa ingon niya, sa ingon niya.
4: Siya, request ba rin ang nindot jod yung mga sounds forever young.
3: Aron
4: dilita matiguang.
3: Aba, so, napag-idribe si Patila po, si Angkoy Mulato. Og si Babski nagpatila po si sa pamaneng kaobalan niya sa magpatila po ang Mulato family og Ligtas family og Angoy family. Abang si Piat minong taan ni, no?
2: Isa pa, kinsa pa.
3: Okay, magpatila sa si Alvin Guok. Okay, salamat kaayo. Good morning niyo niya, no?
4: Dili ka ganahan mag-comment anak na si Upaw.
3: Aba.
4: Lain pa yung ginatawa niya.
3: Jig. Aba, si Jig.
2: Aba, nakatamay ko may si Alvin Guok.
3: Gani si...
4: Karo ba ka naman na yung katawa?
3: Mama na siya. Jig. Ano ba? Nakalamahin mo siya. Mag-jig mo na siya. Si, kasama man eh, si Romeo Mogis. Magpatila po daw si... Inito kayong Earth Oyog. Si, magpatila po si Wilma Joaquin. Aba, magpatila siya.
4: O sige, ingon ni Wilma.
2: Hello, mga tabian, good morning. Siyempre, mga mari, ato pong itibaya, tilaan po nato si Mama Philip Feliciano. Kaya grabe ka.
3: Grabe.
2: Na usapay ang ato ang mga
4: si Master perting kaon niya, wadyo siya kagwanta, may order pa yung pandiko kung kapating kahi. pwedeng ilabay kay murag bato.
2: Murag kuan, murag bagal.
4: Bagal, grabe.
3: Apil mga apil man bagol atong pandikuko ay.
2: Madura kay gahi. Apil ang bagol o gabutang. Sir, kanang naapil man ko ng bagol.
4: Pag-aksot ako pa, kurma ako sa kompostiso mare.
3: Nilaban na sa akong ulo ay, nilaban na sa akong ulo.
4: Akong gibalik ang katong pandikuko.
2: Ngayon na mga maring mo, tila po tada sa mga namati karon diri sa Mawab, sa taga Nuevo Iloco,
3: kana,
2: sa mga taga Kinuban Mako.
4: Ikaritso na ka rin.
2: Sa Masarap.
4: Masarap. Sa Tagbaro, Elizalde.
2: Elizalde. Asa ito, itong yatong yato, ang adunay na lumos, yung bata dahi, sa dapita to.
4: Ah, dito sa Elizalde to siya.
2: Sa Elizalde, mako, maayong, kusog ito signal diha, kusog kaayo.
4: Yes, kusog kaayo. Sofer.
3: Ba, sofer kaayo, no? So, ay, napanay, na magpatila po daw, si, sanay, magpatila nyo ang manitis kay ang babae lagi, ang lalaki di ay kumus. Ay, hoy, Wilma, taruhan ay mga istorya ni Wilma, ha?
4: Paragwa man tayo masabdan ako,
3: sa ang inyo lagi emerges kay ang babae lagi ang malalaki di ay kumusta aba di siya gusto ay Wilma kami may nagprograma subot anay di ay ni
2: pero nahagit si Ma'am Wilma
3: nahagit siya
2: gusto niya malaki
4: pero sagaran ba yan lalaki wala siya naminaw
3: wala ka naminaw Wilma dito ka naminaw sa akin
4: dili na lang kwintahon itong dimugas yung baso
3: kahit to
2: but anyway salamat kay Wilma sa imang
3: pagpatila
2: kaya
4: nang langsik man mare
2: dito kita gapit sa kanal sa kuan sa DP
3: ada oi dito gyud sa kanang agian ada gyud sa akong baha
2: sa kilid sa sapa sa bingkungan
3: ada oi
2: nasumpay dito sa may pagsabangan
3: bagawas ang manglutaw dito ang mga lukon
2: sa dapit
3: gigas

0: mga gala kay
1: sige na.
0: Ano na, sa isa siguro tao.
1: Be, ako yung tilao na, be. Tilaan ganin ka ng pinakuan, be. Supon ako sa may tila.
2: Alasa, siguro ang pom tanawa. Basa kayo ang pom maring.
0: Ako, be.
2: Ako sa tukuran ang simulag pot maring.
1: Tukuran ba?
0: Grabe.
1: Para magpabo, para magpabo. Ala, sige.
0: Ay, kapag-hawa din na mga igara. Lusod pa rin
2: kay Lusod kay Malagpot na Marie. Eh,
0: musunod na nga to ang live drama. Ang kanta nga musunod para kay Elrin di ginyo.
1: Yes.
2: Ato was a siguro ni Cosbon, libro din na maumarin.
0: Maunisya.
1: Maunisya.
0: This song is brought to you by Turbo.
2: Enhancer.
0: And also XFM.
2: Excited.

0: Alive. Alright, we're back! We're back lang! Oh, wala mong isa ka-technician. Welcome back! Welcome back! So,
1: yes?
0: So, ano ba si... Rimo TK Maricel? Ganahan ko maminaw nila kay Mawala. Ako problema. Aba.
1: Ganahan. Sige daw,
0: si Maricel. Si Pamatote na Maricel. Lutuin ko na may kwanbe. Ganang tinulang bisaya ng manok niya, be.
1: Pamatote, huwag tinood nga ka nang ganahan kasama.
0: Ah, yes.
2: Matag kuan gi matag pulong do dapat kita sa pamatud.
0: Oh, yes. Kadang istorya gyud.
1: Yes. Oh. Kalami ana pay manok ganahan kay ko maminaw.
0: Mm-hmm.
1: So isa ka manok.
2: So salamat pito kay ayo ni Moria. Mura bag ulag gid siya nga kanang viewers.
0: Yes. Pero about nganu ning nasaag din siya.
2: Dilan siguro to ni si Maricel.
0: Sa man Maricel, patila ka di ako mga kaobang kay paspas pa kay mutila ni.
1: Okay, pero siya ra may naulahin mo gud
2: siya. Ato sa pa-reply yon siya kung okay ra siya. Okay si Mama Maricel nga amo kan tilaan. Tilaan.
0: Kinsa may gusto mo tila ni Modresic at ang ama si Maring Daria o si Maring Erika. Kana. I-comment niya sa police station.
2: Hi, but anyway, mga maring, ha, una tamang sugod sa ito ang drama, ha? At din giawag, mga maring, ato ang mga suki nga mga namati ka rin, mga viewers, mga listeners sa Tibo Mindanao. Nga mag sa mga gusto diha nga mo hatag sila mga donasyon mga maring sa manini mo sunod sa masa sa tubig mga clothes ko mga gamit mga maring mga RTWs
0: nga mga canned goods
1: bugos bugos lang ini ato gaoban nga isa
0: canned good and noodles asa man siya
1: asa na bala.
2: Ito mga, dun ay mga malumong kasing-kasing diyan nga mo hatag mga mali mo donate ha
1: yeah.
2: sa maniling tubig, mga sinina, o mga kining mga canned goods,
0: yes.
2: And noodles,
1: yes.
2: Rice, kung bugas, o mga tambal mga maring ha. Ipadangat lang ka na diri sa tuang istasyon.
0: Mga inspirasyon.
2: Namin namutang diri sa may
0: Bulgari.
2: Flyover.
0: Kinin sa flyover, diri sa may kinin sa Bulgari. Gary,
2: yes.
0: Gatching House.
2: Aba, ako si gihagit ani ni Maricel. Ako kuno yung
0: patila. Aba, may gusto na ko mutilan si Maring Erika. Aba, gusto judi ay ka.
1: Ana siya kong Maring, oh. Ana siya nga, gahit pa ba ni ako hiniktan din ni Maring?
0: Aba, ana siya.
2: Pwede na malalakan.
1: Mga duha ka oras, okay na mi ana.
0: Sprite ray lataan na oy.
2: Sa mga gusto mag-donate, donate mga maring og mga cash, for cash donation, doon tay naka-flash din ha ang GCash number mga maring.
1: Ala ipadangat ko din.
2: Og ato ang lauman ninyo ato mga binati nga mga suki nga mga tipamati nga kanay inyong gihatag nga matag piso pataas kung unsa man nakadako maabot gina dito sa tukma nga tabangan nato nga komunidad diri yes. Sa may Jensan.
0: Yes, exactly.
2: So mutabang ta oy. Mutabang ta mga maring kay mas ayo rang kitay mutabang kasi kita mo itabangan.
0: Yes. Correct sa kikol.
2: So,
0: ang gigutom na ang isang kabayon, sila kukam sa kakanoon, sila gigutom.
2: As of today, nanatay, naliko mga maring, anaas sa mukabat sa 5,635 nga cash.
0: Aba.
2: So, ubay-ubay na siya, pero mas maayo pagani, mas mubay-ubay pag ano yes. Nga, mas naghantag mahatod nga tabang dito sa Jensan.
0: Mm-hmm.
2: Pamatod eh, siguro niya ito mga viewers nga,
1: kanyang 12 million. Kanyang nga 12 million dari yun, natanaw.
2: Kanawa.
1: Napakita na pahabol. As of now. Opaw.
0: Aba.
1: Peting na tagit ka.
0: Sige.
1: Peting katawa.
0: Peting katawa yun. Sige. Ikaw yung mayuta ka. Bantalan yung ka.
1: Gusto na siya mapatakla ni mo.
0: Ako, nakuanag yung kuanan niya. Nagluda na yung kuanan niya. Kahapon pa nag-inan siya.
2: Ganit.
0: Kahapon pa nag-inan siya.
1: Ako sa Gingnan Maring. Magsilos ko si Erika Ani. Silang duwang ka. Katakla sa likod.
0: Mukwan gyud siya mo. Mukhagdap gyud ang bayot.
2: Ginahikap po niya ako ang private part kagahapon.
0: Private.
1: Ayun ba siya nga private
0: part?
1: Basig private optic.
0: Yes.
2: Kaaban mo gani sa divert. Ako sa gina nga ayaw, Ken, kay makutantang paribubong.
1: Ay, unsa man dayon na, oy.
2: Ay, naku, ha. Ay, wala man tayong oras, mga higala, oy. Anyway, mapatita rin na si Rumutig Baricel. Sige, B.
0: Sige.
2: Kusin kagahait o dila, ha? Mapakita sa dila ni Tia Daria nga lapad ka ayaw, murag kalasada sa kuan, Tuganay.
1: Ayaw. Ayaw na sa Tuganay, Maring.
0: Sa Manila, sa Manila niya, Pikas, ka na naikuan.
1: Sige naman nagbakbak dila, Maring.
0: Oh, no.
2: Ang kamaster, ang yan dila, kay murag dalan sa agusan.
1: Batsik.
0: Wala naman ko din siya. Wala din gamit ma.
1: Wala din gamit. Ayan, kamaring ni Erika di ay. Mura po galan
0: sa
1: talaingon.
0: Mura po na siya. Murang dila sa... Kaya dila mura ka ng dahon sa... Kuan, dahon sa talisay. Lampad ka ayo.
2: Ako na respetuan.
1: Naisungay.
2: Respetuan ako na si Maricel pa sa dila sa mabalik o ma.
0: Aba.
1: Respetuan ni mo. Alap.
0: Ganahan ka si Maricel, sa si Maricel.
2: Unta, no, kanya ito ang dusi ka mga viewers, sila ang ito ang alakip sila sa muhatag sa tuang kuan, jik, ako ito ang hinabang para sa jansa.
0: Yes.
2: Di ba? Oras mga higala, alas 11:17 naman di ay.
1: Uy, nai, napay absent daw, oh.
2: Napa di ay sa
0: Napa?
1: Napa?
2: Si Josephine.
0: Ah, si. Sa sunya na lang tataon si Rosila. Okay, actually, ito kong basa ba? Tingo mo rin sa gabayon din, oy. Sige naman siya gulit sa puso.
2: Puso
1: ba na yan
0: eh? Ano siya kanina, sige gulit sa puso.
2: Isa na na, puson.
3: Lam kay pre.
0: Lailay, mga loon naging kain. Masige magkunin na yung mga pusod, ay. Sugus, mga yung pamatasan. Kabuti ako nga makahatag sa akong pagtahod o pagyukbo kaninyong tulo. Labinagyod ni mo Maring Erika o Maring Daria. Labinagyod ni mo Master. Kahit ikaw yung nagpalik-alik anong inyong mga programa. Ako dahil si Buboy, nagpuyo dire sa Lantapan, Bukidnon. Nako'y mga amigo nga si Junalo o ganyan si Jonathan. Gitawag mo dire sa mga dire 1B double G. Nako'y uyap nga si Saysay, dugay na meni ni Saysay. Kaya kanil ako si Saysay, naanin po di siya iahang tulumanon po siya ang kinabuhi. Pero ako marang ang gidawat, Master o gineng Maring Erika, Maring Daria. Kahit tungkol kay I love you so much kay kuanin niya. Makita na ko ang iyang mga mata nga daw susama ka namang murag mo istorya. Murag patay na patay yung kay ko, makakita ko siyang mata yun. Kanang every now and then, mga mag-istorya na, murag mawagod ang ako ang kakapoy kung makita na ko ni si Saysay. Pero nyo masamtan kung usagi unod niya akong suwat, sugda na to sa sinugdanan, huwag na mga panghitabo.

0: Na na na na na na na na. Oi, hi boy, hi boy, hi boy. Okay, Jacoby. Okay, Jacoby.
1: Abitin mo say sangko sa bubong sa balay sa ipagsugong. Ang akong paglipay, pagpasalamat sa labaw nga magagahom nga gisugot ko nimo tungod kay ikaw ang inusarang babae diri sa tuang lugar nga grabe ka guwapa, sexy, humot. Lami kayo.
0: Salamat kayo, boy, ha. At least appreciate nimo ako ang kuan, boy. Ako ang kagwapa.
1: Pagkuno kayo mong sambot.
0: Hello, boy. Ayaw ko ibang.
1: Kumuto na ko imong...
0: Ayaw sa gano'n pag inana, boy.
1: Sabi ni mo, yan?
0: Kuti ba kay kong paa, boy?
1: May ani.
0: Tanawa akong paa.
1: Pagkining Rhode Island?
0: White Leghorn.
1: Gawas aning uyab mang gita niya. Salamaton kay kong imong gisugot niya. Kabaho mo siya nga mahal ti kagayo. Gusto na ko nga mahatag di kanimo ang mga gusto na nimong
0: tinuod na.
1: Bisay pangutan pa nimo si Rimotigi Maricel.
0: Wala si Rimotigi Maricel. Siya, Rimotigi Maricel ba? Nadung ka na ko. Ganahan ba kayo siya magpatilaan na ni Maring Erika? Pero kuan ba? Walang gusto ko. Kanagatanaw, magugugmukbang.
1: Mukbang?
0: Oo, kanamukbang. Kanasapsa, kuan ba?
1: Kasi magpasabuti mo mukbang. Kanang mga vlogger, ana?
0: Oo, mga vlogger ba nga. Kaon silang mga bisayang manok. Gusto ko matraya ng mga...
1: Bisaya lang ang manok? Imong gusto?
0: Oo, bisaya ang manok ba? Doka po ka ng imong kuan. Dibuo ka ng imong sabuan?
1: Nonsense. Pila ka buki mong gusto kay hatag na ko nimo.
0: Ikaw pila man.
1: May tagway tao ilan ni Jojo Isidoro kay kawatong ko to yung manok.
0: Pila man boy.
1: Pila ka buki mong gusto kay mahurot nimo.
0: Gusto na ko tulo para I love you.
1: Grabe. I love you yang.
0: Boy, I love you boy.
1: Simuto na kay mong glius dunggan be.
0: Ayaw pa kay gilok ba.
1: Laura, we.
0: Ay, pag-inano. Lailagay kayo ka, boy, ay.
1: Ingon ko nga humuta, we.
0: Ha, o. Humut pag yun na.
1: Ay, kabala ka. Kining pila ka buk, manok, imong gusto. Pila to?
0: Tulog ka buk lang, we. Kapala, I love you.
1: Siya man, dumaga o bayong-bayong?
0: Gusto ko ka ng dumaga, kay humuk pa.
1: Ay, bangga
0: siya. Duha-duha ko, bayong-bayong, isa ka dumaga.
1: Pila tanan?
0: Tulog.
1: Sige. Pabuta, ha? Mabalik ko.
0: Sige, boy.
1: Mga watch ko. Pabuta.

0: Oi, Perri.
1: Oi. Eh. Eh, na dia moderate dah. Gini lah moderate kau.
2: Nasi. Perri ngah jurnalo, nasi Perri jurnalo.
0: Ah. Perri. Perri. Macam lagi kekan tahu.
1: Aku lagi pita ni ke mangan manuk, manuk nak aku. Kau kini mangan manuk lagi.
2: Asal lagi kan?
0: Asal lagi kan? Perang hangus beli kan?
1: Bayong pening, yang kita mangan kau si yang kau kena sinabong manuk bisaya.
2: Say. Yang.
0: Perang si yang kau yang manuk kapan?
1: Yang. Gusto siya manuk bisaya nga sabawon.
2: Kalau ini ihaw mo kay?
1: Ambot mo kay perang. Padunggun tama stock sa kung mangan manuk.
2: Sige.
1: Tawag manuk.
2: Kuya Awan.
1: Kamu lama ni memang manuk kan ni? Asal gigi kan ni?
2: Asal lah gigi kan pare.
1: Ayo mah. Gigi kan ni sebol.
2: Gigi kan sebol lah.
1: Kamu ni jaga awan ni memang manuk kan?
2: Biasa nak manuk kan gun.
1: Ya aku semua nok tau sebunda hinok. Sebunda hinok.
2: Ah rapin mah. Rapin.
1: Parang jalan lo. Ayo tanggal yang mau marpil parang jalan. Nok, tama na nok, sakto na. Pre, amato sa ko pre kay ihawan.
2: Pare, bago ka bukan pare. Isa.
3: Wa ko ya pil
1: na ba. Sino man yang?
2: Sa
1: pre, alo, ajunalo.
2: Ajunalo. Asa
3: mo ring kawat mo man?
2: Asa ko ajunalo.
1: Ayo, sabay.
3: Asa mo ring kawat mo nok pre?
1: Dito na sa Picas Barrio. Ay, dili binuhin ako ni.
2: Binuhin
1: ako.
3: Ayaw nag ihawa pre.
1: Ngunit man.
3: Buhinas na.
1: Kini?
3: Oh.
1: Kini yung bulit?
3: Himuan na nga ganang, kuan pre, dagun.
1: Himuang burgat.
2: Pre, ako ka kay, hawan man yung pre. Naku, kuan mo ka, gikan mamig baybas o naisanga. Naisanga.
1: Ay, wato na ko, ako ni. Nangayon mo ko ninyo.
3: Murang, nakitaan na ka nito, napapicture ka.
1: Ayaw ko.
2: Wala. Si.
1: Ayaw ko yung nangayon kay lutuan para ko si, kuan si.
3: Pero pre, lutuan, sayang.
1: Ayo ni, lutuan aku ni.
2: Lutuan lagi bawa. Kau ikut bisa bawa.
1: Dia ramu.
3: Ayo ni
1: mah. Oh, Nara.
4: Ay, lumi. Ay, giluto na rin mo.
1: Giluto na daan ako sa bayan.
4: Ya, biyo. Isa man, mamamin mo, kuha ay nagbalibo ng ulo, ano eh.
1: Alim tayo, kadadali ang bagod ko.
4: Tapos dyan yung magkikwaagan. Putol na yung mong liog ka niyo. Lapad kayo ka nung
1: kaning. Mamani kasagaran sa YouTube.
4: Mamani pasing niyo.
1: Say, mamani kasagaran ko. Kung katanaan mga kagamu, dili kuhaag liog, dili kuhaag ulo. Kuhaon lang ang dila, kung kanang mga ubul-ubul.
4: Mapas, kuha pa dyan yung tapay ani oy.
1: Lami, mangguna god. Lami.
4: Parang talagang kawag sprakit ani.
1: Mamani ginasagol sa kuhaon. Anong taon yung bulok ko naman. Yabaw eh. Mo na inasagol sa halang-halang.
4: Ah, gana?
1: O, tira, ihungitan taka, o.
4: Asa? Tinuod yung di ay, boy.
1: Lami kayo?
4: O, lami, oy.
1: Pero mas lami, bakwa na.
4: Bantay ka, ha. Wala, lami, ano, eh. Basta first time dito ko kakita ginani, ba?
1: Say, human na tugkao nun, ba? Human tugkao nun, eh. Mukbang manino, human.
4: O.
1: Pajirjira ko, bi.
3: Ayaw, naman.
4: Ah, laina ni mo. Wikap lagi ka dahil sa paan ako.
1: Kuan ko ni. Ako guneng gi palit ko na ko ni. Ya. Gan halon bi manok ka ni. Oh, tambo kayo.
4: Sure ka mo, jirjir ka nako. Laina ni mo eh. Misteriya pa lang ka nika.
1: Ang bro magkagdi. Di na lang ko.
4: Sige.
1: Adi na lang ko.
4: Nayay lang ha. Ilang kay ulo lang.
1: Yan na kay kaon sa ta kay pagatas ba.
4: Sige, asi.
1: Pero sino to kaon ni? Apil ko ni kaon ni kaura.
4: Ah, kita do mo kaon.
1: Sige, yung kitang takaon.
4: Ah, dami ani eh.
1: Suga mo kaon ni bihanag manok.
4: Dami kayo kay ang tangad ba kay para pupaas manok.
3: Apil. Pre.
1: Oy, well.
3: Nay mong gyordan ka manok, pre. Kato sinyalan.
1: Pre,
3: nare manok pre.
4: Ni siya, gisabe.
1: Asi, ko ni si ako ni Migo.
4: Jinal, apa to way ngipon? Muna itong asawa niya, guwapa.
1: O, muna siya.
3: Kailan na ka?
4: O, kailan
3: na. Pre, naang manok, pre.
1: O, saan na manokan?
3: Sinyalan eh.
1: O, saan may sinyal?
3: Ang niyang tingog.
1: Maoba-oba?
3: Pasampulit, sampulit.
1: Patao ka, kupapamatulit.
4: Sige, bebe.
3: Nok, ikaw na yung balak, nok. Pwede klaro, pre.
4: Boy, ganun lang. Dahil sagot, boy. Magsuriyan na rin. Boy, asan yun na lang, ha? Sabi na yung manok mo mutugtugak, pero mo rin mo katawa. Bugal-bugalon mo na yung manok ka ni.
3: Pre, ayaw kiyawa, pre.
1: Pre.
3: Ayos sa buhi, pre.
1: Ako ning buhion ako ni broadcast ako ni.
3: Okay. Ato ka, pre.
1: Ako ni siyang buhion. Sige, pre.
4: Esa ba man? Kisa to kaila ni moto ni.
1: Si Junalo mo to, kumigo na ko.
4: Ah. Oh. Asa to siya dak. Lagi lagi to siya, dako lagi untian ato niya. Undang na to siya, undang na.
1: Dina na to siya ko, na to siya tumor.
4: Ay, di mayuma. Mura gi mayuma, mali.
1: Say, kanyang buhiyon ako niya. Dila ni, ayun ni, apilig mong ihawon na. Buhiyon ako niya kay maayon man ni si manuka niya. Yeah, happy naman ni mahurot ng usaga buong manok. Unya, unya ha? Ha? Unya ba?
4: Antay ka niya. Hinayay lang ha?
1: Depende kung makayag hinayay.
4: Kung ganaan, ako maglagot ba yung ko, maglagot ba yung ko ni mo, kay marabi yun yung ganaan, makakita ka ng maglakaw daw mo sa mga amigo, makakita ka batanon mo, mupakpak rin mo. Marami mo rin ang anani mo dahil.
1: Ano muna ko ang turbo, aron niya, di ka kabalibad. O, oh, kita ka ni? O, oh, turbo. O, oh.
4: Grabe po na, oy.
1: Ino muna ko.
4: Sabot ta, kadali lang boy, dali sa boy ma.
1: Masasama ng
4: boy. Kasi paglakaw ni mo niya, makakita ka mga batanon, kanabi ka kailang mga gumay ng mga batanon.
1: Mga pila edad.
4: Mga mga edad ng mga jutsu.
1: Ayaw naman.

Masero ka kini nga maridariag marigirik ka. Ang akong uyab nga si Saysay. Nakapansin ko nga marag nga sige naman yun siya pangayo sa kanya nga gitagaan ako siya gatong manok nga Bisaya. Pero wala lang akong gimain kay siyempre I love you so much kay kuniya. Kala ka niya nga kaisa nga ayakong gipajirjir makita gina ako nga kanang malamian good siya ba kanang inibagdak inibagdak mo sa gunto good siya good. Ay nakaturbo man ko mo to nga mabawi yung kuniya kay ako man good siya nga mahatag man ko sa iyang pangayon rin ako. Nagtuo ko ka na nga, wala na siya sigunda itong iyang pagpangayo. Nakurat ko, katong nag-uban mo yan ng gabi eh, uy na ni mga panghitabo.

0: Grabe ni mo makakuan eh.
1: Kapuyo eh. Ina mo sa nakuning kuan, kining mabalik akong kusog, ina mo sa nakuning santon plus gold, yaron nga. Kapoy mo nung kumayo sa'yo. Eh, imo po siya kung kuan, oy, mo kong ipatalikod.
0: Wala nga lang, ikaw may mo'y nagunang-una, nahagit ang mapugunin mo.
1: Ay, ina mo sa nakuning, oh. Mabalik na niya kung mas kusog na ko kaya nakainam na kong santon plus gold. Yun na pa siya ikaw ba? Ayun, kabala ka ha? Kung luna kayo mga gustong ikwasa ko, istorya lang kay. Istorya lang kay.
0: Istorya lagi na ko.
1: Bitong. Ano ba kayo gusto?
0: Tay, namagusta tatay di ha?
2: Itawag ko ni mo.
0: Tay, sakit yun. Dari ko tayo, sakit yung ibong giingonin mo ganina na ako. Tay, katong nagpuan ta tay. Baulaw magugumu wala kay ko wala ko na storya gani nagtaron tay kay mauaw mo kay naamen ni eh, akong uyab nga si Buboy tay.
1: Tay eh kauaw tay kung nakay gustong tuyo sa kuha kay ako dili mo para sa mga politiko nga isaa di tumanon ako tay.
0: Bitaw tay may man mo saad si motuman man saad ni si Buboy tay.
2: Ayaw na lang boy. Say, ayaw na lang kay mauwaw man ko.
0: Tay, ina nga si...
1: Pugsa yung tatay ko.
0: Saan mo dahil mong gusto gina, ay, tay? Ko.
2: Bitaw, boy. Gusto bang ko kanding?
0: Mahala gina yung gusto yung tatay, boy?
1: Kanding?
0: Hmm.
1: O sa nga kanding, tay? Laki ba eh?
2: Gusto na kong bae. Aron nga managhan. Pero saon pagpanaghan kong baera. So dapat nagay laki.
1: Bot pasabot ni mo tay duha ka buok.
0: Oh tay, itagay gina si tatay ana boy. Okay, kasi si tatay luuran bilang kayo na si tatay na boy, di ba tay? Di ba tay?
2: Correct.
3: Ayaw ma.
1: Ay, problema. Sige, mangita ko mauli sa koron kay mangita ko mabuhon. Kanding maga, unsay mong kanding tay katong gagmayon dagkuon.
0: Katong dako ni matay katong bangkuan pa breeding dagko kaayo tay di ba mo tingon ni matay
2: gusto na ko tong mga dunay klasing brahman
0: katong brahman ma brahman
2: katong way sungay na bakana do boy.
0: Boy, wala gina pagbigay ko na, ay, pagkita yung pamaagi, boy.
1: Kapalik ka mo ito na ko.
0: Saari yun na si, pagkuan gini ha, pagpromise gini tatay, boy.
1: Say, tungkol sa kong pagmahal nga tiunay, di kani mo, ang tanan, buhato na ko, orang nga mahatag sa imong tatay. Ay, kabala ka tay, kay tagaan taga kanin doon kabok. Atos ako, bye-bye.

0: panuhaka ni kalagihaw eh. Kanding na pwede pangayos tatay ni Saysay. Kung saan ko mahala ba kanding rin? City Mill ba yan? Saan ko man problemahan eh? Asam ko mangita kanding eh? Sa livestock, mahal kayo. Dito ka sa ipagsugong, basi doon na ipang tingguhay dito. pre! Naman ayo, ikaw mo manin nga. Hey! May tiyog-tiyog na nga, kirang mo niya.
1: Natingala niya kayo panlayo, makayang tinanawan.
0: Ay, dali niyo pa doon. Nagkuhan ko ba, huna-huna ko sa maugmaan mabataan eh.
2: Nalasa mo ka, pre?
0: Patay mayang ugmaan yung kalakihan eh.
1: Pre! Sir, problema, pre.
2: Sa TV, pre, sa may mga kuhan, ipang huna-huna, liya.
0: Pero ay, ako rin eh. Suluhon mo ginagawa niya kong problema. Kamu, bumutabang po na ko.
2: Ay, pare. Ayaw pa ginana, pare. One heart beta.
1: What prince are four, pare? Oh. Three day.
2: What are prince are four? Ayaw, pare, kayo. Para rin team song sa kong amigo, pare. What are prince are four?
0: mga pare, kay...
1: Pare, problema daw kay ka.
0: Nangutan na, magin mo. Ako, uyab na kong si Say ba?
1: Oh, unsa may problema, pare?
0: Daghan magkay mga demanding.
2: Demanding niya, pre. Sabi demanding.
1: Demandingan din na yung mga pre. Kaya, pre.
0: Katong nakalabay ang adlaw, gawas atong yung cellphone, iPhone, alahas, uban pa. Nangayo sa kog manok, tulog ka mong Bisaya.
1: Mm-hmm.
0: Niya karon baguhay lang. Ni Dima na po siya nga. Iyang tatay, papalitan ko nung doha ka bukanding, bajig laki.
2: Unsa? Grabe po na.
1: Pre, ayaw ka bala ka, pre.
0: Ano ba yung mong mahal kanding ron?
1: Ayaw ka bala ka, pre.
0: Ano man, pre?
1: Kaya si Jonathan? Jambuliro ni.
0: Tinodatan?
1: Jambuliro.
2: Kabalo ka.
1: Kada maramag ni. Nakakanding sa maramag.
2: Tinoda. Kaya ka nang mula ka o may ganang nabi
0: mga... Burang nakalapok-lapok pa ka, burang ikan pagkagbaybas.
2: Bagi ka. Ikan pagkagbaybas. Nag-arsa ko itong gamit tayo. Among gyalsa itong patay nga, among ikuwan ito sa pagpagkilin. Among gyalsa.
0: Kunyo, matabangan ko yung isang problema.
2: May problema na. May problema na.
1: Kanding lang. Kasi gusto nga kanding, katanay Banks?
0: Katong tag-asong pilok.
2: Kanding nga may pilok, ibang gusto?
0: Pre, seryoso ba? Seryoso, matabangan ko ninyo?
2: Pero pre, grabe po lang. Maglisod ang pangitaan ng kandinga ka ng mga Brahman, pre.
0: Mamay, gusto sa kuya. Supako na ko.
2: Dari, pre. Ang mga Brahman, pre. Gobernur na nagbuyan. Pre, bawal ta makukuhan-kuhan na naman. Kabalobi ang kanilisto ang lugar sa ipagsuko nga. Grabe kayo ni Kestricto, dari.
1: Lisod na, pre, kay ang karun sa...
0: Bisaya.
2: Nay, Bisaya, pero niwang kayo, pre.
1: Sakarang Bisaya, pre, na... Sakarang Bisaya, nga kawa may balibo.
2: O niya, ang Bisaya, dari, pre, ang mga Bisaya rin ang mga kanding, nag-sense of green kay... Laya na mga kanding. Nag-sense of green.
0: Pre.
1: Murang inlinyo, mga pre. Murang wala na sagbot makaon.
0: Ako, abin ako, magkatabang muna ko, eh. Negative muna kayo.
2: Ah, pre, ayun ka pala ka. Lagoy kanding dito, pre. Sabay tas balay.
0: Niya, kung saan mo ito, pwede ito.
2: Duha ito kamok.
0: Baik laki.
2: Uy. Ato dito sa balay.
0: Tara.

0: Oh, per arriba. Oh, per arriba. Oh.
1: Sí,
0: és el desquarto, el desquarto.
1: Quarto no m'anir, prim, s'anir.
0: Per arriba. Càndic, que m'agusto.
1: Ui,
0: jo queria càndic.
1: Càndic en el seu quarto. No, no, no,
0: per arriba.
1: El segon que vas mi.
0: Veritat, per arriba. Tenis a dir, per arriba. Tu sa cua, pare, candin, que m'he quitat el bo.
1: Candin, candin, no, candin.
0: Nandre, nandre, cabinet, nandre, cabinet. Ah,
1: cabinet?
0: Ah, nandre. Oh, dua ni kabok, pare. Bulite lan ning lalo mani, pare.
1: Usi candin ka pigurin mani.
0: Candin maka, ini candin mani siya, pare.
1: Ay, way, klaro ni, oi.
2: Motuhi kayo na master o ga maring Erika o ga maring Daria. Nangita ko kung pamaagi nga magkakuha ko kanding. Una kata ginako ato ko dito dagang ko gi atuan sila si Philip nang ato ko dito nang nangangyo ko. Takwanan jud ko nila o ga nang dako kayo nga kanding. Uga, ako lang tong giutang, ako lang tong gipasaligan tong tagiya kay tinining mahala din ang Brahman nga kanding di ay. Abi na ko bakaray Brahman, naman ni kanding nga Brahman di ay. Patura kay nagbra, nagbra gyud ay gitong kanding ato. Muto nga nagpasalamat og dako sa kuan si Saysay. Ug tuod man na siya ko sa iyang istorya, og ina ni mga panghitabo.

0: ください。
1: おい、salamat kayo.
0: Giguyot na ako ni Kanding, oh.
1: Grabe, oi.
0: Dili kayo ni siya dagko makanding, ha?
1: Masamay kanding ka nga, dagko kayo. Masamay, tilay lang yung moral lagi tuok ni kanding, ani.
0: Kamu ko ni siya ka ng half Brahman, half Durox.
1: Ah. Masamay kay Gabra. Gabra lagi na siya.
0: Brahman ka ni.
1: Karo ko kita kanding nga nag-bra. But anyway.
0: Pero kung ano siya ka ng nindot siya kay ang klase, ani niya, mura ni siyang baboy. Kasi karang kanding duha tuluray anak, pero kini siya anak ng pito.
1: Ha?
0: Oh. Kini kanding nga, kini kagap. Oh, tingog ding.
1: Aba. Oh. Misturya pala siya, misturya pala siya.
0: Oh, misturya ni.
1: Sina, ito pang kutala daw.
0: Tingog ding.
1: Hindi mo na mauna. Ano mo na misturya ni mo kanding diay?
2: Ayaw naman.
1: Kuya ko na nagkadingan na.
0: Hindi mo misturya kay Green One pa ni.
1: Green One. Salamat kayo, ha.
0: Say, malipayon ba yung kung mahatag na ko diyan kanimo ang mga request mabisa pagkakasang pila na ko. But anyway, mahal man taga, ikaw may ang tangan sa
1: kuha. Marag reklamo na lagi ka, boy.
0: Ah, wala, boy.
1: Boy, marag di action na kagreklamo. Ina lang ko reklamo ka, boy. Kaya ako, din ako gusto mo, din ako gusto mo hassle ni mo.
0: Hawiran ako yung kamot. Oh, iduot ako imong kamot sa kong kasing-kasing. Nabati ba ni mong pitik?
1: Bipi, minan ko naman akong pitik, Bipi.
0: Pinan mo yung pitik?
1: Pinakumpukot siya ito. Ayaw ka na, boy. Lailagay ka, marami kagawa na kaganahin sa to relasyon.
0: Sorry.
1: Sorry, lagugugulay lang ang ganang ka sa kuha.
0: Bisag unsa pa ngayon mo, hatag na ko. Ayaw na taga kamahal sa'yo, hatag na ko kanimong tanan.
1: Pagtanong ba kayo? Ako, nagtidot-tidot. Ano ba niya akong pagigugman niya ni mo?
0: Tidot po rin ako kasi mo.
1: Mayroon mo kung anong naon pag-istorya.
0: Oh, talaga ni ko kanding diri. Asa man si tatay ni mo? Tay!
1: Tay!
3: Busa mo!
2: Ayaw naman!
1: Talaga yung kakauban, tay! Nasi kauban, oh! Yung kauban niya si Kuya, mga na si Jerry, si Jerry.
3: Ako'y kauban diri si Pari Jerry!
4: Uy! Mga kapatid, nandito pala kayo. Sana siyang sanggo ko.
3: Sorry, kaya ako kay Kaido paguli siyang bahan.
1: Nabigay sa kakauban niya. Sino siya sa kakauban niya?
3: Ah, siya bawa naman din eh.
2: Ayaw naman.
1: Busing.
3: Pagsulting na ka dyan kay Madlog Makuyo.
1: Busing. Mayong hapon, busing.
0: Daga mo nagtahon doon yung bahay ni mo. Say, mo ka nag-ingon. Ingon pa ka. Pag-deliver nito kong pizza.
1: Si Kana, si... Yaman ang kumpare niya. Ba't si pangalan, oy? Bus. Busing.
0: Oy.
1: Imo lang kanding, bus.
0: Oy, hatag na ko ni kang tatay, kang papa ni Kwan, tatay ni Kwan, tatay ni Saysay.
1: Baba, bus. Kuyawa ni mong kanding, bus. Oy, salamat kayo, bus.
0: Welcome. Kaayosan ninyo, kilawinan niya, ipadaghan sa ninyo ni kay dindot niya ni nga breeding.
1: Ay, wak manguna, masamang huna-huna, boss. Sorry po, boss.
3: Ay, ano, sige, istorya kay Guyuro na ko ni Kanding kay itigway na ko nito siya, pasugong.
1: Bossing. Diri sa may bossing.
0: Oh, sige.
1: Salamat po.
0: Sumun sa mga amigo, sa mga tatay, mga kwan, no? Mga bilyako kayo. Nga, suman, sumay, nabili ba kagmay sa kong gidalang kanding? O, gaman to?
1: Salamat kayo, ha? Salamat kayo.
0: Punta, say nga.
1: Mabalik pa ba to si tatay, ron, kauban niya ang kauban?
0: Punta, say nga, human aning tanan, say, naginaot ko nga, dunggo ni mo ni ako ang gugma de kadi mo og di jug ko ni mo pulihang lain
1: bawo
0: ka di ako dato
1: dili ko mo puli si mo kay nakita man ginako nga grabe kay kakakuan ka nang tinud-anay gyud imong pagigugma na rin nako
0: mo matud na
1: lang si Rolando ang kaubal sa kong nang Rolando
5: oy bossing
0: oy
1: boss
0: oy nong. Di balik lagi ka nung?
1: Di balik lagi ko, bus?
0: Anong dahil? Sa dahil tuyo?
1: Kwan, bus ba? Ingon maguto si pari na ko, bus. Na...
0: Si tatay.
1: Sa ingon tatay di ay, anong? Ingon maguto siya, bus. Kung okay ra ni mo, bus ba? Basing na po kuno kay kabaw, boy.
0: Unsa? Kabaw, kipangayo. Sayang.
1: Maulagi na, busi.
0: Kabaw, nabuhi kipangayo si mong tatay, say. Wala mong kuy ka. Wala mong kuy ko. Ang kanding ramang kutaman.
1: Balagi tayo, buhat anak kay si tatay, luran may kayo na. Di ba, nung? Maulagi, bus. Basig na kay kahatag nga kabaw, bus. Sorry, bus.
0: Ibu mo nang ipalita. Diri, nakadungo mo nang say-say.
1: Sorry, busing.
0: Hawa rin, hawa!
1: Aw, ikaw,
0: bus. Hawa rin, hawa!
1: Ikaw, hawa rin. Nasama na nimo nga, mamang ganit pa nga yung tatay.
0: Imo po dahing kuwan rin, napigay mo rin yung tatay nimo, di pa rin mo ignon nga.
1: Dili pinang ginakuna ko nun sa tatay, kaya pinangga pag ginakuna. Kami na pagkindo ako yung nag-uban na sa gamay pa ko doon karun.
0: Asa mo kong mong itagabaw,
1: say? Asa mo kong mong itagabaw? Nasama na, boy nga, mamang ganit sa kung nga, kuwan, kung dili ka, di undang ko na siguro, magbuwag na siguro ta, oy, kumawa na istorya ha, boy.
0: Say?
1: Ay, magundang buwag ta, oy, kung di ka mga tango kabaw, oy.
0: Ayaw, ano, say?
1: Bosing.
4: Ayaw, ima.
1: Master, o nga maring Daria, o nga maring Erika, muna ko problema karon. Mura pa ka ng gimo naman ni noon kung aning kining yukuka naman kung aning ako ang uyabi noon nga si Saysay. Uy, mura bang nagkasinabot pa din siyang duwa sa iyahang apuhan? Nga, kini ako ati, doon na yung taning gibati, murag pabinaw na ko, murag ilamang kong gilamangan, aning, lalimang ka nga, na nako'y naghatag na kuugan ng kanding, karong kabaw na po. Asa ko mangitag kabaw diri, oy nga. Kani si Jonathan o si Junalo, wa man po na ikahatag po kay parehas pa po may kahimtang ani. Bita, bakit ko ninyo, bi, kay ako naglibog na dyan ko karong mga panahon na ani ba, Master, Marindariag, Maring Erika, kay kamamagin nagpalik-alik aning dramahan nyo diri, kamamagin ninyo programa nga haul ko nung kayo mong manambag. Masamay ninyo nga matambag aning ako ang sitwasyon ron. Maluoy mong duha, maluoy na mong tulo, bi.
2: Bangas ka.
1: Bi, kung kamo ang pasulti, ano sa may inyong masulti na ko? Di nilang kutob. Inyong suwat magtatampo, Boboy.

0: Yes, mga mare, matotoang gaswat nga gibasa today kaagi sa usa ka lalaki nga daw sama sa mura siya og kana ganing gikuan bayot mura sa gihukhukan sa yahang matawag ba na hukhuk na yung ano
1: hukhuk man siya
2: sobrang po sa hukhuk oi ay mga dinagko naman kahit to
1: kalang term nga hukhuk dito mga sa Sugbo.
0: Sa Sugbo
1: mga kada siya hukhukan juga niya tama kanang hudun gani ang imuhang ana eh mga laki babae ana lalaki babae nga malabi na ang ilahang mga uyab nila mga matrix kinang gitawag lang matrix mga matruna nga ang hukukan yun na nila.
0: Oy. Pero maayo po din kahimtang ni ato ang sender na to kay gipakuan na po siya. Wala na ibayad mga kuanon siya.
1: Oh, pa-jujiro siya.
0: Oh,
1: pero normal naman siya sa uyab. Yun, dama gina siya.
0: Di ba gina ito mong uy?
2: May nga ato pa kadahatang niya. Pa-jujiro siya.
1: Pero mura lang ito. Dali kay kapalit. Nalagi.
2: Manok, kanding, kabaw.
0: Kasi pa niya pa musugot nga magkauyab niya. Dili magkuan sa di.
1: Dili magkunidi. Dili di magkunidi o na.
0: Dili magsumpay
2: o na. Mangit ito niya. Ang ginagbayay.
0: Mugani, no?
1: Hinayay lang. Pero, ano magunan siya? Di ba kinahanan ang mga sitwasyon, mga maring? Uy, nga.
0: Pero naabuso si Kuan.
1: Naabuso, gid siya.
2: Kaya nakadako naman ang ipang Kuan.
1: Gigas Bisaya nga manok. Bados kanding. Naabutan yun siya sa Kabaw. Yun. Sobrang basi, day. Nasur na ipangayon na ni mga kanahan.
0: Basi mo, pangayon na na siya ga.
1: Kamil.
0: Basi mga ngayon. Ano,
2: hingon pa kayo si Jojo Isidro nga tagay ng lipante.
1: Oh, gala. Grabe, oh.
0: Grabe na si...
2: Ilipante, nga nakuha kayong tiil, ha?
0: Siguro, kung wala siguro yung ili, panty lang, mahatag
1: pa. Ka na, Tara, panty lang, pwede. Takahan kayo, eh, tanggala ng ili, niya, panty lang.
0: Yeah, basig wala po yung pamanty. Ay, nako.
2: Gibulsa ka rin daw?
0: Ang unsa?
2: Ang panty.
0: Alo. Mga maring hap, alang sa inyo ha, mga mensaheng ipadangat sa inyong mga tambag sa kaagi nga atong gibasa. I-comment na sa comment section.
1: Aba. I-comment lang dito ha.
2: I-comment ka niyo. Nihingon si Uncle Drastri o.
0: Sa ingon.
2: Na ay dinosaur o ihatag. Dinosaur po niya ay.
1: Basta mga Dars no, kay mga maldito san. Nasaan sila ilahang mga tulumanon na ni mga Dars.
2: Lahit man yung taga-Surigao.
0: Ay, taga-Surigao rin si Uncle
1: Dar. Surigao? Kana...
2: Siguro mo, ato ta dito, taga-an na tayo nag-dinosaur.
0: Aba.
2: Kaya dool man siya sa bye-bye daw.
1: Kani, mura siya si John na burlado.
3: Aba.
1: Hangkang lingawa. Talong tulya niya dyan pa.
0: Haskang
1: lingawa siguro niya. Hangkang.
2: Ano, mali lang siya type.
1: Type
2: siya. Mali lang type. Come on, inood po ka dahil yun.
1: Ay, nako. Bito, eh. Namang kinanang ang mga factor ron.
0: Nay, ito ang hagiton mga maring sa pagtambag niya ito ang mga suki nga lamati karon diri sa Davao Oriental. Diri sa Bukidnon. Hoy, mga taga Bukidnon, manambang sa muli abi.
1: Abi, kala mga tanga kuha diyan kala masakop ni Kuniloy og asakop dila ni Ray og ni Ray.
2: Diri sa San Fran. Ang dila bina diri sa Mati City.
1: Ana.
0: Kala mga sakop nila ni Bipo di ha.
1: Ni Bipo di Pikong.
0: Yes, ni Tato. Ala atos lang gitun sa ilang mga tambag mga maring apan sa di pa 53 minutos na mga higala nakalabay sa alas 11 sa buntag kini ato ang drama live nga drama hatod ni kanato sa mga maring sa
1: Santon Plus Gold o syempre ang Santon Vitamin C ang kampiyon nga kombinasyon. Yes. Sa amin na ninyo, B. Nga, kalami mo lang kailangan mo. Kung gimahal ninyo inyong inyong pamilya, dapat pag-inom dyan mo na. Kailangan minas panahon, sa'yo mo ulan, sa'yo mo init.
0: Sakto.
1: Hindi mo masabtan yung panahon. Murag batasan sa'yo mong uyab, sa'yo mong asawa, hindi mo masabtan.
0: Correct.
1: So, kinanglan yun na, imnan yun na, pakusgurin yun na yung immune system.
0: Ayan.
1: Imni na, og, Santon Plus Gold, og, siyempre, ang Santon Vitamin C.
0: Yes. Mapalit na din siya tiyak na riyan sa mga pharmacy butika.
2: Yes, nagdili mabasa, nayabo.
0: Ay, nayabo.
2: Nayabo.
0: Nayabo ang ito ang papilet.
1: Yeah.
0: So, butangat pa rin sa ice-breaking, hindi ganyan siya matanggal.
1: O ka ito ang kape nga, gikagumtas, kabisaya, lung Mindanao, nga dali lang kayo mahurot sa mga butika, walay lain ang Santon Gold Coffee Mix, no? Grabe, dali siya gluta tayo, o ka collagen.
0: Tungod sa kakosor, wala na maabot diri ah.
1: O, di na maabot. Yes.
2: Grabe, hurot-hurot, yun din na maring.
1: Dito magiging tagapo nun, mamagin na, no, nga, nakita, magiging na ito dito, kaabar ito si M. Arnel Cortez, nga, ang iyang ganahan na ba ito, nga kanta itong kanina. Tanga kay dami ng pag-ibig.
2: Oh, yan ang yan paborito.
1: Paborito kay si ayaw lang ba kuwala si ayaw lang maparintin na nagkanta na si Roel Cortez.
0: Parintin sa pailangin parintin niya ng artista.
1: Si Riz Cortez of si Ann Curtis. Kapag iusan niya si Nancy Camillo Cortez.
0: Ay, speaking of Cortez, sa mga taga San Isidro, si...
2: Yes, si ma'am.
0: Si ma'am Puan.
2: Si ma'am Cortez.
0: Si ma'am Cortez din ang sukipod nga nag-tumar sa ito ang Santon products.
2: Santon plus gold ay, yung ang paborito.
0: Mayong udto kang Nancy Camillo. Kamusta? Makama, okay na ka, diaman.
1: Ako kaya taga-dabaw di oro ko. Bisa wabo ng utana. Wilma Joaquin. Aba. Dapat ko. Sama na si Angoy Mulato. Shout out. Ang ako matambag ng lude kwantajun na ihatag yang gusto kay love mani mo na siya. Kay kung love di mo siya, ihatag iyahang gusto kay gisulayan jud na niya kung asa imong faithfulness. Aba. So, kapala mo, kung ana magina, ang laki gani, no? Mugahin gani siya o ganang, muhata gani na siya o uras o ganing usay gusto, sa makaya lang ba? Kani asa ko alang, kay kaning bayan na ni, kapala ni, yung uyam gani si Saysay, kanang demanding kayo.
0: Demanding kayo ba?
1: Pero mingon na siya nga, sa makaya lang na ko, hata na ko na.
2: Pero ang presyo sa kanding o ganang manok, okay ra, pero karabaw naman gutoy yung gi.
1: Mura na
2: sa kamalayan naman.
0: Kung wala ka 20 mil, di ka makapalit ng
2: kabaw. Mura sa kamalayan.
1: Mura ka ganang gireklamo ka sa admo, anak. Anang nga, lang mo ko ang kagkabaw. No, so, ako kayo na siya mga...
2: Listen po na i-travel, kayo mga sangit ka sa ASF.
1: Pwede rin mo pabaktaso na.
0: Kasi meaning sa ASF.
1: Sa ASF.
2: Ano, sundalo ba?
1: Na, kasi pa na, ay, buta ka ASF. Bas, maguna, ASF.
2: Ay, ASF.
0: So, ano ko, sige ano na, oy. Sige na, tambagin na okay, maring kay...
1: Boy no.
2: Kung... Ikaw na yung tambal na, ikaw na basa sa sulat.
1: Kung ako, ikaw, tawag ano yung buboy, no? Itry yung ingon ni Sulti siya. Ay, ako, sa kuha, ay lang po daw ganang buhi o ganang mga flowering words para mo impress po kumayo ay mong uyam. Ang ako alang masulti ni mong... ino ni mo siya sa makaya na ako kaya na ko ihatag pero di ako makaya pasaylo ako kay kundi ni mo na madawat ng inana na ko ng mga stipi ko mga style so you better go home and you plant kamuti
0: seryoso kasi tiya dahil nasi mo tambag
1: and ala na siya kay so diha tamo mga bayot kang mga lalaki pag bayingon gina siya si mga nga inani akong buhaton pag gila na siya masulti ganin siya gwa ng namayobang mga lalaki nga grabe kay mo istorya kanang mukuan yun siya kanang mo istoryahe anak kanang pa-hype pa. Pero ang lalaki ka rin, si, ako, talaw lang, ana ba? Pero ginabuhat niya, may nangyayon siya, istoy.
0: Well, ano na siya? Magpuhon, kita magkauban, mga maring. Kanang,
1: ay, siya pati masa ako, kailan pa ko yung last word.
0: Ang aning apayot niya nga maring na kanalang amuha kay Guapa, aba.
1: Aba, kisama na.
2: Kanang una daw.
1: Si Lin Luna. Ay, kanang nga isa kabigat lang abayot.
2: Kanang una na kabayot.
1: Ikaw siguro na maring Erika.
0: Uy, ako na si Den Luna. Ako ajunin ko ano yung itigim si Den Luna.
2: Ay, sir. Ang dami lang din siya kiratin. Para madalas kayo, ang hungaw na ba yan?
1: Para naman naging gamit yung kinetron.
2: Kiratin. Ay, nakatinlaw na siya, Marie.
1: Mapaingon niya.
2: Alam na.
0: Napay salin.
1: Hoy, always remember, Boboy, follow your heart and follow your dreams. And that's it. Thank you.
0: Wala man tayo yung oras, mga maring hantot. Uba po na ako na si maring Inda Erika de la Guapa de la Mista sa apalib ako pinsa sa antong kundi. Manguna yung silingan.
2: Kailan nga po ninyong iyaan sa kanuna yung panawang? Si Iya Tarya.
1: As siyempre, as useless, basta inaitan ini ang iyong ligod, gabarongog. Thank you.
0: And
1: thank you for watching.

0: makan rupa. Exciting!
1: Visayas. Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
2: Headlines. Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Death toll sa Lindol sa Mindanao umakyat na sa 45.
3: Bayan ng Alabel sa Sarangani at Jose Abad Santo sa Davao Occidental, isinailalim na rin sa state of calamity dahil sa lindol.
2: Pangulong Marcos bibisita sa General Santos para sa mga naapektuhan po na magnitude 7.8 na lindol.
3: Ikalimang zona ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. tiniyak na magiging simple.
2: Pre-trial conference sa impeachment case ni BP Sara, itinakda sa June 18.
3: Philippine Sports Commission magsasagawa ng review sa athlete safety protocols matapos ang trahedya sa dalawang Ateneo athletes.
2: Balitang regional, mga katropa, ang death toll sa magnitude 7.8 na lindol sa Soxargen. Umakyat na po sa 37. Yung mga aftershocks nagpatuloy sa pagyanig sa rehiyon.
3: Sa balitang international, US naglunsad ng retaliatory strikes laban sa Iran matapos pabagsakin ang isang US helicopter.
2: Showbiz, Yasmin Curdy, pinagtanggol po ang sarili sa kanyang pag-aaral sa law school.
3: Sa balitang sports, Alex Ayala umakyat na sa rank number 33 sa WTA pagkatapos manalo sa Birmingham Open.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. Nationwide.
2: Mga katropa, pananghalian na tayo ng Wednesday, June 10, 2026, live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan na tayo na napapahinggan sa pamamagitan po ng XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao, at iba pang XFM stations nationwide.
3: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
2: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa detalye na ng balitaan, inanunsyo po ng Office of the Civil Defense, mga katropa, as of 6 o'clock kanina, umakyat na sa 45 ang bilang ng mga nasawi matapos maitala ang 8 karagdagang biktima na nakuha ng mga otoridad kagabi kaugnay sa naganap na 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao noong Lunes. Ayon kay OCD Assistant Secretary Rafi Alejandro, nagmula ang mga bagong nasawi sa Jose Abad Santos at sa Malita sa Davao Occidental. Umakyat na rin sa 630 ang nasugatan sa lindol, habang nasa 17 na katao pa ang nawawala at pinaghahanap pa rin ng mga otoridad. Sa kasalukuyan, umabot na po sa 35,673 na mga pamilya sa Regions 9, 11 at 12 at sa BARM ang apektado ng kalamidad, kung saan nasa 3,169 na bahay naman ang napinsala. Sinabi ni Alejandro na habang nagpapatuloy ang search, rescue and retrieval operations sa mga otoridad, posible pang mabawasan o kaya naman po'y madagdagan ang bilang ng mga nasawi base sa kanilang magiging assessment.
1: XFM News Nationwide.
3: Idineklara na rin ang state of calamity sa bayan ng Alabel, ang capital town ng Sarangani, matapos ang mapaminsalang magnitude 7.8 na lindol na tumama noong Lunes. Sa isang special session, inaprobahan ng sangguniang bayan ang deklarasyon matapos maitala ang significant damage sa mga barangay sa Pag-asa, New Canaan, Bagakay at Paraiso. Bukod sa Alabel, nasa ilalim na rin ang state of calamity ang bayan ng San Jose Abad o Jose Abad Santos sa Davao Occidental, ayon sa anunsyo ni Mayor Jason Joyce. Matatandaan na una nang isinailalim ang mga bayan ng Glan sa Sarangani at ang General Santos City dahil

0: tulong para sa mga apektadong residente sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation. Magsasagawa din na inspeksyon ang Pangulong Marcos sa ilang pampublikong paaralan. Pero bago ang ganyang pagbisita sa Mindanao, nagpunta muna ang Pangulong Marcos sa San Francisco High School sa Quezon City, kung saan nagagamit na mga mag-aaral ang bagong tayong facility matapos masunog noong nakaraang taon.
1: XFM News Nationwide.
2: Senador Kiko Pangilinan, itinulak ang 15 billion pesos na pondo para sa mga biktima ng Mindanao Quake. Narito ang report.
3: Naghain si Senator Francis Kiko Pangilinan ng panukalang batas na maglalaan ng karagdagang 15 billion pesos na pondo para sa relief, recovery, rehabilitasyon at pagkukumpuni. Gayun din ang muling pagtatayo ng mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa Senate Bill No. 2259, nakasaad na ang pondo ay gagamitin para sa agarang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga residente sa mga lalawigang sinalanta ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon sa explanatory note ng panukala, umabot na sa 35 ang nasawi, 144 ang sugatan at 4 ang nawawala dahil sa kalamidad. Malaki rin ang pinsalang naitala sa mga bahay, paaralan, ospital, infrastruktura at kabuhayan ng mga residente. Binanggit din na tinatayang maigit 1 billion pesos na ang pinsala sa General Santos City pa lamang, habang nagpapatuloy pa ang validation at assessment sa iba pang apektadong lugar. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Inianunsyo po, katropa, ng Department of Education na gagamitin nila ang 3.5 billion pesos na Quick Response Fund para sa agarang pagsasayos ng mga paaralang apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon kay DepEd Secretary Sanay Angkara, nakapagtala na ang kagawaran ng nasa 267 public school na matinding napaektuhan ng lindol, kung saan ang pondo ay ilalaan para sa structural reconstruction nito. Bukod dyan, inaprubahan din ang 43.9 million pesos na pondo para po sa repair ng mga classroom na may minor damages, habang 7.7 million naman ang inilaan para sa clean-up at clearing operation sa lahat ng apektadong paaralan. Batay sa naging rapid assessment ng DepEd, umabot na sa 1,391 classroom ang nagtamo ng pinsala sa 15 school division, kung saan nasa 876 dyan ang may minor damages, 296 ang major damages at 199 ang totally destroyed.
1: XFM News Nationwide.
2: Moratorium sa housing loan amortization, ipinatupad ng DSUD para sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Bilang tugon sa pangangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao, inaprubahan ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD ang pagpapatupad ng moratorium sa pagbabayad ng housing loan amortization para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Ayon kay DSUD Secretary Jose Ramon Aliling, inatasan niya ang mga pangunahing shelter agencies gaya ng Pag-ibig Fund, National Housing Authority, Social Housing Finance Corporation at National Home Mortgage Finance Corporation na simulan ang mga kinakailangang hakbang upang masikaparan ang moratorium. Layon ng hakbang na ito na magbigay ginhawa sa mga pamilyang nawalan ng tirahan o kabuhayan dahil sa kalamidad, habang patuloy na isinusulong ang rehabilitasyon at muling pagbangon ng mga komunidad sa Mindanao. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: PBBM, sabi po niya 60 na silidaran sa San Francisco High School ang natapos daw sa loob ng 8 buwan, mga katropa. At katropa natin sa balita, David Guzman ng XFM Mega Manila.
5: Ipinakita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong 4-story building ng San Francisco High School sa Bago Bantay, Quezon City. Ayon sa Pangulo, halos isang taon matapos masunog ang dating gusali, natapos ang bagong pasilidad sa loob ng 8 buwan. Mula sa dating 10 classrooms, mayroon na anyang 60 classrooms ang paaralan. Sinabi ni Pangulong Marcos na patunay ito na kayang gawin.

0: Win kapag ang pondo ng gobyerno ay napupunta mismo sa proyekto. Dahil sa bagong gusali, hindi na umano kailangan pang mag-double shift ng mga estudyante pati ng mga guro. Mayroon rin anyang sprinkler system ang pasilidad para makatulong na maiwasan ang panibagong sunog. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, inanunsyo ni House Secretary General Chelloy Garofalo na magiging simple muli ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa darating na July 27 bilang pakikiisa sa publiko sa gitna ng mataas na presyo ng langis at mga bilihin. Ayon kay Garofalo, walang ilalatag na red carpet at hindi na hihikayatin ang mahabang gowns sa halip ay pinagsusuot ang mga dadalo ng simpleng Filipinian address upang mapanatili ang digdidad ng okasyon ng hindi nagiging marangya. Gaganapin ang taunang ulat sa bayan sa Batasang Pambansa Complex kung saan kasalukuyan ang nakikipag-ugnayan ng Kamara sa Malacanang, PNP at Senado para sa seguridad ng naturang kaganapan.
1: XFM News Nationwide.
3: Sinabi ni Senate President pro tempore Sir Win Gatchalian, mga katropa, nakatanggap daw sila ng intelligence information. Inggit po sa posibleng pagkilos ng mga protester at tumalibanta sa seguridad ng Senado sa pagdiriwang ng kalayaan sa June 12. Ayon kay Gatchalian, inatasan niya ang Office of the Sergeant at Arms o USAA na magpag-ugnayan sa iba't ibang intelligence network para beripikahin at bantayan ang sitwasyon. Gayunpaman, tumanggi siyang pangalanan ng mga individual na nasa likod umano ng banta dahil patuloy pa rin biniperify ito ng otoridad. Tungkol naman sa uri ng banta, sinabi ni Gatchalian na hindi pa niya pwedeng ilahad ang detalye pero may impormasyon siya kaugnay sa posibleng panggugulunga sa Senado. Ayon sa kanya, katropa, maaaring may koneksyon ang impormasyon sa usapin ng 18 dating bodyguards na naging sentro ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee batay sa impormasyong ibinahagi din ng National Bureau of Investigation.
1: XFM News Nationwide.
2: Wala namang namomonitor na anumang security threat ang National Capital Region Police Office o NCRPO sa labas ng Senado. Ayon kay NCRPO Director Major General Anthony Aberin, kasalukuyan ang binavalidate ang report kaugnay sa posible umanong security threat. Ngunit, nilinaw niya na ang mga usapin tungkol sa seguridad sa loob ng Senado ay lampas na sa jurisdiction ng PNP. Anya, araw-araw ang deployment ng mga polis sa labas ng bisinidad dahil sa mga inaasahang regular na protesta at public gathering malapit sa Senate Complex. Handa naman ang kanilang hanay na magdagdag ng personnel kung kinakailangan.
1: XFM News Nationwide.
3: Itinakda ng Senate Impeachment Court, mga katropa, sa June 18 na ang tinatawag na pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inatasan ng House Prosecution Panel at ang defense team ng Vice Presidente na dumalo at lumahok sa mga pagdinig kaugnay po ng pre-trial proceedings. Sa kautusan na nilagdaan ni Acting Senate President Win Gatchalian, inutusan na magkabilang panig na isumite ang kani-kanilang pre-trial briefs na hindi lalagpas sa June 15 ngayong taon. Layunin po ng pre-trial conference na talakayin ang mga procedural matters at iba pang isyong kailangan linawin bago ang formal na pagsisimula ng impeachment trial. Inaasahan din na magsisilbi itong paghahanda para maging maayos at organisado ang pagtalakay sa mga usaping ihaharap ng magkabilang panig sa paglilitis.
1: XFM News Nationwide.
2: Lumabas sa imbestigasyon ng Aurora Police na apat umano na atleta ang muntik na malunod sa nagarap na training ng Ateneo de Manila University Men's Basketball Team sa Dipakulao, Aurora. Ayon kay Aurora Police Provincial Office Acting Director Police Colonel Percival Pineda, dalawa umano ang nakaligtas dahil sa malapit lamang ito habang hindi naman na-rescue sina Rene Baterbonya at Divine Adeli dahil sa malayong parte na sila ng dagat. Nilinaw rin ito na wala silang nakitang anumang ankle weights sa mga biktima at ito'y purely accident lamang. Sa ngayon, ipinagpapatuloy ng mga otoridad ang investigasyon sa nasabing insidente.
3: Sa kaugnay pa rin malungkot na usapin ay nagpahayag po ang Philippine Sports Commission, mga katropang re-reviewin nila ang safety protocol para sa mga atleta Kasunod nga ng malungkot na pagkasawi ng dalawang Ateneo de Manila University student-athletes sa isang team-building activity dyan sa Dipaculao Aurora nitong Lunes. Bunsod nito, bubuo ang PSC ng isang sports stakeholders panel para suriin ang mga kasalukuyang patakaran at palakasin ang proteksyon sa mamag-aaral na atleta tuwing may mga pagsasanay at aktibidad. Naipagtulungan na rin po ang komisyon sa Philippine National Police, Department of Justice, para sa nagpapatuloy na imbestigasyon habang nagpabot na ng pakikiramay at pakikisa sa pamilya at mga mahal sa buhay na mga pumanaw na atleta.
4: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Alas 12:17 ang tama oras sa XFM News Nationwide. Na napapainggan nyo rin katropa sa pamamagitan ng XFM Antique 93.3, XFM Pagadian sa 89.5, at sa XFM Iloilo sa 100.7.
4: Balitang regional.
3: Balitang regional tayo. Unahin po natin yung death toll sa Malakas na Lindol sa Soccsargen, umakyat sa 37. Yung mga aftershocks nagpapatuloy sa pagyanig naman sa rehiyon. Katropa natin sa balita ay Ban Polona ng XFM, Jensen.
5: Live report. Patuloy ang pag-akyat ng pinsala at bilang ng biktima. Dalawang araw matapos ang mapanirang magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Soccsargen region noong Lunes, Hunyo 8. Sa pinakahuling ulat ng OCD 12 gayong umaga, nasa 34 na ang kumpirmadong nasawi, 589 ang sugatan at 8 pa ang nawawala. Opisyal na ring isinailalim sa state of calamity ang General Santos City kasama ang mga bayan ng Glan, Malapatan at Alabel sa Sarangani Province. Mahigit 100,000 residente ang direktang apektado kung saan marami pa rin ang namamalagi sa mga evacuation centers. Umakyat na rin sa halos 1 bilyong piso o 979.5 million pesos ang pinsala sa mga kalsada, tulay at mga gusali, habang bilyon-bilyong tulong naman at emergency telecom gaya ng Starlink ang patuloy na ibinababa sa field. Samantala, hindi pa rin nakakahinga ng maluwag ang mga residente matapos maitala ang mahigit 2,000 aftershocks, kabilang na ang magnitude 5.0 na lindol na muling naramdaman sa Glan at Jansan alas 9:54 kaninang umaga. Patuloy na naka-red alert ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council para sa emergency response at clearing operations, habang tuloy-tuloy naman ang pamamahagi ng DSWD ng mga tulong at ayuda sa mga apektadong biktima. Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Ivan Polonan, XFM News.
2: Estudyante natagpo ang patay sa loob ng dormitoryo sa isang universidad sa Iloilo City. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
6: Patay na ng matagpuan ang lalaking estudyante ng Central Philippine University sa Iloilo City. Ito ay natagpuan sa male dormitory ng nasabing paralan, Hunyo 9 ng hapon. Tinitingnang self-inflicted ang nangyari, ngunit hindi pa matukoy kung bakit nagawa ito ng nasabing estudyante. Working student ang biktima sa nasabing paralan. Sa ngayon, hindi pa makapagbigay ng karagdagang detalye ang school administration sa personalidad at identity ng biktima dahil na rin sa request ng pamilya. Nagpapatuloy ang investigasyon kung ano ang rason ng pagkamatay nito at kung kailan ito namatay. Hindi naman tinitingnan ng administration ang anggulong may third party sa pagkamatay ng biktima. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Era Espinosa, XFM News.
3: Ito naman katropa, 28.6 million. Halaga po ito na ilegal na sigarilyo na sabat sa Puerto Princesa City o Puerto Princesa City, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
4: Live report.
7: napumpiska ang nasa 28.6 milyon pesos na halaga ng kontrabandong sigarilyo at naaresto ang dalawang individual sa joint operation kahapon, June 9, 2026 sa kahabaan ng National Highway ng Barangay Santa Monica sa Puerto Princesa City, Palawan. Pinangunahan ang operasyon ng PNP Police Station 2, katuwang ang City Mobile Force Company o CMFC, Task Force Plutus at Bureau of Customs sub Port of Puerto Princesa. Ayon sa PNP, habang nagsasagawa ng oplansita, hinarang ng mga otoridad ang isang puting Isuzu L-Truck. Sinubukan umano ng mga suspect na umiwas sa mga operatiba, ngunit kalaunan ay nahuli rin ang mga ito ng mga otoridad. Ayon pa sa report, galing ng Barangay San Jose ang L-Truck pero hindi sinabi kung saan ibabagsak at di kumbibig ang driver kung saan ito galing at kung sino ang nagmamay-ari ng mga sigarilyo. Sa isinagawang inspeksyon sa loob ng L-Truck, natuklasan ang 188 master cases assorted cigarettes na tinatayang nasa 28,678,766 pesos ang kabuuang halaga ng mga napumpiskang kontrabando na i-turnover na sa Bureau of Customs or BOC ang lahat ng sigarilyo at inihahanda na rin ang pagsasampa ng kaso laban sa dalawang suspect. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Incumbent barangay captain sa Medellin, Cebu, inaresto dahil sa pagnanakaw. Katropa natin sa balita, Albi Mata ng XFM Cebu.
8: Isang aktibong barangay kapitan at ang kanyang kasama sa trabaho ang inaresto ng mga pulis sa bayan ng Medellin, Northern Cebu dahil sa kasong qualified theft, kaugnay ng umano'y paglustay o pagnanakaw ng pondo ng isang water distribution cooperative. Kinilala ang suspeka na si Ambrosio Orsalta Hadlangit, 65 anyos, residente ng Purok Proper, Barangay Lamintaksor, Medellin, Cebu. Si Hadlangit ang kasalukuyang barangay kapitan na naturang lugar. Kinilala rin ang kanyang kasama na si Ronald Mayol Yusona, 57 anyos, residente ng Purok Flor de Lis, Barangay Lamintak Norte, Medellin, Cebu. Ayon sa Medellin Police Station na pinamumunuan ni Police Major Manuel Cabaleta, isinilbi ang warrant of arrest laban sa dalawa sa barangay poblasyon kagabi. Batay sa imbestigasyon, ang reklamo ay isinampa ng isang water distribution cooperative na umano'y na biktima ng misappropriation ng pondo na naganap mahigit 7 taon na ang nakalilipas. Ayon pa sa pulisya, makakalaya lang mga dalawa kung makakapaglagak ng piyansang tig 40,000 pesos bawat isa. Patuloy pang imbestigasyon sa kaso habang hinihintay ang susunod na akbang ng korte at mga otoridad. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santon na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: At 22 anyos na lalaking nagbantang ipakakalat daw ang pribadong video ng kanyang nobya kapag hiniwalayan, arestado. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano ng XFM Antique.
9: Arestado ang isang 22 anyos na lalaki matapos mahuli sa isang entrapment operation ng Regional Anti-Cybercrime Unit 6 dahil sa pagbabanta sa kanyang nobya na ikakalat ang mga pribadong larawan at video nito kapag itinuloy ang pakikipaghiwalay sa kanya. Kinilala ang biktima na si Alias T, habang ang suspect naman ay si Alias Ken. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Richard Adonis Habawel, Director ng RAC 6, lumapit sa kanilang tanggapan ng biktima noong Hunyo 5 taong kasalukuyan. Isinumbong nito na tinatakot siya ng suspect na ipopost at ipapakalat ang kanilang mga eksklusibong larawan at video kapag nakipaghiwalay siya rito. Dahil dito, agad na nagsagawa ng entrapment operation ng RACO 6, katuwang ang Antique Provincial Response Team at San Jose Municipal Police Station na nagresulta sa pagka-aresto ng suspect. Formal na sinpahan ng iba't ibang kaso ang suspect, kabilang ang paglabag sa Article 286, Revised Penal Code of Grave Coercion at Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act. May kaugnayan din ang kaso sa Cybercrime Prevention Act of 2012 at sa Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act. Umabot sa 165,000 pesos ang itinakdang piyansa para sa pansamantalang kalayaan ng suspect. Dagdag pa ni Police Lieutenant Colonel Habawel, umabot sa 4 na taon ang relasyon ng dalawa kung saan menor de edad pa lamang ang bikma na nagsimulang kanilang relasyon. Patuloy namang isinailalim sa forensic examination na nakumpiskang cellphone ng suspect at posibleng pang madagdagan ng mga kasong isasampa laban dito. Mula dito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Fessa Mariano, XFM News.
10: XFM News Nationwide Weather Update.
3: Katropang Brian, inihagdang pag-asang present na yung El Nino sa Tropical Pacific, kung saan higit sa 80% na magtutuloy-tuloy ito hanggang sa unang bahagi ng 2027.
2: Katropang Buddy, samantala patuloy na makararanas ngayong araw ng scattered rains sa thunderstorms ang Ilocos Region, Batanes at Babuyan Islands dulot ng southwest monsoon o habagat na nakakaapekto sa western section ng northern Luzon, kaya't babala sa ating mga katropa na posible ang pagkakaroon ng flash floods at landslides dahil sa katamtaman hanggang sa malalakas na ulan sa mga nasabing lugar.
3: Ang nalalabing bahagi po ng bansa, katropa, ay makaranas din ng isolated rain showers dulot naman ng localized thunderstorms.
2: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.26 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.25 ng gabi.
10: Balitang International.
3: Ang Balitang International, katropa, ihatid po sa atin ang Santon Gold. Subukan nyo ang Santon Gold. Nagpakawala ng mga retaliatory strike ang puwersa ng United States laban po sa Iran kahapon bilang ganti sa pagpapabagsak ng Islamic Republic sa isang U.S. Army Apache helicopter noong nakaraang araw. Ayon kay U.S. President Donald Trump, malakas at makapangyarihan ang kanilang naging tugon sa agresyong yan ng Iran. Kinumpirma naman ang U.S. Central Command na nagsimula ng self-defense strike dako alas 5 oras sa Estados Unidos habang iniulat ng Iranian media na bigla na lang sila nakarinig ng mga pagsabog sa timog baybayin ng bansa malapit sa Strait of Hormuz. Ligtas pong na-rescue ang dalawang crew members ng bumagsak na helikopter sa tulong ng isang naval surface drone malapit sa coast ng Oman.
10: Showbiz News!
11: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Magalang, ngunit may laman na sinagot ng aktres na si Yasmin Curdy ang isang netizens na bumatikos sa kanya dahil sa umunoy pagmamalaki o pagpiflex ng kanyang buhay bilang isang first-year law student sa Arellano University School of Law. Nagsimula ang issue na mag-comment ang netizens sa TikTok post ng aktres kaugnay sa kanyang karanasan sa law school at sinabing, first year ka pa lang, flex mo kapag bar review ka na. Hindi naman nagpatinag si Yasmin at ipinost ang screenshot nito sa Facebook kung saan pinayuhan niya ang netizens na enjoy lamang ang kurso dahil maikli lang ang buhay at hindi dapat nagpapadala sa pressure. Idinagdag pa ng aktres na nagtapos bilang magna cum laude sa kursong political science noong 2019 na ginagawa niya ang pagdodokumento upang makapagbigay inspirasyon din sa iba. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
10: Balitang sports.
3: Ang balitang sports, katropa, hatid po ng Premium D3. Subukan nyo na yan. Lakas! Bawat kapsula. Nasungkit ng ating Pilipina tennis star, kababayan, Alex Ayala. Ang pinakabago po niyang world number 33 ranking sa WTA, Women's Tennis Association, matapos magkampiyon sa Birmingham Open sa UK. At nakuha ni Ayala ang kanyang ikalawang WTA 125 crown ngayong taon at karagdagang 125 ranking points. Dahil sa kanyang pag-akyat sa number 33, isang hakbang na lamang po ang kailangan ni Ayala para makapasok sa top 32 cut-off na magbibigay sa kanya ng bintahe bilang seeded player sa masusunod na Grand Slam at WTA 1000 tournaments para makaiwas sa mga mabibigat na kalaban. Taunang bahagi po ng kompetisyon.
10: XFM News Nationwide.
3: Alas 12:30 na ang tamang oras sa XFM News Nationwide, katropa, at sumainyo na po ang XFM News Nationwide. Ngayon po araw ito, mga katropa, June 10, 2026.
2: Mga katropa, maaaring nyo pong balikan ang aming pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyo mga katropa ngayong Wednesday. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian Dipas.
3: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas!
10: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
12: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
13: Mga katropa, exciting dito!

0: Tangi, ang programang The Secret of Health. Ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas. Programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina. Kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog. Sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santum Plus Gold. Duwa ka si mara na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
0: Santum Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw og tuon, unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghalap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una kusugay ko may numog kape. 3 to 4 cups a day. Ang tod sa nito ka na nga akong asin. Gasukasukan ako. O kapalpitate na nga akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal. O akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lamit siya. Wala pag ginito ka na nga akong asin. Karon, tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
6: Oh, eh, miss na kita. Uy, babe, kisi.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

0: Maing adlaw mga katropa and welcome na usapan nining atong programa The Secret of Health. Ani ana sa bang inyong health consultant si Jenny Druda. Sa gyapon na maghatod ka ninyo informasyon alang gayod sa pagkahimsog, pagkapiskay sa tuang lawas o sa unsa usab nato nga matulukan pinaagi sa herbal o natural gayod mga katropa. Welcome antanan at sa magkakaroon nga lugar. Tungod kaya live na usab kita karon na dinhi sa Yapon sa atong number 1 radio station XFM Broadcasting Network. Hilabi na dinhi sa 107.1 XFM Tagum. Mayong adlaw Tagum Menyos, kamusta po? Kamusta ang tanan, kamusta atong adlaw? No, hinaot nga diin nahimo gayud nga malipayon no ang ato ang tunga-tunga sa adlaw mga katropa. Halo yun ni atong panahon. No, tungod kay nagsudon tas panahon na perting inita jud no. Mudulot jud sa pamanit. Apan unyang hapon, wata kabalo basig muulan na puning kalit no. But I hope and I pray nga din anak mo karon mga katropa sa mahimsog nga panglawas samtang nagapaminaw nini atong programa The Secret of Health. O ba din sa bako ninyo nini atong programa pinakinggan sa pagpadala sa inyong mga mensahe. No, mga pangutana din higayod sa ato ang text line number na 0909-17-62844. Usbon ko ato ang text line number 0909-17-62844. Og ato kayong basahon na ang inyo agayong mga gipadalang pangutana unya human kayod sa ato ang health information. Live usab kita karon no mga katropa. Madungo gayud no dinhi gayud sa uban nga mga XFM radio station na sa Mindanao 99.1 XFM Mati, 89.1 XFM Davao at 91.3 XFM San Francisco. Og sa uban asa magkakaroon nga lugar, usbon ko maing adlaw og welcome po sa atong programa The Secret of Health. Live usab kita pinaagi sa atong XFM Facebook page. No, pwede nyo na i-search mga katropa sa inyo hagayong Facebook apps. I-search lamang ang XFM 107.1 Tagum no? Makita ninyo karon live ang ato hagayong programa The Secret of Health mga katropa. At pwede usab ka mo din na mag-comment ko if you have a concern ang XFM. No, if you have a concern and a question na mahitungod gayon sa ato ang panglawas. O hala, pag-comment ka mo din na mga katropa kaya ito ka ng hatagan o pagtagad ato ng basahon unya. O human kayo sa ato ang health information. Oras na to, Sibuk, Pilipinas, alas 12.42 na. Kakining orasa sa gihapon. Atun ka ninyo sa Yes to Health Incorporated at Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Nga mo ka na nagpaluyunin atong programa The Secret of Health. Kaoban ang atong mga produkto. No, nga di napadayon ang paghatod ka ninyo kaayuhan. Pagtaban sa lawas, aron kayod mapugnan ang balatian, huwag hilabi na kinimalikayan. Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and Premium D3. Kini ato ang ultimate atrayo. Pagkanindot kayod mga katropa tungod kay kinimutabang, alang kayod sa lawas, nga ma-maintain ang pagkahimsog o pagkapiskay ini. Tungod kay kini ato ang mga produkto no kung atong susiyon pag-ayo bitaw at Santon Plus Gold pa lang aduna siya'y mangosteen no malunggay spirulina aduna pa'y garlic and ampalaya no kini nga mga herbal mga katropa giusa nato sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule no nya kini ra bang mga herbal no kung ato po din susiyon pag-ayo aduna ni mga nagkanaiya gayod nga mga agitawag na tog nutrition no aduna ni mga nagkanaiya nga mga antioxidant no nga diin dako kay ikatabang sa lawas no mao nang muisgota og gitawag na tog supplement no food supplement mga katropa number 1 jud ni ato ang gitawag nga Santon Plus Gold Herbal Capsule. Okay, kompleto na ni no mao nang bitaw nga matigalat ha daghan ang naghatag og testimonya no daghan ang nalipay tungod kay kini ato ang Santon Plus Gold o dako kay tabang para gayud ato ang mahatagan o pagtagad kini ang ato ang lawas mga katropa no para gayud mao unang sa mga wapan na kasuway ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Suway ninyo ha. Kadako kay nigtabang mahitungod gayod sa pagmaintain sa pagkapiskay gayod sa ato ang lawas. Especially if you have already health problem, hypertension, diabetes, heart problem, liver and kidney problem. Suway ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Available ka na sa butika nga dool sa inyuhang lugar. O para mas epektibo, ayaw kalimot o banis pag-inom sa Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, non-acidic vitamin C, ato ang Santon na vitamin C, mga katropa. Para iyang i-boost ang full potential nga naagayod sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang vitamin C, take note and always remember, it is the only vitamins nga diin wala nagapundo o gawa dili way kakayahan ang lawas nga maghimo gayod ni ini. Pagsulod sa atong lawas, automatic ipagawas rapod na sa ato ang lawas pinaagis pag-ihi. No? Tungkol kay it is a water-soluble vitamin. Mo nang gikinahanglan, gina-advise sa mga eksperto, and every day dapat aduna jud tay food supplement like Santon Vitamin C or pinaagi sa atong mga gipangkaon kinahanglan sa gana kini og vitamin C para gayon masudlan og vitamin C ang atong lawas. Mo na gina-advise atong mga eksperto. Ang problema kung pila na kaadlaw, wata nakapasulod og vitamin C sa atong lawas, dako kining kakulangon usab sa ato ang lawas mga katropa, no? Dili lamang to have a strong immunity and para gayod mahimong aktibo, alerto ang mataga cellula, especially our immune cells. Mao lamang ang trabaho sa vitamin C. No, dagan kayo kalihukan kining vitamin C sa atong lawas mga katropa. Gani, atong gisugyot ganina, kini mutabang para gayod ma-boost ang absorption sa lawas. No, mao nang ginakombine dyan nato Santon Plus Gold and Santon Vitamin C mga katropa. Especially to our brain the function, vitamin C is very important mga katropa. So pili ang alkaline na vitamin C, the non-acidic vitamin C, Santon Vitamin C. Kauban gayod ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa mga hilig mo inom og kape, of course, available sa gihapon ang ato ang Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, and premium dietary coffee mix mga katropa. Kauban ang ato ang healthy nga cha o glamian nga cha mga katropa, Santon Gold Herbal Tea. Available sa tanang butika nga dool sa inyong lugar. Available usab mismo sa Yestro Health Naturopathic Wellness Center. O sa mga katropa na ito nga din adunay problema sa mata, kataratan, dirigium, glaucoma, pagluha-luha sa mata, pagkatul-katul sa mata, so way usab ninyo ang ato ang Vision X Plus ha? Ay grabe kanindot nini ato ang produkto nga Vision X Plus mga katropa. Saganan sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene and vitamin E. Kaya din gituyo sa paghimo, no? Kini nga produkto alang gayud sa mga adunay problema sa mata. Ug alang usab, no? Sa tanan nga di na buot proteksyonan ang ilahang mata. Tungod kay musugotag sa dili, kinibitaw ato ang kinabuhi. Magdepende kung unsa ang ato ang panggawi, no? Ug pamaagi or estilos kinabuhi adlaw-adlaw. Kini ato ang mata exposed jud na, no? Sa mga gitawag natog hugaw sa palibot. Mao nang musugotag sa dili aduna jud nay gitawag natog pagka problema sa kadugayan. Hilabi na duwagan pa jud nato og wrong lifestyle and wrong diet, mga pagkaon nga makapahugaw sa dugo, makabarado sa dugo nga magresulta sa kakulangan or paglisod og supply og dugo paingon sa mata. Mao nang kadugayan pagpatong palag 40 hilabi na nahibil-habil na gana 50, 60 maginahinay naghanap ang mata mga katropa, no? Mao nang paningkamuti paggamit og pag-inom sa ato ang Vision X Plus, mutabang ka na para gayod matugunan, no, ang kakulangan ug mga nutrisyon alang gayod sa mata, maproteksyonan ang mata. No, naa ka na sa ato ang Vision X Plus. Available usab ka na sa butika nga dol sa inyong lugar, hilabi na sa Yestro Health Wellness Center. Gani atong gyawha gantanan ha. Hilabi na sa mga nagaplano mo ato sa Yestro Health Clinic to avail our products, we have also free health checkup and consultation. No, ilabi na sa mga taga-Tagum, asa man mo nga lugar nga din dool din sa Mawab, Nabunturan, no, Kapalong, Asunsyon, no, asa pa ba nga lugar nga dool-dool din ang uban ganin, makaabot mag-Tagum nga mga taga-Agusan, no, taga-Compostela. Basta kaya lang o gustuhon dyan mga katropa, we have a free check-up and a consultation. Alang sa tanan ha, watag ipiling edad, basta doon ay problema sa panglawas, welcome ka mo. Tungod kang Yester Health Clinic, doon na kita'y high-tech machine. At the same time, your health consultant, usay ka functional iridologies. And we have a free therahertz therapy, nutritional therapy, juicing therapy, and dietary guidelines. Nga din na pwede gayud ninyong maangkon mga katropa. Take note, libre ka na ha? Asa ka na, libre, daghana bag makuha na. Basta bisitahan lamang ang Yes to Health Clinic. Tungod kay pag-ulit nimo sa inyo hambalay, nagtuo ko nga ikaw, tawag din ni mahimong malipayon. Kung sa man ang imuhang balatian, tungod kay ato ka ng hatagan o pagtagan. Yes to Health Clinic, your excellent choice in healthcare. Ang ato ang address kayo din ni sa Tagom, anakita sa M Central Building ha? Sa mga dili suwito sa Tagom, pag nag-commute mo, nagsakay mo mga tricycle, inulan ninyong adto mo sa Mr. DIY Palengke or Public Market. At bang or tapad rapod mismo sa Mr. DIY, no, sa M Central Building, Ganti Road, naarapod din ha mismo ang ato ang Yes to Health Clinic. Yes to Health Wellness and Pharmacy. Ako kay nato ang signage mga katropa na arata sa highway, okay? Abrido Sunday to Friday, alas 7 sa buntag, hangtod alas 8 gayod sa gabi. Diba, perting taasa sa oras nga abrido para gayod maservisyuhan ang tanan. Nga din hilabi na kung lagyo-lagyo gayod ang inyuhang lugar. Ang atong schedule for check-up and consultation, nga ako mismo makipaghimamat nga na kaninyo alang gayon sa libreng konsultasyon o check-up. Matag Berkoles, Webes, Bernes o Adlaw, Domingo. Alas 9 sa buntag, hangtod alas 5 gayod sa hapon. And a good news ha, sa mga taga Mati. Tungod kay next month mga katropa. No, aduna na tay schedule din ha. At least once a month. Ang pagahimuo nato din ha nga free check-up and consultation din ha mismo sa ato aga yung clinic address, no, sa A Square Building, Barangay Central, ubos gayud sa bagong building ng Pag-ibig Fund. Naa din ha ang ato ang Yes to Health clinic address mga katropa. And then stay updated, i-announce nato na din sa ato ang programa o sa ubang programa pa sa XFM. Mapatabang ta kay Sir Arnel Cortez. No, sa pag-anunsyo mga katropa next month. Ato nang i-announce din hin, no, kung unsa na gayud ang mahimong specific date. And every month nga mao na gyud ang mahimong schedule nato kada bulan alang gayud sa atong libreng check-up ug libreng konsultasyon, no, dinha gayud sa mga taga Mati mga katropa. Busa paminaw lang gayud pirmi sa atong programa dinhi sa XFM. No, sa tanang programa sa XFM para gayud updated ang tanan mga katropa. Oras alas 12:52 na. Alang kayo sa pagpadayon na itong programa. Bago tamo ato sa unahan, alang kayo sa ato ang health and information. Maminaw sa kita o usa ka manindot nga testimonya. Na maghahatag ka na itong inspirasyon. Nga kung ikaw adunay balatian, o mabisita lamang sa Yes to Health Wellness Center, by God's grace and help, ikaw gayud pwede makaangkon og kaayuhan. Atong paminawan.
1: Kumusta tatay? Kumusta bago ka niya ito din sa Yes to Health? Unsa ganito yung mga balatian?
2: Ako di bati. Ito, nakita nga akong mga baga. Mm-hmm. Ako ang kuto. Ako hard. Akong tuhod, bro. Lay-lay. Okay, kusok.
1: Uy, inyo. Kumusta man tatay? So di ang nisuway na ka sa pagpanambal sa Yes to Health. Kumusta yung pag...
2: Susi sa 15 days. Dati ko yung review.
1: Wala na yung sakit sa baga?
2: Wala na.
1: Kuto-kuto, okay na?
2: Okay na.
1: Kunya ang TL nga ng laylay?
2: Wala. Wala po. Wala yung gapan, bakarong. Uyoy.
1: Uyoy, gana kayo?
2: Gana kayo. Wow. Sa nangaminaw ka ron, nagkapalihan ako diferensya sa akong lawas, musulta lang mo diri sa Yes to Health Clinic. Wow. Kaya sa nimutan sa ISIS at bag sa...
1: Hawaiian Red. Ayan, dagang salamat tatay Nestor. Ako ba? Taga-asa ganit ka tayo?
2: Taga-Limaw.
1: Limaw.
2: Pinyaplata. Dabodilote.
1: Dabodilote. Dabodilote. So, dagang salamat tatay ha. Huwag siyempre sa atong buhing ginoon tungkol sa kayuhan nga nagawat ni tatay.
3: Dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan, nga mo inom aning Santon Plus Gold. Huwag ako nang giinom matag at yaw. Tibo dyan ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Grace, sa una ako sugay ko may numog kape. 3-4 cups a day. Ang tonsan, itukar na ang akong asin. Gasukasukan ako, o kapalpitate na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita ako kape nga herbal, huwag akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lamit siya. Wala pag-inito ka rin akong asid. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
7: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
0: Balik kita mga katropa, nini ato programa The Secret of Health. Tasa gyapon ninyo magkauban your health consultant, CJ Nidruda. And oras sa Tibog Pilipinas, alas sa 12:55 na. Iyon nadungog no, pagkanindot gayon sa testimonya ni Sir. Ni tatay nga din adunay problema sa panglawas, apan nisuway sa ato ang pagpanambal. No, by God's grace and help. No, nadungog din yung mga katropa na ayaw gayod ang baratian. No? Wagtang ang baratian ni tatay. Ubusan na gayod siya karon ka certified client po ng Yes to Health Wellness Clinic. Pag iyang gawag ang tanan, no? Labi na kung kamu adun na yung mga problema panglawas din ha. Try to visit Yes to Health Clinic. Labi na kung bago pa lang nagsugod ang inyuhang mga balatian din ha. Ato ng hatagan ng pagtagad. Samtang bago pa, no? Okay, lisod na og naa na sa gitawag na itong grabe o seryoso na kayang kondisyon. Ilabi na maglisod nagtulog, maglisod nagkaon. Mas dakong problema mga katropa. Muna hatagin niyo pagtagad na. Ang inyong lawas samtang nagsugod pa lang ang problema na mga simptomas na paminawi ang inyong lawas. Okay, mga signal na sa inyong lawas mga katropa. And pwede pa mo mohabol ha, ilabi na sa mga bagong abot din ha. You can text your messages and concern sa ato ang text line number na 0909-1762844. Subun ko ato ang text line number 0909-1762844. O ato ka ng hatagan o pagtagad. Ano na yung pipilang ang mga nagpadala sila mga mensahe? Stay tuned. Ayaw maghawa tungod kay ato ang tubagon unya mga katropa. Ato ta so ato ang health information atong ipadayon atong natun-an gahapon. No, ato ang natun-an gahapon mahitungod gayud sa mga hinungdan. No, pipila ka mga hinungdan nganong adunay gitawag natog hormonal imbalance or pagkadili balanse sa hormone sa ato ang lawas atong gisa-isa. No, adunay mga medikasyon, aduna usab mga hilabina no, kini pinaka common the diet. No, the unhealthy diet and eating disorder. Mao'y pinakahinungdan sa gitawag na itong hormonal imbalance. O karon mga katropa, atong ipadayon ang atong pagtuon. O atong hisgutan karon kining mga kondisyon, no? Mga health diseases, mga sakit nga diin, sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto, kinigayod naiugnay sa gitawag na itong hormonal imbalance. So, mas mayo ato aning may sayran manggod, no? Tungod kay daghan karon ang adunay problema mga balatian nga dinwa sila nasayod usa di ay sa hinungdan ni ini kining gitawag na tog hormonal imbalance. So, mao nang bisag unsa na lagi pang inom nga mapagpanambal di makaangkon og kayuhan o tungod kay usa sa pinakaugat di ay nga hinungdan wa man nahatagan og pagtagad og wa natambalan ha. So ato ang susihon karon mga katropa kay basig kamo di ay nga di nagapaminaw din ha. Adunay sama ni ini nga kondisyon, edi aduna mo yung idea no nga kinahanglan pud ay hatagan o pagtagad ang pagkabalanse gayud sa hormone no. Okay, kini magong hormonal imbalance mga katropa. Usa kini ka responsible sumala pa sa pagtuon sa ato ang mga eksperto sa mga nagkanaiyang mga balatian sa atong kapanahonan, especially chronic health condition sumala pa sa atong mga eksperto. No, tungod lagi kay ang hormones usa kini ka primary control no sa ato agayong lawas for metabolism, growth and reproduction. So kung adunay pagkadili balanse niini, mao nang dako kayo problema usab sa tibuok sistema sa lawas. Ania ang pipila ka mga kondisyon? Number one, reproductive and fertility disorders. Alang gayud sa ato ang mga kababaihan. And most of our women today, daghan kaayog mga health conditions, reproductive and fertility disorders. Pero wasila na sayon nga usad ay pinakahinungdan niini is hormonal imbalance. No, ilabi na niini nga particular hormone, the estrogen, progesterone, and androgens. Kining tulo, no? Duwagan pa nato kining dagan pa, no? Luteinizing hormone and stimulating hormone. Daghan og mga hormones is, pero kining tulo, the androgens, estrogen, and progesterone, mao gini ang pinaka major organs to have a healthy reproductive health, no? Sa ato agayong mga kababaihan na mga katropa. Pero kung aduna na ipagkadili balance niini, sama na lamang nining kondisyon nga gitawag natog PCOS, no, or polycystic ovary syndrome, no, kining ang kondisyon aduna gayo pagkadili balance sa gitawag natog androgens or male hormones naturally. Sa atong mga kababaihan, syempre kining androgens dapat dili siya taas ang level. Okay, syempre nga male hormone siya, di ba? Pero pag mutaas gani ning androgens, mao ni ang resulta sa kondisyon nga gitawag natog PCOS mga katropa. And it will result frequent ovulation or infrequent ovulation, ovarian cysts, and the weight gain, no? Kadalasan sa may mga PCOS makita ninyo, no, mga dagkong babae, no? Mga dagko ang gadago ang ilahang abdomen area. And then aduna po na sila gitawag natog insulin resistance. So kana nga mga factor, insulin, it is a hormone, di ba? So kung aduna kayo pagkadili balance ni ana, mauna na usa sa resulta, usa sa kondisyon na gitawag natog reproductive disorder, mao ang gitawag natog PCOS mga katropa. Gani sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto and some of the clinical reviews, ilahang gitawag kining gitawag na to PCOS mga katropa, lifelong metabolic disorder. Mao po na ang ilahang pagtuon, no? Pag bisgo tag lifelong, pasabot dugay-dugay or samtang buhi ka, naanag jud ka, or di na gid na makorek nga disorder mga katropa. But for us, no? As a naturopath, wa po taga tawag nini ang atong pagtuon, atong stand, wala ra nagabase din ha mga katropa nga din samtang buhi ka imuha na jud nang dalhon-dalhon, no? Okay, we believe even pa na nga gitawag natog disorder, pwede ginato na mabalik sa gitawag natog order basta sa tamang diet, tamang lifestyle and tamang procedure gyud na mga katropa, no? Sama na lamang nining gitawag natog PCOS, no, and type 2 diabetes. Sumala sa pagtuon sa uban, it is a lifelong disorder. Pero pwede pagunato nini siya makorek, mahimong order, basta willing and decided ra jud ang usa ka tawo mga katropa, no? Pila ka tuig sa ato serbisyo nining ato ang Yes to Health Clinic, no? Pwede man jud makorek labi na ang PCOS, mawala man gani bisan pag dili na i-undergo any unsa man nga mga himuon ni, no, dili natural. Pwede man matanggal mga katropa basta willing and decided na jud ang usa ka tawo, especially ang type 2 diabetes, no? Okay, type 2 diabetes makorek man jud nato na basta kay lagi mag-change lifestyle and change diet ra jud mga katropa. Apan balik ta sa tong pagtuon, ani ang pinaka problema nining gitawag nato reproductive disorder? Kining gitawag nato nga kung ang sex hormones and growth hormone kini gani mo fluctuate, abot pasabot, magpadayon gani ang dili pagkabalanse, magpadayon ang pag-usab-usab, abot pasabot ang pagkasaka, pagkanaog sa level ni ini. Sumala sa pagtuon mga katropa, mahimong hinungdan nga magka-cancer or magka-tumor gayod ang ato ang mga kababaihan. One of the example is endometrial and breast cancer. no? Ovarian cysts. Mauna na mga katropa, hilabi na ang breast cancer. Take note, no? Ang pinaka root causes of that is hormonal imbalance. Pagtaas na kayong estrogen, no? Wa na bantayan sa babae nga hilig mo kaog itlog, hilig mo kaog mga cheese, duwagan pa yung gatas kadag buntag o gabi, mga fast foods, tanawagan eh, pagpacheck ni mo sa imong hormones, sobra kataas na sa imong estrogen. No? Kaya kumutaas na kayong estrogen, mga katropa, ay naku po, grabe na siya makapataas usab sa gitawag na itong reproductive tissue, hangtod mahimong abnormal, tingala na lang kang murag na nanay magbukol din as dughan. No? Kanong gasagit naman niya akong pusundok, ay naku po, ha? Nya hilabi na ang menstrual cycle, magka-problema na. Late na, orang uban, advance ka ayo. Ay naku po, mas maayo ipa-check dayon mga katropa. No? How about the infertility? Sa mga kalalakihan, pag muubos ang testosterone, no, a male hormone mga katropa, maunang bisag unsaon o kaon o okra, no, bisag unsaon, inom o turbo, di gihapon makabuo ang mag-asawa mga katropa. Kaya basig ubos na kayo ang testosterone level. No? So mas maayo ipacheck usab sa mga kababaihan kung ubos na usab ang estrogen level and the progesterone. Kinigihapon na magresulta o gitawag na itong infertility. Maunang gikinhanglan gayon nga kini mahimong healthy level pirmi mga katropa. Ha? Para malikayan nga, kining gitawag na itong pagka-problema sa infertility. Dagan-dagan na raba karon, no? Gani adunay pagtuon na nasa 15% or approximately 48.5 million couples adunay pagka-problema gayon nining gitawag na itong infertility. No, gani, usap po di ka, para ka na ko, no? Isip usang kamahan, o magsudong ko sa uban, dili man nato matawag din ni ma-judge, no? But we know as a human, no? Doon natay kasing-kasing, masayod tas kung sa ilang pagbati, no? Kung sila adunay kondisyon, yung gitawag na itong infertility. No, tungkol kayo, syempre, matigay,

na ang chance, mga katropa, no? O, kahit pa man inunin ninyong regular pa man dok ang menstrual cycle, bisan pa man, pero kung naanamos pagidarong yan na, medyo ubus-ubus na ang chance. But by the way, no? By God's grace and help, o amay imposibles Ginoo, mga katropa, ato gyapon ang paningkamutan o suwayan. Ilabin na kung willing rajud mo, ato anang paningkamutan, mga katropa. And we have specific also program para gayon sa mga inanang mga kondisyon to balance the hormone and especially to boost the circulation. Visit Yes to Health Clinic, ha, tungod kay kining kondisyon para kanako usa-usab ka kinahanglan hatagan o pagtagad. Kaya nagtuo ko, no? Usa kini ka makasusubo or bugat usab sa dughan kung kamo adunay kondisyon gayod ni ini, mga katropa. Balik ta sa ato pagtuon. Ikaduha, kining gitawag gayod nato nga metabolic and energy disorder. Ang atuang hormone sa lawas, mga katropa, sama na lamang sa insulin, no, sa cortisol and the thyroid hormones. Mao kini ang nag-regulate sa unsa nga ang atong lawas ginagamit ang pagkaon nga din mahimo kining enerhiya. So kung adunay pagkadili balance niini, musugot kag sa dili maunang usahay adunay dili balance usab nga enerhiya sa atuang lawas. Kung ano kahadok usahay adunay panahon nga murag kusgan ko. Kung ano kahadok usahay murag luya ko. Kanang ang mga pangutana, basig resulta lamang na tungod kay adunay na kay gitawag na tog hormonal imbalance. One of the condition kining gitawag na tog diabetes. No, type 1 diabetes, type 2 diabetes or gestational diabetes, mga katropa. Okay, ning mga kondisyon, kung ang atong pankreas adunay pagka-problema sa paghimo og insulin or even sakto man ang iyang paghimo og insulin pero nahimong resistant ang body, mga katropa. So mag-spike ang blood sugar, no, dako kayo problema gani, sumala pa sa pagtuon sa Cleveland Clinic, no, nga diin ang diabetes na himo kining most prevalent endocrine condition globally. Dili lamang sa Pinas kundi sa tibok kalibutan kining diabetes usagayon sa gitawag na itong endocrine related condition, mga katropa. Isip usa ka problema sa hormones, no, nining gitawag gayon na itong insulin, no, gikan gayod sa atuang pancreas, mga katropa. Thyroid diseases, no, uso po ni sa atuang kapanahunan, hypothyroidism, hyperthyroidism, no, uban tawagon nila goiter. Pero pag paggawas gani ang tubo sa imuhang bukol, mo na gitawag na tog hypothyroidism. Pagpasulod, no, di kay maklaro, pero pag check na aday kay gitawag na tog hyperthyroidism, which is mas delikado nga form of thyroid problem, mga katropa. Kay imuhang kasing-kasing mo gayo gitawag na tog maapektuhan, no. Pero atong balikan kining duha, nagsimbolo ka na sa gitawag na tog hormonal imbalance, no. Kay ang hypothyroidism, buot pasabot adunay underactive ng thyroid. Dili kayo mo produce og hormone. O niya ang hyperthyroidism, overactive usab nga thyroid gland, mga katropa. Palabi rapod siya og produce og mga thyroid hormone. Kini nga mga kondisyon, adunay dako kay nga problema o gani laganap no usab kini karon sa ato ang kapanahonan. Pero di kayo nato masabtan, ilabi na kung wa nato natunan pag-ayo kini nga kondisyon, mao nang bisag unsa na lang atong pang-imlon nga pang pakuyo sa hubag or sa bukol. Pero tingala ta karon, di man mukuyos ang bukol, dok. Kay focus ra pud kay ka sa anti-inflammatory, wala kay pang balanse gayud sa hormone, mga katropa. Ikatulo, kining gitawag datog adrenal gland and systemic disease. Ay, nako, no? Grabe ning systemic disease. Pag muisgot ang systemic disease, abot pasabot, dili lamang problema sa usa ka bahin sa atuang lawas, kundi halos tanang lawas nato apektado gayud, mga katropa, ha? Take note, this includes hormonal imbalance. Ang atuang adrenal glands, nagaproduce na siya og cortisol and aldosterone, mga katropa, nga mao kini ang gamanage sa stress, blood pressure, and fluid balance gayud, mga katropa. Adunay duha ka kondisyon, gitawag nato ni Cushing syndromes and Addison's disease. Ang Cushing syndromes, mga katropa, hinungdan ni ini mao gayud ang overproduction of stress hormone na gitawag na to cortisol. No, sa Addison's disease,

0: Ado na usab gitawag na to ga failing to produce enough cortisol and aldosterone. Di ba? Isipin nimo, nagkalalahin ang mga kondisyon. Pero ang usas pinakahinungdan, dili balansi gayon nga hormones sa ato ang lawas. Pang-upat, cardiovascular disease and rhythm disorder. Alaka, pati ang kasing-kasing pwede di ay magka-problema, Doc. Kung ado na tayo, gitawag na to hormonal imbalance. Yes po, mga katropang sumala sa atong pagtuon sa mga eksperto. If you have atrial fibrillation and heart failure, dako kay nig kadugtong ano sa specialist sa ato agayon nga gitawag nga thyroid disorder, sama na lamang sa hyperthyroidism mo, gisgutan nato ning kanina. Labi nagdugay na kay mo gadala-dala sa inyo ang hyperthyroidism, unya wa na hatagan og pagtagad ay nakupo kadugayan ang inyuhang kasing-kasing maugayoy maapektuhan. No, kay pag overproduction of thyroid hormone, ang mahitabuan na ang imuhang kasing-kasing grabe mupitik. No, ang imuhang blood pressure mutaas. Mao nang adunay kondisyon nga gitawag natog arrhythmia, a condition of rapid heartbeat, mga katropa. Mao nay bation nga gani sa mga katropa nato din ha, nga din adunay hyperthyroidism, ko imo silang pangutan-on. Kumusta ang imuhang kasing-kasing, ma'am? Ladok, pirmi lang ko magpalpitate, dali kay ko makulbaan. Mao na ang pirmi bation sa mga katropa nato nga din adunay hyperthyroidism, which is truly adunay connection kining gitawag natog thyroid problem and heart condition. Mao na sumala sa pagtuon, possible you will have cardiovascular diseases kung dili makorek ang gitawag natog hyperthyroidism or overproduction of thyroid hormone gayod ang mga katropa. Conversely, but pasabot ko ato pambaliktaron, dili pud igo ang paghimo og hormones sa ato ang thyroid or underactive pud ang ato ang thyroid, mga katropa. It will also result high cholesterol and slower heart function. Luya pud ang kalihukan, luya pud ang pag-function sa ato agayong kasing-kasing kung gamay ra pud kaayo ang ginapahimo or ginapagawas gayod nga hormones sa ato ang thyroid. So but pasabot kinahanglan always balance gayod, mga katropa. How about vascular and arterial damage, mga katropa? Aduna po'y connection kining hormones, especially kining gitawag nato ga chronic insulin resistance or chronic type 2 diabetes nga mao'y pirmi makadaot gayod sa palir, no, or dingding sa ato agayong blood vessels, mga katropa. Gani tataas ang chance to have a stroke, peripheral artery disease and coronary artery disease, mga katropa. Sipon nimo kanang tulong nga balatian pwede maangkon usa-usa lamang ka kondisyon or disorder sulod sa lawas, chronic insulin resistance. No, insulin usa ka hormone. Dapat i-correct nato na siya, mga katropa, kay kung di i-correct ay nako po dako day kay nang problema mahitungod gayud sa mga gitawag nato no, mga arteries, no, mga kaugatan, no, dinha gayod sa atuang lawas nga din diha gaagi gayud ang dugo paingon sa kasing-kasing og pabalik gayud sa kasing-kasing, mga katropa. Kung adunay problema ay nako po musugot ang sa dili possible magka problema usab ang atuang kasing-kasing. Duagan pa nato, no, ang atuang atay. If you have liver cirrhosis, hepatitis, no, unsa pa nang problema sa atay, mga katropa, ay nako po ha, atuan na natulad gahapon. Ato ang sugyutan kadali ang atay usa sa responsible to produce IGF-1 hormone, usa kini ka growth hormone, and angiotensinogen. No, kining duha very responsible ni siya to have a healthy vascular condition and to have a healthy blood pressure. Amo nang kung adunay liver problem, aduna usab na gitawag natog problema sa kasing-kasing, maapektuhan jud na, no? Unya especially ang pressure sa dugo magka problema. Amo nang gikinahanglan, no, atong bantayan ang ato ang lawas. Matingala ka. Daghan naman ko gipang inom, pero nganong kadi maayo, basig din hirata na sipyat, no? Kining simple ra kaayo nga hormone sa ato ang lawas, pero wata na sayod, grabe day kini og impact paggayod dili kini mahimong balanse, mga katropa. Panglima, kining gitawag nato ga neurological mood and sleep disorders. Sa mga maglisod og tulog dinha, better to check your hormones. No, kay kini man gong hormones, no? Although our brain aduna siya gitawag dato ga blood brain barrier, aduna siya atang nga din dili limitado lamang ang makasaka sa atuang ulo, mga katropa, except sugar, no? Tungod kay ang sugar freely, grabe na siya, no? Makasaka na siya sa ulo. Mao ganing adunay pagkahubog ang tao nga din moinom og mga ilim noon. Tungod kay naturally bago na himong fermented ang alcohol, it is naturally sugar. That's why gitunan sa mga maalamong tao para jud makasulod sa utok, para mahubog. Mao nang ilang giferment ang sugar, mao na nila na ang lasa. Unya, freely makasulod sa brain. Mao nang pag makainom ang usa ka tawo og lami na spaminaw, bugat-bugat mura nag maglutaw-lutaw hantud mahubog. Balik ta sa storya, mga gatropa. Kining hormone mao'y makasulod gayud sa atong blood brain barrier. That's why dako ka siyag impact, mahitungod gayud sa ato ang mood, even our sleep order, mga gatropa. And if adunay gitawag natog imbalance niini nga mga hormones, unsa nga hormones, doc, ang nag-regulate sa atong tulog? Number one is the melatonin, no, from our pituitary gland. No, kung adunay disorder ni ana, ay nako po, dako buka nagproblema. Kapag abot sa gitawag na to, ga pineal gland, tingala ang pineal gland, ganong gamay ramaning melatonin gihimo sa pituitary gland? Unsao na to pag produce ni ini og sleeping reaction? Diba? Adunay pagdili balanse mo na matingalang ubat. Pabot na lag alas 10, alas 11, alas 12, maglisod gihapon og tulog na. Basig adunay kakulangan sa gitawag na tog production of melatonin sa atuang lawas. Adunay po yung uban, grabe po makaproduce og melatonin ng atuang pituitary gland, no? Na din, bisag buntag pa lang, bisag untong tutok, bisag perting inita, naglingkod ra, tuwa, hagok na yun. Napoy na nga mga kondisyon, no, mga katropa. Subot-busabot, kanantanan. Itawag na ito na siya hormonal imbalance, mga katropa. Pangunom, no, severe gastrointestinal and bowel syndrome. Number one, of course, kining gitawag na itog IBS. Irritable bowel syndrome, mga katropa. Ayun ako po, usap po dahil sa gitawag na itong condition nga may ugnay na ito sa gitawag ngayon na ito nga hormonal imbalance. Pag hapdos, grabe nga pag sakit sa kuto-kuto, basig dili ra na gitawag na itong ulcer, basig IBS na dyan na. Aduna po dahil connection kini sa gitawag ngayon na ito nga hormonal imbalance. Cystic and hormonal acne, no, kung dagko kay inyuhang mga gitawag din ang mga acne sa nawong, bisag unsa na gipang apply di gihapon mawala or matanggal, that is a sign of overproduction of androgen sa atuang lawas, mga katropa. Hormonal imbalance sa gihapon, okay? And pang pito, even our bones. Sa kana, bisan pa man ang atuang mga kabugugan, aduna po dahil ni dakong koneksyon sa gitawag na itong hormonal imbalance. Osteoporosis. Adunay hormone, sama na lamang sa estrogen sa mga kababaihan and testosterone sa mga kalalakihan. Usa ka na kadako nga kahimuan to give a signal to bone regeneration. Para gayud pirmi presko, pirmi gahi, pirmi ligo ng atong mga kabukugan, nanginhala po dahil kinig-igo nga production sa gitawag natog estrogen sa mga kababaihan and testosterone sa atong mga kalalakinan. Kung kini nga mga level mukubos, no, mukunhod, mga katropa, ilabi na sa panahon, no, sa mga katropa na ito nga din nagminupos na or anam na sa kondisyon nga gitawag na itong hypogonadism or naturally aduna na dyan pag-breakdown sa ilang mga kabukugan, ilabi na na sa gitawag na itong pangidaron, mo nang aduna na dyan gitawag na ito nga pagka-problema ni inigayod nga kondisyon ang mga katropa. Gani adunay gi-highlight, no, nga pagtuon sa atong mga eksperto. Adunay pag-nipis, no, sa mga kabukugan and even sudden skeletal fractures, no, kung aduna gayoy gitawag natog pagka-problema sa sex hormones in between the man and the woman, mga katropa. So kana nga mga kondisyon atong hatagan og pagtagad I hope and I pray nga diin ang mga katropa natong karon, no, isip balikan nato diabetes, heart problem, liver problem, no, and then sleep disorders and stress, no, kana nga mga kondisyon balikon nato adunay dakong koneksyon sa gitawag na tog hormonal imbalance. So kung buot ka nga matuldukan kana nga mga kondisyon, hatag ipagtagad usab ang imong hormones. No, and I urge everyone, no, kung kamo adunay mga kondisyon nga din atong gipanghisgutan karon, visit our Yes to Health clinic, no, tungod kay aduna kita specific program para gayod niini nga mga kondisyon to balance the hormones in our body, and of course para gayud matuldukan kung unsa mang kondisyon nga din inyo gayong gipandala-dala karon. Okay, lisod kayo, no, nga diin sige ra tag inom. So kung atong balikan ang mga pipilang ka mga gisigutanan ganina, hantod, buhi pa, muinom taani para lang gayod, dili mo buto ang hinungdan sa gitawag na itong hormonal imbalance. No, ang oban mo yung kapoy, ba muinom og tambal, dok? Kapoy, oy, oy, labi na guway tayo, nakita ang alibyo mga katropa. O, nang kinahalan, aduna tayo gitawag na itong medication. Abrido ang Yes to Health the clinic alang sa tanan, hilabi na kung kamo adunay problema sa hormonal imbalance. So mga kababaihan, ha, kung aduna na mo'y napansin din na nga irregular menstrual cycle ay inyohang regla, dili na regular, hatagig pagtagad, ayaw pasagdi tawon, ha? Ay kung inyohan na pasagdan, mas dakong problema ang inyohang atubangon puhon. Mao nang hatagig pagtagad, no? So mga kalalakinan usam, adin maglisod na gatindog smanoy. Kunya, hilabi na kung minyo ka. Kunya, wa pa mo'y tawag nini nahimong bunga sa inyohang paghigugmaay. Doon na po tayo mga kombinasyon. Doon na tayo programa in a very natural way para usab niya na mga katropa. Kung ikaw may diabetes, may liver problem, heart problem, visit our Yes to Health clinic. Dagan salamat mga katropa sa mga niuban, especially sa mga nagtanaw usab sa ato ang live karon, no? Mama Prince Alve Empas. Asa dapit sa Tagum po? Ang atuang clinic address din sa Tagum, mga katropa, especially to Mama Prince, anaata sa M Central Building. Ganti Road, ha? Ganti Road na siya, mga katropa. Narara sa highway. O, dali siya malocate kung inyong pangitaon ng Mr. DIY Public Market. O, tapad niya na mismo sa atuang Mr. DIY, tapad niya na narapod mismo ang atuang Yes to Health Wellness and Pharmacy. No, ang pinaka third floor ana, pickleball. Sa mga hilig og pickleball din, ha. Na din na pinaka narata sa ground the floor, Ma'am Prince, ha. Open every Sunday to Friday, 7 a.m. to 8 p.m. And then ang atong schedule for checkup and consultation every Wednesday, Thursday, Friday and Sunday. Mao ka na ang atuang schedule din higayon sa Tagum, mga katropa. Dagan salamat sa mga niuban, hilabi na sa mga naminaw o nagtanaw sa atuang live, mga katropa. Wa na matay igong oras. Ugma, mao na sab ang atuang sa gyapon, maong orasa o maong gyapong stasyon, ang programan The Secret of Health. Ugma, ato na sab hatagan o pagtagad sa unsa nato matuldukan ang hormonal imbalance in a very natural way. Magisgotag mga pamaagi, ugma, unsay pwede natong himuundok. Kung unsa, depende kung unsay gland, unsang kondisyon ang inyong gidala-dala karon, pwede ato nang hatagan o pagtagad ugma para gayon mahimong balansi ang hormone sa ato ang lawas. Dini sa gyapon sa programa The Secret of Health, inyong mapinaman ugma, dini gayon sa ato ang number one radio station, XFM Broadcasting Network. Wa naman tayo igong oras sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Ako kanunay mag-aingon og magapahinumdom, ampingi ang imong lawas, ug ang imong lawas mag-aamping kanimo. Maayong adlaw tanan, and God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
2: Mga katropa, excited!

0: Exciting!
1: 11:30 in the afternoon, mga katrol. Hello po, welcome back sa programang X-Rated up until 3 in the afternoon. Ayan, eto na naman kayo, naghihintay. Kung ano na naman ang chika sa parlo. Nag-unan po kay chika ni DJ RC. Well. Diyan natin malalaman kung ano talaga yung magiging chika for today. Sa mga nagulat sa ito ang X-rated story, taod-taod pa na nato katropa ha. Hulat lang with gamay. Hindi naman ang oras. So, nadelay lang tayo ng konti. Kagi-download na ako pa. Maayong buntag, maayong ugto, maayong hapon. Ito mo na nga to ang programa, live streaming, possible. Nalaw sa mong orasa ron sa laing nasod ba mo or asa ba mo karon. I know for sure, nagpaminaw mo og nagatang sa atong X-rated drama. Labi na sa itong mga katropa nga naa sa abroad. Labi na pinagi sa ito ang Facebook Live. Ay, wala, may radyo dito. Pila ra may dagan sa istorya, kaya di mani makanta. Wala na ito ni Dugayo. Pwede-pwede nga ito arang lingkuran, pero ato dyan yung dramahon. Ang tanong, kung kamo din haanaa ka mo sa maing panglawas, make sure good nga ang inyong partner. Sure man dyan kung ganaan mo sa maing panglawas, pero ay hinaot na po ko nga itong mga katropa din ha. Well nga, naghinuktok mo karoy. Naghigop-higop mo sa itong kape. Santona plus coffee mix. Ayan. Yung kape na ano, kape na may magandang idudulot sa katawan. Kanagyong nindot ang epekto sa itong panglawas. So, dili ka na ginatawag na itong magkapahapdos o magkapasamot sa itong mga gipangbati. Ba? Diba? Lahir naman ginahal. Oo. Hello po DJ Chinita. May hapon. Gikan kay Randy o kay Angie. Jonalyn Amy. Shano Bayarkal. DJ greet ko ni Esoy Bayarkal Jose. Bayarkal ni Benji og Lorna Bayarkal. Maria Victoria Bayarkal. And diri daw sa may Minolos Barili Cebu. Ayan. Diba? Abutag Barili lang sa baka. Inis sa panahon ng katropa, stay hydrated. Make sure to drink your vitamin C, katropa. Always make sure you are protected against viruses and diseases. Kaya kung kita masakit, unsaon na lang. Wala na, Jilami. Lahi ragyod o gimsog ta, katropa, ha? Always make sure nga inyong timanaan nga unsa kanindot gyud ang magmahimsugoy na sa kanuna. Ayan. Di mo matuon ako? Lahi ragyod ba ya, Jude, once you are healthy enough? Ayan! Lahit na good if you always consider yourself choosing to be healthy every day. Santong plus coffee mix, no? Isa na sa mga paboritong kape. Kahatamog Santong plus coffee mix karon. Lain pa'y ato, lain pa'y imo. Sila po kay chika sa Parlor DJ. Unsa di ay ang X-rated karong hapuna. O mo na inyong atangan, dili ta mag-una, maghulat. Oo, maghulat ta kay...

la poteri fa. Sa latulig ka may ni-check sa parlor. Kaya pala sige ka nang nagtuwa mo bang updated ko. Pwede updated ang DJ. Actually, na-delete mang good mo nang recovery. Pero di magul ha, kaya nakaandam ragin nga tong X-rated story din eh. Pero ang pangunta na, unsa na pod kay chismis DJ? Ayan, ako sa Leon. Asa pa ginigibutang ko eh? Dali na kayo sa puto na ang DJ. Ayan. Eto na. Oo. Di man good ni ka niyang kuha. Ako naman itong i-open nga niya. Nasuda din live mga katropa. Uy, kay live magod. Ha, pag pwede mahitabo. Sige lang, kapisa pag live. Ako na yung pangita o yung pamaagi o pangita ay pamaagi. Pangita ito pamaagi nga itong masaysay ang ato ang X-rated drama karong hapon na. Ah, nagkatang gini sila kabaw. Diyo ko nagunaw na po na sila. Kung saan na po kaya mo tambaganan. Wala lang yung buhaton din. Wala. Kung wala mo'y trabaho. Kung wala mo'y trabaho. Wala mo'y trabaho. Samta lang ninyo ni. Oh, okay. Kaya natay katambag unya mo. Listen po ko rin itong ipadadi ng mga suwat good kay kung unsay problema nila kita, diyo mo sulbard ana. Obligado kita. Well, of course, ang inyong matangan karon kay bahin gyapon ni sa gugma. Unang atangin ninyo nga itong X-rated drama. Lingkuri sa kadali, taugay niyo mga silingan kay base niya o kanang. Ha? Malipat sila ba? Nagsugod na day ko din eh. Muna ta magsugod mga katropa niya sa paminaw sa itong mga giandam na ko nga tukar para ninyo. Ito mga tukar nga lami sa dunggan. Apan, sakit sa dunggan. Here's another song from Boyzone. I love the way you love me. Para rin sa banga na ikuan eh, na yung mga ka-love team. Pero kung parehas mo na ako nga wala, dili ni para nato. Sa ilaha lang sa... I love the way you love me it because sa Bisaya pa, gusto ko yung the way mo kong mahalin. Ang Gen Z naman. Sa Bisaya pa, gusto ko yung pagmama... Uy, na lang. Uy, translate mo. I just realized. So here's Boyzone. I love the way that you love me. Alauna, tantay siya, tinasya, kapunan ka, trauma.

It's 1:44 in the afternoon, kaya tropa, og magsugod na ang X-Rated Drama. Lingkuri na, og hunat na din ha, kay basig maulahin na pod ka niya, basig taod-taod, may hunat pod mong ipabalik na ako. Ako nang hasabang, ako alam din ba nga, dito mabalik-balik. Magsugod na ta ha. Sige na. Alabi ang trapo.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Mauni ang butul sa inyong kinatao. Mas sobra ka to kero. Putlon ko ni anumat sa bayang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: ibadam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-rated.
1: Dalit kaninyo sa XFM.

RC. Mayong hapon. Labi na sa itong mga suking tigpaminaw sa programang Extra Rated. Labi na sa mga suking tigpaminawan ini mong programa. Visayas Mindanao. Sa nagkalang-laing dapit nga naminaw karon ay abdan ining pagsibya. Tawag ako sa pangalang Eve. 24 anyos. Taga Cagayan de Oro City. Adun ako'y kaipon. Kininga mo ang sugilanon nga akong ipaambit ninyo. Mahitungod kini sa among dagan sa among relasyon. Isip man naman nagtiayon. Pero aron gidi nyo masabtan, DJ RC, o labi na sa ibang mga sukintig paminaw. Kini nga kung suwat tampo nga atong giuluhan og laom ayaw salig. Mao kini ang dagan sa istorya.

0: Mabdus ka eh.
1: Oh, Sheila. Mabdus ko sa mong anak ni Don.
0: O niya, unsa man? Nakahibaw na ba si Don? Nga nagsabah ka sa inyong anak?
1: Wa pa.
0: Unsa? Nga nung wa pa man ni mo sultihi?
1: Wa pa man ako ma-confirm sa miaging adlaw ko. Karon pa man sana ako ma-confirm nga mabdus ko.
0: Mao ba?
1: Wa man ko magmahay nga mauni na hitabo na ako karon. Tungod kay nahibaw ka na gyud ug unsa nako kamahal si Don. Nasayod ka gyud ana.
0: Oh, sabagay. Patay ka man kayo doon tawhana. Oo niya, ang imong mga kinikanan. Unsa man? Di ka magproblema ana?
1: Nahibaw gyud kun dili day. Tungod kay buto man sab sila ni Don. Unya sa kong edad karon nga 22 na ko. Okay naman siguro nga magbinyo ko. Mangwa ko'y angay kahadlukan.
2: Unsa? Mabdas ka na?
1: Oh, Don.
2: Oh, kamalipayan ko, Ev. Tungkol kay may anak naman niya ko. Malipayan kay ko.
1: Oh, Don.

0: mga naa na ba na? Oh, sige. Palianas doon. Kay makisulti Miss Mama ni Monia.
1: Opa.

0: Ako noy nang nakibawgid mo nga unsa ko kamahal ang inyong anak. Ug di ko mudagan sa akong responsibilidad. Ako nang gisultihan ang akong mama ug papa nga tuas Canada. Ug nalipay sila. Pero gusto nila nga pamanan lang una ko sa akong pagtuon. Din graduating ko karon sa akong gikuha kurso. Kung masugot mo, unya na may pagkasal ni Eve sa sunod tuig. Kanang mo-graduate na dyan ko. O mataw na sa mga mong anak.
1: Ikaw gado, unsa man. O ako, o yun na lang ko sa iyang gustong mahitabo.
2: Sige. Mauman ka ha. Eva. Ya, ikaw.
3: Wala na problema na ako pa.

0: ka ba tawag sa inyo, ha?
1: Unya, masuko niya sila si Papa.
0: Eh, siguro eh. Doon na nabintay yung maabot na anak. Magkasambot na sila.
1: Oh, ikaw kod.

0: abin mo doon. Malipayon kay ko sa atong kahimtang karon.
1: Ingon man sa bako, Eva.
0: Tungod kay natuman mong yun ang akong gipangayo sa Ginoo. Nga ihatag ka na ako. Og niya, kauban na tika og ang paggawas na lang sa atong anak ang akong gipaabot. Og ang atong pagminyo. Tantun.
1: Ay, akong mahal kini. I love you.
0: I love you too.

0: Eva. Tagsa naman lagi ni mo anis doon. Ha?
1: Pa?
0: Sa una, halos kadadlaw niya ang now. Pero karon, noon siya naman eh. Tagsa naman lang kayo.
1: Basig busy lang kayo sa iyang pagtuon pa. Semifinals naman good nila ron. Mau siguro wa siya makaanhi.

0: Eva?
1: Kasakit sa kumpiyon.
0: Mangalak na siguro ka.
1: Pa, ganawa po man mo ni si Don. Nganahibaw naman ang tasiya nga. Magadakay na ko.
0: Unya na lang pagsultian, ha? Ipatawag na ko ang mananabang.

0: ang akong anak, ka-cute. Day, sorry kaya, yawagay ko kaani sa imong pagpanganak. So, tig-exam ang gano'n nga week. Ugtudo ang pagtuon ako. Ang sabta lang ko, ha?
1: Doon ay problema doon, eh. Basta ikaw, ha?

0: Mga pahalipay doon. May graduate agad ka.
1: Oo, iba. Pagbalipayan kiko.
0: Ama.
1: Atotos bahay na. Huwag ipadaan nilang mama o papa ang atong anak.
0: Oo, doon.

0: ba sa atong pagpakasal? Dili ba mauman ang imong ingon nga humano niya sa imong pag-graduate?
1: Eva, kahapon pa nang gali ko ni-graduate. Kaya may iskot man din ka, Ana. Sa sunod na lang ito iskotan.
0: Doon.
1: Aba? Tawag na tabi.
0: Oh, doon.

0: Don, usa may problema. May isulti ka ba? Gabi ipagi ko makabantay ni mo nga. Muragwa kasi mong kaugalingon.
1: Kon, kining. If pasaylo ako.
0: Ha? Ngayon na ngayon magpasaylo na ko doon.
1: Sa nilakotan. Sa ganun ako.
0: Ano malaki?
1: Nagkapamabdos ko glay babae.
0: Unsa?
1: Anak sa kamilitary. Huwag ang problema. Kaya gusto niyo sa iyong papa nga. Pakas na ako iyang anak.
0: Unsa?
1: Mapasaylo ako. Pasaylo ako. Ha?

0: si Don.
1: Na, dugay na gua mapaulis si Don din isa mo. Gahe kay oo bata, magniipo naman sa iyang bagong na pamabdusan.
0: Unsa?
1: Pasailuan lang git si Don, Eva. Pero huwag yung mamahimo. Tungkol kay nagtuman git siya sa iyang gusto.
0: Noy...

0: Bili to na ko, ma.
1: Gabaan! Rasesi ang imo ni mo, anak. Timan e ka na!
0: Sakit kay nangyayang imo na ko. Gibinuangan na ko niya. Gipasakitan ko niya.
1: Ayaw ipamugos ang imong kaugalingon. Sa tao nga wala gusto ni mo, Eva.
0: Ma!
1: Alkansi ka! Kung magukod ka sa itong tao nga wala hinungdan.

0: ha? Nga kasluno na si doon sa bag-o niya. Unsa may mukom? Di gyapon mo siya kalimtan.
1: Babagan ko ang ilang kasal. Oh. Ako. Ako ang nakauna ni doon.
0: Unya, di ka magagubot kung imo ng buhaton, Eva.
1: Basta, mamahala na ko aning butanga.
2: In the afternoon, mga katropa mo, ito ang ato ang X-rated drama. And this is a song para sa atong letter center. Bago nato ni paminaw ng iyang kanta, ani ang iyang mga pangutana bahin sa iyang sitwasyon, mga katropa. Yes, DJ? Maukin nga ko ang kaagi karon. Ayog laom o laom ayog salig. Dako kay na ko ning problema, DJ RC. Sa tinud-anay lang, dako paghihapon ko gugma dito nga to kay Dawn. Bisan pa man sa gibuhat niya dinhi nako. Ilabi na kay siyang amahan sa kong umaabot nga anak. Huwag ang mga pangutana, ani. May right ba ko nga babaga ng ilang kasala? Ayo pagsalig. Ina mami anak DJ RC. Ug kami ang unang nagkahigugmaay. Mapugos ba na ako si Don nga sustentuhan ko ning kuniya labi na ang among anak. Ako kang ang ibang kalimtan na lang nako si Don nga hingpit og mag-move on. Pero unsaon man DJ RC? Nga siya pamanggiyod ang naa din sa akong kasing-kasing. Palihog tambagi ko ninyo, labi na sa iyong mga suking tigpaminawan. Ako si Eve, ugmaw kini ang akong X-rated stories.

0: Ayaw glisaad o ayaw glaom? Ana ra na ir.
1: Ayaw!
0: Depende niya na ir. Kanagin mo ang pangayon tambag na mag-iron. Nagawa mo nakagising sa imagid ir. Let me hear from them kung sa pa ilahang mga opinion. Anong masasabi nyo kung kayo ang sa sitwasyon ni Eva? Ano bang gagawin nyo? Oo. Mura yun na hindi lang kita mo to sa laki siguro. Uy, kaya mo na rin. Anyway, open na nga itong linya mga katropa para sa ito ang X-rated advice. Before kumuhatag sa akong advice, of course, pwede yung manawag sa 0995-994-6868 mga katropa. 0928-55-08727. Magchika rata. Magchika rata. Ana. At tangin nyo ha. Akong atambag taod-taod na. Kay kaniya akong tambag kay pangwanta. Nanay lamog tawag kung kisa makao nagsulod. Pero tayo sa XFM Cotabato. Ay, yun na Cotabato na silang tago mo ron. XFM Tagum, XFM Davao, XFM Man, Canlaon, Ukidnon, Mati, XFM Pagadian, San Carlo, San Francisco. Hello sa inyo, hadi at maying pagpaminaw. Una tama mo muha dawat sa tuwag mga caller sa pikas linya no ato sang taga agpagtagad kining kuan kining atuang kining atuang mga comment din hi sa atuang Facebook live. Hello sa imuha Jonalyn Imia, may pagpaminaw, hinaot ko nga okay ra mo karon sa hapon. Okay pa ba mo? Okay ra ba ta din hi? Kay kung dili na aw wala tayo choice, dapat okay ra gid ta karon. Kay actually no, naapay mga tao nga medyo naagid sa alanganin labi na sa mga biktima sa linog na itabo dito sa Mindanao. Elvar Ugay, DJ, sakita ka na oy. Sakit ba? Ganun ba? Sakitan mo? Mayang hapon, hello po Mami Lorna, mayang hapon sa imo ha. All the way from Australia, nice to see in live. Pretty and blooming ever. Our niece someday. Hala. In the future. Watching now, listening with my elder and loving sister here abroad. Be safe and God bless. Ayan. 2:15 in the afternoon, katropa. Balik ko na ako. Ito ang numero usahay baka niya akong pasensya nyo di mo na hinungdan dita kauyab naging pasensya ni mga tao din sa kuha. Sorry na eto na. Hello Miss M, aral de uy nalay ka di ha sagi na ko ni uy kinugay ko ka naraman de ka di ha uy ganiharaman daw ka
2: Ay,
0: dili si Doc JJ ang nagpasuod ni mo.
2: Ha?
0: Dili si Doc JJ ang nagpasuod.
2: Dili sa DI.
0: Oh, dili ko matugan. Kaya ba sige?
2: Ay, sige, ayaw na lang tumpan. No, I'm insane.
0: Wala ka kabalukin sa Ron? Wala ka, wala ka familiar sa tingog?
2: Wala.
0: Sa
2: didit sa makuli at pasok?
0: Oh. Giditso kaya gisudlan ka na. Jairo, ayaw po na ditsugsulod, Jairo. Si Jairo mo. Eh, bantog ra, oh. Lahi-lahi gini ba sa idad-idaran na niya, batanon pa. Bata-bata pa magundi si Jairo, so siguro kaning bata-bata pa miyes. Oo, diretso na may na. Wanay luwa. Si Doc JJ, kaya namamantay ka ng mga pahapyaw. Lahi yung atake, basta bata-bata. Di pa rin yung edad, pero mas maguwang lang ni Jairo.
2: Ang bata-bata, no? Kay, natay mga Farfly.
0: Ansa? Unsa? Unsa?
2: Farfly.
0: Na ay? Pa- ala!
2: Ala!
0: Uy, ab-ab ha, makuratan ko sa... Unsay tawag?
1: Wa.
0: Katog, ani ko. Nay for play? Basta si Miss M, gano'n kong ka-istorya, no? Wagi klaro si Miss M. But
1: ang idala na kay Modric, ko naman lang good kay Madlock after sa kasakitriyoma.
0: Dili, uy, kay...
1: Oh, dili ni Bugal-Bugal.
0: Baliktad ni. Baliktad. Baliktad kay si Jairo Manron, gritso ra niyag sud.
1: Okay. Dali, abdan niya ming oras.
0: Gritso ra bito niyag sud, ay. Ako siya maabtikon, manggod ni siya, good. Ako rin lang nga yan din. Anyway, Miss M, unsa may machika ni mo sa itong letter sender karon?
1: Machika na ako, ayaw na lang yung pamugot.
0: Yes.
1: Kay lisod kaayo.
0: Aha.
1: Pahit talaga yan yung laki nga din, matagaw o usa.
0: Nah.
1: Kung na ikaw sa sumag, magmat mo na dyan ka.
0: Oo na.
1: Ayaw, ipabli ang pitaka kung may license siya. Kay lisod kayo na.
0: Na tanawa di Ev, paminaw Ev.
1: Ayaw sa to. Laom ayaw sa to, salig ayaw.
0: Salig ayaw laom. Laom ayaw salig.
1: Ayaw. Uba ko di ko mamugos oy. Dagan pa mang laki. Dili kay ikaw ra.
0: Di lang man siya.
1: Ano man ninyo mga nigtarong, mapangkan man siya, ako ang ebidensya.
0: Na, di ba?
1: Ayaw.
0: Kada mga inaana gabaan ra na sila no.
1: Oo. Ako na nagkaroon sa yang kinabuhi. Dili paya lalim ka nang magpasakit ka sa imong isig kataw.
0: Mo na Jairo, dili ka mag-inana Jai.
1: Ay Jairo.
0: Ha?
1: Ito sa iba kang migorong.
0: Ay, ba? Uy, bata pa na ha. Ito na, balik na kay balik na kay tayo Jay Joke JJ lang. Tastic lang na kay Joke.
1: Ay, ay, ay, ay, ay, ay,
0: imo jud
1: tira bol pa ni.
0: Tirahon jud ni mo glass ting suod sa manager ba.
1: Ayo.
0: Gina ko ganahan ni mo Miss M. I mo nang lodi kita ka Miss M sa tinuod lang. Kulbaan na akong technician mo gawas sa daw siya biyaan na daw niyang tech room.
1: Ayo. Unay
0: yun man dai sa call.
1: Ay, need you pa man oh.
0: Ano?
1: Sensei,
0: oh, I need you! Wala! Ay, kini ginahan yung taga-dalagit, ay. Ba't siya akong ginahan? Lahit again si Miss M, ngano ka itong si Doc JJ, dili ka mag-inana. Ay lang, pahibaw, good. Di ba na makawaw si Miss Cathy?
1: Ay,
0: anyway, balikan na ako.
1: Ay,
0: ah?
1: Pwede mo kumakagreet?
0: Pwede. Go. Laban.
1: Happy Fiesta sa inyo sa Natsong Yung Dipadua. Isaulog na mo sa among barangay karong katawa. And then happy birthday ni Jan Anthony Calza Milian. Birthday karong katawasan.
0: Yes.
1: Nga, nagpalayo gani ko nila. Ay, kay, wa nam. Napulo na ko sa tagay, di ba?
0: Ayan. Oh, ba? Like, nag-kwanday mo, nagtagay-tagay, damuron. Udto pa man.
1: Video kayo man, like 100. Pwede video kayo sa umahan. Pwede video kayo ato.
0: Ako na agyan niya tagay.
1: Pwede mo lang ako sa mga balay, direk. Pwede mo kay absent, trabagi ko gahapon to. Wala.
0: Okay, nagpakuan ka, nagpahanda ka, di ha?
1: Nagpakuan ako, direk.
0: Nagpaunsa.
1: Kaya na, ay, may nagpaunsa.
0: Unsa na magpaala? Mo lagi na, basta fiesta, mangandam dayon. Nag-shave ka, no? Nag-shave ka.
1: Anong ka ba humangkat?
0: Ay, alangan, ako masa na binuhatan.
1: Ako man ang kuhaan, good. Kaya mapilit na ako ni kuhaan.
0: Mau ba? Ay, nako, mag-ahaw ka sa atan.
1: Kakaila kag si Guys Dagat, si Jerina.
0: Unsa pangalan?
1: Hindi kayo ba nag-inason?
0: Ah, oo, kinason. Oh, ano man?
1: Oo, hindi. Pating sinawa.
0: Aw, nagindi mo, uy. Mugi na makatawag ko, doktoral dyan ka ay. Uy, last ko ay ni mo, last message ni mo kay Eve, kaluwi yung taon sa babae.
1: Ito, pangita na lang, o kanang, anday ka na, ayun na lang pa mo, pero May katulad ang bata nga mudawa sa iyang sustento. Makatrabaho naman na, kaya nakaman naman ng eskwela.
0: Mm-hmm.
1: Ayaw siya kuhay katulad niya, makaila sa iyang aman. Kaya hirin niya siya mamaya ko, nagmahay dito sa mamay. Kaya wag niya, ang tagkaro, wag niya ito ka na kong papa ba? Pagpapa mo pangitan ka sa?
0: Sa karon siguro dili pa siya kuanan, dili pa siya basido. Takabaw si Anggi Bate. Pero bitong agree ko nimo. Ayaw.
1: Pagkalimot, lagi nagmahigog na ka.
0: Pero abi nimo no, usahay, di ginato na makuan sa no. Di punta kaingon kung unsay angay buhaton. At the end of the day, sila repoy na kahibaw.
1: Yeah, kung ikaw, pero, mababag ka. Militare na ba itong amang speakers? Namahog ka barato. Na, ayaw na lang.
0: Ayaw, saan pa mo sila? Uy, uy, pusilaan na yung istorya. Ragutan mo ng
1: gulit.
0: Anyway.
1: Nagkaan pa kayong nag-hawak mo ang respect.
0: Nakatagay na dahil niya. Anyway, Miss M, daghang salamat ka ayo, Miss M, ha. Thank you kayo sa kaninay.
1: Salamat
0: sa
1: iyo.
0: Miss M, katropa mo.
3: Exciting!
0: Lamikin ago ni Miss Emron. Lahir ato mga ni Agi. Nahi ka ng may dalang init at hagod. Ayan, grabe si Miss M. Papicture ko buhon, Miss M. Ate, color ka, tropang Jai. Ang utanan na lang ko, Jai, kaya kung magpalingwi-lingwi na po ko din rin, masuko na po ikaw. Sabay na po ko niya. Hello, maing hapon, Kinsani. Taga-asa ka.
4: Yes, hello po. Isang magandang
0: ay, alam ko yun. Yun lang, yung pag, yung mga ganun, alam ko na. Alam ko nang si Marvin to all the way from Tago. Diba?
4: Yes.
0: At dahil dyan. Ayan. Ay, Davao City?
4: Davao.
0: Ay, Davao pala. Life is here pala. Okay, Marvin. Di na nako ni Dugayon pa. Unsa man ang imong ikaingon sa atong letter sender.
4: Ang ako may nung letter sender, ha? DJRC mo.
0: Unsa man?
4: Kuan di DJRC, bisagdaan na lang ko niya. Siyempre, kuan naman, na naman siya, slow naman to siya. Pero kung wala magkay hapo, siyempre, magpasuporta kasi mo anak. Kay siyempre naman mo'y anak.
0: Mm-hmm.
4: Pero ang tanang makikipol pa ka dito sa EMS, alam mo,
0: ayaw na lang, no? Diba? So, hagu-hago ra.
4: Hagu-hago ra ka dito.
0: Correct.
4: Ang warap ko na bugon. Ang malipayot nga kuwan sa imuang ex ni mo ka. Ang imuha lang niya, madaka na lang ang bata.
0: Mm-hmm.
4: Gabayan na lang ni mo, hindi sa pagdato.
0: Mm-hmm.
4: Kita na makaklaim na parang sa imuha.
0: Okay.
4: Kung dami mo kung ato, come on, game through. Wa mo game through. Ang imuha niya, kuwan na lang din ka. Move on na lang. Ay, move tas, on. Move on lang.
0: Bitaw, kaysa kay tasun pa dugay. Move on na lang. Diba? Pinaramay dagan sa istorya. Uy, di ba ni madag kanta?
4: Focus lang kasi ng bata. Ay, kabala ka. Nagpang manglaki. Nagpang manakakarsotis niya.
0: Bitaw, nagpang manglaki, uy. Umay ko nag-uol.
4: Okay, huwag kayo mag-uol si DJRC nga. Napay daghan.
0: No. But lang, ani.
4: Ha?
0: Ambot lang yun, ano. matod pa sa last nga nakaagi din hinako ni ingon siya nga wa jud makagusto nimo kay bati kag batasa. Anak man
4: sa bata dili makuat sa kanang uwa pa di JRC. O dili mapabas sa ugali.
0: Mhm.
4: Di abo ko na mas ko sa kanhigan mo.
0: Ay, sige. Mao man ka.
4: Batasan mo kung DJRC, kung inganan ko na yung batasan, mataasan mo yung ginagin mo. Lagi mo ha, yun ha, kung unsa yung ka magdala, kung unsa yung ka mo kuwan sa iyong relasyon na kuwan ba, mo dala sa pagpati sa pagiging mga, ang katang tita, mga ginagin.
0: Salamat kayo,
4: ha. Pero mas dalit siya ang maldita di kay RC. Okay.
0: Salamat kayo, ha. Nga ka lang. Nakasabot siya ka na ako, Marvin. Nagtuogit ko nga. Nagtuogit ko nga ka lang. Nagtuogit ko nga. Nagtuogit ko nga walhon ka. Ay, dili.
4: Dili, mapapuwalhon to. Uhon, dito.
0: Ako rin ay walhon, ani. Ay,
4: dili mo ko pisoy. Dili mo ko guwapo. Pero charming lang.
0: Pinanakababahay mong ipahilak, Marvin.
4: Wala pa mong ipahilak ko, Chelsea. Ako noon, hilak.
0: Pero pilakabu... Kung wala kay gipahilak, basig na kay gipalamian.
4: Naamo mo na. Palamian ba sa pagmahal?
0: Salamat ka, ayo Marvin.
4: Chelsea, ako yung chat up.
0: Sure. Go.
4: Yeah. Shout out na ko si Tuat, Miss Kim, Miss Tumbi, nasa may sibo kay kay Jaysa, kay Sherry,
0: yes,
4: kay Kumar,
0: yes po,
4: kay Fatima, Mr. Pugi, kay Miss Chinay, kay Michelle Alcorizan, sa may Davao City.
0: Yes, sa Davao City. Life is here! Thank you. Thank you, Marvin.
4: You're welcome, DJ RC.
0: Aww.
4: Okay, paano na kay Kinda?
0: Kay Kinsa? Kinda. Kay? Putol-putol ka, Marvin! Marvin! Putol-putol. Dali na kumanda, magbalik ka, Marvin.
4: Ano?
0: Kisa to si Tin?
4: Putol paghihapon?
0: So, paya na lang na ugma. Thank you, Marvin. Ikatropa mo.
4: Excited.
0: Excited. Di sa papildi si Marvin siyang ago. Kompetensya po dyan kay Miss M. Talaga dalagit. How would you say mo ay? How would you mo tanan? Di yung mo gusto mapildi. Katropa! Alas 2.31 na. Siguro tagasan na kung oras o panahon itong pipilag ka mga pahinom dumubalik na tao. Ay, naagyapon di ay. Hello? Sorry. Hello, nakali ha?
5: Hello?
0: Hala? Ay, di na lang kumanguta na kinsa ni, pero manguta na gyapon ko. Kinsa ka?
5: At kung dahil si Jem?
0: James, all the way from Samal Island sa Davao. Ayan, kumusta ang Samal? Parabugin ako sa una bata pa kuno pangandoy dyan na kuning ko ay.
5: Medyo natruba pag hindi mo sa linog, ni Chelsea.
0: Ay, yes. Linog din gisgutan, Jairo. Linog pa gisgutan din, Jairo. Unya na na. Bito, kumusta man mo kuan katrop mang James? I know for sure nagkuan pa karon di ha, gawiyog-uyog pa na din ha.
5: Oh, na job ko.
0: Niya. Sa
5: mga nanitan, inikakadaon, pahuyuguyod lang niya po.
0: Uy, maayo. Niya, parehas pa ka sa ako ang kuan, sa ako ang technician diri. Nga isunod ditso.
5: Ah, yapod na po.
0: Yapod na.
5: Masindot na guna nga kung magkuan ka, nai-ritual yun, diba?
0: Nai-ritual. Tudluin ni si Jai Ruby.
5: Ano lang, eh, ako lang sa tudluan na offer.
0: On air, off air. Wala, ilahat yun ay mong atake, no? Kung saan may machika ni mo sa itong letter sender karon ka tropang James?
5: Para na kunin mo, Miss Abe, no? Kung namati ka man karoon, may nga po yun mo kaya. Kanang, ayun na lang ipamugos. Ayun mo kaugaling nun. Kay, nagdanaraban ko may experience sa Valley DRC na isang wala na gusto nila, ang ilang gimahal, ipamugos nga po nila, ilang kaugaling nun, ang naitabo. Iabot mo sa punto din na ang uban na nila, patay na.
0: Mm-hmm.
5: Kunya, ang uban po nila, ang mga anak may nag-antos kay gumikan kay Wanay Karina. Kay Molo na, isa na lang ang nagmahal. Kaya ang usa, wala na.
0: Mm-hmm.
5: Ito na mas lasang ang usa, minada naman.
0: Mm-hmm. Agoy.
5: Mona nga. Mona nga. Ani na lang, ayaw na lang gabi pumumos yung pagalingan. Uliya, pangayuin na lang siya o suporta pa lang. Bisig ka na lang sa ibang anak na. Eh, siya manggada ang legit na amahan dito na. Mona nga. Hindi na lang sa bata na lang ang ining pagpunakan na.
0: Alright.
5: Kaya, kaya kasluno naman dito si Don Manto, no?
0: Yes.
5: Oo, oh, mona nga. Kung kundi ko na yung video, sinasabi pa kung ma-accept ba, mag-rip po na ito.
0: Mm-hmm. Sige, go.
5: Oo, oh, may nga ito na ikang dudungjo niya sa Mandawi, Barangay Paksabungan. O, oh, manginaw po nga, anaga sa may pagkabutan ka rin.
0: Yes.
5: Kung sabi mo kay mong pamilya.
0: Ayan.
5: Tingnan mo na sa absutanan ng mga coolers, mm-hmm. mga viewers, mga hapong kanyang tanan.
0: Alright.
5: Nahinaot ko nga kung tara, hindi nyo mag-aoban sa tanan.
0: Uy, naglitaan niya na ka? Oh. Sa naman.
5: Oh, ganda ko na kay Gisubo. Gisubo. Man ko ni Brad Joe nga iplano pag-usap ang iyang number ko.
0: Go.
5: Alang sa gusto nga makig Ernie,
0: mm-hmm.
5: Mauli ang ihang contact number.
0: Ayan. Kontakan ninyo.
5: 09-35-46-26-9-1-3.
0: Ayan.
5: Pause muna to.
0: Ay, it's busy.
5: 09-35-46-26-9-1-3.
0: Ayan. Thank you, kayo katropang James. Ayan.
5: Huwag kang Miss M, panigay ka rin. Huwag kang Mrs. M. Huwag sa katong binang kutabato ko na yan. Huwag kang paminan niya.
0: Huwag mo ragwa na yung kutabato.
5: Wala na
0: yung kutabato. Wala na yung kutabato.
5: Ay, tama. Nagingon. Mali ka ganyan din,
0: no? Oo. Nana sila ang kuwa na to. Yes po.
5: Nana na siya sa tago man, no?
0: Correct.
5: Tama na. Unta akong wipod karon nga nag-prepare po para sa tuwalya kay maligo po karon pagkahumanin mo sa imong programa. Maligo.
0: Swerte yung James. Uy, na may asawa mag-anda mag-tuwalya.
5: Siyempre.
0: Swerte ba?
5: Alam nyo sa sagusa dyan.
0: Ayan.
5: Iyak ng andama sa karon na maligo ko. Kung siya po maligo, ako po sa andama.
0: Mag-inandamay mo.
5: Mag-inandamay mo.
0: O, kamuna. Kamuna ang malipayon. Sige, pada. Salamat ka, Trump.
5: Or alanganin
0: na. Hansa-hansa?
5: Pwede ko maka-request or alanganin na.
0: Depende ani rog na pa yung tawag. Kung wala na gani, pwede tayo makapasong request. Kung saan yung sagot ko, sultiin na lang ko.
5: Juan, I love you, goodbye.
0: I love you, goodbye. I love you, goodbye.
5: Sa katong mga igsuon na itong na biktima sa inhustisya sa mga pasalig, sa mga lalaki or babae.
0: Da, kana. Appeal yun ang babae, kaya di mga lalaki rin mo saan. Salamat kay Kat... Yes. Salamat kay Katropang James. All the way from Samar. Katropa mo?
6: Exciting!
0: Pumatay tawag Katropang Jay, no? Perfect. Here's the song. Saad ng Gapon? Jud? Sige, pasudla lang. Hello! Ano nanawag ka man, uy?
5: Hapon.
0: Kinsa mani?
5: Si Kuya Joe.
0: Kinsa ni?
5: Si DJ Joe.
0: Ay?
5: Kaya mandawe.
0: Naman eh, si Joe mandi eh ni. Nasaan ka, Joe? Ganyan ra ka nakasuod, nya. Pagsuod mo na ibot. Mao ba nag-ingon ako nga ipaung-ung lang.
5: Pag-isip ko gung-ung kay... Mag-isip din po ng hongkay na kotek din ang sikwa.
0: Agay! Ayan. Ay, may hapon sa imo diya sa Mandawi, Joe. Diba? May nga, okay ra ka di ha?
5: Hala,
0: uy, kadlo ka ni, uy. Maraganahan, masataan na. Murag manimbaot man sad. Murag manimbaot sad ako mga balahibo.
5: Mga babibina kay gikuhaan ka na.
0: Actually, daghan pa man kog balahibo, di lang man sa nakuhaan. Unsa may machika ni mo Joe sa ato ang list ato ang sender?
5: Nabiktima gyud ka sa
0: pagkalig.
5: No, nabiktima gyud ka sa pagkalig.
0: Tinuon.
5: Awa ka niya. Gugut ka sa nama. Ipalubong din yung yan sa tuwa.
0: Maulang.
5: Natawa na yun. Meron kay nanghao na lang siya. Mo dito ang lalaki. Walang word. Nanghao na lang siya. Kaya doon na sa dito yung kalubong lahin. Kaya nabit ang pagkakas niya nga magunda niya ang pagkakas ng kalaya na naman.
0: Bitaw.
5: Matapit ang masiyaw lahin nga na kadita pa siya lahin nga buk natin mga dinudan na yun niya.
0: Napay lain nga pwede.
5: Ay, anak ko, nangita kong binuhat. Kung may binuhat, nang binuhat naman ko ako sa panggaon mo.
0: Correct.
5: Kaya, ang tamang bata, hindi siguro pa gisulti sa bangkuli. Makapangayo naman siya sa pinsulting to, anak. Kaya na lang, pag pinuhat niya trabaho. Pero ito ay lalagay ang bata ng siya.
0: Tama.
5: Dibigit na i-dilig yung palba.
0: Correct.
5: Nga na din.
0: Ayan.
5: Nang pag-ako pa lang, kung pala yung nag-inaroon na pumbuhay, ay patas na ako din sa nasan si Mahana o ilako at ang kuhan.
0: Na. Kadlok ni Moy.
2: Ay!
5: Kasi kung pa rin tawag niya sa mga ang Kuya James gani ha, sa nga dito ng number 0935-46-26-913-913. Motor 23 din ang tawagan. 926-46-913. I'm going to go to the DJRC. Og ni DJ Alexa na naaron niya sa Octagon SM City Cebu. O niya, parang gabi ito DJRC sa mga taga-Mandawi na namin mga
0: rin. Yes, oo.
5: Tapos dahil meron karong gabi na ang DJ Alex sa Pitoy West of Bar.
0: Ayan.
5: Hindi ka na-invite dito DJRC. Kasi nakalaag ka dito.
0: Oh, puhin, sure. Basta so, nila ko busy. Kay... Busy kay kung makakaroon panahon na. Ayan. Kung makalugar ning mabayhana ni Go, gitaan na.
5: Parang gabi niya, dito na gusto parang niya. Dito na sa tanang mga naminaw, dito na mga tanan, barangay pagsabungan, na naminaw rin. Sa mga listeners, sa mga viewers, mga naminaw sa pagsaka radio, maayong hapon, ganyan talang. Salamat, DJRC. Ano ko na lang po.
0: Dagang salamat, katropang Joe. Katropa mo, ha?
5: Exciting!
2: Ay,
0: di makaya, eh. Di makaya ang mga kuan. Di makaya ang mga talent. Anyway, mga katropa, dili na ito nila ngayon, no, kay mag-extra rated DJRC's advice na ta. Siyempre, ako nasad. Ako na po, oo, na ni Sulod. Ano nang dawato niya? Patya na na. Maglain mo ba binang patyo, no? Palungo na. Sige, go! Hello, maying hapon!
6: Maying hapon, Didi.
0: Kinsa ka, uy?
6: Ako ni si Iman.
0: Nanapod si Iman. Iman! Okay. Si smile-smile ni si Griggy. Magdadaro pa kayo. Ang kuning advice ron. Nadahan ang itag advice din sa gugmak, Sir Greggy. Kabaw ko nga daghan kag pwede ma-share. Ay na, mga bahin sa kasing-kasing. Adili daw siya. Sir Eman, ano, nanawag ka naman, sad. Saan naman po, gimingaw ka na ako? Ha?
6: Advice ko.
0: Amo advice ka. Sige, Aman. Ihatag ng imong binangabulawan ng mga pagtambag. Kung sa'yo, masulti mo kay Ev.
5: Wala nang gawin ngayon ako sa'yo. Wala nang gawin ngayon ako sa'yo. Kapatang sa'yo. Pero
0: mayroon pa. Yes.
5: Katong nabuntis niya. Pari ato at nag-gigayin sa sa'yo.
0: Magpagilit-ilit
5: pa niya.
0: Correct.
5: Kung siya kay... Hindi na lang. Kung siya sa lumang doon siya. Lumay kay ibuntis niya. Gusto mo siya kadili. Kaya kay... Kaya... Kaya... Kasalo kay... Labi... Yung idimanda.
0: Kuski ka may mutingog, B. Kuski ka may pa. Sige, padayon.
5: Ako gusto mo ito si... Itong lalaki mo pagkatan niya, labi na gyan ng idimanda niya. Ay, labi na gyan ni Faith Kuma doon. Ay, buntis na doon, Faith. Ya, karon, huwag makasal ko siya. Hindi lang siya makapangitan lang, kaya makapangitan. Ay, maka natural, maka... Pagpukos mo nila siya nga makagot po doon siya kay Sarado. Ya, karon, hindi lang niya makatan. Hindi ikit po siya makapukos, hindi ko pahit, kaya.
0: Correct.
5: Ayun po, dogang babae, ikumukos siya ko kayo ng lalaki.
0: Ayan.
5: Umuna nga, simple yun, simple yun, kakit pa siya. Ang pugos yun niyang babae.
0: Ayan.
5: Kung may panunay kay babae.
0: Ayan. Thank you kaayo katropang Eman. No? Salamat kay katropang Eman niya kanang ni Apas yung kaay. Appreciate yun na ako nga matambagan ni mo ang ato ang letter sender karon nga. Napoblima na ni siya. Ikaw ba naman na mabdusan pa niya, ibiyaan. Diba? Lisod kaayo na.
5: Sorry na, dito nga. Akong gino ni Eve. Kaya ka wala ka kay. Hindi na ni mo itong laki. Di ato.
0: Naaraman na siya. Oh, musalot doon si Eman. Oo.
5: Manang yung pagkuli dito?
0: Maro. Muna nanawag siya kay pahibawro niya kay Eve nga. Naara doon si Eman. Anyway, Eman, salamat kayo, Eman, ha? Kawa na matiigong oras, ha? Thank you kayo sa imang bulawanong advice din, ha? Eman, katropa mo,
5: Exciting!
0: Wala naman tiigong oras ka, tropa, pero bago tamo biya, ako sang ingon sa imo, ha, day. Sa imo mga pangutana din, he, ako rang mag-check ka sa imo, ha? Actually, no, just to make light lang yun ang atong drama karon. Pwede na ito himong komedya ang tanan, maaging komedya apahin, kay bao ko nga dako kay mo responsibilidad sa imong anak. Sa karuan, oo, responsibilidad ni mo pong hatagan o tibok pamilya ang imong anak. Apan, sa sitwasyon ni mo karuan nga ang imong amahan sa imong anak, dili naman yun ah, mubarog isip amahan. Doon na kay gukod niya, kung dili madalag istorya, pwede ka mo paduol sa barangay. Mangayog tabang, mangayog sustento. Pero kung bahay naman po sa gugma, kung gusto ni mo ilugon siya sa taong nga iyang pipili karuan, para na ko ayaw na. Dili tungod kay nagbuot ko nimo apan mo unay tama nimong buhaton sa pagkakaroon. Kay Day Eve, diha sa park nga gibiyaan kaniya but pasabot dili na siya. Og dili ko gusto nga imong i-focus imong kaugalingon sa pagukod niya up instead sa sigukod niya ati man ang imong anak. Kay kung imo nang igahin imong oras ug panahon sa pagukod anang tawhan nga gibiyaan ka namang galing. Murag, mahurot imong oras ana sa imong responsibilidad imbis imong atimanon imong anak. Samahin po sa imong pagpangayog sustento, yes, makapangayog kag sustento. Ayaw ipahibaw ay imong anak nga mo niyang amahan. Kay maabot mo gud ang panahon, dili na to masabtan isip inahan, isip ginikanan, moingon ta nga wala karapatan ang lalaki nga magkabaw nga naay ang anak dinhi. Something nga dili na to gunit gyud gud desisyon. Ngano, kinahanglan to i-consider. Ang atong pagbati sa atong anak, kay wata ka ba maabot ang panahon mo, dako siya, pangitaon niya kung aso siya nagikan. What if mauna ka og kakuan, kawaas kalibutan, purya simba ko lang. Yaway makasaysay kinsa iyang amahan. Hangtod sa hangtod, ayaw pa ba iingay mong anak mo, dako siya nga puhon mo, abot ang dagan, maabot ang pangitabo nga magpangita siya kung kinsa gyud ang iyang ginikan. Pahibaw asya, kung maabot man imong desisyon mo, iyong kagadi na kagusto niya, di kagusto mga ipa, tungkol sa imong kalain, kahiubos. Ayaw. Ang buot ni mong, ang dapat ni mong huna-unaon o buhaton, natagaan o pagtagad ang imong anak karon. Ayaw gukda si Don. mo dog alang o oh, nahigugma ka niya pero tungod aduna kay paghigugma sa imong kaugalingon. O sa maimportante, if ang paghigugma nimo sa usa ka tawo higugma nimo og higugma nimo ang kaugalingon. Loving yourself is respecting yourself. Wala kay respeto sa imong kaugalingon, problema na gid nimo dai. Isa pa mag-unsa kung tambag dinig di ka maminawa, gitay padul nga. Paminawang ko po mga tambag later on, dai Eve, sa ato ang may replay sa ako ang Facebook page, DJ Reyna Chinita. Wala mo ko igong oras, musunod na ang programang Asintado Kauban si Katropang Eric Charles Manait. And of course, nadiri sa ato ang sender, si Almi Mata, nga nagliili karon sa ato ang live. Magsipa cute-cute, pagwawa siyang mata. Na para bang wakay choice dire kay only air pamangko wa talag mo palong ni tera sa car vinig no hello the sender Eve ako lang jud sa ayo pug sa imo kagalingon sa tawo way gusto sa imuha oh di ba kaduha gigisan ni Teresa basahan ni Dai Eve basaha kay isus muna muna intaw tag isa ka paragraph o pangkuan ni essay. Kapira ba usay magtambag og kanang kahigalaan ay nga. Labi na gugma, muna-muna na imong speech, mubalik yapon. Oh, dili ako! Dili ako! Salamat mga katropa sa pag-uban-uban sa akong programang X-Rated sa mga caller nato. Salamat Jeky sa kanunang pagpanawag. Iligid mo musipit sa matag-adlaw ay nga naamo karon sa ato ang linya o maghatag sa inyong mga bulawanong advices. Appreciated kay nako na nga mugahin good mo og oras. Sa tinuod lang, every time nga manawag mo din ni ma-appreciate jud nako ang inyong mga tawbot pasabot na agid mo gigahin o simpatya sa ato mga letter sender. Again, wala naman taigong oras. Pasalamatan na ito mga kaubanan sa istasyon ng atong partner sa Pikas Lawak, ang atong station manager, John Lim and Chavez by King. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated sa 88.3 XFM sa buka tropa mo. Exciting!
7: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: sa Aton Plus Gold user, atong paminawon.
1: Edwin Marcinas, taga Proxay, San Miguel, Tagum City. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus lagi na akong gigamit. Nialibyo gamay ang akong kidney. Lugos ko kay he. Murag na iba to akong kidney. Muna nga akong blood pressure na control po diyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold kay piktibo kayo.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Rigor, 57 anyo, taga Matila, sa ka-driver. Kaniato, lagi ko'y problema sa akong mata. Kung magbasa akong newspaper, di kayo na ko maklaro ang litra. Magluha-luha ko na akong mata, halos idikit na lang ko na ako ang newspaper. Sa akong mata, para maklaro lang din ako. Dili lalim, oy. Labi na, mag-drive po sa kanan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar. Makataro na kong basa ang newspaper. Kung karon, pasa po kayo kung mo reply. O chat sa akong mga po, ganahan na po kung mag-drive kay klaro namang din akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
5: Mahilig ko sa sports, maong termi kong nagapag-audition sa akong lawas. At pwede sa akong gina-consider ang pag-take of premium D3 kada adlaw aron sa ganilang layo sa sakit. Nindot siya kay mga paligon sa kabugan. Ganahan ko sa premium D3, legit ang effective. Ako si Jason, Pagamati.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in hotel?
7: Dili na lagi.
6: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
7: Sa muka, oy.
6: Dumbat. Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
7: I'm tired. Stress.
6: Dung.
7: Unsa man gyud?
6: Nakoy turbo dietary supplement for men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
7: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Yan namigin.
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: At nangi ang programang The Secret of Health.
5: The Secret of Health.
4: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound ga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug manikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney ug pagtaas sa dugo, ug labi na gyud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas, ug labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold Herbal Capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
7: The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya, ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold. Tungod kay kini, adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilibani gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon Plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C.
7: The Secret of Health Santon Plus Coffee Mix.
8: Ang coffee dyan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom ang Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o pangunauna. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
7: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
5: The Secret of Health.
6: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klaseng nga balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinaka-pirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Og dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga moinom og kape, nga hilig ka moinom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay og soybeans nga ma-maintain og malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
5: The Secret of Health.
10: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit.
11: Santon Plus Coffee
3: Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
10: Santo Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Santo Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santo Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Bush, amo, magpakilo ko sa Humaybe.
14: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
13: Bato Gold Town, mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
14: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
15: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay o sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 nga to sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
10: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilap, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og legalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kun dili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud. Time check brought to you by XFM Time. It's 3 o'clock. Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
16: Mga katropa, exciting dito!

0: exciting.
1: Oras makatropa sa XFM Davao Region, alas 3:06 na sa kahaponon.
2: Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
1: Higalabay hapon, adlang kanatong tanan magatropa din sa XFM Davao Region. Yakaroon ito nga Express Balita sa hapon, mga katropa.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Aton ka na ito, gato sa mga produkto makatabang sa pagbalikon sa atong lawas, mga kaigsonan, ang ato nga Sanson Plus Gold. Makatabang kanig pagbalikon sa ato nga lawas, aron kanunay basko gato immune system, mag Sanson Plus Gold, Sanson Vitamin C, o ga Premium D3 Coffee Mix, mga katropa.
2: Express Balita. Express Balita.
1: O karon di ato nga mga balita, alang sa ato nga balitang lokal. Gipaligon pa karon sa lokal nga panggabhanan sa Kapalong Davao del Norte ang kampanya alang kinis kalinaw o kahapsay o kapagbatok sa illegal nga droga, pinaagi usab sa pagpahigayon o ga joint quarterly meeting sa Municipal Peace and Order Council o IMPOC o ga Municipal Anti-Drug Council Abiosco na MADAC niadto ga Hunyo 9, 2026 sa Kapalong Training Center sa may Barangay Maniki. Gipagunahan ni Mayor Edgardo Timbol nga mao chairperson usab sa IMPOC ug sa MADAC aga maong nga panagtigom o usab sa LGUO 46 si Mark Voltaire Dagigan mitambong usab aga sa maong ang mga miyembro sa konseho, mga representante sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Philippine Drug Enforcement Agency o mga department heads sa lokal nga panggamhanan. Atul sa maong meeting gisgutan ang kasamtangang kahimtang sa peace and order sa lungsod, lakip na sabdini ang paghatag usab og

0: Paminaw, rin nga to kang Alfredo Hicali dari karon sa Sydney, Australia. Mayong pagpaminaw ni Marin, ha? You're a rockstar, Alexander. Hindi, basta-basta, no? Mayong good morning daw. Good morning dito rin sa Sydney, Australia. Mabuhay ka hanggat gusto mo, ginhawa lang.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Kada ito ka Express Balita sa alas 3 sa hapon. Sa uban ta sa Master Control, mga katropa, si katropang Gab Alas. Ikan sa lawak, balitaan sa XXXFM Network Philippines. Ako si katropang Bong Umaki Algabe. Dagan salamat, maayong hapon.
1: Express Balita. Express.

0: Exciting!
1: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga bukika.
5: Punta kayo na ani ata karon din he sa barangay Paitan Kisun Bukidnon ani at nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kasturya sa nga nakagamit ang Crop Gold Foliar Fertilizer?
6: La gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
5: Ya, unsa may imong kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
6: Ah, kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
5: Kaya dagan kay salamat.
7: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
5: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? O sa may imong maistorya, ana, bahin nga sa imong harvest.
8: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest, tungkol sa Crop Gold.
5: Kaya, upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
8: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
9: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
1: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
0: Exciting! Exciting!
2: This portion is brought to you by VisionX Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. VisionX Plus.

0: Exciting!
1: Protection pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yasco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
2: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
3: Ako si GR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Na, may pa akong matyag, distingibla.
2: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigga Subawan. Isip usa ka cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lang si firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mo bigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
7: Dili nalagi.
6: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
7: Sa muka, oy.
6: Dumbat. Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
7: I'm tired. Stress.
6: Dong.
7: Oh, saan ka?
6: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di ako, imnani, arun ganado ka. Sige na.
7: Turbo?
8: Ma,

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: 107.1 XFM Tagum.
3: Exciting!
4: Exciting!
2: XFM time, it's 4 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arte. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Archie, naagyod na isabaw ang balot. Ah. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako di ay si Robert nga mumulupyo sa Talisay, Cebu. Na initubo nga akong bukol o hubag sa akong likod. Daga na doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daga naman og tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usag kadlaw sa sulod sa usag kabuan. Nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
5: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
7: Sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
5: The Secret of Health.
7: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
5: The Secret of Health.
7: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
5: The Secret of Health.
2: Si Shira, taga Bohol. Kahupo nga akong tiyelog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginassure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawas sa lamig na, healthy pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
9: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gyud sulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatijud na ko ang pagtinaw sang akong mga mata.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Vitamin C. Apo si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shanto Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Shanto Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Shanto Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Shanto Plus Coffee Mix.
6: Shanto Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Halagang paalala, ang Shanto Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ikaw ba ano na o sa Gipati? Sa Manila, sulay ipag-addo ang Yes to Health Naturopathic Clinic na dool sa inyong mga lugar sa Tagum City, AMG Building, Villa Magsanok Subdivision, Barangay Mangkilam, Tagum City, at Mang sa Santras Capitol, sa Mati City, sa A Square Building, Quezon Street, Barangay Central, ubos lang sa Pag-ibig Office, Mati City, Davao Oriental. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mangkilam, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Boss Amo, magpakilo ko sa Humaybe.
12: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Batogol tawon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
12: Adi ko mo to, iwan na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
13: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Koreng?
14: Usa man!
1: Gusto ba ka nga muadto og langit?
14: Tiko, oy!
1: Koreng, nga nung di magkagusto muadto og langit?
14: Suko, mama!
1: Masuko imong mama? Nga naman?
14: E sugo, man! Kutko, ne? Mama! Tiko, oy! Exciting!
5: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
14: Exciting!
15: Exciting!

0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Be, sauna! Sa wala pa ko ka maminaw, XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa!
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sukad na ka maminaw ko, XFM! Be!
2: Hoy, Pulding! Labining mga hapulog! Lampin dire!
1: Pag-uha, dia! Wabag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa kong plato! Be! Makalagot!
3: Exciting!
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadung na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isiwayan ako kung saka ni kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, dapat siwayan ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
9: Mapibili sa mga butika.
10: Clair Skin Beauty Salon.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Sunfo Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
2: mag-Sunfo Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Sunfo Plus
2: Herbal Oil.
3: At ako, iskun pa.
4: Ang iyong bawal na kwarta, yatagar ka ni mama mo?
3: Opo, papa. Putang na mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka.
3: Saton, pati na siya. Hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan, kuha, okay? Yaro. Unya, igdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom.
4: Next time, ayaw yun galinti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ikaw ba ano na o sa Gipati sa Manila? Sulay ipag-addo ang Yes to Health Naturopathy Clinic nga duol sa inyong mga lugar sa Tagum City, AMG Building, Villa Magsanok Subdivision, Barangay Mangilam, Tagum City, at Mang sa Santras Capitol, sa Matis City, sa A Square Building, Quezon Street, Barangay Central, ubos lang sa Pag-ibig Office, Matis City, Davao Oriental.
6: This portion is brought to you by Santon Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santon Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: At nangi ang programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health.
1: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health.
3: Santo Glass Gold. Ako si Marley, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santo Glass Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santo Glass Gold.
4: Santo Glass Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santo Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santo Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
6: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santown Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santown Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santown. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santown Plus Gold og Santown Vitamin C.
7: The Secret of Health.
8: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santown Plus Gold. Nga naman, tungod kay ang Santown Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santown Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santown Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
0: The Secret of Health.
8: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
0: The Secret of Health.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
9: Ako si Aileen, usa ka sales clerk. Tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa ka si mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: The Secret of Health.
10: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Kahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang mga sa anumang uri ng sakit.
11: Mga katrupa, exciting!

Okay. Maayong gabi sa inyong tanan mga kaigsuunan o mga kahigalaan. O ingon mo sab sa atong mga katropa sa nagkanlaing istasyon sa XFM. Sa mga nakahook up sa atong nga programa karon, sama sa XFM Davao, XFM Jinsan, XFM Bukidnon, Sambuanga, Bayugan, San Francisco sa XFM Mati. Usbon ko, maayong gabi kaninyong tanan mga kaigsuunan, mga kahigalaan. Ani ano sa

Doc Remilito Oy, inusab sa iyang Vice President, Ma'am Olebain Oy, inusab sa tuang manager, Edwin Garing, inusab sa tuang station manager, Sir Arnel Cortis, inusab sa tuang abtikong teknisyan, Sir Kenneth G. Batukan, mayong gabi eh. Og daghang salamat sa inyong tanan, mga kaigsoonan, mga kahigalaan, sa ato ang pagsuporta sa ato ang programa nining kagabion, ang tingog sa reformasyon. Og alang usab sa mga kaigsoonan, mga kahigalaan, mga suking tigpaminaw sa kanginan, kung kinsa agad tong gusto nga mo text, no? Mo mangutana, adunay mga clarification labaw na sa atong topiko nga atong pag-isgutan ining kagabion, ang number ay mga igsoon, mga higala, 0965-160-3092. So mo na ang atong number nga din pwede ninyo makontak alang sa dugang impormasyon. Usbon ko, cell number 0965-160-3092. So mo na mga kaigsuunan, no, ang ato ang number og inmo sab ato sab ay nga timbayaon, you know, ato ang nag subaybay usab, no, sa atong live karon, Christine Buhol, no, na adinha sa Mabuhay Mako, no? So, salamat sa inyohang pagsubaybay usab, no, sa atong programa og kaninyong tanan, no, diha sa Mabuhay, labaw na sa akong mga relatives diha, no, mga kaparentihan, mga igsoon, no, naot nga kamo sa kanunay anaa sa maayo nga panglawas. Og inusab mga kaigsoonan dinhi sa Tagum City, maayong gabi sa inyong tanan, labaw na kang Sister Wilma, no, na karon sa Visayan Village sa kanunay na siya nag subaybay sa tunga programa. Inusab sa akong pinalanggang asawa, no, Grace Buhol, na diha sa Visayan Village sa gihapon, no. Inusab sa mga kaigsuunan dinhi dapit sa Sinanguti Village, uno og sa dos Robino family, inusab sa Tagupulot family. Nosab dinhi sa Santol, no, nga banda, brother and sister Masangkay, no, mayong gabi sa inyong tanan diha, sister, brother. Nosab sa tong magigsuunan dinhi sa Maximo, no, Dumaguete family. So mayong gabi sa inyo ha diha, Dok, no. Yung nosab sa tong kaigsuunan dinhi sa Garcia Bell, sister Kuni, no, uban sa iyahang pamilya, no. Yung nosab sa kang brother Oliver, no, na sa pagsabangan ng area. So maying gabi sa imo da, brother. Og inusab sa nagkalain-lain nga lugar sa atong mga kaiglesyahan sa dinhi dapit sa Mawab, maying gabi sa inyo mga kaigsuunan, inusab sa Nabunturan, maying gabi, no. So dili nako mausa-usa inyong mga pangalan, no, sa pag sulti apan ako magapanghinaot sa gihapon nga kamo na sa maayong nga panglawas. You know, sab sa mga kaigsuunan nato dinhi sa Maragusan, you know, sab sa Mati, you know, sab dinhi sa Pantukan, no, sa Matiaw, you know, sab dinhi nga banda sa Laak, Mabuhay, aduna tay mga kaigsuunan usab diha, no, mga Dumaguete family, no, dinhi sa Kapalong, no, sa Abiod. You know, sab sa mga nagkalain-lain nga mga lugar nga diin nagasubaybay sa itong programa, inusab sa mga suki na itong tigpaminaw sa kanginan, ako maingon nga maing gabi sa inyong tanan. Huwag ako manghinaot nga sigihapon anaamo sa maayong nga kahimtang, maayong nga panglawas, huwag kamo nahimutang na karon aron sa pag padayon sa pagsubaybay, no, sa itong programa sa tingog sa reformasyon. Ang ato nga topic nga atong isgutan karon, mga kaigsoonan, mga kaigalaan, mahitungod ni sa pagtuo o

0: Mga katropa, exciting!
1: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sauna! Ha! Wala ko yung brief! Oh! Sukal nga naminaw kong XFM, nag-brief na ko!
3: Wow!
2: Pero wala ko yung short-short! Pagdabay, pick-pick short pa din akong suot. Uy, mura na akong si Tara Salani. Exciting!
0: Exciting!

0: usa ka gabi, naglabing-labing ang mag-asawa na ang iyang bana, Inchik ug Dinhi.
1: Ikaw, ako kagusigawa. Ako, halo. Daling, ayaw sa daling ko eh. Ay, sa pa po. Sige. Ani o. Bago ka lang ko pahikapon. Bago ka lang ko pagabsun. Ano nga, tumagasan niya akong pangutana.
2: O siya man imo pangutana.
1: Kuanti, what is the capital of the Philippines, B? Tumaga ko nun na, B.
2: Bisan ako insik. Ako alam, Pilipinas, wala kapital, pulo, utang.
1: Pabaira na lagi na ako eh. Exciting?
3: Exciting!
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodil Sur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung nga sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard, unya Permi Mabilar kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Ato nga nabalaka ko kay Bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pag duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naay gipamati nga sama nako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po kalinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Lami sa pirmi pong tulog. Jubert tennis, sir. Tagamatanaw.
9: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
12: Para sa dynamis?
11: Para sa turnyo ni Mrs.
12: Tour?
11: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
12: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
13: Exciting ba?
11: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
12: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
9: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klapuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Soap.
15: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sa kumiyahan ko. Narwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga
7: Santon Plus Herbal Soap.
13: Yanami Gin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DM's Rent-A-Car Taguig ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Taguig City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Taguig City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Taguig sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Taguig. DM's Rent-A-Car Taguig, your affordable car rental solutions in Taguig City.
16: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Uy, Maring, Maring! Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
3: Exciting!

0: Ma, bakasyon naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya tuloy sa barangay.
1: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
0: Kita lang, good, ma. Ay, nauba na si papa.
1: Na, nilagyan na pwede, dong.
0: Mama, good. Ay, nga naman.
1: Inahanglan mo nga mag-uban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
0: Bisot pa si papa.
1: Bisot pa yun taon.
0: Dagawa, papa, eh.
1: Magpatuloy na mong duwa sa imong papa.
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Magsanton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Na kay anak sa gawas?
3: Exciting!
4: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Capitan Lode.
1: Archie.
0: Kap, dito sa muwa ba?
1: Ha?
0: Uso kayo mudagan ang mga motor.
1: Mau ba? Unsa man pod kakos gabi?
0: 120 ang kurbada.
1: Wara ba na siya, amoy? Kanang 120?
0: Oo niya.
1: Parking, rama na siya, amo.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Sa
4: Tubaso. Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plasco, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plasco.
5: Santon Plasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Mike, usara construction worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dilig na ko makagahins o panahon para sa akong mga anak. Pero, kapasalamat jud ko sa akong amigo na nag-recommendar aning Santon Vitamin C, matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santo
7: Basol. Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santo Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Plus Gold.
5: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
8: Welcome po sa programang The Secret of Health. Kabalo ka ba nga ang vascular disease o sakit sa mga ugat ang usa sa nangunang hinungdan sa kamatayon sa mga tao sa Pilipinas? Sa pagtuon sa mga eksperto, adunay duha ka klase nga sakit sa ugat. Number 1, arteriosclerosis. Number 2, atherosclerosis. Unsa man kining arteriosclerosis? Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga agianan sa oxygen ug sustansya nga gikan sa kasing-kasing paadto sa lain-laing organ sa imong lawas muhubag ug mugahi. Ug matod pa sa pagtuon, maoy usa ka hinungdan nga mapugngan ang pag-circulate sa atong dugo paadto sa mga organs ug mga tissues.
3: The Secret of Health.
8: Para malikayan ang sakit sa mga ugat nga maoy unang hinungdan sa kamatayon sa mga Pilipino, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold, ang kapsula nga mas gipakos ug mas gipa-epektibo. Nga naman, tungod kay ang Santon Gold Herbal Capsule, adunay powerful medicinal compound na allicin. Usa ka anti-atherogenic ug anti-atherosclerotic compound nga mutabang sa sakit sa mga ugat. Sa dugang pa nga pagtuon, ang Santon Gold Herbal Capsule, taas pod ang phytonutrients nga flavonoids. Usa ka klase nga antioxidant nga makatabang malikayan ang paggahi ug pagkipot sa mga ugat. Mao nga mas maayo inom adlaw-adlaw ug epektibo nga suplemento nga mao ang Santon Gold Herbal Capsule. Para sa epektibo nga kombinasyon, ubani sa pag-inom og vitamin C, ang alkaline na vitamin C, tungod kay makatabang usab kini sa mga ugat para mahimong elastic ug dili dayon mubuto kung naay daghang deposito nga tambok ang agianan sa dugo.
3: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
9: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santon Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga gibati. Pag tumalgid mo Santon Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po diyang paminaw.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
5: The Secret of Health.
8: Kabalo ka ba nga ang hormonal imbalance o sa hinungdan nga magka-dysmenorrhea o magka-bukol ang mga kababaihan? Mao nga usa sa advice sa mga eksperto nga likayan ang mga pagkaon nga maoy hinungdan sa hormonal imbalance sama sa mga poultry products, mga mga processed foods, genetically modified nga mga pagkaon, kay usa kini sa dakong hinungdan sa hormonal imbalance. Og inom og Santon coffee mix. Tungod kay kini, adunay taas nga isoflavones nga makatabang malikayan ang mga pagtubo nga mga bukol sa matris, tutoy, tungod kay mupanormal kini sa hormonal imbalance.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Sikap Lodi nang apply sa barberohan og dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mo gupit. Yun na pa. Ayo!
2: Basta man!
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day!
2: Basta ato?
1: Mga play unta kog barbero.
2: Ala, showy! Sorry ha? Payot yang! Among! Titawa din eh!
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he?
2: Bayot ka?
1: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Oy, Madi! Kumukaong ganit ka! Usap-usap, papod! Dili lang kadritso ni mong tulon! Exciting!
0: Exciting!
3: El Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: XFM. Oras, alas 9 sa gabi.
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: susurod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabii. Kauban si Cinderella.
2: Hi baby, putahe sa gabii na.

mayang nahon lang. Gikanta sa ako ang Bebe Boy. Rupo ka siyang tingog, no? Gina-imagine na nako kung magdayon mi ani. Yabag plus gwapog tingog. Kung sa kaya resulta, no? Diba? Muli gingon niya. May na lang, mabawi sa anak. Kung ang mama yabag, unya ang bana kay gwapo kay tingog kana with all the emotions jud ang pagkanta niya, so unsa kay resulta sa mong anak? I-pray lang gid nako nga singer ang among mahimong anak, lawe. Bisyosa ka ha, bisyosa. Hello baby. Maayong gabi po sa to ang tanan. Welcome po sa to ang programa. Muingon ta kog welcome po sa problema. Nagalutaw ka, Day. Welcome sa toang programang Putahe sa Gabi E. Ang inyohang emosyon, ang inyohang kalipay sa kagabhion. Aba! Kauban po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Yes! Cinderella po ang tinulason si karong gabi una live madungog sa Tibuok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. And of course, madungog usab kita sa official radio stations sa Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. Makita usab ang atuang kaanyag sa official Facebook pages po sa 101.7 XFM Bukidnon. Paliw ko habi kung masaag ka sa among page, I would request your kind heart. Paliw po ko pa follow, pa like, ug pa share.

0: exciting.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
2: Maayong buntag and welcome na usab in itong programa The Secret of Health. And ano yan ang sabi niyong makauban, your health consultant, si CJ ni Duda, mga katropa. Huwag kita, kamusta ang tanan? Kamusta atong pagtulog? Unta uway pag ngul-ngul, no? Sa ato gayong mga tuhod, no? Sa mga sikong, mga hawak. Labi na kay nanay o kay tatay, kadiin adunay arthritis na. I hope and I pray, mga katropa, kadiin hapsay o nindot gayod ang atong pagtulog ng tuhod niya na nindot usab nining atong kabuntagon. And then, syempre, ano sa pang programa, The Secret of Health, ang programa maghatod kaniyog informasyon kung saan gayod pag-amping sa atong lawas para gayod malikayan ang mga problema, mga balatian, kadiin bisan ginagmay lang apan kung inigayod atong masinati, no? Dakong disturbo gayod kini mga katropa sa tuagayong adlaw-adlaw ng mga gimbuhaton. Sa kini nga programa ha, mo'y maghahatod ka ninyo ugiya aron tungod ni Ana. No, bisan no, ginagmay nga mabalatian, ato gayod kining malikayan. Kaya syempre ato gayod ma-maintain

kahimso ko kapiskay sa panglawas. Kani, pirmi ginaingon. Knowledge is always a power, so therefore, kung gusto taog tawag niini, kahimsog sa panglawas, kinahanglan aduna kitay igo nga kaalam. No, bani ako mga kaltropa, nini atong programa The Secret of Health. Pinagigit sa pagpadala sa inyong mga mensahe, mga pangutana. No, mahitungod gayud sa ato ang mga panglawas. No, pwede ka mumupahat sa inyong mga mensahe sa ato ang text line number. Na 09 09 17 62 844. Once again ha, pwede ka mumupadala sa inyong mga mensahe sa ato ang text line number na 09 09 17 62 844. Kaya syempre kini atong programa atod gihapon ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. No, ang kapsula nga diin usa ka food supplement nga diin gitunan gayod sa atong mga syensya o sa atong kayong mga health experts nga diin kini nga food supplement usa sa solusyon nga diin bisan paman unsa gayod klase sa atong mga gikaon karon o gani no gisigutan paganinan ni katropang Arnel nga diin sa atong mga ginakaon matag adlaw mga katropa nga diin kinahanglan mahimot ang wais sa pagpili niini. Kinahanglan, dilita sigig karne, no? Dilita sigig mga processed foods or instant na mga pagkaon. O kinahanglan, piliun dyan na to ang gulay. O, apan makasubo lamang, kaya nga naman, sa ato abitang clinic sa mga pasyente na to, mutubag man dayon. Saan manidok nga kining mga gulay na to karon? O, daghan man kayog mga preservatives sa gihapon, no? Daghan og mga spray, mga chemicals. So, muingon sila, asa na lang tani, no? Nga diin na makaayo gid sa lawas o runsa na lang itong kauno niini. Apan na di ta magka-problema niya na mga katropa, no? Like, kining mga chemicals or mga spray nga naas gulay, o dali ra magununtan na tanggalo, no? Ay, ang problema ha, dali ra kayo na tanggalo. Ang inyong himuon lamang, especially pag mga green na leafy vegetables or mga dahon-dahon ba, no? Ang mga gulay, kikadalasan mo, magiging ginabutan o mga chemicals, no? Mga spray o unsa pa na din ha, para dali-dali, no? Malaya ang dahon. Para matanggal ang chemicals, dali ra kayo na kwaon. Ang inyong himuon, ihumul ra rin yung nagtubig. O ayaw ininitubig ha? Okay, laya, gina... basig butaran lang yung asin, pwede na sabaw, no? Ayaw inini tubig, no? Normal nga tubig lang, butangi ang inyong mga gulay. O bisag dili dahon, any kinds of vegetables, no? Inyo nang ihumulog tubig, butangi asin, no? O tanawa, unya-unya, mapila ka minuto, mas mayo, 30 minutos ibabad. O maglahi ang kulay sa tubig, or antim plus tubig, murag maglapot-lapot, tungkol kaya gitanggal ang chemicals niya na as gulay. So humanya na, hugasi pag-ayo, banlawi pag-ayo. So tanggal lang chemical na. Inana lang kasimple, unlike sa mga karne, labi na sa karneng baboy ha. Sumala pa sa pagtuon, bisag unsag pabukal, no, kining gitawag na tog karneng baboy mga katropa. Ang bakterya ni ini di jud daw mamatay na. Inana kagahig ulo ng bakterya nga nasa karne, na especially sa baboy. Mao na sa mga hilig ka og karne. Naman na, no? Di gid matawag nini, di jud ma-absent. No? Sa isa katuwi, kining gitawag na itong bacterial problem. And take note, ha? Kung doon natin mga infection sa lawas, isa sa pinakahinungda nini is a bacterial infection. So, muna, ginalikayan or gina-advise jud, dapat especially kung permanent lang sige tag aduna infection sa lawas, no? Ginapalikayan jud kining pagkaon og mga pulang karne. But anyway, bisan unsa man atong gikaon karon, labi na nakasanay na ito ng mga katropa, di man na ito na mapugnan. O ganyan, sa mga pasyente na ito, nag-atos klinika, wa man tagapamugos, nga ayaw mo kaon ani, ayaw mo kaon ana, kunya kaon mo gulay, no? Kaon mo mga root crops, wa man tagapamugos, ang ato is only to give advice. O muna, ang ato alamang, kung di gid mapugnan, no? Kay mga kaon magin, especially kung ano na yung mga okasyon, ang ato ang gina-advise, ayaw kalimot pag-inom og Santon Plus Gold, no? Kaya ang Santon Plus Gold, usa ka food supplement, no? Food supplement, ang buot pasabot ni ini, o kini ang suplemento nga diin mudugang sa atong lawas sa mga nutrisyon,
nga diin gikinahanglan niini nga bisan pa man nagkulang ta sa pagkuha gikan sa mga pagkaon nga atong gikaon, ha? So inanaha ka gitawag nini ka gikinahanglan sa paggamit og mga food supplement labi na ang Santon Plus Gold, ha? Ay kung mingon magutag Santon Plus Gold o food supplement base giisip sa uban para lang ni sa mga adunay balatian, ha? Very wrong, mali jud na nga concept sa pag-isip mga mga katropa, ha? Ay ngano man ang food supplement bisan pag wa kay balatian kini gayud gikinahanglan sa ato ang lawas. Kay ngano? Akong usbon, ha, hilabi na kung di ka hilig og kaon og gulay og prutas, subot pasabot aduna joy kakulangan og nutrisyon ang lawas, no? Kay asa man nagikan ang nutrisyon, doc? Syempre sa atong mga gipang kaon. Oh, so therefore labi na sa inyong mga anak, no? Kadiin pilian kay pagkaon. Pagkabuntag, digid mo kaagulay, digid mo higop og sabaw. Ang himuon, prituan ang lagitlog, prituag hotdog, kusino, unsa pa na din ang pwede iprito. No, so ang nahitabo, nagtubo ang bata nga din kulang og nutrisyon ang lawas. No, gani ang malnutrisyon, no, sa kiniin sa gitawag og global crisis. No, and then according sa World Health Organization, kining gitawag na itong malnutrisyon mga katropa, okay niya ang usa sa pinakadakong problema nila karon sa panglawas sa kinatibuk ang kalibutan, no? Inana ka problema kining gitawag na itong malnutrisyon. Sa pinakahinungdan, kulang og nutrisyon ang mga gipang kaon. Muna, nangita og pamaagi ang or solusyon ng ato ang mga health experts, even the scientists, and they found out na ang solusyon niya na maugayod ang food supplement. Muna, gina-advise na ito permi pag-inom, no? Og Santon Plus Gold, mga katropa, bisan pagwa kay balatian, tungod kay kini mutabang para madungagan ang mga nagkulang na mga bitamina o minerales, nutrisyon, sustansya sa lawas nga diin wala natustusan, no, or wala nagampanan sa imong mga gipang kaon. No? So inana ka nindot mga katropa. Pag inom, bisag usa kapsula, 2 times or 3 times, especially kung prevention lang, kung may balatian, usa kapsula buntag o gabi, dako na kay ng tabang. No? O ba ni pag inom og Santon Vitamin C, kaya ang vitamin C, mutabang kini para mas magamit gayud ang full potential and full nutrients and benefits nga naa gayud sa atong gitawag nga Santon Plus Gold. So, pamagi sa pag-inom for prevention sa Santon Vitamin C, 2 kapsula pag matas buntag, no? Amo na akong ginahimo, no? Amo na sinyo akong mutumos dili. Pero sa kuha, based on my own observation, mas maayo i-take ang vitamin C, especially ang atuang Santon, kay alkaline mani, o di mani pareha sa mga vitamin C nga din adunay acidic, na? Nga din dili safe inumon kung empty stomach. Pero kini ato ang Santon Vitamin C, alkaline na vitamin C, why problema bisan empty stomach? So therefore I advise, mas maayo inumon siya early in the morning, pag matas buntag, no? Kay directly absorb yun siya sa lawas, na? And then 30 minutos, human mamahaw, saan na ka magsugod pag inom? Sa ato ang Santon Plus Gold. Tanawa, no? Tawag ni ini, observari imong lawas. Kung anaon ni mo pag-maintain, pag-inom ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, maunang aduna dyo'y gitawag na ito pag-prevent, no? Isan unsa pa man nga problemas pang lawas karon, especially kanang gidala sa panahon, na? Santon Plus Gold and Santon Vitamin C available sa nambutika nga dool sa inyong lugar. And also available sa bha, ito ang mga produkto. Ano, yes to health products, especially atong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, no, Premium D3 and Santon Plus Coffee Mix. And Premium D3 Coffee Mix, na? Available ka na mga katropa sa ito ang Yes to Health Clinic. No, gani sa mga muadto sa klinika and then mapalit sa ito agayong mga products. Especially ha, sa ito ang mga senior. Ay na mong kalimot sa pagdala sa inyo ang mga senior ID para gayod ka mong maka-avail sa ito ang mga big discounts. And syempre, kung anana mo sa itong klinika, huwag pa mo kasuway sa itong pagpanambal, i-grab na tayo ng opportunity, na? Di lang sa pagpalit o tambal, syempre mas maayo mag-avail na usab sa ito ang free check-up and consultation. Gamit atong high-tech machine mga katropa, atong hikaplagan ang mga nagkulang na mga vitamina and then minerales, no, sa ato ang lawas.
Especially ha, kining mga nagluya nga mga organo. Na dinuatan na sayon, pasigdugay na di ay, nagluya ang atong atay, nagluya ang ato ang kidney. Unya, wag yapunta nag-amping, sige yapunta kaog mga lamian nga mga pagkaon. Nako po, usa na nagtawag ni ini, nagihatagan o pagtagad sa dihang lisod na kayo iihi, na? Or gasakit na ang left side area, no, sa abdomen, or ang kutukuto gasakit na, ay nako po, mga senyales nga adunay problema sa kidney or sa ato ang atay. Ayun ang hulat ang mga katropa, kinahanglan magpa-check up. Huwag atuwi ang Yes Health Clinic, tungod kaya free ang atuwang check-up and consultation, especially health counseling and the free dietary guideline. And para sa pagkaroon na itong programa, bago tamo ato, no, sa atuwaga yung basa sa atuwaga yung mga texters, tungod kaya doon na pa ipipila ka mga texters, especially gahapon wa na ito natubag. Karon ato silang hatagan o katubagan ang ilang gipadala ng pangutan na organi. For now, ano na nausap kita yung mga texters. No, stay tuned mga katropa. At tungod kayo niya, ato ka ng hatagan o katubagan ang inyong magayon gipadala ng mga pangutan na. No, especially sa gitawag na itong pag-ambit, nining atong gitawag na programa sa The Secret of Health. Happy viewing, tanan ha! Labi na gaya sa nagatanaw sa ato kayong Facebook Live. Ayan, Ma'am Jing Pigarido. Ayan, good day, Katropan CJ Nitrido, watching from Matina, Playa, Davao City. God is good all the time, mga katropa. Ayan, happy morning, Ma'am Jing Pigarido. Ayan, God is good all the time, yes po, mga katropa. No? Samtang aduna kita'y gitawag nato nga ginakaon, matagadlaw. No? Pagbata pa lang si Kabuntagon, makaingon na kita, God is good all the time. And praise God for that, Ma'am Jing. Ayan, happy viewing and happy morning din po, no? Especially sa itibok ni Mlawas, no? Ayon yung mga concern. And then, ato ka ng hatagan o katubagan. Our first texter from 622. Ayan. Good morning, Doc. Taga-Katiil ko. Mangutan ako unsa ang dosage sa Vision X Plus. Unsa ang angay buhaton. Ayan. Happy morning, no? Layuan, ha? Taga-Katiil. No, apan naabot ang atong signal, mga katropa. Og usa sa ato aga yung avid listeners, no, from Katiil. Ayan. Ang iyang pangutan na, unsa ang tamang dosage ng Vision X kung sa angay buhaton. So, ang tamang dosage ng atong Vision X Plus, mga katropa, why problema ko ni kung ato kining i-high dosage. Especially kung ang problema mismo sa ato ang mata, kanang gitawag na ito medyo seryoso nga kondisyon, ha? Or malala na, especially kung dugay or dugay na jod, ato kining gidala-dala, na? Lalo na kung glaucoma or katarata o niya dako na jod. Mas mayo i-high dosage ang Vision X Plus. No, himo ang 2 soft gel 2 times a day, 30 minutos bago ka mukaon. No? Kanahan, kinanglan na matuman dyan na ang dosage at the same time yung oras na sa pag-inom. Unya, unsay angay buhaton, uban ni sa pag-juice o pure carrots and calabasa juice. And then pwede, butangin na po ng pipino para mas dagan siya og duga or juice. So, kung wa kay blender, paning kamote, ato si banggod ra sa ano. Kung kay bangguran, banggura ang carrots, banggura ang pipino, tag-isa ka carrots og pipino. Unya, 1/4 nga kalabasa. Kung presko, ayaw nagpaniti. Kung dili presko, paniti jud na ha. Okay, basig dagan-dagan na nag mga gitawag ni ini na, na mga hugaw. So, paniti, mas maayo niya hugasi, niya banggura. Pag nabanggod na, ihalo pag-ayo. Pag nahalo na, pug-an sa tela, ang pure nga duga, inuma alas 9 sa buntag. Niya, maghimo na po dog bago pagka alas 3 sa hapon. O gani, kung aduna kay thridium or mismo bisog gitawag na itong katarata or glaucoma, ang pure nga duga sa carrots, paning kamuti lang, hinlo pagkahimo or hinlo pagkapuga, kaya ang imong himuon, pagkuha og duga sa carrots, ibutang sa dropper. No, kinibang dropper nga kanang atong ginapaanon sa atong mga bata, na? Ibutang ang duga sa carrots, kinanglan ha, hinlo pagkahimo,
butangs dropper, unya pagmatas buntag, human maligo, pataki ang duha ka mata. O, tag duha ka patak, tag duha ka tulo. O, kana imong mata. O, pagmatas buntag, human maligo, unya sa gabi, bago na pod matulog, papatuloy na pod ang imong mata. No? Tag duha ka tulo, matag mata. Unya, kinahanglan, presko nga karots, ha? Dili kay basig ka itong gihimo, gigamit nimo sa buntang na pang tulo sa mata. Mo na po himuon nimo pang tulo sa gabi, aw, di jud na maayo. Kinahanglan, presko. No? So, maghimo na po ka pagkahapon o pagkagabi, nya kuha ang duga, nya mo na po ipatulo. Duha ka tulo, pikas mata o pikas na, bago ka matulog. Muna ah, una nang i-check Mama Mercy, no? Isa man ay mong kaila or ikaw ba mismo? Ipa-check ay mong kidney, basig adun na problema, ha, no? And then, pag inom o gatong Santon Plus Gold, okay, adun na kini spirulina and malunggay, diin mo tabang para mahinluan, no? O matabangan gayod ang gimbuhaton sa inyong kidney, especially pag sala gayod sa mga waste products sa atuang lawas. From Anjing Pegarido, Doc, as lang ko kay usa ako ka diabetes. Sige, lagi sakit akong mga ugat sa batiis. Grabe jud kasakit. Bisan sa pagtulog kay mamukaw jud ang kasakit. Dagan salamat sa pagbasa. Ayan. Sa diabetes, yes, usaw gina sa mga symptoms. Kining gitawag natog lower extremities, no? Panglaylay, pagbanhod, no? Sa mga batiis, ang uban ni Ana, dunay pagtusok-tusok sa mga lapa-lapa, no? Maunay pipila ka mga symptoms or bation kung ang tao adunay gitawag natog nga diabetes. Yes, kaya ang diabetes, manggod mga katropa, mao ka na ang pagtaas sa asukal sa atoang dugo, di ba? Nadiin, subala sa pagtuon, nilabi na kung dugay ng panahon, nadiin inana, gataas pirmi ang asukal sa inyong dugo, nga diin mag-resulta kini, nga diin adunay gitawag na to poor blood circulation. Di na maayo ang circulation sa dugo, nga diin ubang parte sa lawas, adunay kakulangan ng pag-supply niini, hilabi na paatos tiil na to mga katropah, no? Manang gikinahanglan bago mawala na, ma'am, ang imong problema sa imong tiil, panglaylay, especially ka ng mga ugat sa imong batiis, kinahanglan, tuldukan sa nato na imong diabetes, na? So, kung dugay na imong diabetes, unya kung adun na kay maintenance, huwag ihapon natanggal. Unya kung doon na custom klinika, I highly advise, try to visit our clinic, na? Ataga na ito nagpagtagad imong diabetes for just a 1 month. By God's grace and help, I can assure you, no, kaya na ito ng tudukan ng imong diabetes. With complete and healthy lifestyle and diet, no, pwede kayo matudukan ang

mga katropa. Ang imo ni mo Mama Jing, pabukal ka og tubig nga may tawag dini Downs Gabon. Unya butang ig usa ka luy-a. Ang luy-a dukduka sa ibutang tubig, unya usa kutsarang asin. Pabukalig dugay. Unya hatod nga naglahi ng kulay sa tubig, kuha ang pinabukalan tubig ibutang sa balde, haluig normal nga tubig, pwede kayong init, no? Sakto lang ang makain ni mo. Unya, lingkod ka sa bangko, no? Unya, ihumol ni mo ang imong duha katiil. Tinagayod sa init nga tubig. Kung di maabot ang batiis nga diin anang ugat nga gasakit, pagkuhag face towel, no? Basaa dito sa tawag nini, sa tubig nga init, unya puga ang tuwalya, ipahid din ha sa imong batiis nga diin ang ugat nga gasakit. Ano? 5 minutes na siya ha? After 5 minutes, balhin na pod ka sa bugnaw nga tubig. Muna'y gitawag hot and cold compress. Utabang na para ma-relax ang imong mga veins, no? So, kadalasan, maumang good ni, pag adunay barado na mismo itong dugo, maapektuhan dyan ng mga veins, nga diin magngulngul dyan na, no? Labi nagkadlawon nga din tugnaw ang panahon. So, after 5 minutes nga naghumol sa init nga tubig, balhin ka sa bugnaw nga tubig for 5 minutes, na? And then after ana, pahuway ka for 2 minutes, and then imong usbo na pod, babad ka sa init, unya, babad na pod ka sa bugnaw. O, duha ka beses, imunang usbo na Ma'am Jing, imuni mo na every other night. Bot pasabot, hambawa, karong gabi na, maghumol ka, ha? The next night, pahuway, and then sunod na pod gabi, usan na pod ka maghumol. Ayaw kalimot, pag-inom dyan, Santon Plus Gold, mas maayo imong i-high dosage. 2 kapsula, buntag, 30 minuto, suman ka mamahaw. Niya, gabi na po, human manihapon. 2 kapsula, 30 minuto, suman ka manihapon. Okay, siguro, no, usan na lang ka, pangutan na itong hatagan o katubagan. From 195, good morning katropa, shout out ko sa Ampuan family from Isle May in Sagundanon. Kitaw tao Bukidnon, oy. Gikan sa Bukidnon, happy morning. Gikan kay Isle May. Ayan, shout out sa mga Ampuan family. Ayan. Happy listening po ha sa Ampuan family, especially to Ma'am Isle May. Dinagayad sa Bukidnon. Ayan, from 192. Ayan, kay Ma'am Honey. Ato hatagan o katubagan ng iyong pangutana. Hi, Doc. Happy morning from Honey, mga T-City. Akong pinsan, 3 days na siya wala makabawas. Unsa daw ang bagay niya inumon para daw siya makabawas. 50 years na siya. Uy, dili makabawas, na? Kinahanglan, mga katropa, ha? Ang problema ra ba pag muisgot o gitawag na tug constipation? Kasusubo tungod kay kining pagbuisgot og constipation or bowel movement, wala kay nato ni ginatagan og pagtagad karon, ha? Which is nga diin sumalang sa pagtuon, regular bowel movement kinahanglan ma-maintain jud ni especially sa atoang mga kababaihan, ha? Take note, mga katropa. Okay, basig dili normal ang inyong gawas og hugaw ron. Mabtan og 2 days, 3 days. Unya, pangisingisira mo din ha. Mura og way na hitabo. Ay, nako po, ha? Kinahanglan, atimana dahil na, samtang sayo pa. Kay basig, matingala na lang mong adin, maabot ang pila ka panahon. Ang anong daghan na kayog balatian. Kaya nga no, ang constipation, gitawag na siya mother of all diseases. Na hands, na nang sakit, no? Kining gitawag na itong constipation. Kaya nga naman, kung ato man yung tunan pag ayaw kining constipation, kinimanggod atong colon, no? From ascending colon, transverse colon, to descending colon. Kung inyo na tunan, mga katropa, aduna na siya gagmay kaayo nga mga ugat. Nung adiin na nakakonek, no? Sa ato ang ascending, transverse, and descending colon. Ganin, sumala sa pagtuon, kana nga mga gagmay ugat, sadyang ang mga hugaw, no? Sa ato ang lawas, nga diin wa na pagawas. Ganin, sumala sa pagtuon, dapat in 24 hours, dapat may pagawas doon nato na. Apan kung wa na ito na ipagawas, tabtag 2 days, 3 days, sumala sa pagtuon, katunga hugaw nga naas tong tinae, pwede na masup-sup pabalik, no? Katong mga gagmay ugat, pabalik sa ato ang bloodstream. So mao na ha, ang sariling lawas mahimong toxic or mapoison
malas.

daghan na kaayo og balatian. O na, samtang sayo pa, kundi normal ang imong bowel movement, ati manadayon, no, ang inyong himoon, likay sa mga pagkaon nga, tawag niini kulang or wala jud siya, gitawag na itong fiber. Siya man na dyan na mga pagkaon nga walay fiber doc. Number one, kining gitawag na itong instant, no? Una sa imong pinsan, Ma'am Honey, basig hilig siya pagkaon o pansit kanto, no? Mga magi, mga noodles, unsa pa na din, ha? Ing na siya ay nagpakaon na niya na, kaya musamot dyan na. No? Nga din maglisod siya paglibang, no? Ikaduha, kining mga pagkaon nga minug na sa puting harina. Unsa man eh, mga pandesal, sa man mga pandesal, na mga sliced bread, mga biscuits. Pipila ka na ang gikinhanglan, likayan, no? Unya, kining gitawag na to bugas, na? Para sa mga katropa na to, ha, nga hilig mukaon o puti nga bugas, or I mean, mamagin na itong kadalasan ginagamit karon for sure, no? Kining white rice. But for your information, mga katropa, kining white rice, sumala sa pagtuon sa itong mga health experts, gi-appeal na ni siya karon, gi-classified na ni siya karon as or kasab kauban na siya sa gitawag na itong junk foods. Kung anong junk foods man, no? Pag-misit ka ni tag junk foods, buot pasabot, wa na siya'y nutrisyon. Mauna, sa puti nga kanon, puti nga bugas, mutuo matag dili, musugot matag dili, wa na ginay nutrisyon, mga katropa. Especially, wa na nay fiber. Kay sobra na kay nagigaling, no? Natanggal na ang barn, which is naa dito ang gitawag na tog fiber, nagikinhanglan sa atong tinaay para normally adunay movement nga mapagawas in normal movement kining gitawag na tog hugaw slawas. Muna, kung hilig ka ni anak, kanang puti nga bugas, kunya, tawag ni ini, inubanan pa ang ugsudan nga lisod tunawon, labi nagkarni, nga diin 48 hours bago matunaw slawas. Kunya, hilig pa dyan ka mukaog tinapay, hilig pa dyan mukaog noodles, auto ara, na? Siyempre, hilig pa dyan mukaog mga pasta, mga spaghetti, sa panadin na, bihon, sutanghon, auto tanawa mga katropa. O, kadugayan, dili dyan na manormal ang imong pagpagawas o hugaw. And then, mas maayo himuon, ulihi o brown rice or black rice ang imong puti nga kanon. No? Labi na kay sa pinsan ni Ma'am Honey. O, bisan paglalaki, parehas naman nag mga pamaagi, especially kung same diet lang. O, ulihi dayon, no? Ayon na pag white rice, mas maayo para ma-revive pa nato ang natural movement of peristalsis nga naagayot sa inyong mga colon. Aron to niya na normally mapagawas ang hugaw sa lawas. Black rice, no? Kaso sa atang bahastang mahala po ng black rice ron, ay, no? Ato ko sa palingkit, tag-uchinta ang kilo, mahal-mahal dyan, no? O, dihan na lang mo sa brown rice, dul-dul sa tinood. O, kung di dyan po makaya sa brown rice, o, dihan na lang kita sa mais. O, bisag asa, basa taas og fiber, dako kain ng tabang mga katropa. O, ayaw na dyan sa gitawag na tog white rice, no? Especially sa mga pagkaon nga akong gisgutan. Kanya, every morning, pag mata ni mo, ayaw na dyan pagkape o gatas, pag inom dayon og warm water with kalamansi. Usa ka baso nga warm water, init-init ka tubig, butangi og usa kalamansi. And then butangi og gamay ra kayo nga asin, ha? Take note, gamay ra kayo nga asin. Gitawag na siya saline water. Every morning mo na inuma. Dako kay nang tabang ka para mag-detox ang imong lawas. Unya, pag inom dayon og pure pepino and celery juice. No, kung why celery juice, cabbage juice ang gamita kay brato-brato. Painumas ang imong pinsan, Ma'am Honey, o sa kabaso alas 9 sa buntag o alas 3 sa hapon. O na tayo ikong oras, mga katropa. O dagan salamat sa niubani ni atong programa, The Secret of Health. Apan, o na tayo ikong oras. Dagan salamat sa niubani, hilabi na sa nipadalan sa ilang mga pangutana. No, sa ilang mga message. O niuban usab sa ato aga yung mga Facebook Live. Kinaanyong health consultant, CJ Nedruda. Pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Clinic. Ako kanunay magaingon. Huwag baga pa hinumdom. Ampingi ang imong lawas. Huwag ang imong lawas mag-aamping kanimo. Maimutag sanan and God bless us all.

0: Oras mga tropa sa XFM Davao Region, alas 4.33 na sa kabuntagon mga katropa. Musunod na ang atong programag inyong tulanon ang Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!
2: Nga sa kagkaroon sa gawas, atron atong kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
3: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 26 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
4: Tada! Good morning!
1: Exciting Pilipinas! Ang programa nga mabukaw pa ninyo, pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke, ug sa mga panghitabo, nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw, ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas!

Lain bentak morning morning morning morning morning morning dah usah bagaikan terapa. Ibot deh. Ibtanuna anggaungo. Napisik mga tropa ngaghiktan sa lansang di higtan sa pisik sa muskitero. Ana di ay mga tropa ang damay. Kita kumusta mga katropa ng adlaw na sa karon nga Huwebes mga katropa. It's 11 na gid nga bulan mga kaigsoonan sa Hunyo tuig 2026. Hello, good morning, good morning, morning. Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon. Ibtan na mga katropa. Kumusta ba tibok probinsya mga katropa sa Davao Oriental? Nagpaminaw karon rin sa XFM 99.1 Mati City. Good morning kaninyong hurot mga katropa. Kumusta po tibok mga tropa ang paminaw karon sa probinsya sa Davao del Sur. Good morning kaninyong tayong taga Davao del Sur. Good morning sa mga tropa Davao Occidental. Good morning kaninyong hurot na rin mga katropa. Good morning sa mga kaisunan probinsya sa Davao del Norte. 223 kabarangay. Good morning kaninyong tong hurot. Good morning. Apil na rin mga katropa si Lyndon Estremos din hikaroon sa Carmen, Davao del Norte. Kapi, kapi, kapi! Good morning sa mga tropa Davao de Oro. Good morning taga Mawab, Davao de Oro. Good morning labi na din sa mga pamilya mga tropa ng Feliciano, sa mga Fili, Feliciano. Good morning mga Fili, uban siyang mga kapuhan o gato siyang mga anak mga katropa. Good morning oy murag karusag itong karoon ng fiesta dari sa Mawab kahapon. Agahapon ay rin sa ilahan ni Mama Philip Lisiano. Agahapon mga katropa. Kanya na po'y fiesta kagahapon. Karoon na po'y fiesta rin napita sa unsana. Rin napita sa atawag ta mga katropa. Kapalong ba ito? Asunsyon. Ito napita. Ano na'y pistahan rin napita. Nagang pista mga katropa. Oy, good morning rin mga katropa kang Dudong Mikaniko Brother. Mit, good morning hamit. Mga ka-classmate ng mga upaw. Upaw? Dito. Si Dodong Junior, kwan? Mikaniko, maing buntag ni Madadong. O garyosab kang, siyempre mga katropa, diri sa ako ang pinakaambungan po ng classmate mga katropa. Nga naa ka rin nagluto lutaw sa kadagatan. Si katropa Dodong Rosil Ignacio. Musta mga dadong? Sa eggs, musta mga eggs? Good morning mo diha. Matod pa ni Kwan. Morning Busing Bong. Ase Busing Bong. Sa badiha dong? Ako mga bata-bata randaon ko ninyo manguli mo din sa Pilipinas. Mga bata-bata randaon ko ninyo. Eh Dodong Rosil. Taix, morning na Taix. Huwag nga tusab kay Imbi, mga katropang Tuhan. Sa Imbi, mga katropa, huwag nga si Gilbert Intig. Sa Intig family. Good morning, kaninong hurot, mga katropa. Live na live, usab kita karon mga katropa, ngayon ba ng sa XFM 107.1, Tagum City, Davao del Norte. Huwag siyempre, mga katropa, direka ng Nini Tapasaw, San Juan. Good morning ng Nini. Morning na. So gaga to mga tropang ang Dresa magtan-aw mo Dresa kuan mga tropang kuan ako ang Alexander Umaki Algabri account. Wow, kuan na dina kanang di niyo badungog ang background music. Og natay basta dili na ko i-off dire ang ako ang microphone. Pero are mo mga tropa man maka-connect og kuan. Wa man maka-connect mga tropa dire sa ako ang studio. Wala man ay may kinakabutangan. So, pero dire mo mga katropa maminaw sa kuan, dire mo sa atong Facebook page XFM 107.1 Katropang Arnel Cortez. O ingon ba mga katropa dinhi sa XFM 99.1 Mati City. O sa atong YouTube. Sa YouTube mga katropa ang XFM Tagum City. Paki-follow, paki-subscribe mga katropa sa atong YouTube mga katropa ang XFM Tagum City. Akong tanawon mga katropa dinhi og pila na mga tropa ka mga subscriber. Kauban ang mga katropa niya na ang mga driver mga katropa subscriber.
Kagahapon, 100 na. Kagahapon, 97. Karon 100 na. At least, nadugang tulo kagahapon. Unya, madugang nga na po naglima unya. O 105 na ni Ugma. Lauman ako. Kay mo apil man si Kuan, si Taigs, magagropa o si Dodong Mekaniko. O si Gilbert Intig. Sila si Berlin Agbunis. Kumusta ka sila, no? Si Ethel Barlovento. Kaluin ni Ethel Barlovento, mga tropa. Kay very healthy, mga kaigsunan. O lawas, mga tropa. Dito, naabias sila din sa Kuan. Naabias sila din yung mga tropa sa Punta Linaw. Banay-banay. Unya sila si Kuan, sila si... Kuan, sila si Lolita Wakan. Mga teacher mo na sila. Naadres sa panikian. O ngingo man si Kuan, si Emily Turmes. Ang saya, pwede sa banan ni Emily karon. Emily Turmes, mga teacher mo na sila. Ang buntag niyo tayo, madugang sila diha. Upat na mga tropa, madugang subscribe. Unya, napagyod mga kaiksunan si Juan. Napagyod mga tropa si Nang Nini San Juan. Madugang yun na karun sa atong YouTube. Mo-follow din siya. Subscribe din siya. Unya, naapod mga katropa si Juan. Napagyod din niya ang atong pinaka-successful na classmate mga katropa. Na principal sa Juan, principal karon sa Banay-Banay Central School, Central Elementary School, si Ma'am Maricel Montero. Sa'yo, pwede si Mabana. May buntag niya, Ma'am Maricel. Kani, madugang ni sila sa YouTube na to. Madugang na ni Ugma, expected na nato 105 na pudugma. Ayan, kadiyot lang mga tropa. Mag-ampo sa tabay. Exciting Pilipinas!

0: Anaaka sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, o sa Espiritu Santo. Amin. Dalaygon o makagagahom nga Amahan, yes Lord, may buntag kanim Lord God. Ang ngayon lamang ikaw mong pagadaygon o pasalamatan. Ning laing adlaw na sab nga among naangkon nga kadaugan sa kinabuhi. Salamat Lord God sa mga pagsulay. Sa tibuok adlaw aduna may mga pagsulay sa among mga gimbuhaton. Apan ang imong balang espiritu mo ay nagahari. Hinungdan kami wa mahitong pawak ngadto sa dili mayong mga hunahuna. Lord, salamat sa imuhang bendisyon panalangin sa tibuok adlaw kagahapon. Hangtod kagabi nga imo kami gibantayan nga mahilayo kami ngadto sa mga daotan. Ning adlaw na sa Lord God, kami mga liupo na sab ngana kanimo. Naunta ning adlaw imo kaming atagan na sab o gagiya, kahayag sa tagsa-tagsa namo ka mga gimbuhaton. Labi na karon sa mga dapit nga diin wa pa makasugod ang klase, gumikan sa pagsiguro usab sa mga nagtanaw sa kaluwasan ngadto sa mga estudyante, mga ginikanan, mga teachers, mga staff sa matagtulunghaan nga makumpleto ang ilang inspeksyon aron dili mahalikay sila ngadto sa mga dili maayong kadaot, luwas nga makabalik sa tulungan. Labi na din sa Santo Tomas Central Elementary School Speed Center. Mga magtutudlo din he. At hulat lang mag-unsa ang mando sa atong LGU o sa DepEd Davao Region. Kay hangtod karon wa pa sila makasugod sa klase. Human nga gitay og sa linog. Pila kilala kala lugar nga atong nabisitahan. Nga diin bisan pa man og nakita nato ang mga building nga dili ingon ana kadako ang kadaot. Nagagagmay lang mga crack mga katropa. Apan gipaniguro sa kaukulang ahensya sa gobyerno nga mubalik sila sa klase. Nga sure na gyud nga way mga kadaot para sa kaluwasan sa kadaghanan. Kung ganto sub Lord God sa mga kaigsuunan namong adunay mga balatian ining panahuna. Out pa ta Lord God, ikaw magapahiluna ngadto kanila sa kining tanang mga balatian, bisa pa man ugwa madala ngadto sa mga balay-tambalanan. Apan ikaw ang tinuod nga doktor Lord God, ang imong balaang kamot mo ay muhikap, mo ay muhuyop ngadto sila mga balatian aron mawagtang ang mga anaa sa ilang panglawas. Tagsa-tagsa ka na mo, Lord God. Huwag mga financial nga pinanglanan. Pinanglanon, Lord God. Tagi kami ni Lord God, gumikan kay ikaw man. Ang kinubdan ni ining tanan. Mga suking tigpaminaw, gapaminaw ni ining kabuntagon nga sayo. Panalangin, igbendisyon ni sila, Lord God. Naunta, maangko nila ang kadaugan ni ining adlawa nga malipayon uban sa imuhang uban sa pagsalig nga kanimo ug kini inubanan sa imong giya. Ining tanan among gipangayog gipasalamatan pinaagi sa imong bugtong anak among Ginoong Hesukristo, Dios nga usa hangtod sa kangturan. Amen og amen. Pangalan sa Amahan, sa Anak, sa Dios, Espiritu Santo. Amen. Alright, balik na rin mga katropa sa atong panag-uban, mga katropa, exciting Pilipinas. Good morning sa mga katropa din ni Marvin Algabre Repuli. Walay po itong Repulio. Kaya Repulio man to sila si Kuan dito sa Labon. Kanisya, Repuli po ni. Mayong buntag ni mo diha, Marvin. Asa kayo napitin niya, Bin? Hello, good morning mo diha. Onda sa tanan-tanan karo mga katropa, gatanaw mga katropa sa atong panag-uban. Extremos family, no? Napunto yung mga Dres sa Santo Tomas, mga extremos family. Kung ako masabi Dres sa Santo Tomas, ito nga mga ka-batchmate na mo. May buntag kaninyong hurot diri mga katropa. Inaot ko nga kamo anas kabasko, kapiskay nga panglawas na ining adlawa karon. Sa ato ka pagpanag-uban. Diri mga katropa, sa uban panggatanaw sa atong pagpanag-uban. At usang unahong timbaya mga katropa, si Wilma Di Soyo Quintes mga katropa na naakaron rin sa Kuwait mga igsoon. Good morning sa tanan, matod pa niya sa YouTube siya gatanaw. Good morning mo din na Wilma. Uban sa imuhang inspirasyon sa pagpanarbaho. Beetlejuice o ring. Mato pang Beetlejuice o ring, mga katropa. Good morning, katropang Bung. Great ko sa akong bana nga si Tirone. O ring, katropang Bung, o sa among mga anak na nga tulog pa. Si Isai Terry. Og GR. Hala, good morning kayo tanan. Hinaro Solas, good morning. Uban sa tibok members, pamilya. Hala, may buntag ka ninyong hurot, mga katropa. Uban pang nagatanaw karo ga paminaw. Sa ato ga pagpanag-uban, ngawa palang magparamdam. Hala, ka ninyong hurot din na, mga katropa. Good morning. Good morning, Chon. Good morning. Alright, mga katropa. Nagkapi na ba mo? Gamit, mga katropa, itong kapi nga Sanson Gold Coffee Mix. Maafin ni makapadasig sa kabuntagon, mga katropa. Oy, wako, nagasalamat na, mga katropa, sa kuan. Nagasalamat sa kuan kagapon, mga katropa, nakasuroy kita rin na pita sa ato yung gantuan ng eskwilahan, mga katropa. Kung ano sa'y rason, na anong kuan, mga katropa, wapag yun maka-declare, mga katropa, balik sa klase ang Santo Tomas Central Elementary School, mga katropa, Speed Center. Doon ay mga rason, mga tropa. Bisan pa man, mga tropa, sa giingon, mga kaigsuna ni ma'am, ang atong kuandri, Admin Officer 2, na si Ma'am Mortira. Matod pa niya, mga katropa, na gagmayar man kaayo ang mga bitak-bitak, kung tawag itong mga leaking ba, crack ba. Pero katong magagmay nga crack, mga katropa, is kuan pag ito, dili pag ito tanan nga niya atong linog, atong lunis. Nakalabay pa itong linog, mga katropa. Pero nag-agad sila, mga kaigsunan, kung kanusa maghatag og notice for assumption, mga katropa, o ilif, mga kaigsunan, ilif na ang kuan, ilif, mga katropa, ang stop, mga katropas klase. Paabot lang sila. So karon na napoy gipaabot, mga katropa, nga kuan sa ato ang LGO nga kun hantog karon padayon gyapon, mga katropa, ang walay klase. Ya ugma kuan mo holiday ugma eh, pizza 12. Diba, Independence Day. So di modo, mga katropa, kuan na ining siguro Lunes na gyud, mga katropa, ang klase. Pero kagahapon pag ato na to, mga katropa, sa kuan kining tawag to Santo Tomas Central Elementary School, na ay mga ginikanan, mga katropa, ubay-ubay mga ginikanan dito. Atong gipangutan na, mga katropa, si Ma'am kuan, si Ma'am Mortera, si Bradley Garbo Nadura, ang grade 5 teachers, akong classmate, matod pa nila tungod kini kay adunay orientation po sa mga ginikanan. Kuan lang yun nga kahapon orientation sa mga ginikanan. Mientras wala pa yung klase, wala pa yung mga magtutuaw, wala pa yung mga bata, so kagahapon ang gikuan na lang, mga tropa, doon ay mga orientation by room, mga kaiksunang by classroom orientation, mga katropa. So mauna kagahapong adlawa. So nakita na to nga okay, mga katropa, ang tulunghan. At nakita mga dagko, mga crack, mga katropa, nag-ingon na sa admin officer to, mga tropa, si Ma'am Mortera, na gisiguro lang yun sa LGO. Kaya gapadayo sila inspeksyon, mga katropa, kaya daghanak yung building eh. Kining Santo Tomas Central Elementary School Speed Center, mga kaigsunan, is mauni ang pinakadako, mga katropa, nga eskwilahan nga elementarya dinhi sa tibuok probinsya sa Davao del Norte. Kumisgot po ito, mga katropa, mga high school, diri po, mga katropa, sa Santo Tomas National High School. Maupo ni ang pinakadako, mga igsoon. Wala na ako mahapiti kagahapon ang minsi, kaya diri mo ko agis pikas good. Diri ko sa Asuncion agi kapalong, manangwa ko ka hapit og minsi, mga katropa, sa Santo Tomas National High School. Ay diri, mga katropa, tag-upat ka indanan ni mga building rin. Gahapon, istorya mini kagahapon ni Bradley Nadura, mga katropa. Istorya mini kagahapon. Wala na gyud magklase, mga katropa, ilalom sa dagkong kahoy, ilalom, mga katropa, sa mangga. Wala na magklase. Wa na po yung mga mangga dito, mga katropa. Ground na lang yun dito. Mga building na partidaghana. Tag 4 indanas pa yung mga building. Sa una, nipa, mga katropa, ang atop sa eskulahan. Way back, 1990, mga katropa. Hindi napita. Red, kuami, second year. diri na pita mga kaigsunan is kuan pa ni nipa pang atop dere diri mi nakabalhin gikan mga tropa sa sentro mga tropa sa Tibalog Barangay High School. Yon. So at least mga tropa nakita nato ang kuan ang mga kausabang dako kayang kausaban nga grabe kadaghan mga tropa sa volume sa mga tawag ta mga katropag mga estudyante sana gumikan mga tropa usab sa pagkadaghan na dako na mga katropa ang populasyon usab dinhi mga tropa sa Santo Tomas Davao del Norte. Mao bitaw mga tropa sa Santo Tomas Davao del Norte ni apply na karon mga tropa nga pagka city mga katropa ang Santo Tomas so, municipality mga tropa Santo Tomas na diha city na puhon na apply na unya mabalhin na mga tropa ang city hall. Base mga tropa ang City Hall mga tropa diri na sa Bubungon. Nanapod rin terminal mga tropas Bubungon. Santo Tomas ang sentro mga tropa Tibalog, may sentro karon. So nana mga tropa ibutan nas Bubungon. Sa dunay 5 hectares ata nga donate mga tropang yuta dinhi sa mayor. Mayor Dhisika nag-donate og yuta ata dinhi sa Bubungon. Wala ko masayop. So diri ibutan ang new City Hall. City Hall mga tropa. So first time kana mga tropa kumahimo ng siyudad ang Santo Tomas. So first time pud nga magamit mga tropa City Hall na gyud. Diri ang munisipalidad himuon kuno ning District Hospital. Noon mga tropa ko basayop. So kining old mga tropa nga munisipyo man himuon ri mga tropa mga facilities upan sa gobyerno mga kaigsoonan. Ayon mao nay mga plano. Diri mga tropa sa kuan. Pero sahay mga tropa dinhi sa mga plano naagi mga dagkong kalambuan nga nakita makita ni mga tropa kinsa ang gadumala. So moingon ang uban mga tropa nga grabe kurakot ang nahitabo. Kung adunay kurakot mga tropa aduna po'y project makita matabunan ng kurakot mga igsuon ang project mo'y makita mga katropa mo ano'y tinuod. More on project more corruption. Pero dili halata gumikan kay naaman mga tropa gihapag sa project. Diha sa project mga tropa diha ka magkuan mga tropa makakuha pod mga tropa mga percentage nga maadto sa bulsa di magin wala. Murag isuopi na karo panahon na bay. Isuopi ay. Ito mo mga tropa na mga kuanda kani mga kontraktor mga tropa aron lang nga makakuan sa bidding. Nana mga tropa ay under the table unya sa una under the table pero karon including the table on top of the table. Ano na karo panahon na mga tropa. Diba? So, at least mga tropa nga maging totoo ka makita lang ma-project na daghan kayo okay kayo diba? Kadiyot lang mga tropa kay sa atong pagbalik karon mga kaigsunan ang atong mag-isgutan mga balita atong madungog mga kaigsunan din itong pagbanag-uban ng atong programa inyong tolmanon Exciting Pilipinas. Oras alas 4:56 na.
1: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon, ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Santo Blasco. Si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
1: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni Ate iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santon Plus Gold especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni mutabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
5: Dili ako mata, sir. Dili ko kaptaro lagi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalom. Tuo na ko nagduhad-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya, nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
1: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha nga may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
3: Usbo na ko mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: maayos.
1: Santon Cold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Cold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Cold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, Madi! Kung mang laki gani ka, bayadaan bago chula. Exciting?
4: Mga katrupa, exciting!
5: Exciting Pilipinas!
6: Alright, balik na rin mga katrupa sa atong pagpanaguban mga kaigsunan na last 5-3 na yun sa buntag. Nakakapin na mo di hapre, pare Inday Karing Pipe Gregorio. Pre Greg, good morning niya pre. Pre Gregorio Inday Karing Pipe. Morning mo niya pre, kapi-kapi na pre. Kaya po ni Matas pare Karing ah. Nga unya pa mga alasize yung program. Kang Greg Japon, si Brad Greg Rowan Laya Villafranca. Bro, kumusta mga bro? Ang buntag ni bro, mao ni Manny Pacman mga tropa din sa Valencia City, Bukidnon. Ano kaning muraga iyag yung kung anon kaning ane purman ako bro bro kaning bro Ruin Greg Ruin ing aning purman ako murag imog yung kung anon imog yung kung dringon kung ano si art ni siya magkatropa artist no art ni siya magkatropa si Brad Ruin Villafranca mga katropa Laya Villafranca. Mayin siya mga tropa kay mao na yung trabaho mga tropa mag drawing mga kaigsunan painting ma painting mayin buntag na bro sabot-saboton ni maka mag painting ni siya mga tropa masabot-sabot ang presyo diba? Mayin buntag na bro. Alright, padayon kaya po tayo mga kaigsunan rin sa itong pagkakagubar ng itong programa ang inyong tulubanon mga katropa ang exciting Pilipinas bro Bibot Mayuga Pascual atong chief technician sa XFM General Santos City. Good morning. Mari sa mga tropa kay kinsa pa ba ni Henry? Si okay na kumpleto na. Andres Picas, ako pang liliog balik mga tropa kining uban din hingatanaw. Na adri mga tropa si Marlon Quer diri sa XFM 99.1 Mati City ga tanaw sab. Okay. Diri pod mga tropa si Kuan si Lota Sagid Estrada ug si GR Sarino. Yan, good morning. Advanced Facebook members, pamilya. O gari dahil ni Kuan, ni Ma'am Mili nga Kuan, Rilang Pagos. Siyempre daw ni Mo si Mbana kadi, Ma'am. Ma'am Mili Rilang Pagos. Isa po ni ka mga Kuan po ni, media po ni kani Adto. Niya po ni siya newspaper, mga tropa kani Adto. May buntag ni Ma'am. Uy, salamat ay kagahapon. Na sa Kuan, nakakita ay mi ni Ma'am Mili kagahapon rin na pita sa Kuan. Sa may atbang sa historical. Ridapitas na kuan ni Punchin dapit. Kita ay mi murag na libre tagpamahaw gahapon ni Ma'am Mili. Ay, salamat ma'am. Salamat kay Ma'am Mili. Nagkita ay pun mi kagahapon mga katropa ni katropang kuan katropang labu-labu. Kid Libunaw. So nag-abot mi kagahapon mga katropa nakasaybit na silang pamahaw. Abita apel gid naman ko murag na apel gid ko sa ilang kwinta kagahapon mga tropa nagkita ay mamidri na pita mga kaigsunan so nakapamahaw ta mga tropa kagahapon upan mga tropa si Ma'am Mili nga Rilang Pagos salamat ma'am sa sponsor ana mga grasya mga tropa mga dinaangay mga tropa ang balibaran pero disgrasya balibarin abay delikado na mga tropa. Yan, good morning mga ma'am upan si book members pamilya dai ko andri mga tropa as advised by the rapid no, sa Santo Tomas ni Santo Tomas municipality of Santo Tomas as advised by the rapid damage assessment and needs analysis ng Ardana team classes at all level public and private in the municipality of Santo Tomas Davao del Norte on June 11 2026 will remain suspended until further notice. So hangtod karon mga tropa June 11 padayong suspenso ang klase dinhi mga katropa sa Santo Tomas Municipality of Santo Tomas Davao del Norte mga kaigsunan. Kini base mga tropa sa gipaabot nga public advisory sa Santo Tomas Davao del Norte LGU mga katropa Santo Tomas. So ang tulunghaan nagpaabot ra pud sila mga tropa kanus amali ilif sa Municipality of Santo Tomas, mga katropa, kay sa dako-dako magod nga area, mga katropa, sa Santo Tomas, daghan ang mga eskwelahan nga ilang ipag-inspeksyon. Diba? Gi-inspeksyon sa Ardana team, mga katropa. Hinungdan sa dilip malang din sa sentro, na pamay daghan, mga katropa, nga dunay mga tagas ng mga building. Makita, mga katropa, bisaga dili itinagas ang building, apan adunay mga posibilidad nga mga crack, mga katropa, sila yun ang magbuot, mga katropa. Kanusa nila ipadayon, mga kaigsunan, ang klase, mga katropa. Yun, at least nga safety daan at mga kabataan na sa mga eskula, sa ato mga panimalay karon makatabang-tabang pa sa mga ginikanan. Matod pa, mga katropa, bitaw ni Kuan Wilma Di Soyo, mga katropa, matod pa niya din he. Mag homeroom meeting naman gani ang ubang eskwelahan, project na sad. Anak mo gina, expected mag yun na. Nga sa homeroom, mga tropa, adunay mga kuan diha, mga kaigsunan, adunay mga gagmay-gagmay, mga diha, mga tropa, mga kortina, unsa pa na din ha, naagi na mga kaigsunan. Pero panahon nga DepEd Secretary, mga tropa, si Vice President Sara Duterte, giwala na mga tropa, mga palamuti, mga tropa niya ng room. Kay ang room ang good, mga tropa, kaniadto mga kaigsunan, pamaagi kaniadto, mga tropa, sa kuambot, dibalik man siguro karon. Kung ano, pagwapuhay og room, panindot tayo og room, mga katropa, kung sa kanindot, kaya doon ay evaluation, kaya ito pinakanindot og room, doon ay mga awards. Diba? Hinungdan, mga katropa, ang teacher, mga katropa, magmugasto, kaugalingong bulsa. Kung di makaya sa teacher, ato, mga katropa, isanksyon, ato, mga katropa, ipaabot sa mga akuan sa PTE, mga katropa, sa homeroom PTE, ato, ipaabot. So, amutan na po, mga katropa, ngatos sa magirikanan, mauna, tanang magirikanan, dili makaamot, mauto yung magyaw-yaw. Yaw-yaw to, mga tropa, nga muna-muna nila mga kaigsunan, huwag ay pangbaon ng mga bata, magbaktas pa gani sa kuan, paingon sa eskulahan, mga tropa, huwag baon nga sudan mga kaigsunan, naalay kanon, okay na sa ilaha, maka-eskwila lang mga anak, okay na, unya, napoy ubang ginikanan, mga kaigsunan, nga di kabalo muna-una sa ubang panginabuin, sa ubang ginikanan, nga kauban na sa tulunghaan, mga katropa, na mga kabataan. Makita maguna mga kaigsunan, kung huwag kaya, ayaw ninyo ipurso, mga katropa, tanawa po niyo ang ubos nga katilingban. Kay moingon taga dili man nakuan, dili man compulsory, voluntary man, voluntary lagi, but sad to say, mga tropa, mutuo man ka, musugot man ka sa dili, ako taon-taon magyo ko, mga tropa, nga nahimong aktibo, mga katropa, official sa tulunghaan sa room, sa dili lang sa room na mo humro, mga katropa, kun dili kinatibuk-an, mga tropa, ang tulunghaan sa elementary o sa high school, hantog nga nahumalang college ni akoa, mga tropa. Taon-taon yun ko na himong kuan unya, mausay magluoy, mag-guol ko, mga tropa, magtanaw sa ubang ginikanan na huwag ikaamot, mga tropa, unya, nidaog, mga tropa, majority. Sa untaman, ingon ang teacher, oh, man, voluntary man eh. O, voluntary, lagi. Ito, voluntary, manghunaw dahil, mga tropa, mga principal, gumikan kay wasle kalabtangan yan na kundili pagbuot sa mga ginikanan. Ang ubang principal, mga tropa, no collection policy yun, mga kaigsunan. Unya, kung aduna may masabutan maginikanan, mga katropa, bahala naman kung sin masabutan, pero ayaw ipalapas nga to sa 150 pesos din na sa homeroom. Mauna, mga katropa, naas balaod sa kuan sa balaod sa kung si tawag na ka nang nasa executive order, tawag executive memorandum order, mga katropa, school memorandum order, kaana. So naana, mga katropa, ako na nabasahan ka ni Adto, mga kaigsunan. Alright! Ayan, katana na ba? Mahibuan na niyo kung ginikana na mo. Maraming tayo, mga tropa, sa atong pagpanag-uban, mga kaigsuna, sa atong talamanon na Locrecio Manislad. Good morning. Ug Ma'am Lia Manalaysay. Good morning, Ma'am Lia. Uban sa tibok, membro sa pamilya, ang asa mong napita karon. Si G.R. Sanico. Good morning, usap. Okay, ako pang review daan. Sa atong mga tropa, mga so, si Kwan. Daaman si Yung Milgar. Good morning, sir. Shout out lang ko sa mga Milgar family sa Tagum City, Valencia City, Surigao ug Mate City. Kani mga Milgar, sila si Pastor Milgar sa Valencia City, Bukidnon, may buntay ng tanandri. Makauban pa damo ni sila, mga tropa, sa nahimo mga official mga kaigsunan sa Valencia Central School, mga katropa. Kani mga Milgar family rin, mga pastor. Kami mga kaubana, mga katropa, nga nag-alagad sa mga isip maginikan ng voluntaryo, mga katropa, official sa GPTA, mga igsuon. Managingon lagi, voluntary. But sad to say, pagpirmahay mga katropa sa clearance, dili mapirmahan mga katropa, dili ma-clear mga kaigsuonan, kung dili mabayaran mga katropa ang imong mga obligasyon. Mo man itinood yun. Diba? Mamay tinuod mga tropa. Pero ihatag na mga tropa, pero yaw-yaw man ihatag na kay na nidangop ng mga radio station. Niadto ni abot mga tropa sa mga tag-as, ihatag pero gayaw-yaw mga kaigsunan, blacklisted na ka mga tropa. Tawag na to, kini notado ni. Ato na pong kasalaing ko, notado ni mga tropa. Mao na nga ang maginikanan mga tropa ni adto. Buong taon kaayo mga kaigsunan. Alright mga tropa, kini atong pagpanaguban, hatod ka na to mga tropa, gato sa mga produkto, mga tabang sa pagpaligon sa itong lawas. Mag-tryo ta mga tropa para kumpletong kabaskog sa atong lawas. Ang samanin tryo ng produkto sa Yes to Health. Maukin niya mga tropa ang Sunsun Plus Gold, food supplement for healthy body and stronger immunity. Lakip na sa mga mga tropa ang ato ang Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria. O siyempre ang ato ang Sunsun Vitamin C, boost your immune system. Kini imo matumar matag adlaw, boosted yung imong lawas mga tropa. Basko kay imong lawas, dili kadali mataptan sa mga balatian. Basta adunay tatak nga Yes to Health Incorporated mga tropa. Mao kada ang tinuod mga tropa. Nang kabutan niya Yes to Health since 2011. Diba? Yes to Health. Yes mga tropa nga word unya to mga tropa nga number unya health dayon. Sa ubos mga bahin mga tropa na ay nakabutan nga since 2011. Mao na mga tropa original. Yon mga kaigsoon. Hatol sa kanato mga tropa ngadto sa Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer. Para sa kaigsoon ng mga mag-uma, mag-Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer na nga papalit kini sa nagkanya mga agri-store sa inyong lugar mga katropa. Alright, dito maglangan mga tropa. Ito na ito mga tropa. Mga report gikas to magkabanan. Naka-standby ng mga tropa si katropang Larsaniol karo mga tropa din sa atong pagpanaguban. Naana karo nakatimpla na mga tropa, nakahutungab-tungab na mga tropa. Sama na ko katungab-tungab mga tropa sa init mga tropa nga init nga ginom na to. Pagkanamnam. Ito maglangan mga tropa si katropang Larsaniol. Naakaroon sa linya mga tropa ato hataga pagtagad gumikal karoon ay mapahitabo rin mga tropa sa ato ga siyudad sa Tagum o ga Davao del Oro mga tropa. May adunay 300,000 kapin kantidad mga tropa sa Cebu nga nasakmit kini sa operasyon diri mga tropa sa Mawab Davao del Oro. So speak mga tropa tingkagol na karoon mga kaigsunan sa Prisuan katropas balita katropang Larsaniol.
0: Live report. Tingkagol karon sa prisuan o sa ka-drug personality sa lungsod sa Mawab, Davao de Oro. Humangin na aresto sa gikasang drug by bus operation. Pinagi sa mga sakop sa anti-narcotics sa Davao de Oro Provincial Office, PDR Regional Office 11, inubanan sa puwersa sa Mawab Municipal Police Station sa Kilometer 6, Purukwan, Barangay Salvacion, Mawab, Davao de Oro, alas 3.27 ang takla sa buntag, Hunyo 9, 2026. Sumala sa report, ga-aresto ang suspitsado nga si alias Makmak, 32 anyos. Humangin na palitan sa pusher buyer o gusto kapakete sa gidurahang Cebu, nga nakatinad o 7,000 pesos. Piskal sa otoridad, gigan sa iyang posisyon ang mark money, motorsiklo kang gigamit sa transaksyon, o laing lima kapakete sa illegal nga droga. Kung din mitimang o ganyantibok ang 52 gramos nga Cebu, ang nasakmit sa maong operasyon nga nagatidad o 364,000 pesos. Gikustudyan na nga to sa mga kamot sa otoridad ang mga ebidensya lagip na ang suspek, kansa nagatumang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Walang ipiling oras sa pagkapi, basta imong kapi healthy. Pili ang kaping healthy kiniang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Larsaniol, XFM News.
6: Ikisabas katropang Larsaniol sa detalye sa mga balita samtang sa pikas bahin sa ato mga balita mga katropa. Nagapahigayon usab ang Department of Social Welfare and Development Office kon Region 11, Region 11 Disability o kalihukang gitawag o tibo nga bulig. Nga nagatigom kini sa 5 pillars of the Sustainable Livelihood Program kon SLP isip kabahin kini sa ilaha matupag padayon nga inisyatiba aron lamang magpalig-on o mapalig-on ang panginabuhian o kahimtang sa mga benepisyeryo sa lalawigan sa Davao del Norte. Gani gidubala usab ang maong nga kalihukan sa Santo Tomas College of Agriculture Sciences Technology kon STICAS. Yato ga Hunyo 10, 2026 din nagtapok usab ang mga partisipante og mga stakeholders aron lamang nga hisgutan og mapalambo usab ang mga programa nga makatabang kini sa komunidad. Sumala pa usab sa DSWD Region 11 ang tibo nga bulig nagapakita kini sa ilaha ga padayon nga paningkamot sa paghatag usab og mga ligon og mas malungtaron matud pang mga oportunidad sa paginabuhian alang kini sa mga benepisyaryo sa lungsod sa Santo Tomas, pinaagi usab sa Sustainable Livelihood Program. Gani gilauman nga pinaagi usab sa maong nga programa mas daghan pang mga pamilya ang makabenepisyaryo sa nakalain-lain nga suporta o nga serbisyo nga makatabang sa ilahang ekonomikanhon nga pag-uswag o pagpalambo usab sa kalidad sa ilang pagpanginabuhi. Padayon usab nga gipasiugda sa DSWD Region 11 o sa lokal nga panggamhanan sa Santo Tomas, Davao del Norte ang kamahinungdanon sa pagpanaghiusa o kooperasyon sa komunidad aron lamang nga masiguro ang kalampusan sa mga programang nagtumong sa kaayuhan sa katawhan. Kiniusab nga kalihukan kabahin matod pa kini sa mas lapad na katuyuan sa DSWD na makahimo og mas lig-on, produktibo og malungtarong kaugmaon alang kini sa mga pamilyang ilang gialagaran. Alas 5:18 na bayad rigapon sa atong pagpanayon dinhi sa Kapalong, Davao del Norte. Ipaligon usab sa kulukal nga panggamhanan sa Kapalong, Davao del Norte ang kampanya alang kini sa kalinaw, kahapsay ug pagbatok matod pa sa illegal nga druga. Pinaagi usab kini sa pagpahigayon o ga joint quarterly meeting sa Municipal Peace and Order Council mas manailhan sa IMPOC o ga Municipal Anti-Drug Abuse Council o MADAC niatong Hunyo 9-2026 sa may Kapalong Training Center sa Barangay Maniki. Ganing ipangunahan mismo ang nasigutan nga panagtigom ni Mayor Edgardo El Timbol na mao'y chairperson usab sa IMPOC ug MADAC ang panagtigom uban usab sa LGOO 6 nga si Mark Voltaire Dagikan o Dakigan. Itambong usab sa maong kalihukan ang mga membro sa konseho, mga representante gikan sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Philippine Drug Enforcement Agency ug mga department heads sa lokal nga panggamhanan. Atul sa baga meeting, isgutan ang kasamtangang kahimtang sa peace and order sa lungsod. Lakip na sabi ni

0: Ta sa mga mag-uma nga gipahinabo kini sa may barangay Southern Davao sa siyudad sa Panabo ang maong kalihukan gitumong sa pagpakita sa mga epektibong pamaagi sa pagtanom sa humay aron lamang nga mapalambo ang produksyon ug madugangan ang ani sa mga mag-uma sa komunidad. Mitambong usab si Executive Secretary Joan Rilampagos nga mipadayag kini sa padayon usab nga suporta sa LGU Panabo sa mga programa ug inisyatiba nga nagtumong sa pagpauswag usab sa agrikultura isip usa ka mga haligi sa lokal nga ekonomiya. Pinaagi usab sa maong nga kalihukan nagapadayon ang paghatag og kahibalo og ingman technical nga suporta sa mga mag-uma aron lamang nga mas mapalambo ang ilang panginabuhian og masiguro usab ang mas lig-on nga produksyon sa pagkaon. Alas 5:26 na katapusang bahin sa atong balita sa Davao Region. Gihulat na lamang ang mando sa LGU Santo Tomas Davao del Norte sa Santo Tomas Central Elementary Speed School o Speed Center na una na matod pa mga tropa silang nagapahigayon o una sila magpahigayon og klase human nga nahitabo ang linog ni ato ga Hunyo 8. Kini ang gibuti ang usab ni Miss Jollibee Mortera, Administrative Officer to sa nahisgutan nga tulunghaan. Ibisitahan sa XFM News Team ang Santo Tomas Central Elementary School kanhapong adlaw para lamang makita ang sitwasyon sa mga building facilities sa eskwelahan kung aduna ba'y mga danyos kuban kini nga miigo usab ang nahisgutan nga linog. Nakita usab sa XFM News Team nga adunay mga gagmay nga mga cracks apan matud pa usab ni Ma'am Mortera nga kasagaran nga kabilin pa kini nga liki mga crack niya tumilabay usab nga mga linog o wala kini makaapekto sa maong tulunghaan. Ipasabot pa usab ni Ma'am Mortera o Miss Mortera nga ang LGU naniguro nga mudesisyon sila sa pagbalik sa klase nga kinahanglan usab nga ang mga kabataan magtutudlo o mga staff masiguro ang kaluwasan. Nasayran usab gikan na usab ni Mr. Rig Nadura sa XFM News Team nasayran nga ang Santo Tomas Central Elementary School mao'y pinakadakong tunghaan sa elementarya sa probinsya sa Davao del Norte. Oras mga tropa, alas 5:28 na.
1: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
2: Punta kayo na niya at karoon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon. Ano niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
3: Gwapo. Sinaong tao unting kasang bunga.
2: Ya, unsa man yung kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
3: Kung mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo crop gold.
2: Kaya dagan nga salamat.
4: Ang testimonya sa crop gold sa mais.
2: Karon nga nakagamit ka crop gold no. Unsa man imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
5: Bahin sa harvest? Dako kong harvest tungod sa crop gold.
2: Kaya uban pa nimo nga na experience sa paggamit sa crop
5: gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa crop gold.
6: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
7: Santon Plus Gold User, atong paminawon.
8: Ako kay kong pasalamat sa Santon Plus Gold kay tumang good sir. Hindi gandum akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold, sa akong pansulay sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal ba kong menstruation?
7: Santon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathone Plus Gold. Shopalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
1: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix rigod ang the best. Sa kada higop nimo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutana na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa akong trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Kadaadlog yun kung nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
12: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
13: Turbo Supplement for Men.
14: Oh, yes.
13: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
14: Mas lalakas ka pa.
7: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
16: Yes to health.
1: Sister Pain.
17: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
18: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
19: Bush, amo, magpakilo ko sa hubaybe.
20: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
19: Bato gold tawon. Mao na resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
20: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
21: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
22: Gusto mo ni mong isalista ni Pres Capilla?
19: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
22: Oh! Gusto? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
19: Ah,
0: problema ba day na eh di akong irisyon eh oo ha akong butangan og musukol oh, ha exciting.
3: Alright, magkakatropa, balik tayo sa pagpapanigupan, alas 5.36 na alas 5.35 na. Atong pagyapon ka na ito, magkatropa, gato sa mga produkto, magkatabang ka na ito sa pagpaligon sa atong lawas. Ang Sanson Vitamin C, magkatropa, ayaw kalimot, magkatropa, everyday, gamita ang Sanson Vitamin C para magkakaigsunan ang imong immune system, kanunay nga lagsik. Kung layo ka sa mga balatian, magkatropa, nga butakboy, diha sa imong kalawasan. Sanson Vitamin C lang mga katropa ang katapat ni ana mga igsoon. Og siyempre mga katropa para sa igsoon na mga bagoma, ayaw kalimti ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer pang-spray sa tanang klaseng mga tanong mga katropa. No, isprayhan lang niyo yung mga tanong mga katropa gamit ang 100-150 ml mga katropa ang isagol mo sa usa ka knapsack sprayer. Ispray mga tropa unsa mang klase mga tanom may gamita mga tropa siorgi ko mga tropa ang imong kinabukasan mag gold gold gyud mga kaigsoonan. Oy good morning diri mga tropa kay former barangay kagawad Dundon. O gini mga tropa kang former barangay kagawad Leo Sumatra mga tropa sa barangay Mamakaw ako ni mga kababata rin napita. May buntag yung tanan og diri sab kay Kapitan Sammy Canonio. So, ato itong gikumusta mga tropa ni Barangay Kapitan Sammy Canonio ang kining pagtukod sa bagong kuan mga katropa, kining kuan ri Barangay Hall. So, wapa makuan mga tropa, kaya karaan ka ng Barangay Hall nila din ha. No, karaan ka ng Barangay Hall, panahon pa na ka na ito, dugay na ka, panahon pang yayong himintisa. Unya, na ito'y bagong gitukod din ha, dili mo rin na, katong akong giantuan dito, dili mo rin na Barangay Hall. Multi-purpose building man ang design ana mga tropa. So dili siya pwede mga tropa nga adha niya magkuag barangay hall mao na gibalik sila dito. Unya kaning lapad sa nga area mga tropa mao na himuan nag barangay hall murag aduna nay pipila ka adlaw gikan karon murag aduna ipahigayon nga ground breaking mga tropa sa mga proyekto. So, kana mga tropa ang kalambuan diha ato nakita unya diha pod mga katropa sa makarsada. So paabot lang gyud mga katropa kay aduna na kunoy mga national nga nagkuan nya nagasurvey sige mga survey na. Dugay na kayo na sinurbihay di mga tropa. Antong karon sorbi lang yapon mga katropa. Lahi lang, pag lahi na po administrasyon, lahi na pong sorbi may tabo. Mauna yung problema mga katropa din ang napita. Permi lang takakaon siyang abog mga kaigsunan siya pagigikan sa Santo Tomas, pag tag Mamakaw. Ay nako, ara-arang magigikan sa Santo Tomas Centro mga katropa, paingon sa Federal 7 kay Siminto na. Pag kuan mga katropa, paingon sa Federal 8, hantod nga to sa kuan na yun. Hantod nga to mga katropa sa Centro sa Mamakaw. Gakar karumutsing pang-agi. Abot sa banaba dapit mga katropa na po yung siminto. Before tap, ilara po naka metros na mga katropa dihan siminto. Diyan nga buak ng uban. Tungod mga katropa dihan mga dump truck mga-agi din mga kaigsunan nga dealing ga-agi. Gahakot o mga balas gikan inang sapa mga katropa nga mao'y nakapa. Hinoon, mag-disilte mga sapa mga katropa. Pero usahay lagi, makankan mga katropa mga daplin, magreklamo na mga tag-iya dihan mga yuta kanyan to. Nga ilang mga yuta mga katropa na nga laka, na nga hunlak hantod, na nga gamay lang ilang yuta mga katropa gumikan sa may tabong kwaring dihan ni tabo. Saon ta bang mga kwaring dihan ni tabo mga katropa nga usa mga katropa sa mga kwan hinungdan na may permit. Di magina mga katropa po yung may permit. So unya ang nag-operate ng uban mga tropa, brag na aman mga opisyal na mag-iapon mga tropa sa gobyerno. Di ba? Ay nako, mga personal interest lagi ba? Alright mga tropa, samtang panahintang mga tropa, di rin na tabag kakaigsunan sa ato ang mga balita. Kang Agaw Lando Algabrida, Agaw, good morning Agaw. Kang Kagawad Saldi Lingga, Kagawad Boy Galos, nga kanihing kapitan. Unya karon Kagawad na po siya mga tropa. May buntag niyong tanan niya. Kang Kagawad nga Lanutan, oy Kagawad Lanutan, ay si Ayong, Ayoyong ba, Ayong, Uyong. Kagawa na si Uyong Ron. Lanutan o Ugato Sab kay Kuan. Kang kagawad Bin Bankil. Igso, kumusta so? Wani ko kaduaw di ba da so? Sunod so, mo anak ko di so. Kag-istoy-istoy ko ni mo. Atulon ako Bernes kay ano naman tayo Kuan pagyapon. Bernes, makadugay-dugay tagamay diha. Pitaro makasusi ko din sa atong barangay. Alright, padayon tayo mga tropa. Dito maglangan. Ato na mga tropa. Atuon na itong mga XFM Mindanao Report. Adunay gitaw itong sapo masla bridge mga katropa o tulay sa malapatan maagian na kuno mga katropa samtang nga Glan Sarangani province gilauman usab nga madalhan og relief goods mga katropa. Uy, nag-ingon na ito si Kuan, si Ma'am Nili Rilampagos Kapala. Katuday yung helikopter ito nakalabay ang adlaw. Sila na ito. Tundri napitan ni Hunong. Helikopter ito ni Kuan, ni Tony Boy. Maigipahula mga katropa aron maghatod mga kaigsunan og mga relief goods ngadto mga katropa sa Jinsan nga bahin sa biktima sa linog. Sila na ito si Ma'am Nili Rilampagos Kapala. Yan, Kapala ay no, apelido bang? Good morning na, ma'am. Sila na ito naghatod dito. Si ngadto mga katropa mga ubay-ubay kuno ilan hatod eh. Kauban mga katropa si Ladyo Rilampagos ngadto dito. Si Mayor mga katropa sa Kuan, Mayor sa Panabo City. Mga kaigsunan may niadto dito. Hala, good morning yung tanan diha, ma'am. Salamat sa usbon ko, salamat sa sponsor gahapon. Nakapamahaw tag libre. Nani usa mga tropa kang Alfredo Hikali matupad yang mangambuntag may good morning boss Agawbong. Magturbo na ta. Turbo kang imong asawa mong kadya. Sayo sa buntag, salamat. Noon palig or lawas. Good morning Bong, shout out diri sa Katalunan Pikinyo. Na kadya noy? Katalunan Pikinyo. Sa pamilya ni Almar Sarol diri sa Kawakawa Katalunan Pikinyo. Hello, good morning kanyang tanan sa Katalunan. Akong among maguwang si Manuel Buboy. Ngani usab mga tropa ni Mama si Brad. Lamijod ang Sanson Plus Coffee. Wow. Unya diri pod mga tropa ni Jovi Gil, Giovanni Gilig. Bro, good morning bro. May gabuntag di mo niya Brad. Shout out sa tanang tigpaminaw. Diri napita sa Valencia City, Bukidnon. Alright, dito maglanga mga tropa. Ito na ito mga tropa si Kuan, si Philip Oligario man ino, nasa linya. Philip Oligario mga tropa, naka-standby na sa linya. Philip Oligario sa detalye na ining naisgutang balita.
2: XFM Mindanao Reports.
4: Human ang didalay ang aksyon sa DPWH tiniaging gabi sa nagubang Sapo Masla Bridge sa malapatan sa Rangani Province, mamahimo na kini maagihan. Kini ang malipayong gianunsyo sa municipal government sa malapatan. Kahibaluan nga human ang magnitude 7.8 nga linog niniaging Lunes, naguba ang tulay, maong dili kalahos padulong sa munisipalidad sa Glan. Apan tungod sa Gitapal nga yuta, temporaryo na kining maagihan. Kagahapon, hinahinay nga nangabot ang mga relief goods apan kinahanglan gihapong musakay o bangka padulong sa Barangay Lago. Tungod sarado ang dalan sa Barangay Kapatan sa Glan. Ang kadalanan usab sa Sitio Cabo sa Barangay Kapatan, ang labing na puruhan, hinungdan gisarado ang entry point. Sa Barangay Lago, adunay nagatang ang mga tricycle padulong sa poblasyon, kundi insubay sa OCD o NDRRMO, labing na apektuhan sa pito ka munisipalidad sa Sarangani Province. Sa pagkakaroon na ginaot ang tanan nga maayos ayon na sa daling higayon ang mga dalan aron mapaabot ang mga hinabang sa mga nag-antos ng mga residente. Mga katropa, kung importante ang imong panglawas, himuha kini nga prioridad. Kada adlaw, hatagi og dugang suporta ang imong wellness routine inubanan sa pagtumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
3: Teka sa mas katropa ka Philip Oligario sa detalye sa mga report samtang sa Pikas Bahin mga katropa Dinar Penro Agusan del Sur nagasaulo kini sa ilahang ika-39 nga anibersaryo og Environment Month. Kampanya batok sa plastic mga katropa population o pollution gihingusgan katropas balita katropang Ray Alinton katropang Ray sa detalye.
2: XFM Mindanao Reports.
16: Isaulog sa Department of Environment and Natural Resources, Provincial Environment Natural Resource Office, Agusan del Sur ang ika-39 nga DENR founding anniversary. Dungan sa pagsaulog sa Philippine Environment Month 2026, ang maong selebrasyon gipanguluhan ni Forester Jerome H. Alvia, ang kasamtangang OIC PNR officer nga nagdala sa haom kaayo nga tema karong tuiga kon ending global plastic pollution, a cleaner environment, a healthier future. Kini nga selebrasyon na nagtumong sa pagpalig-on sa kaibalo og partisipasyon sa publiko batok sa plastic pollution nga giila karon isip usa sa mga nagunang hulga sa kalibutan og sa kinaiyahan pinaagi sa nagkadaiyang mga kalihokan sa ahensya. Gipasiugda sa DNR ang importansya sa responsableng paggamit sa saktong pagdumala sa mga basura nga plastik. Subay sa mensahe nga Together for a Greener Future, mapasandigon nga giawhag sa DNR ang tanang sektor sa komunidad sa Agusan del Sur nga magtinabangay sa pagkunhod sa paghimo og basura, pagpanalipod sa mga natural nga kahinguhaan o natural resources, o pagpalambo sa mga malungtarong pamaagi kon sustainable practices sa pag-atiman sa palibot. Ang maong selebrasyon nagsilbing usa kadakong pahinumdom nga ang mataglong suranon adunay importante nga papel sa pagwagtang sa polusyon. Tungod ni ini, nanawagan ang maong ahensya sa usa ka hiniusang paglihok o pagtinabangay aron hingpit nga matapos ang problema sa plastik o dungan nga matukod ang mas limpyo, mas luwas o mas green nga komunidad alang sa umaabot nga henerasyon.
5: Ang atuang tema sa atuang anibersaryo, sir, is ang pagkakaisa para sa kalikasan tungo sa maunlad na Pilipinas, no? Lakip na ani ang atuang in celebration pod sa whole June, no, sa tuang Philippine Environment Month, no, nga adunay tema pod nga ending global plastic pollution and a cleaner environment and healthier future. Ubos ni ining activity, adunay mga programa sugod pa atong June 1, no, hantod na kini sa June 30. Dili lang ni sa atong opisina sa Pinro, kundi li sa atong mga kaubanan pod sa mga sinro nga adunatay upat ka mga sinros nga under the risa to ang Pinro Agusan Sur.
16: Ang tipik sa pamayag ni Forester Jerome H. Albia, mga katropa, aron maangkon ang healthy og hayag nga pamanit, gamit na sa Clearskin Herbal Soap. Alang sa Degasang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
3: Thank you so much, katropa Ray Alburo Alinton, sa detalye sa mga report samtang sa Pikas Bahin, mga katropa, lalaki giluba. Human lagi nang ilabot kini mga katropa sa kagubot usab sa bilyaran, katropas balita, katropang Hanilo Tabios.
2: XFM Mindanao Reports.
6: Sa Maroon, ang usa ka lalaki human kini giluba diang nanginlabot sa kagubot nga nahitabo sa gipanag-iya ni ining bilyaran Hunyo 9, 2026 sa Pulok 3A Barangay Kapunan, Valencia City, Bukidnon. Ang biktima na ilang si Alias Berto, 49 anyos, kinsa daling gidala sa Lavinia Hospital sa Valencia City alang sa iyang medikasyon. Samtang ang suspek na ilang si Alias Charlie, 33 anyos. Subay sa imbestigasyon sa kapulisan, nahitabo ang insidente pasado alas 7 sa gabi sa susamang pit. Ang suspek kinsa gingong lango sa ilimnong makahubog uban sa usa ka barangay kagawad niadto sa tindahan sa biktima aron magbilyarda. Nagsugod ang kagubot diang aksidenteng naguba sa suspek ang motorsiklo sa usa ka lalaki. Dinina nagpatunga ang biktima aron mag-uwang sa sitwasyon o gitambagan ang suspek nga mapauli na lang. Humaniini ni biya sa dapit ang suspek uban ang kagawad apan pipila ka minuto ang nilabay. Nibalik ang suspek sa tindahan o kalit nga giluba ang biktima nga naigo sa iyang walang kamot. Human sa insidente, daling ni Ikyas ang suspek sa wala masayring direksyon. Sa karon, nagpahigayo na og hot pursuit operation ang Valencia City PNP alang sa posibleng pagsikop sa ni Ikyas nga suspek. Mga katropa, ning panahon sa tag-ulan, importante nga protektado ang imong kaugalingon batok sa mga sakit. I-boost ang imong immune system, tumar og Santon Vitamin C alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
3: Kasi mas katropa Sanilo Tabios, sa detalye sa mga report samtang sa laing bahin, mga katropa, doon ay merchandiser o 8 anyos nga bata. Labi ga bag o bato pagpatay kini sa Jinsan tugod sa magnitude 7.8 nga linog. Katropa sa balita, Ivan Pulunan.
2: XFM Mindanao Reports.
8: Gikumpirma sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o kon CDRRMO Jinsan nga nadugangan og duwa ang death toll sa dakbayan human sa magnitude 7.8 nga pagtayog sa yuta. Subay sa Philippine Coast Guard, nakit-an ang 8 anyos nga si Erced Bama nga naglutaw sa kadagatang bahin duol sa Jansan Fishport. Gikumpirma usab sa mga kabanay ang bata nga maoy na lumos sa usa ka resort nga naimutang sa barangay Bawing aron nga maligo igayon, nga naglinog samtang ang 10 anyos nga pinsan niini ang kasamtangang gipangita sa mga otoridad. Sa Pikas Bahin, nakit-an na usab sa operating team ang merchandiser nga si Joey Diluvio, 39 anyos, nga nadatugan sa nahugno nga supermarket nga nimutang sa barangay Kalumpang, samtang laing trabahante nga giilang si Babylin Angkan ang nagpabiling missing, uman gituuang na trap usab sa sulod sa nahugno nga establishmento. sa dato sa CDRRMO. Tulo na lamang ang missing kasamtangang gipangita sa search and retrieval operation, samtang misaka sa 14 ang patay, anausab sa 233 ang injured, o ganunay 1,687 ang affected families. Sa Pikasbahin, human sa inspeksyon nga gilusan sa engineering office, adunay 15 ka mga establishmento ang ikonsidera nga anaa pa sa red tag o kung dili pa makabalik sa operasyon tungod sa epekto sa linog, 11 ang kinahanglan pang i-evaluate, samtang adunay 34 ang luwas nang makabalik sa ilang operasyon. Mibalik na usab ang mga biyahe sa bus terminal o gilauman usab nga mobalik ang flight sa Jansan Airport sunod simana. Sa pagkakaroon, nagpabili ng state of calamity sa Dakbayan, hinungdan kansilado sa Gapon ang mga klase og trabaho sa gobyerno. Mga katropa, kapibang makapaboost og immunity? Mag-Santhon Plus Coffee Mix. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
3: Kasama sa katropang Ivan Pulonan, balikan nato matropang XFM Agusan kay 24 anyos sikop kini sa Bybast Operation. Sa Surigao del Sur, kapin mga katropas 20,000 kapisos, kantidad sa Siabo, nasakpit, katropas balita, Ali Vicente.
2: XFL Mindanao Reports.
9: Ana na karon sa prisuhan ng usa ka 24 anyos nga lalaki human kini masikop sa kapulisan sa hiniusang bypass operation nga gipahigayon sa barangay Lasaka hinatuan Surigao del Sur ning Bilabayng adlaw. Ang malampusong operasyon gipanguluhan ni Police Captain Joey C. Monato hipi sa hinatuan Municipal Police Station inabagan sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency. Ang nasikop nga sospitsado giilang residente ra usab sa maong barangay atol sa pagrikisa na wagikan sa posisyon sa sospek ang duha kasasi sa gidulahang Shabu nga mutimbang sa gimnaban ng 3 gramos nga dunay standard drug price nga 20,400 pesos bypass money nga gigamit sa operasyon og nagkadaiyang drug paraphernalia gi-inventory og gimarkahan ang mga nakumpiskang ebidensya dito sa dapit nga nahitabuan dungan sa pagsaksi sa mga opisyal sa barangay og representante gikan sa media aron masiguro ang legal og saktong proseso sa balaod. Human mapahibalo ang suspitsado sa iyang mga katungod ubos sa konstitusyon, dali kining gidala sa hinatuan Municipal Police Station alang sa saktong dokumentasyon ug tukma nga disposisyon. Gilauman nga magatubang ang dinakpan ug kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Katropa, aron malikayan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa naghayosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
3: Kasama sa katropang Ali Vicente sa Ritalis mag-report, samtang katapos ang report, mga katropa, tuon na to agabukidon, kaya 28 anyos, sikop kini, human nakuhaan o gasyabo o armas sa lungsod sa Dangkagan, Bukidon. Katropa sa balita, katropa ga Jonathan Lee Soriano.
2: XFM Mindanao Reports.
10: Patong-patong nga kaso ang atubangon sa usa ka lalaki human nakuhaan og droga ga syabog armas sa gilusad nga Joint Police Operation niadtong Hunyo 9/2026 alas 3:30 sa hapon sa Purok 1B Barangay Poblasyon Dangkagan Bukidnon. Aga suspek na ila nga si alias Dudoy 28 anyos nakuha gikan sa suspek ang usa ka piraso sa heat cell transparent plastic sachet sa gituwag ga syabog nga mutimbang og 0.83 grams nga dunay standard drug price nga 564 pesos usa ka unit sa kalibre .38 nga revolver ug uban pang mga butang. Ang dinakpang suspect gibalhog na sa custodial facility sa Dangkagan Municipal Police Station ug magatubang sa kasong paglapas sa Section 5 Article 2 sa Republic Act 9165 kun pagpayuhot og ginadiling nga droga ug Republic Act 10591 kun paghupot og illegal nga armas. Mga katropa, hanap nga panan-aw adunay gabon mababag sa imong kalimutaw, sinyalis ka na nga doon na kay katana kaya pasagdain nga mahal pa mananaw, magtumar og Visionix Plus Soft Gel Capsule. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
3: Thank you so much katropang Jonathan Lee Soriano sa detalye sa mga report.
2: Exciting Pilipinas!
3: Oy, wala naman itong oras mga katropa. Good morning lang yung mga katropa ni Bro Milan Ulog. Good morning na bro. Huwag na rin usap mga katropa kay Kuan. Kaga Ma'am Josephine Palconiti. Diyos Kapalong. Manay pista na ba rin na pita. Nari kaga Dato Jerry Sisbino. Good morning nga Dato. Kumusta mga Dato? Oga Omar tabakon. R.A. Alski. Good morning, kaninyong hurot, mga katropa. Uban pa mga naakarong katanaw, mga tropa, ka nga ulahi. Nakakasalamat yung pagtanaw, mga tropa, nakakasalamat yung pagpaminaw. Padayon sa pagpaminaw, mga tropa. Kay aron sa mga kaigsunan, makabati pa mga bagong mga balita, mga kaigsunan din sa itong magpanag-uban, mga katropa. Musunod ang express balita, kauban ni Larsa Nino Reyes, Tagum City, o sa Mati City, mga tropa, ni mga kauban, si katropang Keynes Acevedo. Nagalang karong mga katropa sa ato station manager, katropang Arnel Cortez, kabag tas master control, katropang Gabalas. Ako si katropang Bong Omaki Algabri. Nagasalamat, may buntag ka na itong tanan. Exciting Pilipinas!

0: Pasok ang Exciting Pilipinas! Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa!
1: This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko namina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Apat sa dihang, sukan ko namina o XFM, saan man nga. Di ba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
4: X.
2: XFM.
4: FM.
3: Exciting.
5: Punta kentra ania takaron din he sa Barangay Paitan Kisun Bukidnon ania nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kasturya sa nga nakagamit namo kag Crop Gold Foliar Fertilizer?
6: Ila gwapo. Oh. Si naong taon tingkas ang bunga.
5: Ya, unsa may imong kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
6: Ah, kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Mo gamit kamo Crop Gold.
5: Kay daghan nga salamat.
7: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
5: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
8: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
5: Kaya upan pa ni mga na experience sa paggamit sa Crop
8: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
9: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
10: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
11: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
12: The Secret of Health.
11: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
12: Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutol ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh. Basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
12: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
11: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kay sa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
12: The secret of health.
11: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hyper hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog o epektibo.
4: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o malimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
14: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
4: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
15: The Secret of Health.
11: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
16: Visionix, daghan ang natubangan.
17: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Laa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
16: Visionix, slay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
11: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
15: The secret of health.
11: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og healthy coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
15: The secret of health.
11: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
10: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
18: Pangit, pangit. Ulingi man dayon. Ipot, pot. Exciting.
2: XFM.
18: Exciting.
0: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
19: Mga katropa, excited!

0: Oras que tropas a XFM a les 5.
1: Express, pelita sabuntat. Express, pelita sabuntat.
0: Headlines. Mga headlines sa balitang lokal, lalaki naghuhumintado sa eskwelahan, nagpaalim sa ospital, human napusilan.
1: Headlines.
0: Davao Oriental Police Provincial Office, deactivate ang reactionary standby support force. Human sa nasa nating kusog galinog, nga nabati usab sa Davao Oriental.
1: Headlines.
0: Sa balitang regional, PBBM, gisuta ang mga apektadong establishmento sa pagbisita sa Jensan.
1: Headlines.
0: Sa balitang international, US naglusad og airstrike batok sa Iran. Tensyon sa rehiyon Misaka.
1: Headlines.
0: Sa balitang sports, Bam Rodriguez gibiyaan ang tanang world titles aron tumbukon ang ikatulong dibisyon nga Corona.
1: Headlines.
0: Og sa balitang showbiz, veteran musician Bing Austria may panaw na sa edad nga 62.
1: Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM.
1: XFM.
2: Express. Balita.
1: Express. Balita sa punta. Express. Balita sa punta.
0: May buntag Luzon, Bisaya, ug Mindanao, may buntag Pilipinos all over the world, may buntag mga katropa. Ani ana pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Huwebes, Hunyo 11, 2026. Mga katropa, ako si Lars Sanyolo, kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag.
3: Express Balita sa Buntag.
1: Balita sa lugar.
3: Balita sa lugar.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal katropa, hatod kanato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton tag limpyo nga lawas gikan sa sulod paingon sa gawas, inumta adlaw adlaw og Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide.
1: Express Balita sa Buntag.
3: Express Balita sa Buntag.
0: Nagpaalim sa ospital ang usa ka lalaki kansang nag-amok o nagahormintado sa Magugbo Pilot Elementary School. Magugbo Poblasyon, Tagum City ni adtong Hunyo 10, 2026 sa hapon. Sa interview sa XFM Tagum News Team, kang Deputy Chief of Police sa Tagum City Police Station, Police Major Nidsfar Mangkabong, gini nila madetermina kung hubog ba ang suspitsado, kung unsa ang motibo ni ini sa iyang gihimo nga naghatag matod pag-alarma sa publiko, sanglit pa rin pang ilang gihimong imbestigasyon. Sumalapang na po sila ang sami responding police ang maong lalaki sa tiil. Kuman kini naghatod og grabing kabalaka sa katawan, pinagi sa pagdala og sundang. Din gisulayan pa ni ini og tigbas ang usa ka lalaki, apan swerteng wala maigo. Dugang pagpanubay ang gihimo sa kapulisan kabahin sa maong insidente.
1: Express Balita sa Punta.
3: Express Balita sa Punta.
0: Davao Oriental Police Provincial Office deactivate ang reactionary standby support force human sa nasinating kusog nga linog nga nabati usab sa Davao Oriental. Alang sa kumpleto detalye, katropang Vicente Pichon IV.
1: XFM Report.
4: Human sa nasinati ang magnitude 7.8 nga linog nga miigo sa Mindanao kaniadtong Hunyo 8, 2026. Gilayon nga gipalihok sa Davao Oriental Police Provincial Office o Condopo ang ilang mga mekanismo alang sa gilayong pagtubag sa emerhensya aron masigurado ang kaluwasan sa publiko o mas mapaligon pa ang kahimtang sa pagpangandam. Ang maong paglusad sa Reactionary Standby Support Force, Search and Rescue Operation Teams o ang Disaster Incident Management Task Group sa nilabayng adlaw, gipangunahan mismo ni Police Colonel Joseph A. Pajardo Jr., Officer in Charge sa DOPO, kauban ang uban pang mga opisyalis sa kapulisan sa probinsya. Subay sa maong katikaran, gilayong nagtigom ang mga kapulisan sa DOPO sa open grounds sa Davao Oriental Provincial Medical Center paghuman sa milabayng linog, isip kabahin sa ilang produktibong lakang sa pagpangandam o pagpanalipod batok sa posibleng epekto sa nasambit nga pagtayog. Dugang paniini, gipadala usab ang mga personahe sa DOPO sa buhatan sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office aron mag-monitor o makigalayon sa mga ahensya nga nahilambigit sa pagtubag sa mga emerhensya. Nakigpulong usab ang uban pang opisyalis sa DOPO kang Mr. Francis Jason Bindulo, Assistant Department Head sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa probinsya sa Davao Oriental aron mahisgutan ang pinakabagong sitwasyon, mga lakang sa pagtubag o koordinasyon sa mga ahensya atol sa maong kakulian. Pero personal usab nga gisusi ni Police Colonel Fajardo Jr. ang kahimtang sa Davao Oriental Provincial Medical Center og gilayong gi-monitor nini ang bisan unsang insidente nga may kalabutan sa linog nga nagkinahanglan og hinanaling tabang og intervensyon gikan sa kapulisan. Kung kahinumduman, base sa initial nga report, nakasinati ang City of Mati og Intensity 4 nga pagtayog apan bulahan nga walay namatikdang mga dagkong kadautan og seryosong insidente nga may kalambutan sa maong linog. Bisan pa niini, nagpabilin gihapon sa heightened alert status ang kapulisan sa Dopo og padayon kini nga nakipag-alayon sa mga lokal nga pangamhanan, disaster response offices og uban pang mga ahensya sa pangamhanan aron masigurado ang kaluwasan sa katawhang oriental nga Dabawenyo. Giawhag usab ni Police Colonel Fajardo ang publiko nga magpabiling kalmado, alerto og mosunod sa tanang higayon sa tanang safety advisories nga ipagawas gikan sa awtoridad. Para kanunay healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita gikan sa City of Mati para sa nagkahiusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kini si Katropang Vicente Pichon IV, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagkasalamat Katropang Vicente Pichon IV sa detalye sa report.
1: Express, balita sa punta.
0: Alas 6:11 natang oras, mga katropa, dunay mekaniko nga mi-sideline sa pagmaligya og Cebu sa Dakbayan sa Tagom, arestado. Alang sa kompleto detalye, katropang Darwin Dulatre.
1: XFM Report.
5: Arestado ang usa ka mekaniko nga mi-sideline og pamaligyag Cebu sa Tagom City. Human kini ni baybay sa sakop sa Davao del Norte Provincial Office, Philippine Drug Enforcement Agency, Regional Office 11 sa Parok Lansones, Barangay Bisayan Village, din siyudad sa Tagom. Alas 2:43 sa takna sa niaging gabi, nailhan ang dinakpan nga si alias Archie, 43 anyos, kansang naaresto human sa usa ka ahente sa PDEA ang iyang katransaksyon sa pagmaligyag usa ka pakete ng gituhang Cebu nga nagkantidad og 7,000. Samtang girekisa usab sa kapulisan ang sospechado na kumpiska usab sa laing tulo kapakita yung gituhang Cebu nga nagkantirad og 21,000 lakip na ang bypass money. Hemas Reyes ang suspect og magkatubang sa tukmang kaso batok sa pagpayuhot sa illegal nga druga. Aron muligon ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod, magturbo melinanser matagdulog. Alang sa nagkayos ang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatre, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat kay tropang Darwin Dulatre sa maong balita.
1: Express Balita sa Punta. Express Balita sa Punta.
0: Pag-abli sa klase sa STCC, naghulat sa mando sa LGU Santo Tomas. Alang sa kumpleto detalye, katropang Bong Algabre.
1: XFM Report.
6: Nilat na lamang ang mando sa LGU Santo Tomas, Davao del Norte. Sa Santo Tomas Central Elementary School Speed Center, una sila magpahigayon og klase human nga nahitabo ang linog niyatog Hunyo 8, tuig 2026. Kini ang gibutiag ni Miss Jolivie Mortira, Administrative Officer 2 sa naisgutang tulunghaan.
7: Ito sir, nagasunod na pagpunta sir no sa advisory gikan sa taas, gikan sa region na to sa province na to sa LGU. Ginasunod na to sa ang ilahang mga advice. So far, as per advice sa to LGU, sila may mas nakabalo. So, ilahang pang isuspend hantod karon ang klase. So, kulat lang po ni kay continuous pa ilang mga checking sa mga buildings sa kagaroon sa public or private.
6: Kagahapong adlaw, gibisita sa XFM News Team ang nahisgutang tulunghaan para makita ang mga school buildings kung aduna ba'y mga danyos human nga miigo ang nahisgutang linog. Nakita sa XFM News Team nga aduna'y mga gagmay nga mga cracks. Apan matod pa ni Miss Mortira nga kasagaran sa mga cracks kabilin pa kini sa milabay usab nga pagtayog sa linog ug wala makaapikto sa maong tulunghaan.
7: Natay reported na cracks. Balikan na ng mga cracks, daan na siya ng mga cracks. And still, gireport siya gihapon siya kay most probably isa din siya nga murag na ni siya. Basig na tayo, contribute siya katungin mo sa cracks at mga buildings. So far, documented niya siya sir na siya diari sa office.
6: Gipasabot usab ni Miss Mortera nga ang LGU na niguro nga mo desisyon sila sa pagbalik sa klase ug kinahanglan nga ang mga kabataan magtutudlo og staff masiguro ang ilang kaluwasan. Nasayron usab sa XFM nga ang Santo Tomas Central Elementary School may pinakadakong tunghaan sa elementarya sa tibuok probinsya sa Davao del Norte. Katropa, para malikayan ang nerbiyos labi na panahon nga adunay trahedya. Batasana ang pag-inom og Sanson Gold Coffee Mix. Makapangapi ka na, iwas nerbiyos pa. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropang Bong Algabri sa maong balita.
1: Express Balita
3: sa punta. Express, balita sa punta.
0: Alas 6:15 na itong oras, mga katropa, karon sa online detalye sa balitang lokal. Kamara og Office of the President nakakuha og pinakaubos nga trust ratings gikan sa mga Dabawenyos sigon sa Davao Bay Survey. Atong sayron na detalye, katropang Marvin Ibano.
8: XFM Report. Tiurok ang trust ratings nga gihatag sa mga Dabawenyo sa alang sa House of the Representatives ug sa Office of the President. Kini pinasikat sa survey nga gihimo sa Institute of Popular Opinion sa University of Mindanao gikan Mayo 20 hangtod Hunyo 2 ning tuiga. Sumala ni Institute of Social Welfare and Human Development Director Conrado Panerio Jr. sa 1,200 correspondents gikan sa tulo ka mga distrito sa Davao City. Tanan kini nasayod sa mga isyu sa nasod sama sa krisis sa ekonomiya, panghitabo sa ICC, kontrobersiya sa flood control projects, impeachment proceedings ug tensyon sa mga sanga sa gobyerno. Nigula matud pa sa ilang survey nga susama nga negative 76% ang nakuhang pagsalig sa kamara ug opisina sa presidente gikan sa mga Dabawenyos, samtang nanguna ang Office of the Vice President sa dunay pinakataas nga trust ratings nga plus 58% ug gisundan kini sa Supreme Court nga nakadawat og positive 17%. Matud ni Panerio, ang ubos nga trust rating alang sa Kamara og Office of the President posibleng nanukad sa huyang nga aksyon ini sa anomalya sa flood control projects sa nasod.
9: I think wala gyud kalimot ang mga Dabawenyo na when it comes to the issues of flood control controversy, kadalas sa mga pangalan nga involved dito are coming from the House of Representatives. So, isa sa mga lakong points nga nag-negative 76 ang atong House of Representatives. Kaduha, when it comes also to the Office of the President, klaro man kung siguro no na ang nag-open up gives issue of flood control is atong Office of the President way back 2024. So it's almost 3 years already, plus promises pa yun na there will be big fish na makulong, etc. I think ang Dabawenyo is gutom siguro kung nagapangita yun o action dun sa mga promises na gihatag dun sa atong Office of the President.
8: Pagpaklaro sa UMIPO nga kaugalingong pondo ang gigasto sa pagpahigayon sa maong survey o regular na silang nagapahigayon ni ini matag school year. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
3: XFM Report.
0: Saka salamat katropang Marvin Ibano na nukagikan sa XFM Davao City.
3: Express Balita sa Buntag.
10: Express Balita sa Buntag.
3: Balitang regional. Balitang sa regional.
0: Oras mga katropa, alas 6:17 na sa buntag. O karon sa mga detalye na sa balitang regional, gahatod kinato sa Santon Gold Herbal Tea. Santon Gold Herbal Tea, aron nga magdormal perminti atong pagbawas sa matag adlaw, mag Santon Gold Herbal Tea. Mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide.
3: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: PBBM gisuta ang mga apektadong establishmento sa pagbisita sa Jensan. Alang sa kompleto detalye, katropang Philip Oligario.
3: XFM Report.
11: Gi-inspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga labing apektado nga establishmento sa iyang pagbisita sa General Santos City kagahapong adlawa. Kauban si DPWH Secretary Vince Dizon, DepEd Secretary Sonny Angara ug Mayor Lori Lipacyao. Una na ining gibisita ang St. Elizabeth Hospital aron masayra nakahimtang sa mga pasilidad nga naapektuhan sa linog ug masiguro ang paspas nga paghatag og suporta sa mga apektadong komunidad. Ikaduha ang pag-apod-apod og iyuda sa 5,000 ka mga beneficiaryo sa assist to individuals in crisis situation kuna AX program pinaagi sa DSWD 12 nga gipahigayon sa Oval Plaza nang hatag usab mga family food packs kadto sa mga apektadong pamilya. Gi-inspect usab sa pangulo ang Grade 9 Mainstream Building sa General Santos City High School ug ang mga apektadong classrooms sa Romana at Charon Integrated School sa Barangay Kalumpang. Atol sa inspeksyon, gihatagan og briefing ang mga opisyal kabahin sa kahimtang sa building ug ang mga gidak-on sa structural damage nga resulta sa kusog nga pag-uyog sa yuta nga nakaapekto sa daghang pampubliko ug pribadong infrastruktura sa syudad. Sa pikas bahin, ano na usab lain-laing pagbisita ang gihimo sa Jensan nilang Vice President Sara Duterte, Senator Rodante Marcoleta ug Senator Bongo, samtang mubisita usab og mang adlawa si House Speaker Boji D. Gipasalig usab sa nasyonal nga gobyerno ang padayong koordinasyon uban sa lokal nga panggamhanan ug ang mga hintundang ahensya aron masuportahan ang rehabilitasyon ug pagbangon sa tibuok SOC Sergeant Region. Mga katropa, ayaw hulata nga magluya ang lawas. Paliguna ang imong resistensya inumanan sa pagtumar sa Santon Vitamin C. Alang sa nakay usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
12: XFM Report.
0: Kaya salamat katropang Philip Olegario na nukad gikan sa XFM Jensan.
12: Express, balita sa bundan.
0: Samtang state of calamity gideklara sa tibuok Sarangani province tungod sa linog.

0: Response and Recovery Operations. Giyatagan og prioridad ang mga munisipalidad sa Glan ug Malapatan nga maoy labing na apektuhan sa linog, samtang padayon usab ang suporta sa Malungon, Alabel, Maasim, Kiamba ug Maitom. Subay sa datos, nagpabilin nga anaa sa 19 ang reported death, samtang tulo ang missing base sa Sarangani Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Sa ilang record, as of 8 a.m., nakalabay nga adlaw. Matud pa sa gobernador, bisan pa sa padayon nga aftershocks, andam og alerto sa gyapon ang mga responders og partner agencies alang sa kaluwasan og kaayuhan sa tanang sarangan. Mga katropa, ipabiling ligon ang imong kabukugan o ang imong lawas, bisan gapangape, inom o premium D3 coffee mix. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: XFM Report.
2: Daga salamat katropang Ivan Polonan sa detalye sa report.
1: Express Pagtasabuntan. Express Pagtasabuntan.
2: Grupo sa NPA na inkwentro sa militar sa Busdi. Sa Malaybalay City, duha ka high-powered firearms na recover. Alang sa kompleto detalye, katropang Rustom Villafranca.
1: XFM Report.
3: Na-recover sa tropa sa 1st Special Forces Hunter Killer Battalion, Philippine Army, ang duha ka tag-as nga kalibre sa armas human sa duha ka sunod-sunod nga engkwentro tali sa grupo sa New People's Army kun NPA. Niadto nakalabay nga adlaw dito sa may sitio Mahawan, Barangay Busdi, Malaybalay City, Bukidnon. Gibrabanang mukabat sa napulo ka mga armadong miyembro sa North Central Mindanao Regional Committee ang nakaengkwentro sa kasundaluhan. Diin nilungtad og napulo kami no to ang unang panagsangka, hinungdan nga ni Sibog ang mga kaaway og ni Ikyas paingon sa sidlakang direksyon. Sa pagsusi sa lugar sa engkwentro, nakit-an ang mga timailhan sa mga lama sa dugo sa lugar og nakuha ang daghang mga personal nga butang, kauban ang uban pang mga war materials. Sa sunod-sunod nga pagpahigayon og combat operations, ang Special Forces Team na engkwentro na usab ang walhon sa nasigutang lugar. Ang mga NPA nga nalambigit gituuhan nga ubo sa kontrol ni Kakoy, ang commanding officer gikan sa HQF NEO NCMRC, diin nilungtad og 20 minutos ang panagsangka nga miresulta sa pagka-recover sa duha ka mga M16A1 rifles. Mga katropa, ning panahon sa tag-ulan, lami ang kape, pero dapat ang imong kape, kape nga healthy. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustam Villafranca, XFM News.
1: XFM Report.
2: Nagkasalamat katropang Rustam Villafranca sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Alas 6:24 na itong oras, mga katropa, karon sa detalye na sa Balitang Nasyonal. Ngahatod ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, tudloki ang patong-patong nga balatian. Inumi ka na adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, gigama sa kumpanyang Yes to Health. Mapalit na sa mga parmasya butika nationwide. Atong sayron, katropa, ang mga balita gikan sa XFM Mega Manila.
1: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
4: Sa detalye po ng mga balita, naglabas ang pamahalaan ng 100 million pesos na pondo mula sa Local Government Support Fund para sa rehabilitasyon ng General Santos City Hall na sinira ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa pagbisita ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga apektadong lugar, tiniyak din ito ang tigli 50,000 pisong ayuda para sa pamilya ng bawat nasawi sa kalamidad. Sinabi ng Pangulo na may hiwalay ding pondong inilaan para sa pagkukumpuni ng mga nasirang gusali at infrastruktura sa Sarangani at South Cotabato. Patuloy din umano ang clearing operations dulo o para mabuksan ang mga kalsadang apektado ng lindol. Ayon po sa Pangulo, nasa 85% na ang naibabalik na power supply sa Mindanao habang inaayos pa ang problema sa water supply sa ilan pang mga lugar. 45 na ang mga namatay sa malakas na pagyanig noong June 8. Inihayag din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sa ilalim sa psychosocial support training ang mga guro sa mga lugar na apektado ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon sa Pangulo, mahalagang matulungan ang mga estudyante, lalo na mga bata, na makabangon mula sa

0: o madulot ng malakas na pagyanig. Anya, bibigyan ng training ang mga guro para makatulong sa mental at emotional recovery ng mga mag-aaral. Tiniyak din ng Pangulo ang tulong para sa mga gurong nasiraan ng bahay habang namahagi naman ang pamahalaan ng ayuda at cash assistance sa mga residenteng nawalan ng trabaho dahil sa lindol. Isinailalim na rin sa state of calamity ang buong lalawigan ng Sarangani kasunod ng malakas na magnitude 7.8 na lindol na tumama noong Lunes. Ayon po sa provincial government, layunin itong mapabilis ang pagpapalabas ng emergency fund at pagpapatupad ng relief at rehabilitation efforts para sa mga apektadong residente. Kabilang sa prioridad na tutulungan ang mga bayan ng Glan at bayan ng Malapatan na matinding naapektuhan ng pagyanig. Tiniyak din ang pamahalaang panlalawigan ng patuloy na pagbibigay ng ayuda para sa mga residente ng Malungon, Alabel, Maasim, Kiamba at Maitum. Inanunsyo ng Bureau of Customs na ipapamahagi ng kanilang ahensya mga forfeited goods o mga nakumpiskang produkto sa mga apektadong lugar dyan sa nangyaring lindol sa Mindanao. Ayon kay Commissioner Ariel Nepomuceno, layunin ng kanilang ahensya na mapakinabangan ang mga biktima ng lindol ang mga kumpiskadong items na ito kaysa masayang at matengga lamang. Kabilang sa mga nakatakdang ipamigay mga damit, sapatos, school supplies, tents at multifunction mobile power supply units. Dagdag pa rin ni Pomuceno, nakikipagtulungan na sila sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at sa kanilang private partners para may pamahagi ang mga kagamitan na walang nilalabag na batas.
1: Oras katro palasay sa 28 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang international. Nihatod ka nato sa Vision X Plus of Gel Capsule. Katro pa aron nga makita og maabot ato mga ambisyon dapat tin-aw permit ato ang vision. Inom ta adlaw-adlaw og Vision X Plus of Gel Capsule. Naglusad og airstrike ang Estados Unidos batok sa Iran human giakusahan ni US President Donald Trump ang nasod sa pag-atake sa usa ka US Apache helicopter sa Strait of Hormuz. Sumala sa US military, nagsugod ang operasyon isip tubang sa giingong paghagsa sa helicopter. Malampuson usab nga naluwas ang duha ka mga piloto. Di pasabot sa Amerika nga ang ilang aksyon o sa ka proportional response batok sa giingong agresyon sa Iran. Samtang dili pa klaro kung tinuyo ba ang maong pag-atake, wala usab gidirektang miangkon o responsibilidad ang Iran sa maong insidente. Marayon usab nga pagpasaka og tensyon sa rehiyon, ilabi na human sa mga airstrike sa Israel sa Lebanon. Samtang naglaom si Trump nga makakabot ang usa ka ceasefire aron malikayan ang dugang kagubot.
2: Express, balita sa buntag.
1: Oras katropa alas 6:29 na sa buntag.
2: Balita sa sports.
1: Detalye karon sa balitang sports, mga katropa, hatod ko nato kini sa Turbo. Katropa, yung ingnang lucky ka kung dili imo ang di na mugahi. Inabi ka na, katropa, og Turbo, mamalit na sa mga parmasya butika sa tibuok Pilipinas.
2: Balita sa sports.
1: Sa detalye, katropa, nagdesisyon si GC Bam Rodriguez nga biyaan ang iyaha mga world title sa super flyweight division aron makasaka sa bantamweight. O katabangon ang naglingkod nga WBA champion nga si Antonio Vargas. So maabot nilang world title fight karong Hunyo 13 sa Glendale, Arizona. Ang 26 anyos nga si Rodriguez nga wala pa makatilaw o kakapildihan sa iyang 23 ka mga profesional nga away, nagkupot kaniadto sa nagkahiusang mga titulo sa super flyweight division. Pinagi sa pagbiya sa maong corona, itutukan niya ang mas dakong hagit sa bantamweight aron mahimong 3-division world champion. Samtang giklaro sa World Boxing Association nga si Vargas mao'y opisyal nga WBA bantamweight champion nga dipinsahan ang iyang corona batok kang Rodriguez. Human ang kanhi champion nga si Chut Chumi gibutang sa champion in recess tungod sa medical nga kondisyon. Ilauman nga kung madaog si Rodriguez, mahimong mas duol na usab ang dugay ng gihulat nya mega fight bato kang Japanese pound for pound superstar Naoya Inoue. Amaong duwa gikonsiderar nga usa sa pinakadakong posibleng away sa kalibutan sa boxing sa umabot nga mga bulan. May tabo ang Rodriguez Vargas showdown sa Desert Diamond Arena og i-live sa stream sa DAZN. Diin paborito si Bam nga makabdaog og makasulod sa kasaysayan isip usa sa labing paspas nga boksidor nga nakab-ot ang kampyonato sa tulo ka dibisyon.
2: Balitang sports, balitang sa sports.
1: Oras 4:31 na sa buntag. Itali karon sa balitang showbiz, mga katropa, hatod ka nato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Sa mga misis, mga palangga nga namati karon, mga dalagingging, buot musinaw, muhamis o mulumoy ang kutis, mag-Clear Skin Beauty Soap na matag-adlaw. Mapalit na sa mga pharmacy butika nga dol mismo sa inyong mga lugar. Veteran musician nga si Bing Austria, may panaw na sa edad nga 62. Atong siren ang detalye, katropang Inday Erica.
2: Showbiz News! Showbiz Balita!
3: Good morning! Yes, good morning mga maring! Usa ka masulub-on nga balita tungod kay may panaw na ang veteranang Filipino musician nga si Abraham Bing Austria sa edad nga 62. Ikumpirma kani sa iyang pamilya o gibutya nga dugay na nakigbisog si Austria batok sa sepsis o nagpabilin sulod sa pipila ka mga simana sa intensive care unit kon ICU. Nagpasalamat usab ang pamilya sa mga higala o supporters nga mitambong sa pintambong o mitabang usab sa pinansyal alang sa iyang pagpatambal o medikal nga panginahanglan. Ilhan si Austria isip ang miyembro sa mga bantugan nga banda sa manalamang sa Botiska og reggae group nga Tropical Depression sa wala pa siya mahimo nga frontman sa Juan Pablo Dream. Og bako to mga maring ato ang showbiz balita today. Ako ni si Maring Indo Erica Deligrapa Delimens tayo sa apan. Ayaw kopyan sa basig mapuhon. Maako na kababa.
2: Showbiz Showbiz Balita.
1: Nagkasalamat, Maring Inday Erica, sa detalye sa report. Oras, mga katropa, alasay sa 33.
2: Express Balita sa Bunda. Express Balita sa Bunda.
1: Nagkasalamat sa mga nagtanaw sa YouTube o sa Facebook Live. Good morning.
3: Good morning!
1: Og mo, kato katropa, naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Huwebes. Hunyo 11, 2026. Mga balita nga hatod ko nato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Nagkuntabang kini mga katropa, mga pari aron nga magmintinara ang kahimsog sa ito ang mga panglawas. Sa ngalan sa itong sparring partner sa technical side, katropang Gab Alasa. Ato ang station manager, katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager sa XFM Network Philippines, katropang Edwin Garing. Ay kahawa katropang musunod na ang bullseye, makauban si Arnel Cortez. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Lars Sanyol. O kini ang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
5: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
6: XFM.
5: Exciting.
6: XFM.
7: XFM.
8: Boss Abo, magpakiloko sa hubay be.
9: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
8: Bato gold town. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50 70% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
11: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
12: Punta kayo na at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, aniyat nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
13: Ila gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
12: Ya, unsa may imong kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
13: Ah, kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
12: Okay, daghan kay salamat.
14: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
12: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
15: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
12: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
15: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
16: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
11: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
17: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
18: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
19: The Secret of Health.
20: Ako si Don sa Kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan sa duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
19: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
21: The Secret of Health.
18: Ang sekreto ni Ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
19: The Secret of Health.
22: Vision X Plus user, atong paminawon.
23: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
24: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
19: The Secret of Health.
18: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
19: The Secret of Health.
24: Santon Plus Coffee Mix user.
25: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawa, Santon Plus Coffee Mix radyod ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantod karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
24: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
19: The Secret of Health.
18: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
21: The Secret of Health.
18: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
21: The Secret of Health.
18: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
11: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Uyang pagani, mura lagyuk, asawa o ginastahan. Nakakaig mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, exciting? Exciting!
6: XFM.
0: Ka-exciting, oy!

Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Good morning, friends. Sige na, kumusta ug maayong buntag kini ninyong tanan? Mga katropa, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome mga higalas, tupag para kumuna sa tulong manong, Bullseye!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kanag, kusga na daw kayo si Master ani ako ang headset gab. Matay, hinay po magkainit sa kuha. Mo pa ni rason niya magsigi kong kapagaw. Ambot niya ko. Ambot pito basta magprograma ko nga mga katropa nga gusto mong ginako kanang why laing mabati niya kong dalungan ko nili pati akong mga igham mga panan. No? Para why disturbo. Magdindot nga tingog sa Tawai alas sa natarong ba ni akong kurbata may katanaon sa nato ni Mickey Moraman may suog igura ni kapyot atong kurbata diri. Alas 6:54 ng Dagnas Buntag. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Dayon kamo mga igalas subag para kumaduban sa tulubanan ang Bullseye. Adlaw karon magigsuon ng Webes. Adlaw Webes. Pizza on sinata baga higala sa bulan sa Hunyo 2026. Nga ugma holiday no Bernes month unya stawag nini mga igala Independence Day so kumbaga karong adlaw is last day of sa pagtrabaho pagka kuan na ganado kay moron no kay long weekend no long weekend ahead mga katropa sa man padagat ana na pod no kay kumbati na sad mga higala tambas ginhawa pag baliktad na pod mga kaigsuunan sa kining mga adlaw o pag ligda sa mga adlaw sa mga musunod mga katropa. Anyway, doon na tayo 55 minutos na pasado alas 6 mga higalas buntag. Kumusta ka mo? Mayong pagbalik kay Sikay. Sangan may higalas kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines. Ako giyapon ninyo makauban katropang Arnel Cortez. Bullseye! Mga kuyog ta, mga higala, hangtod ta. Alas, napay bulyo, mani nga, saan naman mga bulyo? Bungol naman yung siguro ko mga katropa. O, yun, saan naman tao? Mga kuyog ta, hangtod, alas 9 lang takaroon kay Webes man. Kunya, mo banos-manosap ka na to, God. Ang programa, mga higala, sa atong kapulisan. Hindi sa ato ang probinsya. No, sa mag-isgot sa mga katikaran. Kaya pila siguro gisgot mga igsoon tong usa ka lalaki kagahapong adlaw mga katropa diri sa Dakbayan sa Tagum nga naghuramentado. Huramentado ba tawag ana o nagamok. No kay pag huramentado nagwarawara maguna may galaga ng sundang. Ang kuan gyud ana kanang warawara og iyahang kuan ba? Kanang crisp ba na kanang espada nga may bawd-bawd. Mutun sa kahay dahilan mga igala. Kusa ni ato subayon karon kay na interview man to ni Katropang Lar. Gini mga igalang kapulisan nato diri sa Dakbayan sa Tagum. No kalabot nini mga igalang usa ka lalaki kagahapon adlaw nga kini mga igalang nahimong hulga. Nakapalisang. Labi na mga igala sa mga kabataan diha sa may Emil sa may pilot no elementary school mga kaigsuunan.
1: Bullseye!
0: Na-neutralize! No? Magyod ang neutralize. Mote pa matuol, may gala nga ang pulong neutralize. Dili, mga gala, patay. Okay, mo man ilang gigamit nito sa una kang digo nga ang neutralize ko nung pasabot, may gala, patay yun. Di ay. Ang pulong neutralize, anay mong mapacify na siya. Di na na may gala maka... Tigba, siyempre, tiilon yun to ni mo. Ano man, kisa na may paistoryahon ang dasundang niya imo pusil imo rin itong tiilon kaya pagkapiya nga tunit naman itong kagukod pero layas sa ng istorya kung ang da ato pusil alasa magkamu paatbang-atbang ka maunahan ka pa hinoon delikado mga katropa. Alas 6:57 na mga igalang dag na sa itong bagbanag-banuban mayong buntag sa itong mga katropa dari sinakbayan sa Tagum.
1: Bullseye!
0: Itong mga ginikanan diha sa imong kabalakal mga isolated rana mga igala nga mga panghitabo on and mas maayo gyud na nga pag naay mga susama ni ana bagay igsuon tabangan gyud atong report aron nga masayod dayon ang kapulisan Okay, mo action man na sila, di sud po kayo di sila mo action. Nga kung imo na silang gipahibaw nga mauni mauna. Unya di gid sila maglangan-langan. Mga katropa, so importante kayo no ang pagpahibaw mga kaigsuonan unya. Sa mga sama ni ana nga paghitabo kay sa panahon karon, di man gud nimo matag-an may gala unsay giagian sa tao ba? No, na ang mga igalay na sobrang problema, na ay na sobrang druga, no? Na ay na sobrang gugma, ang tanan mga igalay nga makasobra diya, makadaot man. O, bisan pag masobrang gugma, may igalay makabuang mana. O. Oh. Tapos yung ba, may igalay na sobrang malita. Pinawa! Kung nabisag mo ato, may igalay dyan sa nasa mga nalinugan, mong isirang kalit, bisag hangin rin nakita. Mura na may galag na kapatandok. Oh. May tatong gato madala may galag sa tanini original tandok.
2: Kay,
0: ha? Mo katawa naman na may galag sa naihangin. Mausya naman yung may galag nga presidente ni. Ha? Naihangin mo, hurus ba may galag? Makita naman niya, kuya o na. Yan ang hangin, di ba gini mo na ma-feel raman mo ng hangin, di ba kita na? No, di ba na visible may galas naked eye, pero si BBM, pag huros sa hangin may galas, ngisi mga siya. Murang gigitik mga igala.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 6.59 may galas dagdan sa Tubag Managumanuman, Mayong Bundag, Tagum City, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao City, og din mga igalas, Agusan del Sur, og Bukidnon area. Mayong buntag ninyong tanan niya. Alas 6.59 na mga katropa at dagna sa itong pagpanagumanuman. Sa itong mga katropa, mga bisaya, mayong pagpanigay sikay, mga bay. Mayong pagpamaunpahon ng dagna karon sa iyong kabuntagon. Kag sa itong mga kasimanwa kauturan, may ayat nga aga sa inyong mga katropa. Kag manamo ka salamat sa inyong wayuntan ka suporta. Sa itong mga kaigsuna, mga Ilocano na imbang nabigat, kado kayo amin. Agyamanak mga katropa. At itong mga kaigsuna, mga Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran. Sa mga kaigsuunan di ang mga mansaka, mandaya kamayo. Madayaw na buntag, madayaw na kamdang, madayaw na temprano, kamayo bus lumon. Salamatay gayon sa magpaningag mayo adikanatan program. Ito mga kaigsuunan, mga Tagalog, magandang umaga po. Magandang umaga dyan sa Luzon. May buntag di as Bisayas. And good morning sa ito mga katropa, mga Pilipino. Nga na mga igala sa gawa sa nasa.
1: Bullseye!
0: Unto pala siya tinas bundag mga kaigsunan. Mayong pagpanikay sikay. Ganin yung tanan ako sa ni mga igalang check attendance lang sa tayo na hinay lang. And then para makasugod tag sa'yo kay aminin mo taman-taman talas 9. So solito na to mga igalang 2 ka-oras nga ato mga igalang pag panag-uban-uban. Pero mukomersyal kaya punta sa 2 ka-oras ha. Kay mga pagaw ni atong tingog. Kasi ma tuktuak tana madugay mga igala no.
3: I talk to my nearby.
0: Ha? Oh. Mola gidegon may gala nga pinakarindot gyud nga timbaya nimo karong buntag nang madungog nimo mga katropa ang tingog ni PBBM nga magtuktuak.
3: I talk to my nearby.
0: Okay ra ka Mr. President? Yung mungisi na lang mga igalag kalit, no? Mukatawa na lang mga igalag, bisag hangin rin ni Agi. Unsa na may tao rin atong presidente, eh? Di man tamo ingog bangag, pero mukatawa na bisag ni hangin. Murag na yung mga igalaga. Murag na agaling kayo nakita, kadi may kakita. Kada kong bungot sa ito, eh. Ha? Kay mong isin naman lang sa may galaksiyara. Uy, delikado ang pangyayari yan. Kadakong binuang mga igala.
2: Binuang!
0: Kabinuang. Dos minutos pasado, alas 7. El Rendi Ginion.
1: Good morning.
0: Restituto de Layasan.
1: Good morning.
0: Bro, katropang Daniel. Saan naman yung karat naman akong channel dre. Katropang Daniel Dulatre.
1: Good morning.
0: Raul Empirado.
1: Good morning.
0: Si Kuya J. Imas. Well Flor Masaudling.
1: Good morning.
0: Si Sinia Castillo.
1: Good morning.
0: From Ilocos Sur na imbag na bigat.
1: Good morning.
0: Marife Mahinay Balangan. from La Filipina.
1: Good morning.
0: Galicano Tim Tim. Si Edward Lara sa Panabo.
1: Good morning.
0: Will Flor Masaudling.
1: Good morning.
0: Kuya Toto Villanueva from Davao City.
1: Good morning.
0: Eman Moreno Col, maing bundag diya sa may Sambuanga.
1: Good morning.
0: Basang bisag-asa nga Sambuanga. Basta Sambuanga. Si Eugene Uyanggurin. Good morning, murag pinagtatakpan man sa Ateneo ang kamatayon sa ilahang player. Ah, sige lang. Kay mugawa sa manggyapong tinuod anak. No? Isa kung sao nilang tabon-tabo na diha. Kay maningil man yun na mga higala. Si Yuyo Cards, good morning.
1: Good morning.
0: Si Bro Daniel, good morning bro. Naminaw karon sa Historical Park Tagum while nagasumba. Uy! Para naglanog-lanog atong tingog na mayong pagsumba diha sa mga katropa na to diha. Ha? Mayong pag igwad-igwad, kiay-kiay, hiwid-hiwid. Oh. Mga pag mga stretching na to diha. Hala, padayon lang, padayon lang. Hala, good morning, good morning, good morning. Standby lang mo kay na imo greet ninyo.
3: I talk to my where the
0: pakauaw ra man sa BBM ay gala.
2: Pinoang!
0: Alas 7:04 na bagaigsoon. Lendon Estremos, mayong buntag. No? Mga pitay, yes, of course, mga katropa, kini atong pagpanagumanuban, hatod ka nato sa Santon Gold Coffee Mix. No? Santon Gold Coffee Mix, may gala doon ay mangustin, doon ay malunggay, doon ay garlic, garlic, lahit ito, no? Doon ay malunggay, doon ay mangustin, doon ay chia seeds, turmeric. Turmeric, kining, sini, luyang dilaw. Maayo mga igala sa atay. Onya doon na po mga igalay collagen o glutathione. Ah, glutathione. glutathione ba para mga igala? Aminin mo ang glutathione. Ang imong nahunahunaan, magubag mo yung glutathione, paputi na yun. No. Kaya mo baka mga igala nga ang pagputi? Kana bang byproduct nila na mga igala sa glutathione? Ang pinakaunag yung trabaho sa glutathione, bay, ang pinakanindot na. Pampanindot sa circulation sa dugo. Muna yung mga nana sa Santon Gold Coffee Mix. Yeah, ako, mga kaigsunan ako imnon. Good morning!
1: Good morning!
0: Maing buntag, Tagumenios!
1: Good morning!
0: Magkumpiyansa niya sa inyo mga katapad, ha? Kaya pasig bukalitra naghawid, may ginagsundaw niya mag-romintado. Inuang ng istoryaha, mga higala. Istoryaha, pito ng inyong mga kaubanan, di ha? Okay, basinong kung saan, nagipangagian, ano ba? Basig na sobrahan may galas gugma, na sobrahan sa droga, na sobrahan sa problema. Yung way ka istorya ba mo nang maghawid nila may galang mga mahait nga butang unya maguramintado. Alas 7:07 na may galang Dagnas Buntag. Rodel Opinaldo, mayong morning niya.
1: Good morning!
0: Dito sa ato mga katropas YouTube. Doon ay 182 karon and still counting. Jesse Lusarito.
1: Good morning.
0: Shirley Liagas, mayong buntag.
1: Good morning.
0: Mayong buntag, Sir Arel, watching from Taiwan. Nakasend na ko gahapon 1K regular, sir, at least nakatabang sa ating mga isoon nga na nalinugan. Yes, tod-tod. Ako nang isa-isahon mga higala na after sa ito ang pag-ampo mga katropa.
1: Good morning.
0: Si Jovi Ustos Armodia, no? Mayong buntag from San Frans.
1: Good morning.
0: Si Oki Nudge 1980. Katropa, pa-shout out ko dres Oroquieta City ni Dali, Alexis, Andre og ni Lola Nena Sanchez, salamat. Si Abel Manlangit, mayong buntag. Good morning, sir. Watching from Dipolog City. Always jog ko gasunod sa imong nindot nga programa. Unta madayon ang BRC hearing karon. Ana atong atangan kay matod pa nila baga higala. Niingon naman yun, gika naman yun, Miss Bus, ba ni Gatsalian, nga ang hulga ko no, mga higala sa Senado, tungod ka na, mga higala sa 18 bodyguards. Ataya, no? Politika naman lang yun, eh. Pero di, siguro na ito ihikaw, nini mga tawhana, mga higala, nga for once in their life, nahimo silang Marines, o nahimo silang kabahin, mga higala, sa nagprotekta sa atong nasod.
1: Pusay!
0: Di siguro na ito na ihikaw nila, eh. Kaya ganit na mga general, may galang uban, mga tarantado pa. Di ba ganit tanggalo ng ilahang mga ranggo? Butang lang na itong retired. Oo. Pero kini sila mga higala, gumikan kay na apil lang sa pamulitika? ato nang kalimtan magaigsoon nga naa sila'y kontribusyon sa Pilipinas. Tigali mga igala, unsa ba inyong maka-BBM man mo, unsa mo nga klase mga igalas binuhat aning kalibutan. Kaya ba, sa siguro mo matimbang nga kanang ginaingon mga igala, we give credit when credit is due. And that is justice mga kaigsoonan. Diba? Kaya magka, kanang mga tawahan na if yan, saan naman na itong English, oy? If kini ilang mga igalang title dili makadaot sa Pilipinas, i-retain na ito na. No? Gabikan kay sa ilahang kinabuhi bagay soon, naimo nang makausa silang kinabuhi, naimo silang tig-depensa sa itong nasod. And I cannot imagine nga nun, mutuo mo ang rapitol po. Tawagon niya kargador itong mga tao nga, actually, naiisa di may igalang katong si Walter Manansan, Corporal Walter Manansan mana, ngagi apel to na nasamdan mga igala diri sa Mindanao. Mura sa Sambuanga siege man siguro to.
1: Bullseye!
0: Diba? Nga, kini mga tawhana, dagug na himong kontribusyon, karon mamaot ang tanaw. Wala o tanawara ko ang naas gobyerno o kani mga tao, mga igala nga malambigit sa punteriya mga higala sa alegasyon sa mga former Marines. Bahala mo diya, basta tawagon ako ning former Marines. No? Ang itawag nila may gala, bodyguard, no, ana lang, basurero, o si Anticlair pa, basurero may tawag niya, no, basura. And si Rapitulpo, kargador, kuno mga higala, kini mga tawhana.
1: Bullseye!
0: So, may na lang siguro ng kargador, kaysa dili manyakol.
2: Pinawang!
0: Oh, may nalang ng kargador kasi maniakol.
2: Ay!
0: May nalang ng kargador mga igala kaysa kawatan. Kagwapo naman na nang tawagong kang kargador kaysa balibuon kang kamot o buaya. Oh. Okay na na. Marites ko no. At least na ilang pagmarites mga igala. Naaman ay basis, no? Di ba ni mo na basta-basta mga igala nga ma-discount lang or i-underestimate or ibaliwala lang.
1: Bullseye!
0: Maing buddag niya, AG Calis. Buddag katropa, pa-shoutout sa amung adri sa akong airpot nga naminaw sa Bullseye Samta na ginom. Og Santon Plus Gold Coffee Mix. Ay, ka na mo yung pinakadabes. Thank you!
1: Thank you!
0: Kanang Santon Plus Coffee Mix na to. Kanang soya gani. Kanang puti ang sachet. Soya man na siya. Aron nga kung gusto kang tamis-tamis, ayaw daghana ang iyang tubig. Okay, mulad ang mana siya kay suya manggo niya. Gituyo gyud na kay para mga diabetesion, dili mga daot. Tinuod bitaw tambal man agud. So kamo mga diabetic, pwede rag inyo nang tabang-tabangon, may lang painit tiyan. Pero kadtong mga wa pay diabetes, tamis man na pero ang gamit manggo ana dili sugar. No, stevia manggoy pa tamis ana mga higala. Anyway, alas 7:11 na mga higala.
1: Bullseye!
0: Bullseye! Matod pa ni Gatchalian nga, mga bodyguard ko noon sila. Ining 13 mga igala ka mga agwan. Matay, no? Alas 7:11, 7:11, mga igala, Dagnas Bundag. Si Arturo Canoy.
1: Good morning!
0: J.R. Uy.
1: Good morning!
0: John Mark Punay.
1: Good morning!
0: Ruel Layong.
1: Good morning!
0: Loris Pina Cabalfin.
1: Good morning!
0: Rosel Gamayo.
1: Good morning!
0: Si Badiha.
1: Pusa!
0: Si Badiha! President na Bud Kodol. Mayong Bungkag. May Bungkag ni Mudol.
1: Good morning!
0: Jocelyn Tipon. Lilia, Lilian Ariza. Good morning!
1: Good morning!
0: Si Sakuk Starios. Shout out Kuya Arnel na o kay Nanay Norma Soriano o Tatay Warley. Permanente na minaw ni mo.
1: Good morning!
0: Permanente. Salamat kayo!
1: Thank you!
0: Alas 7:12. Good morning, Fernando Kiben. Joey Adlaon. Yuyo Cards, Christian J. Elliot, Mayong Buntag, Rodel Opinaldo, og kisa pa ni Adri. Alas 7:12 na, may galadag na sa Dubag, Panagubanuman. Di kita maglangan diri ta mga igala sa itong pagkampus bullseye. Araw niya ito na mga igala masugdan galeon. Hindi mga igala ka ito ang mga iskutanan. Hindi mga igala sa itong pagpanagumanuman. Karoon mga igala ang adlaw nga Webes.

0: Bullseye. Alas 7:16 na mga higala, Dagnas Buntag. Sa mga dagunang mga katikaran, niyatong hatagan o bagdagan, una mga higala sa lokal.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Maing buntag di Asmawab. Maing buntag mga higala sa mga konsyal kay Asamot na ron. Huwag yung present konsyal karon mga higala. Address is Bis Mawab. Kay Lunes ba to? Martes lang sila na ah. Lunes? Okay, doon na may sesyon. Pero nagpabiling abli ang among tunghaan. Ang among sibyahan ha? Kalabot mga igalas pangutana na to lagi nga nganong o kumusta na nag inyong sabungan franchise diha ha nga nganong do na may mga reklamo nga nangabot diri mga higala sa ato ang atubangan kalabot sa usa ka kuno gipaboran kay matod palagi mga higala gusto ninyo mo dumala usa na team lambo pati sabungan ang mo dumala lambo-lambo sa mga istorya ha oy. Ihatag na siguro na mga higala nga to sa mga katawhan nga adunay kapasidad sa pag-operate. O, og labi na gyud, nagsubay sa tama, nagsubay sa legal, nagsubay mga higala sa mga requisitos. Ayaw tong ga-shortcut. Ha? Di ba dahil mo makapangutan na kung sa'yo nahitabo, ana di ay? Nga, ang SB, aduna na ay resolution for approval, Marso 6. Ang application mga higala sa mo franchise o mo operate mga higala nga kuno si Madi Sahid Marso 16. Sa to pa mga higala wa pa ka apply nanay approval usa man ang istoryahan na ha binuang gyud siya nga wa pa mga higala ay wa pa application dun na nay approval usa ba na oy samantala kanang application ni Kapitan Romeo Manlapos Bakiril diha nga nagsugod purok no paingon dito sa barangay paingon dito mga higala nag letter of intent kang mayor nag letter of intent kang vice mayor no nagsubay tama oh ang inyong giuna kanang mo shortcut naunsa man in taon mo paabot gyapon mis yung tubag ha e basin niya nalimot mo o basin nagtuomog nalimot na sadmi. Igo ra baya mo mo smile pagka na ka-issue. Tubagan ninyo na. No, kay kining amo adre. Hindi mo makaingon nga pamulitika kay mamilabot ang nagkinsa na ang amo adre naman ko'y reklamo. So, amo na nga trabaho nga amo mong pangutanon o kung sa nang kung sa'y lintungan na iniining maong issue.
1: Bullseye! Bullseye!
0: O niya, ay mo kabalaka. Ha? Ay mo kabalaka mga konsyal. Kaya kung kami mo interview ninyo, mga konsyal Mawab, Vice Mayor, Mayor, ayaw mong kabalaka, kaya kami mo interview ninyo, ayaw yun mong hatag upang gasolina upang krudo, kaya naagyo na yung krudo ng among patrol.
2: Pinawa!
0: Kaya naanad man mo, ngayon ay media mo interview ninyo, muhatag mong talay. Ayaw yun naghimua sa among mga kaubanan. Oh, kaya basin niyang ma-insulto po mong didawaton ba? Oh. But pa, but namong pasabot, wabi pa ngayon di ninyo, tubagala ng isyo. Tubagala ng pangutana o katagi o katinawan ang publiko. Yung maingon mo nga, nagpa-interview naman mi dito sa Pikas. Sa Pikas man to. O, lahi man to. Lahi ba siya ding amo? O, kay otherwise, makaingon yung tamang higala nga. Kahayahay na gano'n ninyo di kay Lunes na mumuto nga. Karon, di ba mo ma-explicar nga nung doon ay usa ka nag-apply franchise nga Pizza 16 ang aplikasyon pero nag-una 10 days before naan na mo yung resolution for approval. Inuang man ang inyong kalaki. Ha? Kana lang. Wa pa man ta mahumana na. Kaya nagpaabot man sa miss kita mo, mutamod man ta man sa saad ba. Oh. So, ingon man to sa Vice Mayor. O sa to ingon ni Vice Mayor lar? Mo text man ka to. Oh. So, mag-kwan, taana, oh, musanong, taana, mga higala. O niya, puryabuyag, sa opisina sa mayor, o pa may kasikas, no? Ipasabot ninyo na, again, ipasabot ninyo na. Ngayon mo kabalaka, kay

0: No, Nadia, mga igalas, ospital. Okay, ambot, unsay problema niya. Ilabot na ito i-judge, pero mula ginaingon, may galang, kung unsa man inyong problema, i-istorya na, ipagawas na, magkaigsunan. Ayaw nag-iloom-loom. No? Namin maistoryahan, diya. Hala, ipabuhagay ng inyong mga kahigwao sa buhay. Bullseye. Alas 7.22, samtang karon sa regional. Ato subayon kay si PBBM dito manis Jensen gahapon. Unya sa bukalimot ha. Nga ang ato magahigalang katropanihan nagpadayon pa, nagmudawat pa ta. Nga palihog ko atong ako ang yellow paper dito sa akong table. Palihog ko katropang Gab. Kaya na dito ilistahan akong usaw-usaw pasalamat initially. No? Kay nagpadayon pa katong pagdawat mga katropa. No, isa man ni kasimana akong budget para mas daghantag madala mga kaigsuunan. So, na may nag-una dito karon, di mabuto pwedeng, di mahurot. No, na may mga ubang mga istasyon na nabang, mayo na nindot na mga igala. Kay kabahin gyapon na sa atong the spirit of bayanihan. Abi na kong tagaan ko ni mog duster call.
1: Pinawa.
0: Murag duda na ko call, daghan man pwedeng dalon nga bag. Ngano ka na bang yung sling bag mausad itawag ana? Shoulder bag. Duda na ko ni Tia Daria. Gyud murag na tinuod naman yun ni Mega lang yung kalakihan eh. Oh. Alas 7.23 magahigala ang tag na sa itong pagpanag-uban-uban. Samtang sa ito magahitsgutan ang nasyonal. Musunod na taon-taon. Kay ang Senado ron bay. Wala man kuno naka-lockdown pero heightened alert, no? Kay ila naman yung gilitok nga matod kuno matibag, kuyawang matibag, no? Kuyaw kayo yung intelligence information kalabot sa 18 Marines. Pero wa gani kay bawg asa si bato. Ah, gikumpirma baka nang inyong giingon ninyong intel information, gikumpirma baka na sa NICA? No? Ikumpirma ba kayo na mga igala sa ISAF, sa MIG, no, sa Military Intelligence Group? O si Matibag na'y kinatibok ang anang tanan?
1: Pinawa!
0: No, ang istoryahan mga igala eh. Ha? National Bureau of Investigation? National Bureau of Intelligence?
1: Pinawa! No, ang...
0: 7:24 already mga igala. Ang takda sa ito pagpanagumanuman, may buntag ako ng timbayon kay nakabutang mandiri, oh, is watching. Ako ng timbayon, may gala akong amigo. Di basta-basta ni ako ng magguwang sa pagtuo. Pero classmate ko ni mga higala sa halos sa tanang butang. May buntag ni mo diha, Pudge Reverend Father Rodel Pal Alameda. Good morning. Asa ba ka nga parokyas diocese of Tandag na assign karon kay sulungon ta kadalanta kag beer.
1: Pinawa.
0: Beer lang ha. Oh. Ayan nang chicks, wala bawal na bawal. Beer lang, no? Alas 7:25 na magahigalan dagnas buntag. Ah, mayo ang pagpanikay-sikay kaninyo tanan sa dugang pa mga katikaran isgutan nato. Mga katropa, makumpara nato, no? Si BBM ug si BP Sara katuwa man sila may galagon sa mga nalinugan kagahapon. Nagdungan halos sila. Pero makita yun ni mo ba ang galainan ba sa sinseridad sa tao? Di ay isa mga igala muspend o kahilom ngadto mga igala pakigduyog simpatiya sa mga namatayan. Di ay isa mga igsyon magsigtanaw-tanaw sa mga building mukatawa pa may galag na hangin muhuros. Murag reaction naman ni mga igalag baliw-liw ni si BBM. Mukatawa na magdayhangin mo horos. Pagka wag yun ni mo hinungdan, no? Pagka wag yun ni mo hinungdan. Naka anang lugar nga daghang namatay. Human nga nalinugan niya mukalit ra kag tingsi diha.
2: Bullseye.
0: Naunsa man yung taong ka? Sa dugang pang kadikaran atong hataga pagtagad mga katropa, no, gini mga nag-unaw sa mga isyo na sa atong nasyon karon o dugang pang mga diskusyon.
2: Bullseye.

Inubanan usab mga higala sa report sa atong mga kaubanan. Kini karon sigurado gini nga ako sure yung ko nga mutubag ni si Auntie Claire. Kaya niingon man si Bibi Sara mga higala nga ang hinungdan nga nung dun ay panagbahin-bahin karon mga higala labi na sa Senado si BBM. Talaw ninyo, magpakahilom lang ba si Auntie Claire anang tungura? No. Of course, no. Bullseye. Bullseye. Alas 7.27 na mga higala, dag na sa dubang managumanuan. Nanda, unahon sa nato mga katropa, no, kini nga tuang kuan, atuang mga higalang katropanihan mga kaigsuunan. No, mayong bundag kaninyong tanan sa ato mga katropa karon nga dali lang ano man ako ang kuan na

Alas 7:28 na mga kaigsunan ang takna sa bundag, no? Salamat kayo sa atong mga katropa nga inisyal ka na paabot na sa ilang kinimagay ka lang tabang, no? Ilang asa naman tong akong kwandre.

0: Yeah, lah. Punta nga tani og nindot nga music para mas nice. Alright. Bullseye. Nga pala ko pakita atong katong regional no na may video diha sa ubos mapakita na to ang kalapad sa Damyos mga higala sa linog no sa region 12 o region 11 actually mo no some parts of Davao region mga kaigsuunan no particularmente just kining Jose Abad Santos Davao Occidental mga kaigsuunan kanang Balut Island actually mga higala is Davao region na siya mga kaigsuunan no. Oh kani mga higala makita ninyo ang aerial view no sa mga nga kining nga hugmak nga mga gambalay nga hulpa nga mga yuta nga hugno mga higala nga mga dakbalay oh mga higala nga hapla na nga mga balay no di na mapuy-an no dunay mga kalsadang nga putol may mga nga tabunan nga mga bahis karsada may mga tulay nga putol mga igsoon no mao ni ingani mga igala ka dako ang igo sa maong bagyo linog 7.8 magnitude nga linog mga higala ya yeah, sa may shock sergeant og of course mga higala some parts of kining Davao region mga katropa karon padayon tang nagadawat ipalihog tong atong mga kuan diagab no tong ato ang mga stawag ni ini mga pwede nilang sendan no atong GCash mga higala 0991 537 8509 mo sultihan ta mo ha basin og kabalo mo karong panahon na daghag mangingilad karong panahon na mga kaigsuunan. Diril adyo ko manawagan sa radyo o sa among Facebook account. Ana, mora gyud siya. Kung naay manawag ninyong muingon nga mangayo migtabang sa XFM ni o asa ng istasyon na walay mubuhat ana, no? Please. Pag-amping mo, no nga di mo ma-scam. Mga katropa. Pag dai mo ingon nga mauni mga imigtabang bla bla bla taga kuan mi gisugo ming katropang Arnel no. Wa gyud ko gisugo. Unya pag mo send mo, mo reply gyud ko diha basta mo send lang mo. Ug asa man mo nag send mga igala, no? Mo reply gyud ko diha, mo ingon gyud ko salamat mga katropa. So gawas anang mga tibaniha kay kanang BPI baya pwede nila pang ilista ng mga pangan. Pero kanang ilisa nilang number, pangan ibilin, or kanang good time, kanang GCash, kanang ang tulo diha, makita ninyo, diha lang yun mo send. Ayaw mong entertain, o mga taong mo ingon nga, gisugo ko ni katropang Arnel, bla bla bla, wala, wala ingon yan ha, wala. Mga katropa, wala ingon yan na para di ko gusto nga magamit ng programa na to, nga katropanihan, no, nga to sa binuang. Kay tininood ni ato ang mga higalang pagtabang ato sa ato mga kaigsunan. Dagan salamat ni Ice sa ato mga katropa na naghatag na ako lang usaw-usaw. Di na ako ibutang inyong amount. No? With respect sa inyong amount, thank you. Thank you! Basta as of kagabi eh, gaganin ang kadlaon dahil kailauna naman ko na to. As of gaganin ang kadlaon, doon natay 6,800. No? Doon natay 6,800 mga kaigsunan. Salamat Nick Quahaw no taga Mako ni ato ning listener mga higala tag sa rin taon ni mo paramdam pero kanunay ni mga higala nga nagpaminaw ay nagchat pod karon no si Ellen no salamat kaayo diha si Dras Valio kinipod ato buning tigpaminaw sa Tagum no tagsara ka ini mga higala sad mo chat or magparamdam pero kanunay ni mga higala naka-tune in. Salamat. Thank you. God bless you, Julia. Si Flora May Montes Claros. Di na lang ko magsabag kinsa ni sila sa YouTube. Ha? Basta tinood niya pangalan ako ingon. Nana ba si Flora May? Ana.
1: Istorya eh.
0: Di lang ko magsabag kinsa ni Flora May. Pero salamat kayo, ma'am, ha? Si Lorena Corpish. Salamat kayo. Thank you. Di na po ko magsabag kinsa ni sila kay naman sila mga lahi nga pangalan diri sa YouTube. So we respect that. Thank you. Pero inyong kanayong paghatag, kung unsay tinuod nga pangalan ninyong gibutang diri, ako dyan ang pasalamatan mga higala, no? Si Flores Pina Cabalfin. Thank you. Si Von Hendricks Mundihar. Thank you. Si Regeno Compuesto sa Daan Bantayan, Cebu. Taga Cebu ni mga higala, salamat. Thank you. Si Christian J. Elliot, no, thank you. Si Jennifer Pulikit, no, si Jennifer Pulikit taga si Jennifer Pulikit taga Gem Village. Davao City, salamat. Thank you. No, kung naduol-duol lang kog Davao, sigurado ko nga daghan pa mo di ang gusto mo tabang, pero sige lang. Maabot rata ng panahon na mga higala, no? Puhon-puhon mga kaigsoon. Alas 7:35 na. Nagkakadlaw ka, oh. Nagkakadlaw ning migo ko ba? Si Marilo Makabingkil. Ah, tama ba? Marilo Makabingkil, no? Salamat. Kian Lester Lagnason. Salamat. Jimboy Salvalion from Nabunturan. Ay, nag-send rin Joseph Ramay ang pangan. O kinsa ka ning Josipan, eh. Salamat ka, Joseph. Thank you. Si Joe Borgios, no? Gikan diha mga higala sa Butuan City. Salamat ka diyaw, madiyaw nga hinaat. No, gikan mga higala sa Butuan. Shirley Liagas from Taiwan. Salamat. May Bilyasiran. Unilas na ko na check kagahapon nga naghatag mga higala sa ato ang katropa nihan. Thank you kayo ninyong tanan. Na salamat, salamat, salamat gyud. Ang Dios manalangin sa inyo ha ug magdugang pa sa inyohang mga grasya diha. Kung kamo mo paambit mga higala, ayon yung kalimti nga kanabitong kahibaw kang muhatag bay in the first place ang pagbaton o kasing-kasing nga kahibaw muhatag maigsoon, it's already a blessing, no? It's already a blessing bay. Okay, sabi ni mo pwede bang kutang muhatag mga higala nga kanabang wa lang, no? Pero kanang gugma mga higala nga mubati yun. Muna yung pinakalisod kaayo, may gala, di gina ma-fake ni mo. No? Salamat kaayo ninyo tanan. Subusa, mga katropa, no? Para yung patadirigi karoon nga mga kuan pa ni, second day pa lang man eh. Especially sa mga taga-Tagom, mga katropa, ang ato ang estasyon na himutang diri sa second floor, Domingo Arcade, Maharlika Highway, no? Magugpo North, Tagom City. Naadri tapad sa Bulgari, ibabaw sa Standard Insurance, at bang sa NCCC, nara sa highway mga higala. No? Pwede mong muhatod bisag unsa, katong mga sinina mga higala nga magamit pa. No? Pwede nyo nang ihatod diri mga igsoon, mga bugas, dilata, kape. Ano mong kabalaka din amunang kapihon kay naisanton gold coffee mix diri mga higala nga mong maintenance. No? Salamat kayo ninyong tanan. Katropang ami, God bless us, labi na sa XFM, katropa nihan. God bless katropang Arnel and more power. No, so, na may nag-send na diri. Unya na po na ko ni, kung hindi man ako ma... ato mga higalang kuan, cellphone. Sa mga taga-Tagom, no, nga, kamo mismo ang gusto mo dalag tubig, bugas, mga higala, pwede gani nga sa inyong opisina, mga igsoon, no, magsabot mo sa inyong office, nga magtampo-tampo mo and then ibutang diri, hatag diri. Ay bug kabalaka kay kanang inyong kumpanya, ato nang pasalamatan, no? Dili man na advertisement. It's just a way of saying thank you, no? Sa ato, sa inyong pag-ambit, no? Sa ato ang katropanihan, mga kaigsoonan, katropa bayanihan, no? Any amount kadto mga katropa na to, kanang atong mga kuan diha, no? Kanang ato ang GCash, BPI o GoTime para na atong mga tao nga muhatag na lang silang amount mga kaigsunan. And promise na ko ninyo down to the last centavo mga higala sama ni katropang kinit tagupa nga maningil bisag 25 centavos we will put into account mga higala every centavo nga gikan sa inyong anuman, inyong manang kwarta, inyong manang gihaguan mga kaigsunan. Lain sad og amo nang iwaldas. So makasalig mo ana namo mga igsoon. Na naman, ato na nang nahimo, no? Katong ni Adto ta mga higala og Cebu, no? Ato na nang nahimo mga kaigsoonan. O sabay pwedeng dalon, no? Bugas, importante kayo, labi na nga medyo mahal-mahal bugas ron, no? Pagkaon, dilata, noodles. Kuna mo yung mga ekstrang habol diha. Ingon, bitong Ginoo mga igalag, duha imong habol, ihatag ng isa. Duha imong sinina, ihatag ng isa. No? Kung pangayuan kag babaktason kag isang kilometro, himo ang duha. No? Always do an extra mile mga igala. Hey, kay bao ka, ayun na pag-expect nga. Ayun na pag-expect mga igalag mga returns or balik niya na. Importante na katabang ka og ang Ginoo di gyud mo piyong sa imong kaayo. Timan igyon na mga igsoon. Ang Ginoo di gyud na mahikalimot sa imong kaayuhan nga gihimo. Kining atong pagkamaing tao di man ni makaluwas na to. No, kining atong pagka manggihatago na to, di gyud ni makapalangit na to mga igala. Pero makatabang ni maigsoon. No? Di, makatabang ni mga higala kay nagpamatuod lang ni nga ikaw mahadlokon kas Ginoo maghihatagon gyud ka kay makatinuod na to may higala magugo ang langit isgutan makapalangit na to ha, Ginoo ra may magbuot no di man imong pastor di man imong pare mga di ka malangit mag ikaw naghawid anang records di man ha, may Ginoo di ba ang grasya ra magis Ginoo mga higala makoy makaluwas na to. Pero kining ato pagkamaing tao, pagkamanghihatago, nagtimaan nga ikaw, usa ka maayong Kristiyano, mga higala, ug nadutlan kas mensahe is Ginoo. Anara na! So, natay mga, i-flash na mo kanunay ng amuang mga GCash diha, BPI, GoTime, no? Kana ramoid sundaha, please, ayaw mong pa-scam. Di igyod ko manawag ninyo, mga higalag mangayo, mayong ko nga, tagaimi, no, dirira yun yung platform. Huwag na magpaila, mga higala nga, muingog, ako na. Aba, si Tuktuak na.
1: I talk to my
0: Pwede ko yun na buhaton, mga kaigsunan, no? Mureply ko kung musend na mo. Dili ko kumingon nga, nagsend na ka, dili ko, ana, mga katropa. Kinanglan nga, inyo ha mismo, kinasingkasing ang inyong pagtabang, no? Mga kaigsunan. Dili ko mo follow up ninyo. Oh, kanilang mga uhag lang ko dinhi may galas kahanginan sa online no sa atong mga Filipino community no sa gawas sa nasod any amount will do mga kaigsunan basta sigurado ah nga kinasingkasing na no kanala jud mga igala mao jud na pinaka basic sa paghatag sigurado ah nga tanan gikan sa kasingkasing gumikan kay kana kung gikan na kinasingkasing na nimo mga katropa abi nimo ang balaang espiritu mo nag-move nimo nga buhato na mga igsoon. Meaning, nahimo na tang, matured na ka ba? If you start caring for one another, mga igala, makaingon tag, dili na ka mga igala, nagpabilin sa imong karaang kinaiya, kung dili na anakas bagong kinaiya, bitaw. If you start caring for each other, mga kaigsoonan, regardless kung unsa man kang relihiyon, unsa man ka diha, pareho ra tang tao, mga katropa. Bueno, alas 7:42 na, mga igala. Papabili lang na kayo, magkomentaryo na ta.
2: XFM Katropa.
0: Samtang kinasubay pa sa ito mga kaubanan. Si Katropa Klar, pasubay na ito itong nag-huramintado kagahapon.
2: Bullseye!
0: Bullseye! Huwag usamang yoy, dahilan na ito mga higala. Arita mga igsoon. Unyan taon-taon siguro gab, alas 9. Oh, tama naman alas 9, no? Mga 8:30, mangutana ito sa Jensan. No, kung sa'y lastada dito, kung sa'y mga tabanganan. Basta ang ato istasyon diri, abli ka ron, unya, kanang ato mga accounts diya, pwede na nila masendan, mga katropa. Pakita na ko ninyo, ha, ang listahan, no, ni arlistahan, mga katropa. Ginasulat yun na, di lang mabasa, pero ginasulat yun na, updated na kanunay, mga kaigsunan, para ma-account na to, tanan yung gihatag. Bisag isara na kasintabo, importante na kay inyo nang gihaguan.
2: Bullseye!
0: All right. Mga katropa, doon na may mga rally gab nga. Gipahigayon, batok kang kaitano. No? Kani pa good vibes lang usa ta. Kay nagsugod pa man ni mga igala to ang kuan. Karon, doon ay usa ka anti ba nga. Naguna man si anti dia, no? Oh. Naguna si anti dia. Doon yung sa kaanti, may galang gipanguta na. O nga, gi-interview, mga igala nga. Nalagi ka dirit eh. O sa may imong masultit eh nga, gi-birahan na nila si Kaitano karon. Gab, idako-dako, gini kay nindot, yun siya, nindot. Awa, okay na, ready na? Si Fire!
2: XFM Katropa!
0: Yawa po ng music niya eh. Yara, yara, yara, yara.
3: Meanwhile.
4: Sa kanay ko na to, nakalagay is Cayetano resign.
5: Ayan nga pa yung pinagtataka ko, bakit tinitira na nila si Cayetano eh, nasa...
4: Kasama ko kayo lang.
5: Oo, kasama ko.

0: Brian, Brian, Brian, Brian, Brian. Oh, sí.
1: Hindi ko alam yan, sir.
0: Pues claro, ni motivo. Pues claro.
1: Ya
2: tiene
1: el tag.
2: Ya tiene.
0: Ay, dako. Tanggali sa music, tanggali. Adunay rally, mga igala. Nag-rally against kang Kaitano, gitawag nila og Kawatano. Karon, tarong nga lagi ninyong briefing ng inyong ubanon sa rally. Kay maabtan as mga vlogger, interviewhon man na. No? Interviewhon man na igala nga, nganong naamo dito? Ano ang ipinaglalaban ninyo, te? Bitaw? Kaya mga rally-rally ba, importante kayo na nga kahibaw ka unsa imong gipaglaban. Kay basig mapariha ka aning ante ba nga. Siya nga, siyempre, nangutana may gala ang kinibang vlogger ba niyon sa nga. Unsa man inyong trabaho dire nga inyong manggiralihan si Kaitano. So dapat, nato siya ikasulti nga, mauna. Nani, ingon naman noon siya may galag. Ambot mito, nga nung nag-rally mo na sila may galag, iuban naman kuno ko. Na. Silen Duero, sir, asa naman ka ni Pilit, ni Pilit pa mani. Ah, ni Pilit daw gab sa YouTube. Ha? Ah? Wala na? Iyo ba Silen Duero din, asa na kuno ko, ni Pilit kuno? Wala, baya. Wala baya ni Pilit, no? Dangog-dangog sa baya ni. Diyara. Kaya, kita, oh, nana. Ah, so ba ni may gala? Perting muutag yun akong anti ba? Balik ka na to gabi.
3: XFM Katropa.
0: Tawa.
4: Meanwhile.
1: Ayan nga pa yung pinagtataka ko, bakit tinitira na nila si Kayatano eh nasa.
5: Kasama
1: ko kayo nila.
0: Ay, dako. Mapagaw ba sa danimo, ti? Ay! Pero, in fairness ni Auntie, mga igala, lami kay kag smile.
6: Sana all.
0: Marayon.
1: Hindi ko alam yan, sir.
0: Ay, ah! Yagayagaon man yung...
1: Sinawalan kami dito.
2: Gertimo!
0: Ay, nako! Mga katropa!
1: Ayan nga pa yung pinagtataka ko. Bakit tinitira na nila si Kayatano eh. Nasa...
5: Kasama ko kayo nila.
1: Oo, kasama ko.
0: Ay, nako. Dalay lang. Okay, sige.
6: Ayaw diba?
1: Hindi ko alam yan, sir.
0: Kisa may kahayar. Dapat inyo nang gibriefing. Tama na, Gab. Ay, ginuo ko. May pang mangomentaryo kaysa mo katawa. Mura kong mamatay aning katawa. Sakit akong tilaok. Sa sunod gani, mag-rally mo, i-briefing ng inyo ng mga tao ng inyong pamuniton. Kay ba man ta mga higala ka ng ubang mga rally gani, mamayad na sila. Ya siyempre ikaw diagab, nagbarog-barog ka skilid, ino kag, stoy, ali, diri kuyog dito. Ito ba, oh, pependrin, oh, kuyog dito, singgit dito. O diyan, karog, batong nang yag-interview, pariyaan eh. Nga, Basigikan pa ni na Maygala nag-meeting sa purpes niya si Ante. Unya, ni kalit mga igalag na inamunlot. Nga, mukuyo o sarali. Nga tawagon na lang si Kaitano nga, Kawatano. Di ingani yun ang mahitabo. Si mahitabo ninyo, ingani o. Ingani mahitabo ka tropa. Unsa na gab?
1: Nasa...
2: Kasama ko kayo
1: ila. Ay, pinagtatagal ko bakit tinitira na nila si Kayatano eh nasa
2: kasama ko kayo ila.
1: Kasama

0: muka.
1: Hindi ko alam yan, sir. Ito yun.
0: Ay, nako. Gab, murag okay ra ko gab mangomentaryo gab kasi magsig katawa. Usay. Mahurot akong makutasan ko ni Muti. Kabuang bulyaso man ang kalakihan mo igala. Stoy kamo mga organizer og rally-rally. Briefingan ninyo ng mga tao ganyong ubanon kay mura nagkatawanan na nagyuta ni Pilipinas mga igala. No? Nay ga uban-ubag rally dia. O manday ga sabot may galag unsa nang Pastilan Dolor XFM Katropa. Anyway, alas 7:51 na may galantag na smuntag. Hindi ka ito bag panag umano ba natin kaninyo mga higala sa Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold mga higala. Gihotoy ko ni Motiva. Ang Santon Plus Gold by Exxon o saka food supplement for healthy body and stronger immunity. Ang Santon Plus Gold by Dunay Mangustin, ang palayam, balunggay, garlic o spirulina. O sa akin ibagay gala ka food supplement capsule, kundiin bagay soon. Sa batag tumar ni ini, anam-anam kang malayo, nga malayo, mga layo, may galas, mga sakit. No? Labi na kining midyabitis, no? Mga media. Sakop sa media, midyabitis.
1: Istorya, hepo.
0: Oh, kini mga igalang hypertension. No? Kana magagisoon delikado gisoon delikado gina kay binimo kining high blood maipanimo mga igalang gisingisi ni ungot na di ay delikado mga kigsoon busa napamatud ana man eh daghan mga igalang nakagamit ni ini kamo dia sawa pa nagagamit may igala pagpalit mo og Santon Plus Gold and of course Imna I like ibutang dia sinyong butangan nagtambal Imna na mga kigsoon alas 7:52 na ang Santon Plus Gold. Mapalit ka na ba igala sa tanang mga butika sa inyong lugar nationwide. Bullseye! Bullseye! Oy, Webestaron, abli ang atong clinic ha. Nada ba ka igala si Duk CJ ni Droda. Ang clinic na to na sa M Central Building, door number 8, tapad sa Mr. DIY, paliko sa palengke, mga igala, Ganti Road, Tagum City. Bullseye! Nadiha mga katropa, ang ato ang clinic pangita lang si Doc CJ Nidroda. Tanang produkto discounted ka. Labi nato baga senior citizen. 753. Bullseye. Bullseye. Gapaliw ko atong video nga gi-interview si PBBM kagahapon no dito sa kuan dito mga igala sa Jensan. No, isumpay nato ni Auntie ni. Kay ikalit naman siyang katawa oy. Nausa naman ni siya. Sige daw. Alas 7:53 na mga igala. Ato nag-tanaw. Paminawa ninyo inyong Pangulo. Ah, ato na si Mr. President Tuktuak. XFM Katropa. O, wala pa niya. Wala pa
2: niya. I talk to my... where the...
0: Talong tuliyabong. Oh. Alas 7:53 na baga higala ang yatag na sbuntag. Mayong good morning diha ni Rodel Mahinay. Shout out mo, spermi ko minaw ni mo sa XFM app ko na midaw. Kay loud and clear kaayo imong tingog. Ah, maayo, no? Salamat kayo. From Nabunturan. Good morning! Yan, yan na si Presidente. XFM
2: Katropa. Mga tulong. Mm. At mga tulong na binibigay natin, walang trabaho ngayon doon sa nakita natin. masama tayo sa casualty rate.
0: Unta!
2: Yung mga nakita natin,
0: ay, Mr.
2: naman sa
0: Mr. President, tulong. Pag-amping di, kay basig ma-appeal ka unta sa casualty.
2: mga tulong na binibigay natin, walang trabaho ngayon doon sa nakita natin. masama tayo
0: sa... Ano siya? Nikatawa man siya.
2: Doon sa...
0: Bong, wag yung katawanan, Bong. Katawanan pa itong babae ganyan si Auntie. Kaysa ni mo. Ito si Auntie, magkapahimuot. Ganang imo, maka-high blood yun. Yun naman. Una, nakas ground zero. Nakada sa lugar may galang daghan na matay. Nakada may galang sa lugar nga na igo mga igala sa linog. Interview ka na inihuros hangin, ambot nga nung unsa na nakapower ng imong mata nga makita naman nimo ang hangin. Muraog, wadyog ka kapatandok dito sa tanini, original tandok ba? Kung dugay ka na napaakan sa mga malawag mananap, sama sa iro, unggoy, tanga, mga uhipan, uban pang malawag mananap. Kaysa kaduwayan, mahadlo ka na sa hangin. Hayag og tubig. Duawa dayon ang tanini, original tando. Bong, Mr. President, unbecoming, no? Katawa ta nang, kuwana, nagpa-interview pa naman ka. No, nagpa-interview pa naman ka. Unya, mukalit na kagting si diha. Ayaw sa tingali, no? Butang isang seryoso. Tinga, lain ba paminahon? No? Naka diha sa lugar nga naglibog ng mga tao kung saan magbangon. Eh, ikaw diha, kakatawa-katawa ra. Bullseye! Paminawa ra, kamu ko doy. Adi ko magtingog, be. Kamu'y judge. Oh, kamu'y sultig. Naunsa ni siya. Sige daw, Gab.
2: Ito naman sa mga tulong. mga tulong na ibinibigay natin, walang trabaho ngayon doon sa nakita natin. Mama.
0: Doon sa ka?
2: Masama tayo sa casualty rate. Doon sa doon, yung mga ano, yung mga nakita natin, da naman sa mga tulong. mga tulong na ibinibigay natin, walang trabaho ngayon doon sa nakita natin.
0: Ngayon nakita siya, oh. O sige, nakita niya. Power na yung kainis siyang matabay, kaya makakita naman siya sa mga butang hindi nato makita. Na naman siguro kay Third Eye Bong. Ayan! Okay, dili na katawanan, Gab. Dili katawanan, makalagot.
2: I talk to my...
0: Zinin, amo Israel. Sir Arnel, naibagong joker si Baby M. Gahapon, gi-interview siya ni Horus ang hangin perting himuutan niya. Basig masali daw siya sa casualty rate. Amo ganun yung gipakita na mo. Ramo na siya. I-interview siya sa media ni Horus ang hangin. Grabe niyang katawa. Kay basig ko nung ma-appel siya sa casualty rate. Pa, singgitan nga ni kas mga tao das jinsan nung muingon nga. Unta! Diba? Ino ka din ka sa mga tao diyan, unta! Ulawan yun ka. Mausa naman yung taong ka. Dili, kita na ay bullseye, katropang ami. Si BBM na ay third eye.
3: Pinawa!
0: Samang ka nga, maka-feel kag hangin. Mukatawa naman ka.
4: Bullseye! Bullseye!
0: BBM, sir. Nang aasar na maunang nagkatawa. O, ingabod si Utib Gaming. Hala, nga nung nikatawa man ni siya, nga wak may katawa. O, gani na, no. Mga nung ikatingadaan. Hangin ra iyang na-feel, ya, himuot siya pag-ayo. Katawanan ba, gudi, ay na?
2: Masama tayo sa casualty rate. Wala naman sa mga tulong. mga tulong na ibinibigay natin, walang trabaho ngayon doon sa nakita natin.
0: Ah, grabe yun yung himuot, ha? matanglawin ang nakita ni Mubong. Masing Mikey. Naangbo na siguro na siya. Kahuman og hit. Mr. Kiron, bangag. Bangag yun di ay.
4: Bullseye.
0: Gilok daw kayong hangin. Basig ang feel ang imong pamino sa hangin na namurag bagyo ba, no? Kuyaw, mga kaigsuunan. Lyndon Estremos, unsa maning presidentiha, lutaw man kayo. Lutaw yun ay. Ma'am Lia Manalaysay, gigitik na siya sa hangin pas posible. Mo tanaw ninyo ano unsa kay gikatawan ni presidente. No, Joby Datilis Yurong, sana maapil kas casualties. Wala may katawanan ngano ni katawa. Mausad atong pangutana. Asi sige lang. No, si Auntie Claire na lang magdepensa ana. Si kisan hindi ah. Christopher Isgira. Unsa man ni oy? Anak ko mabasa bitin ni Christopher. Taro nga dia sir. Og type para mabasa na to. Ani?
2: I talk to my
0: Dani, BPLE baplihon gani ka sa Yaga Jinsan na kauli jud ka diri Manila.
2: We
0: magloading man sa dani inyong message. Right? Da, salamat kay sa inyong mensahe anyway. No, Perlas Esquadra. Perla Esquadra. Hala na yabag na himuot man. Sige ka tawo ano. Ronacino. Good morning, attorney na punta ni. Ay, ang pressure ko, ana. Kuan lang, katrobang Arnel. Adyaw na lang, Junag, Paarias, Bohol, Basin. Malaparo lang na, Ariser. Gakaminos lang yun na sa mga tao ba? Mamunta na tanya, ano mo katawa siya? Bulihon, di ay. Bulihon, gani ka din sa kauli, yun kag Manila. Mo na di pasabot ni Sir Christian Isgira.